0: Wala ang mga paghubag o pagpabiling. Himsog ang atong lawas.
1: Santon Plus Gold.
2: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga ay Soflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom mag Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
0: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
5: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
6: Kaklarik sana!
7: Exciting!

0: ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga makompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalokal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
1: Nangita ba ka og katol? Katulad ko ba?
2: Kaklarek sana!
3: Exciting! Pusa!
4: Suluhan na imong katol diha.
5: Pinawa!
4: Kung ipangkatlan mo ako ha. Katulog hinoon mo. Muna nindotron, lami kay ikatulog. Para di ta makatulog kay ang uban nangatol na mag-inom ta mga katropa og Santon Gold coffee mix. Suabe. Nanam!
6: Bullseye!
4: Ang kananam. Ako dili mga katropa, samtang naga at sa pati naghana po na ako gireplyan na dili. Eh. Dilagin ako mo mahatagan na o ganang reply. Labi na ning una ng reply. Dili. Gusto replyan ning mga naningil dili mga katropa. Ayos ako singla dili mga katropa. Ganaganing na ako dili sa ako ang onboard.
5: Ha?
4: Pero ana siya oh. Nung una, kahit nag-onboard ka pa, na sinasabi ko po sa iyo na approve na yung loan mo, ay napakabilis mong sumagot.
5: Pito ka!
4: Ngayon, na kahit nag-onboard ka pa at ako po'y naniningil sa iyo, ay ang tagal-tagal mong sumagot. Ay. Ngayon na istorya ba'y resibo mga katropa. At mga katropa, di ay mo kagool ng inyo ha, mga kwandya, mga deliveries. Ibutang na diha. Okay, kapoy na ko. Di na ko mo-order aning kwan eh.
5: Shopee.
4: Kapoy, okay. Kaya taon-taon mga katropa. Tibuan na inyong delivery. Unsa man tawag.
5: Pinawag!
4: Sabaan ako sa asawa. Diri lagi. Gituyo kina ko na ipa-deliver ning orasa misis kay ikaw ang tinubdan sa tanan. Ibutang na sdapin pa rin ko eh. Ako rin bayad na.
5: Pinawag!
4: Ikas na ako na. Apoy kayo. Kisa naman po yung mabayad, ani. Ingo, kano sa mga nibayad sa ako ang mga deliveries? Siya, kadaghan na niyo. Ingo, ha? Nangabot na rin, ha?
5: Pinawa!
4: Ano ba naman yung nagihingon sa kuwa? Ah, daghana na bang natigom ni mo diha nga wako kahibaw? Nangabot na ba nagwa? Apil pa dito diha. Ito, puro sakyan na lang itaw na diha, misis. Ang sakyan na yun ako mga order. Wanilain pa. Ha? Okay, kana ganing additives mga katropa, kanang butangan ni mog oil ganing pampakusog dog dagan, wa man kaprot-prot man ni agi. Ako sa kana karon kana additives na siya, nga sagol mo sa imong engine oil, ay tapos guwapo jud ang performance kuno matud pa. Oh, okay, nagunahon na man ko mo guwapo.
5: Pinawa.
4: Guwapo gito ang performance. Sa balero nun. Karon gibanggaan na po kog nganong paborito mag yun yung mga tigbisikleta diha oy.
5: Pinawa.
4: Paborito mag yun yung ako ang sakyanan banggaan. Kay bawd siguro mo nga di ko maningil. Maningil na lang yun siguro ko ba? Kay karon nagpa-estimate ko mga katropa agoy 15,000 madeng dako ne.
5: Pinawa.
4: Gibanggaan kog nakabisikleta diha sa may buhangin area. Naluoy man ko ni tatay kay ni crossed line siya sa ko ang ni tabok ba nga nakago syempre pag bulhot nimo kay go mga katropa kay ikaw gyud naasa dong ni kalit man nagbabag si tatay gibang wala na ko siya naligsan kay nakago man ko naabtan ko niya dito sa kilid na igo niya nga ako ang kana ganing nalutak ro niya nga niya bugat siya kay nagdamag usa ka sakong bugas. Gibutang niya siya ang bisikleta.
5: Pinawa!
4: Ako nagtanaw ko sa bugas kung nabungkag ba. Kinaaman ko'y kabo dere. Ingo tay, okay lang ka tay? Siya, okay ako. Niya, ako ipatsikap tay. Ipatsikap tay. Okay, bising naun siya ka. Okay, na, kuha na ba ka? Na tumbag yun. Eh, ipatsikap tay ka. Doon naman hospital dere tay. Ito ka sa, kuha, regional hospital sa Tagum. sa dili lang, dili lang. Ingko okay ra jud ka ha? Nani dool sa mo mga katropa naka yellow taga kore taga traffic ka. Unsa man ni sir na magreklamo? Ingko dili, mangutana kun tatay kung magpa-check up pa siya, no? Ay, okay lang tatay, sa okay ra ko. Naka na pugo, pagtan-aw na ko, nangangalam rin ako.
5: Pinawa!
4: Nagnangam rin ako, bumper! Pandamay. Pa-estimate ko kagahapon, 15,000 down payment. Okay, on damage raman.
5: Pinawa!
4: Dito mga katropa, be. Sa to ang nabiyaan nga issue mga katropa. Kaya alas 8:15 na mga katropa. Dito sa to, apod nga programa nga Bullseye. Dito sa... kining reaction ni Tolfo. Si Tolfo mga katropa, no? Senator Tolfo, ningon siya nga, ay, kung yan ang gusto mo Pangulo, ako po ay talagang mag-adhere dito. Gagawa ako ng batas para mawala na itong system loss na ito. Ha? Loss.
5: Pinawa!
4: Na si Tolfo mga katropa. Tolfo 6 Senate probe on power system loss charges. Maliban sa magduso ni siya og kanang balaod nga wad-on na ni, mag-imbestiga pag yun siya. Si Senator Erwin Tolfo, siya man ang chairman sa Senate Committee on Energy, nag-file siya proposed Senate Resolution Number 2339 seeking an inquiry. Inquiry pa lamang ang iyang giuna. Into the policy allowing system loss charges to be passed on to electricity consumer under Republic Act Number 9136 or the Electric Power Industry Reform Act of 2001, kining gitawag karon og IPERA Law. The proposed investigation aims to review the impact of the policy on consumers and determine whether reforms are needed. Abi niyo mga katropa, nakulbaan ko ani. Nga naman. Kay si Tolfo mo rin, natungnan ani mga katropa, tama po. Kaya mo rin yung Committee on Energy. Siya mo rin chairman ani. Ano ang kulbaan man ka na karon na lan? Ha? Basta lang kay murag dili maayong tilimadon, basta kay kinimanggod magpa-imbestiga mga katropa, isa ra resulta na, ha? Ang resulta na mga katropa, mahilom ra natanan.
5: Pinawa!
4: Ang mga anomalya. Mahilom ra natanan ang kining mga pwedeng natong pagatukion. O susunod ra gyapon ni sa kung unsay gusto sa oligarko. Right ni tuhanan ni. Ikaw mahimong media mga katropa nga nadato 400 million ang iyahang fans karon tungod lang sa pagka media.
5: Pinawa.
4: Dili basta-basta ni minilyon gyud ang iyang income. Dili mo lihok mga katropa kung walay never mind.
5: Pinawa.
4: Pareha ni sila ni Rafi, lumbanel sa Rafi Tolfo. Si Rafi Tolfo nagpaspas kay imbestiga atong kanunay namang majakpatan ang kining ato ang PCSO. Loto ba? Kunya karon mag-post ang taga PCSO o kanang EI winner.
5: Pinawa!
4: Kaya lagi, out for the sake of privacy. For the sake of privacy, di wag na kayo mag-post ng mga EI. Sasabihin nyo na lang na may mga nanalo. Galit si Tolfo, sabi niya, hindi, pwede yun! Ito po, ating imbisigahan. Ha? Ako po, si Rafi Tolfo. Isumbong mo kay Rafi. Ningon po diyahang iso ang isa nga, meron pa tayong bitag. Baka nagalimutan, T3 tayo.
5: Pinawa!
4: And you know, these two brothers of mine are idiot. Nawa, idiot lagi na mundo ha?
5: Pinawa!
4: Nawa na. And nagbaring mga siya ganaan ko. Ayan. Sabi ng isang senador, wala na daw ang susumbungan na Tolfo. Ay baka nakalimutan ng isang senador na meron pa tayong bitag.
5: Pinawa!
4: May bitag pa pala. ako pa nimo Sir Bitag Sir. Takbo ka rin ng senador. Ha? Kasi para tatlo na kayo dyan.
5: Pinawa!
4: Itong isang senador na si Rafi Tolfo ay nanalo ito mula noong siya ay maraming mga subscriber ng kanyang isumbong mo kay Rafi Tulfo. mga kabit diri, kabit dito, mga kawat diri sa silingan, kawat dito. O niya, kini mga PO1 ng mga pulis, mga katropa, ipangkasabaan, pero ang general, wala. Isog, isog, isog. Anti-corruption pulis sa mga katropa. Pag-imbestiga karon sa ingon og committee hearing na para sa PCSO winner, mga katropa, nga murag nagduda na ni siya nga naigipadaog ang taga PCSO. In aid of legislation, Rafi Tulfo yun, mga katropa, walang resulta. Kumusta na kaya yung investigation niya sa PCSO na maraming mga winners? Nagkaroon na kaya tayo ng magandang tawag nitong batas para totoo talaga na mga winners ang ipopost nila, hindi yung makakaduda. Makakaduda. Ito na ngayon, ha? Energy ito.
5: Pinawa!
4: Kalaban ni Erwin Tulfo dito, ito yung mga oligarko. Ang isa sa mga energy provider dito sa Luzon, Meralco na dito, mga tropa, nagpagawas na dayon o kanang istorya. Ang istorya, mga tropa, may kalabutan nini, maapiktuhan. Kanang word nga, maapiktuhan, dun ay problema in the future between sa ilahang operation and to the public, sa mga consumers. Karon, kung maapiktuhan, kana mga brainstorming o kanang pasiuna, mga katropa, nga pag-highlight nga, oy, reasonable yun ay nga magpa-increase sila. Oy, reasonable yun ay nga ilahang bawion sa system loss ng ilang mga nangawagtang karon, mga katropa, nga nangipangkawat nga supply sa kurente. Para dili mag-down ang ilang operation. Kaya nga naman, sa history manggod, mga katropa, gikan sa Napocor, nagkautang-utang ang Napocor bago aning ipiralo, ha. Nagkautang-utang si Napocor, mga katropa, karon ang nahitabo para makabayad-bayad kini si Napocor aw ni sugyot, mga katropa, ang pipila ka mga bright nga mga congressmen nga ato ning i-free for all sa mga business provider labi na kining nasa private para dili mauntol ang atong pagpasiga sa matag kabalayan. Dito na nagsugod ang tanan, eh. Muna nga namugna ang kining ipira. Kini karon, mga katropa, si Erwin Tulfo, siya ang chairman sa Senate Committee on Energy. Pag-uusapan ngayon dito sa kanya pong pag-iimbestiga about this power system loss charges. Ipiralo ang kalaban niya po dito at nakakapag-challenge sa kanya. Erwin, ha? Ipira yan. Baka naman, pera na lang nabilin, wala na i.
5: Pinawa!
4: O baka, ipira mo na. Baka ipira mo na. Mga bright traba ni mga tulpuan na mga ipira mo na. Angit din naman, nasasabihin natin na imalita mo na. Di ba? Ipirahin na natin to. Di ba? Baka ipirahin mo yan, ha? Kasi alam na yung mga background ninyo. Ha? Mga taga-oriental ka mo, suko mga taga-ilonggon, mga taga-oriental, nga di man ilonggo mga taga-oriental, pero net taga-ilonggor ya, mga ilonggor, suko sa imon.
5: Pinawa!
4: Sa akon, silingan niya nga, tolpon na. Hindi man gali, nagbisita nung naglinog dire. Nakalimutan niya.
5: Pinawa!
4: Na dito siya sa oriental, sa subong. Sabi ko na di, ilongga diya sa oriental.
5: Pinawa!
4: Di ba mga mandaya mo na diya? Karo mga tropa. Ako kabalog din ako sa trabaho ng mga tolpo ba? Kilala ko gid sila.
5: Pinawa!
4: Pero using this SONA against those energy provider, dako kay nag challenge mga katropa. Ngano man gyud ning ipira di ay. Di ang ipira di ang mga katropa, mao ni siya ang kining unta maka hatag kinig maayong alibyo sa supply sa enerhiya nga di ta magka brownout, ha? Based on the law of supply and demand, mga katropa, naghinay nga to ang government, ang atong government owned nga mga energy resources nato ba. kining sa Maria Cristina Falls sa kanyang mga tropa, ano, paborito kining gina-mention sa Napocor. Kining Agos Pulangi River na ito mga tropa, ang operator na karon private na. Ang kinipong ato adiri mga tropa ang hydropower plant provider, headcore na siya mga tropa, private po na. Naputay coal-fired power plant mga tropa diri sa tuas sa silingan nato diri sa may Santa Cruz banda, tumoy ni atong Domoy area. Private po na. And asa nanukad mga tropa og kanang resources ang kini mga distributor utility, apil na dinhi ang kato mga cooperative mga tropa run by the government under the electric kining commission kaniadto, Electric Regulatory Board, ERB kaniadto, nga karon ERC na. Guwapo yun na i-word nga commission kaysa sa board lang. Si ERC mga tropa, ganaan siya ng na i-word nga commission. Palitan natin yung ERB, maganda itong word na may commission talaga. Kasi understandably speaking, kapag lahat na may mga word na commission, isang bagay lang yan. Ano ito, commitment or commission? Ayan. So, ipiralo. Ang system loss mga tropa, tama na po ni nga tukion ni mga tropa kay pwerte yung dakua. Kagahapon natong gituki diri mga tropa ang kining system loss namo dinhi nga nabayaran pwerte yung dakua, 1,746.96 mga katropa. Dako kayo na, palakpakan po natin yan. Oo. Under sa consumption of sa registered na to mga katropa nga average kilowatt per day 59.17, money ang con load na mo is 1,193 ang money ang kilowatt hour nga konsumo diri. Asa mo alang ni mga katropa ha diri ha. Oo. Unya ang system loss ana mga katropa, gikwintahan kami niabot og 1,746 pesos/5 kan.
6: Bullseye!
4: Kung walaon ang system loss, kini among total diri nga billing mga tropa ang niabot og 23,000, at least maka daginot-daginot ha, moabot og 22. Pero mas nindot gyud mga katropa nga apil ang kining expanded value added tax diha unta makatabang atong government. Example mga katropa ha. Kung moingon ang government ka below 200 kilowatt hour nga konsumo for the whole month, ha, below 200 ang imo ha, is exempted ka din ha sa kining value added tax. Di na ko nakagtabang nga to sa mga loli na to. Di ako nakagtabang nga to sa mga konsumante nga ang ilaha lang suga lang electric fan mga tropa, wala gani air conditioned unit. Eh kung 59 ang imong per day kilowatt hour mga tropa, kung imong isuma total na into number 30 days in one month, well about 131. Dako-dako juga konsumo. Pero kung residential ka mga katropa, unya mag dagan lang ka ng 2 kilowatt, 30 kilowatts, or di ba 20, 15 kilowatts lang per day. Dako lang yan 15 kilowatts per day mga katropa. So mo average lang ka nag less than 200 kilowatt per month. Ngayon mo ng kwintahon mga katropa, dako-dako lang dyan po kang mabayaran pag maabot na average of 200 kilowatts imong konsumo tungod kay naapatay mga additives. Unsa mga additives, double at ng power company mga katropa, o di ko ni madangkal niya. Munang ilaha karo mga katropa sa DLPC, nga dili na ni, kay kalas kinig printing ilaha mga katropa. Dili madangkal, di madangkal. Pwede taasan na mga tropa. Nga namang taas man. Pwede naghahanan nakabalasahon din sa mga balero nun. Noon sa demo ani. Mga nagitawag mga additives. Kung sa menu pa ni mga tropa, additives lang ni siya, mga ingredients. Ang imuha yung generation and transmission charge lang daan mga tropa, mao yun ni ang dapat nga balero nun. Generation charge, transmission charge, napay transmission AS charge, napay system loss. Diri ka naglalis karon sa system loss. Kinsa may nangawat ani nga kami nagbayad?
5: Pinawa.
4: Oy, di ba dako na ninyo? O di ba kaha mga pitik mingaw ni nga mga pagkaalkansi siguro ninyo mga tropa nya kami ang inyohang pa pataplon. Nagpalit siguro mo diha groska diha sa mga nga luag ng tornilyo diha inyo mga gagamitan diha mga tropa. mga mechanical nga mga kagamitan ng luag na siguro ninyong tornilyo diyan at tapos nagkapalit mo mga katropa galidos kami ay inyong pabayron.
6: Bullseye! Bullseye!
4: O niya, karoon na alay, may dagan nito mga katropoy. Nawad antag yung nani nga pila ka kilowatt hour. Wala man lagi ni-appear sa tuang mga balero nun. Kaya na yung mga kawatan, di na mga katropa. Kaya nga plangka, kung matubag ipantuli. Kaya mga kwintador, ipantuli. Ikasa niya, ako ang igsoong babae. Anis lagi kayo kay... ingon niya nga, imposible man eh, nga ato ang balero nun kada... kada bulan na aramanta sa kining 350 to 450 pesos. Ngayon, di pa ka di ka malipay anak
5: pinawa
4: siya nga naagot tay aircon naagot tay electric fan magbuntag pa ning atong electric fan kay mosyagit ni atong batang gamay pa to ako nga pagmangkon kaniya to ingko dali ra man na imong plangka karaan pa man na 1980s pa guna. Eh, pailis eh.
5: Pinawa!
4: Ood man mga katropa, gipailisan. Pag-abo dito mga katropa, ang nag-ilis dito, nakurat. Nga naman, puwerteng daghanang mga kuan, kining tawag aning sulum, nga nagbalay dito mga katropa, sunod sa kining plangka, unya, naapay mga murag na puti-puti, murag mga bugas nga hinakot nila in town.
5: Pinawa!
4: Banto rin yung among isang kakilo nga bugas, mahimong 3/4 na lang pag-augma kay hakuto di sa mga solo mga tropa dito di tigom. Bali isang kakilo na po nilang natigom dito.
5: Pinawa!
4: Eh siyempre, gibungkag! Gilisan og bago! O dili, pay na akong magulang karon. Ano man, dili naman tag 350, tag 500 ang iyang mabayaran kada bulan. Tag 5,000 naman. Pag-ing tripotlan.
5: Pinawa!
4: Igso on! Nakugot ka baya dire. Ego sombong pa. Imbis ka gitabangan ka sa sulom.
5: Pinawa.
4: Imo magisombong di. Kanawa karon. Dako na kagbayro nun. O sa isulti sa sulom. Pika.
6: Bullseye. Bullseye.
4: Pita mga katropa. Ato ni Paboton. Pero ako duda. Diyo ko duda. Diyo ko aning Irwin Tolfo lagi ba. Ang ipira. Ipira mo yan. O ipira ipara.
5: Pinawa.
4: Balik na taon mga tropa. Ito ni Paday na sa ito ang paglambigit may kalabutan ni mga tropa. At ito ang nadalikitan ang kininga pagbisita karoon na ni Vince D. Sondri sa tua sa Dakpen sa Labaw. Napa siya karoon din mga tropa. Nang higda diya sa may hotel din sa may.
5: Pinawa!
4: And, oy, welcome back sa from fresh from UK. Si Roger Kapampangan, no? Ang kalimong nakabalik. Balik ta mga katropa, ito yung iskutan pa nga ito ang mga kasikas sa may Taal area. Alas 8:31 mga katropa.
7: Usa sa mga pinakalisod tambalan kay ang butang nga dili mahawiran. Sama sa kong dughan, nga iyang gisamaran.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
9: M2C Graphics Davao.
10: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
11: Exciting!
12: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw

0: Pharmacy Saman, Mamat Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarex, sana!
2: Exciting!
3: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
4: Ayoy, baylo ang daling kalipay. Sa tibok kinabuhing pagmahay.
1: Kaklarek, sana!
2: Exciting!
5: Pusay!
6: Dipindis kalipay ni mo.
7: Pinawa!
6: Ano magmahay man ka? Hmm? Unsa din nahitabo kung nung mahayan man at kalipay man ka. Suko ka lang. Wala!
7: Pinawa!
6: Ako masuko kay napakoy kape din yung mga tropa, oh. Suabe. Nanam. Suabe na nanam pa. Kumusta mo dyan mga tropa ang ato ang Santon Gold Coffee Mix. Bisiga, bisa mo ang munang utana mga tropa, perting nindutan ni, perting lamian ni. Kauban na ni sa ato ang Premium D3 mga katropa. Nga nagkakapi ka na, nagka-vitamin D3 ka pa. O ang ato ang Santon Plus Coffee Mix. Ang atong Santon Gold Coffee Mix, feeling drained at work. Ngayon na, galigaluya mo ko, galigaluya mo katropa ba? Lami kayo, ligid-ligid. Lami kayo, lami d'yo kayo tulog.
7: Pinawa!
6: Ihilo ko kagahapon mga katropa, na kuanan kana ganing nakahilan ni Nanay Marcy ning ako ang lisa. Ngayon ko, perting sakita man nanay. Pinawa siya nga, ang say sakit nga nihagok mga ikagihilot ka.
7: Pinawa!
6: Salamat sa kining massage parlor nila ni Inde Lucy diha mga katropa. Imo na ko ng massage parlor diha.
7: Pinawa!
6: Napo dito si Nanay Marcy. Pahilot ko, pwede lamia sa kong tulog ay lamia. Ano na ginaw ko? Ano na, ilam-hilam imong katawan. Para at least malamang ikaw mga katropa makuan po ka. Kana ganing mauli-ulian po ka, no? O niya, kape na yun ko. Pag inam na ako kape, mga katropa, Premium D3 kape ang akong gigamit. No? Pero kini Santon Gold ni siya, ha? Kakabalo ko sa lasa ni. Akong giinom, Premium D3, kaya gusto na ko nga, paspas ko nga ma-recharge. O niya, ang kining Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, kaya na-drain man po ko. Ama o to, nag-inom ko kape. Okay, it's time for a coffee that does more than wake you up, mga katropa. Ang atong Santon Gold Coffee Mix, dun ay top 3 nga mga benefits nini. It fights fatigue and boosts natural energy. And also enhances focus and mental clarity and supports daily wellness for busy lifestyle. Stay sharp, stay glowing, all in one cup, mga katropa.
5: Bullseye!
6: Siyempre, katong mga gusto mga katropa magpahabol sa tuang pag-like, pag-share, pag-follow, kamo maka-avail mo sa tuang staycation mga katropa dito sa New Year's Peak Mountain Resort dito sa Marilog District. Dito mabati nimo ang bugnaw o gapriskong hangin sa kabukiran uban sa mga nindot kay nga talanawon nga makaparelax kini sa imong nahuna mga katropa o galawas ha? O like, share and follow mga katropa para at least maka-avail mo sa tuang New Year's Peak Mountain Resort. O wala ko utang ha? Si Harold Salang, good morning, watching from Purok 3, Kamansi, New Sambug, New Corilla, Davao del Norte. Si Angel Comania, mandaya pud ko Sir Alan taga Davao Oriental man ko, naalang ko sa Davao karon nga nagtrabaho. Ah, okay, mandaya de ka no?

0: Tagiya ka sa Mandaya Hotel. Ha? Mandaya Hotel.
1: Pinawa!
0: Kristan Wyatt Gulay, good morning. And Nissan Gonzales. Oh, tambaloslos ko, no? Ha? Tambaloslos mo na lang in town. Ha? Grabe po mo magkatambaloslos diri, eh. Shav Gina Tudlasan Riboyon, always watching your you, Sir Alan. Salamat ka ni mo. And Mandaya daw si, okay. Mandaya de ka? Di ba ang taga Mandaya, asa ni particular ni mga Mandaya na to? Diri sa may Lupon area, napoy mga Mandaya diya, no? Isa raman ka Mandaya nga kung hibalaan diri kanina to ang hotel diri mga katropa, Mandaya Hotel, nga diha piminti mag-press con. Diri ta mga katropa, bay, kay si Vince Dizon, mag-bisita kini sa Taal Road mga katropa, no? Pagkadaghana bago andiri. Dara. Magbisita kini karon sa Taal Road, o diri sa Bangkal, ha? Lugar din ni FPRRD nga bahaunon mga katropa. Ato lang paminawon mga katropa, be. Murag first time ata niya kung makabisita siya, kanang utana man siya mga katropa. Ngano ba? Ngano ba? Nga walay ulan pero naglapaw ang tubig, eh, di ba? Vince, okay.
2: Let's go there. Let's go to Bangkal tomorrow. That's where. So I'll see you there. I'll see you there tomorrow. Sa Taal.
3: Yes, sir. Taal. Sa ancestral house ni PRRD.
2: Ha? Doon ba yun?
4: Yes.
2: Punta kami doon kasi gusto ko makita kung ano yung dapat gawin. Kasi hindi dapat nagbabaha ng gano'n. So, ano ba to? First time ba this year na ganyan kagrabe? Or previous years?
4: Ulang
2: na
4: dati. Ulang
2: na
4: lang. Ulang.
3: Sa bukid
4: lang. Yung sa bukid lang.
2: Pero bumaha pa rin?
4: Bumaha.
2: Bakit gano'n?
4: Galing ang Davao River yung
2: anong tubig. Anong explanation? It's basic. Hindi, kailangan tayo mag-dredge.
5: Hindi po po natin na-implement yung nakalagay sa master plan ng retarding nation sa taas.
2: Nakapondo ba tayo for 27? Ba't hindi kayo nag-promise for 27? Magsabod lang tayo sa taas. Kasi kung hindi umulan sa city, pero umulan sa bundok, tapos binaha pa rin, may problema tayo sa may problema tayo dun sa river.
5: Kasi wala pong nagpo-control.
2: Kasi alam mo, hindi madadaga ng basta-basta dike yan, eh. Kailangan kinokontrol natin sa taas. O yun ang gusto kong i-discuss sa region natin. Oo. Nakalagay na yun sa master plan? O i-implement na natin.
5: So may identified mga location?
2: Identified na.
5: So, para
2: kahit mag-ano muna tayo, mag-Gabion Dam muna tayo, mag-Sabo Dam muna tayo. Pero sa city, sa downtown, hindi naman.
4: Ay, wala.
3: Sa south area lang.
2: Sa south area lang talaga.
3: Hindi sa may Tugbog district.
2: Let's go there. Let's go to Bangkal tomorrow. That's where.
0: Let's go!
2: So I'll see you there. I'll see you there tomorrow. Sa Taal.
3: Yes, Taal. Sa ancestral house ni PRRD.
2: Ha? Doon ba yun?
4: Yes.
2: Sa may Matina?
4: Bangkal.
2: Ah, sa ancestral.
4: Oo.
2: Hindi yung old, yung, hindi yung bahay na,
4: yung old,
2: na yung ano, old, yung old house ng
0: yes.
2: Ng
0: governor?
2: Tangi,
4: yes.
2: Ni governor tsaka ni
5: PRD
2: mismo. Sige, punta tayo na. Pero we have to fix the flooding in the south. We have to fix that. Hindi pwede.
0: Okay. So, relate, no? Ang istorya diyan ni Vince Dizon mga katropa, natingala mo siya kaya wala ko ulan. Asa ka man kung wala ulan niya nagbaha? So, indication ni mga katropa, lagi nga, ang kining ato ang lugar sa Davao City, labi na sa southern part, like for example, sa may tile area, swampy area na, eh. Na? Swampy area. Karo mga katropa, kung ang sapa dito sa bukid, kusog kay tuloy-tuloy ang agos sana padulong din sa ubos nga portion kay catch basin mangudta diri. Nya karon ang mga development dito mga katropa nagataas nagasaka na ang ato mga land developers, eh. Doon na yung mga subdivision instead of mga kahoy mga katropa ang kining ipangtanom ang mahitabo mga katropa gipamputol mga kahoy tapos gihimo ang development sa kwan nindot lagi ang viewing kay overviewing mga katropa pero tindigana na mga resort di ay ha? Dagan na kayo mga resort, mga tropa nga unregistered. Hindi na mapataka lang mga tropa, huwag tukod. Lagi, kini pong ato pong ancestral ancestral domain na ito mga tropa nga mga holders, kini mga kadti holders na ito mga tribo. Na bright na po kayo sila ka mga tropa, mamaligyan na po yuta, nga mahal. Oh, sa una. Muanra na sila nga, ah, sir. Kanihin mo nga yuta, sir. Kanihin ako ihatag sa imo. Sa ako ni nga manghod, sir. Wala man niya giugma, sir. Kanihin sa kahiktarya, ako na, sir. Asaman ko tumi sa kahiktarya. Atura, sir. Simod ang itudlo, ana.
1: Pinawa!
0: Basta tagahan lang kami na buga, sir. Ako na tagahan, sir. Tagaan kag yuta, belo ang bugas. Sigarilyo, 3B na ilaha mga katropa.
1: Pinawa!
0: Karon mga katropa, ingon na, pinutlan na idrigyot kanang kahoy, pinutlan na dito ang uban din ang mga tropa, katupang mga endangered na mga kahoy. Sa isa kapunuan sa kahoy nga dili magakos sa tao mga tropa, pila ka millions of gallons of water, rain water mga tropa, kung mangulan ilang siyopon.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Nag-attend ko og kanaganing feasibility study mga tropa aning ato ang mga water resources ning atong Dakmen sa Davao. Kauban na to diya ang Davao City Water District kanya ato nga manager pa. Wala na din ha mga tropa. Si Ma'am Imelda magsusip ba kanya to. And isa sa mga lugar nga among gituan kining sa Kalinan. Natay gitawag din ang mga tropa o kanang mga reserve forested area. Gitanom na pila ka hektarya sa mga taga DCWD. Nag-reforestation sila. Kabalo ka mga tropa, masaag nagud sila karon. Nag-retire na magyuna si Engineer John Baynosa. Ningon siya, kapag musulod ka na, kalasangan na magyuna siya. Gihimo siyang watershed area. And then ang utana ko, asa man gikaning mini dam, asa gikaning lagoon. Asa ang tubig sa lagoon nga wa may sapa. Kabalo kang naay lagoon tungod kay naa di ay dinay tubig nga giproduce ang ato mga kahoy. Oo. Buti pasabot mga katropa, asa naman ka diyar? Ha? Unya na diyar kay paabutan sa ato. Buti pasabot mga katropa, ang kining lagoon di ay kana mga kon ba, kana mga makita ni mga tubigon mga katropa, catch basin siya. Pag mag-ulan mga katropa, siyempre, gama ka na sa Ginoo with the hands of God para mapugngan ang kining tubig. Dili mo atong at sa ubos nga portion. Karon, kaya ipamutol ang kahoy. Yung saon man ito, kisa may musudyo pa naroon. Ano yung yun yung kinaiyahan mga katropa pag mag-ulan ang kahoy nga naadya mga sa imong palibot, muna ang iyang gamot, suyupon niya ang tubig ulan. Katong mga sobra-sobra ang katong uban mga tropa sa sapa man, dili kaayo na nakadako ang tubig sa sapa. Karon kay kung tinginit mga katropa, kuyaw kani ang kinaiyahan oy. Pag tinginit mga tropa, si kahoy pod mubuga pod siya og tubig mo nang bugnaw ang area. Mo nang naa siyay lagoon. Diha musulod mga tropa ang tubig nilang ginabuga. Ilara po ng suyo puno balik buga. Mo nang di mawad-an no tubig. Catch basin siya pag uban pag nag-ulan. Ang catch basin na to diri mga tropa nga gihimo ng subdivision. Nga bright kini ato ang mga city councilors aning pag reclassify sa land under sa tuang ordinance sa mga tropa, zoning ordinance. Nga proteksyonan unta nato supposedly ang industrial is industrial, ang residential is industrial, residential is residential, ang commercial is commercial, ang agricultural is agricultural. Karon grumbling na. And katong mga bright pa kayo kanyadto mga tropa ang mga nangahawa ng mga councilors, ang atong zoning ordinance sa Dakmen sa Davao gihimo nilang means of pangwarta. Kaya ako karon si land developer ko. Niabot na ha? Niabot na ba? Nana dito mga katropa o. Nibisita na dito si Vince Dison. Makita na ito mga katropa nga nana si Vince Dison sa area. Kanang tulay diha sa Taal Bridge na mga katropa. Maminato ba?
5: Dito sa sige daw. Matina River. 13.
2: 13. Sa taas din?
5: Sa taas din po.
2: Walang nagawa doon kahit ano?
5: Wala pa po.
7: Doon may dressing tayo sa Matina River.
0: Kaabot na si Vince ha?
5: Kasi yung iba equipment natin na supported with IMD for dredging. As occidental na.
0: Pero daw tabang ang ano? Ang flood control.
2: Ang bundok, Davao City pa rin. So technically under district mo pa rin. Kanina na. Sinong diit?
5: Sibilya.
2: Nandito siya?
5: Wala po.
2: Pasurvey na nga kayo ng... Kasi kung retarding basin, kailangan nga natin ang lupa. Magpa-survey na nga kayo kung saan.
5: So, bali, identified na po.
2: Gano'ng kayo lang?
5: base sa plano.
2: O, kapag ano na natin, kunin na natin yung lupa. Tapos,
5: so, yun na.
2: Magbabayad naman tayo. Tapos hukay lang naman yan, di ba?
5: Hukay lang. Yung sa Matina at saka sa Palomarita, puro egg yan. Hukay lang.
2: Gawin na natin. So, sa isa, hindi mo distrito yun?
5: Hindi, bro.
2: Eh, kaya mag-usap-usap kayo ng isang bili.
0: Kana start na interview na kanina ni Kwan. Ni Marvin. Nawa ang sukod sa tubig oh. Lampas ulo ah.
2: Pambaba lang din.
0: Ano, nasulot ka diya? Manantapla na diya? Mukha po yung mga ulos magwago diya.
2: Wala pang bagyo yun, wala pang ugan din dito.
1: Walang ulam dito, sir.
2: Ang ugan dun. Kailan gas na nangyari yung ganito kagrabe?
1: 2019. Mas worse ngayon, sir.
2: Mas marami. Mas worse ngayon. Kasi nga, hindi siya nagde-dredging eh. Yan ang problema eh.
0: Hindi kasi siya nag-dredging eh.
2: 2019, so 7 years ago.
1: 7 years ago.
2: Pagka may bagyo, pag umuulan ng malakas, usually hanggang saan nga?
1: Hanggang sa may oris lang, sir.
2: Hindi gumagampas dyan. So kailangan galima natin. Yan ang pinaka-immediate. Kasi uugan at uugan dyan. Hindi natin. Agosto pa lang.
0: Hindi pa nga tagulan eh, di ba? Tagabagyo pa lang.
2: Ito, dagatugat ng igod mo.
1: Opo.
2: Uy, sorry, may aso ba ka?
7: Look again.
2: Shhh, wait. Ilaw
0: dyan.
2: Kuya, wala na yung ilaw.
1: Wala na po.
2: Saan nakatika? Saan nakatika na yun?
1: Diyan, gawin ka pal. Diyan din ako nakatulog, sir. 5 days na.
0: Sir, mag-iwag ka ng pagkain namin, sir.
1: Opo.
2: Ah, kaya ka po muna.
1: Yung sa Tordi, may mga tayo.
2: Nabigyan na kayo ng ano?
1: Hindi pa po.
2: Ng assistance? Hindi pa.
1: Hindi pa po.
2: Kaya yung patawag na, hindi SWD Regional Director?
0: Ikaw, tawahanan ka, nagipantagaan na ba mo niya ang assistance niya? Ikaw, wala pa?
2: Pinawa!
0: Unsang assistance ang iyo ang gusto?
1: July 24.
2: 9 p.m.
1: Opo. Nakabalik kami dito, sir, mga 1 a.m. na. Wala nang tubig.
2: Gano'ng kabigis mo? Gano'ng kabigis mo ba?
1: Bilis, sir, ah.
2: Kunyari, alas 9.
1: Alas 9
2: yung makiyat.
1: Alas, oo. Oh.
2: Mga ano oras bumaba?
1: Mga alauna. Wala nang tubig dito sa amin.
2: Matagal dito, ba? Oras matagal dito. Ibig sabihin, ganun kadami yung board.
0: Magawa ka ng dam, sir, dam.
2: Food, wala pa?
5: Wala pa.
2: Yung pinansya,
0: sabi yung mga wala pa dyan. Muna yung resulta mga katropa.
2: Ay, patawad, please.
0: Sa Taal. Yan. Anyway, mga katropa, no? Wala mo tayo oras. Iparena sa ato ang programa nga sentro, mga katropa, ang pagbisita ni Vince Dizon. Pagpusi diya sa May Taal area, sa ancestral area or kiniganing house po, mga katropa. Ang gusto na ko makita dito, mga katropa, nga itapad siya sa ancestral house ni Digong. Okay? Wala naman tayo oras. Doon ay oras sa pandi na ato. Doon ay panahon na pwede na mag-igo. O ba, mga issue? Ugma na lang po di, mga katropa, ha? Labi na niya ito ang mga gahig ulo, mga mayat. Utang naman eh, kay wala naman ni Gibayran, mga katropa, diha sa ito ang contractors, diri sa ito ang mga abono o guban pa, mga katropa, na taga-deliver. Okay? So, isutang ito na ugma, mga katropa, kaya nabitintaan niya sa pagbisita sa ito ang mga national figure nga naiakaroon sa ito sa Dakbayan sa Davao. But the good thing is, naa sila. Tapos salamat na kay niya sila.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Wala naman tayo oras. Doon ay oras sa bandi na ito. Paray sa pag-share lang. Shav Jean, Tudlas, San Riboyon. Para at least malamang maka-intrick ka. And then, appeal ka sa mga hopeful na maka-staycation dito sa New Year's Peak Mountain Resort, mga katropa. Alan sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, katropang Alan Abais Magaingon. Kamaturan ang sandigan atong oras. Alas 8:53.
8: XFM Davao, kamaturan ang sandigan. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
9: XFM.
10: Kaklarik sana.
11: Exciting.

0: The Clarex sana
1: exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi ni Iyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na dinik na tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Kumain ako ng tulog. Magdamgo na gugo. Kaniya to dili man. Basta mag-inom ko ang Santon Plus.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung copy day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District, nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kayo paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
8: Oh, mo ba? Tigamitan man gugkuan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
9: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Oh, mo banak, hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
9: Aw, oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man pud kini sa mood.
8: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: C. Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Suntone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Suntone Gold Coffee Mix.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
0: Kabalo ba kamo nga ang Suntone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
4: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one ang show all-in-one nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
2: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
1: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Ka-Clarex, Ana?
4: Exciting!
2: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras XFM, alas 9:03 sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
1: Gikan sa XFM Davao News Center, ani ang extra balita ning orasa, mga katropa. Hatod kini kanato sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus sa gituy paghimo alang sa tuang mata, mga katropa, nga dunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta carotene ug vitamin E nga makataba aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, tiridium ug uban pang sakit sa mata. Vision X Plus mapalit sa tong Yes to Health Clinic nationwide. Sa detalye sa itong ekstra balita, mga katropa, DSWD11 Director nagbarog alang sa fairness ug equal treatment sa public service. Ipasabot ni Department of Social Welfare and Development kan DSWD11 Regional Director Roel Aradanas ang iyang baruganan batok sa pabor-pabor ug espesyal nga pagtratara human sa iyang kasinatian sa usa ka friendly fun shoot event nga gipahigayon sa Davao City. Sa iyang social media post, gibutyag ni RD Aradanas nga siya ang iyang anak nakasinati sa nalangan nga pagproseso sa ilang scorecards samtang giuna matud pa ang ubang grupo og mga VIP participants. Bisan og ilan niyang gamay lamang ang insidente kini, matud pa niya nga nagpahinumdom kini nga anaa gihapon ang kultura sa favoritism sa pipila ka lugar og kalihukan. Tungod niini, gipasigdahan ni Aradanas nga isip regional director sa DSWD Field Office 11, magpadayon silang magpatuman sa prinsipyo nga walay VIP sa serbisyo publiko. Matud niya ang tanang empleyado, aplikante og kliyente, kinahanglan matud pa patas nga tratuhon base sa integridad, merit og due process og dili pinaagi sa personal nga koneksyon o espesyal nga pribilehiyo. Samtang mitubag usab ang Davao City Police Office kan DCPO sa mong issue og miangkon nga ang nahitabong pagproseso sa scorecards mahimong nakahatag og impresyon nga dunay pabor-pabor sa pipila ka partisipante. Tungod din ni gimando ni DCPO City Director Police Colonel Peter Madria ang pagrepaso sa event management og scoring procedures aron malikayan ang susamang panghitabo sa umabot. Sa ulahi, gidawat ni Radanas ang pasabot sa DCPO og gipasalamatan ang ilang pag-angkon sa nahitabo og ang ilang saad nga magpatuman og mas transparent og first come first served nga pamaagi sa umabot nga kalihukan. Matud niya, ang pagsalig sa publiko matukod pinaagi sa patas nga pagtratar og paghatag og managsamang oportunidad alang sa tanan. Tapos anig sa itong ekstra balita, mga katropa, US gihunong ang pag-atake sa Iran matod ni Trump. Gibutsag ni United States President Donald Trump na gihunong sa Amerika ang ilang mga pag-atake batok sa Iran human matod pa mangayo ang Iranian government na undangon ng opensiba. Sa iyang pahayag sakay sa Air Force One, nagibutsag ni Trump na nakigistorya ang Iran aron mapahuno ang mga pag-atake o nagpahayag usab og interes na maghimog pakigpulong tali sa duha ka nasod. Apan nagpasidaan ang leader sa Estados Unidos na posible nilang ipadayon ang operasyong militar kung mapakyas ang paningkamot sa paghimog bagong kasabutan alang sa ceasefire. Sa laing bahin, gipangimakak sa ting pamaba ni Iranian Foreign Minister Ismaili Baghi nga dunay kasamtangang negosasyon tali sa Iran og Estados Unidos. Dugang nini yang gingon nga dili nila tugutan ang Amerika nga magdikta sa panahon sa gubat og kalinaw alang sa ilang nasod. Alas 9:07 na sa buntag, mga katropa, og mukha to naglangkob sa extra balita ning orasa. Alang sa dugang balita ug impormasyon, bisitahan lamang ang Facebook page sa XFM Davao, XFM Davao Katropa Digital, o ang Centro Media Facebook page, yung matong YouTube channel Katropa Digital. Musod na, mga katropa, ang programang Sentro, inyong makauban katropang Juvet o katropang Jasper Magoncha gikan alas 9 hantod alas 10:30 sa buntag. Katropa niyo sa balita, Juvet Espanyol, kamatuuran ang sandigan. Extra, extra balita. Alas 9:07 sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuuran ang sandigan.
0: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. Di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
2: ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga pananguban alang sa balita ug isyu sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalokal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon og Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
7: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU

0: ug Golden Drug San Pedro.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Send money abroad quickly and easily with Elulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Elulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Elulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Elulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanggap now ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
5: Mas gipadindot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nag-arunda, nag-abalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa bundag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Brix Flores sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod og patas nga balita, alas 6 sa bundag, Alan Abais o Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gidapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magunsya o Jovette Espanyol sa Sentro. Madunggan kini, Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang Sandigan.
6: Life Talk with Angel Healer. Andam na ba mo sa usan na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk, with Angel Hill.
7: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black, og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka!
5: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
8: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
5: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
8: Kaklarex sana.
2: Exciting!
9: Exciting!
10: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
8: Kaklarex, Ana!
11: Exciting!
8: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Katropa, Clarix, kaya itong oras, alas 9.17 na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro.
4: Sentro.
3: Sentro.
4: Sentro.

0: Una sa tanan dalay ko ng Diyos sa way katapusan ka tropa Davao, Mindanao, Pilipinas, may nga buntag, may aga. Welcome na po sa tuwag katulmanon mga kaigsunan ang programa ga sentro dinigya po nanukad sa XFM 89.1 Davao. Davao City, Davao Region, Mindanao. Tuwag ang programa ga dinigya sentro. Madunggan o sabagita makita katropa sa tuwag social media sa Facebook ag XFM Davao Katropa Digital. Adlaw nga Miyerkules kita karon mga kaigsunan mga katropa tunga-tunga sa kinigyang simana. Kumusta ba ato aga plastada sa hinapos na po nga adlaw ni nga bulan sa Hulyo. Kay Mulokson osap kita katropa sa bulan sa Agosto. Today is July 29, 2026. Sentro. Sobra tunga naging ta katropa sa kinigyang tuig 2026. Nanapunta sa padaos-os katropa pagbabuto ta sa bulan sa mga bear months, no? Kanabitaw nga mo li-li na si Jose Marie Chan. Pasabot ana katropa duol na pud ang hinapos, usay hinapos jas. Hinapos sa tuig mga kaigsunan. Then lain na pud nya tuig katong pagsagubangon. Inaot ta katropa nga sa laing tuig na pud puhon. Wa na kayo issue katropa sa politika. Musamot na hinunan katropang gas. Mas musamot lagi daw. Pagpatong sa 2027, mga kaingsunan, kung unsaman ka, grabe ka tension, grabe ka alingasa, grabe ka balita, no? Kung isugutan na ito ang mga issue ning tuiga, mas mo dubli daw na. Sunod tuig, samtang nagkaduol ang 2028. Ito, si katropa ka Jasper Magun sa Magtimon sa programa ka Sentro. Kuyugta, alas 10:30 gihapon mga kaigsunan sa paghagpat balita impormasyon plus servisyong katropa. Sentro. Kumusta bitaw tong adlaw karon no? Tong gasugda na tong adlaw sa pag muni-muni, inubanan sa pag-inom sa kinig lamian nga kape katropa ka Santo na Gold Coffee Mix mga kaigsunan. Kini nga coffee katropa, kini nga kape mga higala. Muni makahatag ka na ito o pag-kaanyag sa ito ang kining pamanit. Pag-mudanag ang itong pamanit katropa, kung mainom tani, gumikin ka doon na kining glutathione and collagen. Iusa mga kaigsunan, gawas usab sa mga lain pang mga sangkap din isama sa mangustin, aga chia seeds, turmeric o kini moringa nga giblend kini para gud sa ito ang maayong panglawas mga higala. So, palit ni sa tuaga studio XFM Davao. Of course, katropa dripod sa nag-unang butike nga duol sa nimutangan sa malamang sa Yuhan's Pharmacy sa may Herlin Pharmacy sa Rollins Pharmacy sa may Samal o Golden Drug San Pedro diri sa Davao City mga kaigsoon. Sentro. At usap, diri sa tuang klinika ang Yes to Health Clinic diri banda sa may GSIS Heights Matina Davao City sa Cellpol Building mga higala. Daud, ang itong sparring partner si katropa kaya Jovit Espanyol, nga doon pa importante, gihikuter, ipaanyag pati nga lito. Kaya na ba siya katropa nga nagpahulag kami pag-uhay lang, Engineer Roy, siya, dito siya makita sa camera. Ano ko, asa man ka, abanda? Ang kami noon na sa likod, makitaan. Ang siya sa tubangan, dili. Ginoong ang istoryahan. Ito ito pa nag... ano ba ito siya? Nagpasalon pati ito, Engineer Royce. No? Ito ang sparring partner kay iyang panukaran, mga kaigsunan, ang iyang paglingkod. Taw-taon. Alas 9.24 katropa. Sentro. Sa itong aking motivational quote, mga higala, find a way, not an excuse. Sagad ba yun yung katropa sa ito ang mga kaigsunan in town? Nung kanabitong magsiging bagulbol. Sige o kining rason. O niya, mga kaigsunan na sa momong guni, ingon ba guni kuan, matun pa niya, siya manggod at tumabasol. Muna iya sa agad-tipikal sa ito aga mga Pinoy, mga katrupa nga kanabitong magsigi o bagulbol. But mas maayong mangita na lang o pamaagi. Mangita na lang o diskarte kaysa dugang daghan pang mga rasonis, daghan pang mga excuse, kaysa wa na himo, kiso na himo, nganong naabot dito, nganong wa naabot dito. Mas may mangita tag mga pamagi sa unsa man mga circumstances mga katropa sa tong kinabuhi dapat dita mo mag-excuse dapat mangita ta og ining mga pamagi para kita usa makakita og sulbad sa tuag nga problema sulbad sa tuag mga suliran mga kaigsunan in any setting ha sa unsa man nga inyong mga sitwasyon karon mangitatag pa maagi og dili excuse o baka rason nganong wa nahimo og usab katrop nganong nahimo kini kanang ana nga mga klase nga mga thinking mga isunan dapat dunay positibo nga pangunahuna og dili perminti nilang negatibo mga higala. Sentro alas 9:26 na sa tuag nga panag-uban-uban sa tuag Sentro Balita aniga panahuna.
1: Sentro sa balita.
0: Unang kanig sa tuag Sentro Balita. Ato ni kanyo katrupa sa Premium D3 Coffee Mix. Palig-onon, palagsiko na itong kalawasan sa pag-inom sa Premium D3 Coffee Mix. Walang hanig sa tuwag sa Sentro Balita katrupa giyapasabot sa Flood Master Plan sa Department of Public Works and Highways DPWH o Japan International Cooperation Agency ko na JICA ang rason sa nagadaiyang matang sa bahang masinati sa mga komunidad sa Davao City panahon sa kusog na ulan. Subay sa pagtuon, gibahin ang dakbayan sa tulog kadagkong river basins nga adunay tagsatag sa kahulga sa mga residente. Lagip nini ang Davao River Basin nga naglangkob sa mga lugar sa Masawaan, Tigato, Maa, Bukana ug pila ka barangay sa sentro sa syudad. Tungod sa kadako sa maong watershed, nakausap ang volume sa tubig nga makadaog gikan sa kabukiran ug mahimong hinungdan sa pagbaha sa mga komunidad. Labi na kon na magsabay o magdungan ang taas nga tubig sa suba ug high tide sa baybayon. Samtang ang Matina River Basin nga naglangkob sa Matina Pangi, Grabahan, GSIS o Matina Crossing kasagarang makasinati og kalit og kusog nga flash flood. Matod sa pagtuon, tungod kini sa gagmay, apanhait nga watershed o sa daghang nga simintadong lugar din dili na makasuyop ang yuta sa tubig ulan. Sa Talomo River Basin, usab, lakip ang Talomo og Tugbog, dili man na madulpashagad ang dunay o dugay nga baha. Apan na dunay hulga sa kusog nga bulog sa tubig nga mahimong hinungdan sa erosyon o pagkahugno sa mga tampi sa suba. Samtang gipasabot sa mga eksperto nga importante nga tan-aon isip usa ka konektadong sistema ang tanang river basins ug ubang creeks aron mas epektibo ang mga flood mitigation projects sa Davao City. Sa Picas bahin na patay on the spot ang usa ka mekaniko man kinigipusil sa dagang higayon sa Forok Sais, Lower Apokon, Tagum City pasado wala on na sa kadlawon. Hulyo 28, gilang biktima nga si Angelo Romanillos Palmahil, 33 anyos, ulita og residente sa samang lugar. Sumala kag Tagum City Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Edgardo Bahan, nga atol sa pag-respondi sa mga otoridad, ilang nakita ang biktima nga wala na kinabuhi sulod sa iyang tindahan o gadunay mga samad pinusilan sa tagadaiyang bahin sa lawas. Na-recover sa Suoco Team ang tulog ka basyo sa bala sa .45 caliber pistol o sa ka-deformed bullet o sa ka-improvised toter o sa ka-plastic sachet nga dunay sulod sa gituwang syabo. Ibutyag ni Bahan nga duha ka posibleng motibo ang ilang gisosi sa maong krimen, akip na ang personal nga panaglalis o posibleng kalambigitan sa illegal nga druga. Madayon karon investigasyon sa kapulisan o ilang gibiripika ang duha ka persons of interest nga gipadayag sinahan sa biktima. Alas 9:26, gimanduan sa Office of the Ombudsman si kani House Speaker Martin Romualdez ug uban pang mga respondents nga mosubmitar sa ilang counter affidavit labot sa nagapadayon nga preliminary investigation sa mga allegasyon sa plunder, graft o money laundering. Sumala sa Ombudsman, adunay 15 kaadlaw ang mga respondents ukan sa pagdawat sa order aron maisubmitar ang ilang tubag o mga ebidensya batok sa mga allegasyon nga ilang gitubag. Og atubang human makadawat sa tanang submissions gikan sa mga partido isubmiter dayon ang kaso alang sa resolusyon aron maibal-an kung adunay igo nga basihan sa pagpasangat og formal nga kaso. Padayon sa pagkaron ang legal nga proseso samtang gipaabot sa ombudsman ang mga dokumentong isubmiter sa mga respondents isip kabahin kini sa ilang katungod sa due process. Mga panghandig sa tuag Sentro Balita. Gipanghimakak sa ani National Bureau of Investigation NBI Director Attorney Melvin Matibag ang mga allegasyon nga siya kuno matud pa adunay multi-million dollar nga mansyon sa California, Estados Unidos. Matud ni Matibag ang mga allegasyon kabayan kini sa iyang kabdangan nagsugod pagpakgang sa iyang kredibilidad sa wala pa siya mahimong testigo sa impeachment proceedings. Nga paniini nga walay kamatuoran ang maong mga pasangil og nagtuo siyang kabahin kini sa pagdaot sa iyang ngalan og reputasyon isip official sa gobyerno. Ngunini nagpahibalo si Matibag nga magpasaka siya og angay nga mga reklamo batok sa mga individual nga responsable sa pagpakatag sa giingong sayop og walay basihan nga impormasyon. Alas 9:28, gipadayag sa Department of Energy DOE nga posibleng hingpit ng matangtang ang system loss charge sa bayranan sa kuryente sa tuig 2027. So wala pa ang kasunod nga State of the Nation address ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Matod ni Energy Secretary Sharon Garin, ang system loss charge mao ang bayan sa kuryenteng nawala samtang kini gi-transmit gikan sa mga power plant padulong sa mga konsumidor. Naglangkob kini sa technical losses sama sa kainit sa linya o kagamitan. O ganan technical losses sama sa pagpangawat o kuryente o depektibong metrohan. Bisan pa ini giilan ni Garin nga dili sayon ang implementasyon tungod kikinhanglan pa ang kooperasyon sa mga electric cooperative o private distribution utilities sa tibuok nasod. O dinhi magsugod sila og konsultasyon uban sa Energy Regulatory Commission o National Electrification Administration aron susihon ang kapin 100 ka distribution utilities. Samtang gituan sa DOE nga kon mapatuman ang maong plano, mahimong mukunhod og 5 hangtod sa 10 ka porsyento ang bayranan sa kuryente depende sa distribution utility na nagaserbisyo sa mga konsumidor. Sa Pikas Bank, tapos ang nganing sa ato aga sentro balita aning panahuna. Nagpagawas og tsunami alert aga Japan Meteorological Agency human sa pag-uyog. Mapagtayog sa magnitude 7.1 nga linog sa isla sa Kyushu, Japan. Nitabo ang maong paglinog alas 3:27 sa hapon oras sa Pilipinas. Tugon niini, ipamangnuan sa mga otoridad ang mga residente sa mga baybayong lugar nga magbantay sa posibleng pag-abot sa tsunami. Samala sa Japan Meteorological Agency, posibleng moabot og kapin usa ka metro ang gitas-on sa mga balod nga mahimong resulta sa maong linog o resulta kay sa linog. Unuman nga atong June 25 gitay usab aga Japan sa magnitude 7.2 nga linog, apan ulay natalang namatay baka dakong kadaot gikan sa maong panghitabo.
1: XFM Katropa.
0: Alas 9:32 na. Tuaga pa nagbanuban Katropa, maing aga, good morning. Nagapangapi na bata Katropa sa healthy kakapi, ang kapi nga makapaayo, kapi nga makapaanyag, kapi nga makapahami sa tuwang pamanit sa kalawasan Katropa, ang Santon Gold Coffee Mix. May aga, good morning. Good morning. Katropa, karong nagsubaybay sa tuwang programa kay Uncle Dars. Good morning, watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Good morning ka din mo, sir.
2: Good morning.
0: May puas nga nagsubaybay niya itong mga Katropa. Oy, keep liking or sharing and commenting Katropa ha. Kay happy na po Biyernes mga kaigsunan. Happy na po Biyernes Katropa. Mag-raffle na po si Katropang Alan de la Serna Abais sa New Year's Peak Mountain Resort mga kaigsunan. Kung gusto mo na inita na mo, nahasulan na mo diri sa sentrong bahin sa Davao City Katropa, magabisita ta diri pohon sa kiniga New Year's Peak Mountain Resort sa may Marilog District mga kaigsunan. Clarex kay nga ma-relax ta no sa ato ang isa ka semana nga grabe kumbati sa trabaho mga katropa. Og usab gusto ta nga mag-relax diri banda sa kinig Marilog area diri ta katropa sa New Year's Peak Mountain Resort. Good morning kay Rich Palacios. Good morning katropa Sir Jazz, Ma'am Jovit watching from Tugbok Family Iyong. Good morning ha sa tama katropa diri banda sa may Tugbok Iyong family. Good morning, kumusta mo da karoga sa buntaga kay Ma'am Wilma Joaquin. Hello, good morning. Good morning po kay Ma'am Wilma. Asa kini si Ma'am Wilma nagka-standby karon or nag-landaw. Good morning da og sa imong mga kaubanan, Ma'am.
2: Good morning.
0: Ma'am Jim P. Garrido, good morning katropa. God is good all the time. Salamat gid sa pag-remind always. Ana Ma'am Jing sa ato mga katropa usab nga nagpaminaw nga God is good all the time. All the time God is good mga kaigsuna, no? Kailangan nato magpasalamat sa labaw mga kagagahom sa tong creator mga katropa. Eh kung wala siya, wala pud ta diri. Wala siya, wala pud mo diha mga katropa. So kana pa lang dan magpasalamat ta mga higala. Ma'am Tial Caras, may nga buntag katropa nga Jovet and Jazz sa programa ga sentro. Ayan. Si Ma'am Tia na miss na ko si Ma'am Tia Alcaraz. Asa na magkakaroon Ma'am Tia? Grabe ka busy, no? Gusto gini nga mga kuana ka nang nag-asinso na asin si Mama Tia kay perti ka busy mga kaigsunan kanang busy schedule na to ang mga katropa karon. Bata salamat kay sa pagpahipi di Ma'am Tia nga bisan sa kabisi sa tuang life sa tuang lifestyle na agyapon mo na pa mo time o kininga panahon nga nagiguban nagigduyog sa programa ga sentro mga higala. Tristan Wyatt Dulay o Gulay, may nga buntag katropang Josh, katropang Jovet. Oh, good morning kayo mo Tristan, no? Hindi kayo nga pangalan no Tristan. Karong adlaw ba to ang alas 10 na katropang Engineer Royce, no? Atong i-check da ang linya sa tuang Senado kay right after man to sa Kirigasuna mo break og sa kaadlaw din mo proceed sila sa impeachment ano na pod kining trial katropa. Ang last mga information alas 10 to mag-sugod basin na taon-taon Engineer Royce, no? Kaya ilam itong gisibog from 10 a.m. to 3 p.m. kay pagka

tila or gituyo nila nga ni Maminaw. Pero respeto na lang tingalipod nga do po sa isig ka kauban sa senador. Kudos nga do kay senador, ano, senador kining Hontiveros, resigned Hontiveros kay mo, oh, ito'y nagpabilin, no? Grabe, Engineer Royce, mo ay nagpabilin nga Naminaw sa countersuna sa mga minority. Bisan ang mga kauban ng minority na nga wala, nga wagting po dito ang kauban. O, katabi tong lain po talaga mag-walkout na, no? Respeto on po talaga na ito. Kay, naputo si, ano, wapay choice si, presiding officer. I mean, Senate President Win Gatchalian, kasi may naadito sa taas. So, mahulog, pila lang ito na bilin, naalang sila sa mga unom. Ang naadito mga isunan ng mga senador in town, ang ito na human ang kining sesyon. Wala ko ito'y kurom ito ba? Pero naagi hapon katropa, bitaw. Lalahe, gud maklaro na ito mga isunan ng personala na kining uban na mismo sa kining senado. Nahulog ng katropa nga na personal na tingali magkita mo niya as mga leaders, mga kaingsunan or kining mga lawmakers nga naa sa senado. Una mo'y kasako sa imong kaubang senador, ipadaplin na kung naa mo sa trabaho. Di ba? Kaya trabaho naman mo da mismo sa kining senado. Parapot ato si ano, itong panahon sa kining sunang. Sa tanan po nga katong mga naasa minority, no, ako pag maano dito kanang kapag maano lang makita nato bag despite kung naman siya sa minority si senador Villar, si kami Villar ni tambong man to, siya na po ang ni tambong bugtong sa minority mga kaingsunan. Kapag nakikinan ba kung nasuko man kada mismo sa ano tingali dawi na pagpadagan sa paggoberno but institusyon mga katropa o sa konstitusyon. Kay part of tradition na nga mo report ang presidente sa suna, di tambong po ka niya. Ata ba? Pero tingali, lalahis lagi ni mga rason, mga kaisunan. Pero lahi po tingali na kung somehow, ingo pa ni Padilla lagi katrupa nga, lahi po kayo naasa sa president mo presensya dito, o niya, di po siya mo pakpak, di po siya mo tindog, di ma-offend lang daw ang iyang amigo nga presidente. Amigo man dahil mo na, dapat ipadapin na lang na inyohang mga, kung doon na may mga ano, kay lahi magitanaon po dong tingali dakang bakante ba nya wala nito po dang uban bat ila po dang desisyon mga kaingsunan. Mas maayo tele Engineer Royce dili lang itilibans ning suna para manambong na sa kanan dito. Okay, lahi man sila kining opinion, reaction mga katropa da mismo sa kinig suna, but tradisyon naman na nga magsunang pangulo, di, lahi mas maayo mo tambong ang uban mga kaisunan, but lagi di na ito mapugo sila kay sa pag mutambong ako mutambong pugo nga naglagot bago anak kay ang flood control wag itarong ubahin bahin bahin wala tarong ang proyekto ba wala ubahin bahin sa kining malita karuhan ay muna katutangan dyan sa alas 9:39 na. O na miss sad nako mo mga katrupa, asa ba ka nagbakasyon day Ma'am Tia Alcaraz, no? Apin ako gagitakintakin ni mo ng radyo diha. Gitay Ma'am Tia, amping di Ma'am Tia saka. Oy, si katropang Roger Kapampangan, dakoy-koy. Engineer Royce, mabihay ito ugma. Amping koy ha, sa kining UK, United Kingdom. Amping di ha, katropang R-O-G-E-R. Ako si Roger. Katropa sa itong pagbalik, o di ang mga isunan. Atong isigutan ni kay Secretary Vince Dizon. May bisita sa may Bangkal, Davao City. Sa mga bisita niya katropang Jazz. Siyempre, kung asang baha tuan ni si Sekretary. Kung asang hugmak tuan po ni Sekretary. Kung asang numaliya sa flood control tuan po ni si Sekretary. Sabay, basi nagdalabang na bay kibit-bit si Sekretary. Da, unang inspect ra. Ito nang i-check on niya ni katropang Marvin, di ba? No? Sabay, ang paglantaw niya da mismo sa sitwasyon sa kiniga Bangkal area. Sabay matabang sa national government mismo kung doon ay pagbasa sa Davao City. O kauban pa niya ang DSWD at least naghatag niya mismo o mga ano, kining hinabang sa mga nabahaan, mga kaisunan o baka pagtanaw kung sabay maayong himuon para dili na magbaha ang Davao City mga katropa. Davao City mo baha pero yung palagi nila mo subside po dayon. Unlike sa uban niya magbaha na magbangka gud ang uban pila ka adlaw sa Davao City katropa mo baha man di magin malikayan kay nagkadaghan ang mga tao, nagkadaghan ang nagkadako ang development, daga mga infra projects mga kaigsunan pero mo baha man mo subside po diretso.
Kamu na'y bahala.

0: aninag ana mga kaigsunan kung unsa ang sitwasyon sa baha sa Davao City itandi ngadto pud sa baha sa ubang lugar. Ya pud ta tawag ba to ang sparring partner. Malamas pila ka mga pahinumdum oras mga higala. Good morning. Alas 9:39 na sa buntag.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.

0: Oras Habagarin nyo sa Windsor.
1: Time check brought to you by...
2: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition. Fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
0: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Mat Forest. O tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
8: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
9: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
10: Kaklarek sana!
5: Exciting!
11: Send money abroad quickly and easily. With Emlulier to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure. And ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
10: Clarex!
5: Exciting!
12: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
13: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
14: Mga katropa,
3: available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
14: Kay balo ko dili man jud ka busy. Dili lang jud ako ang imong priority.
10: Kaklarex, sana!
5: Exciting!

0: Alas 9:37 katropa sa tuag ay panaguban-uban. Ang pa ni 8970. Good morning katropa sa pagbasa sa akong message inyo ning tingpaminaw sa inyong programa. Kada adlaw katropa, salamat. Oga more power to your program. God bless. Kana si Vince Dizon. Tas taas po din, no? Kana si Vince Dizon, dapat i-imbestigahan ang DNR kaya nagbatuyang na lang ang pamputol ang mga kahoy sa lasang. Wala na control ang baha kaya wala mupugog sa tubig, gipamutol man sa mga lagers. Kay sakto man sa talay ang nagpait ang ubos kay bisan asa na lang muagi ang baha. Nganong wala man imbestigahi ka ng mga lagers, kanaaman ang sige o pamutol, anang dagko ng mga kahoy. Salamat ka, tropa. Alright. Si 49970, no? So, dapat tapos imbestigahan ni Secretary Dizon kiling mga lagers sa taas ng bahin. Pati mga lagers na ron ka, tropa. Ginagmen ng mga lagers tingali. Ito, i-check si katropang Marvin Ibano. Kumusta ba magbisita ni Secretary Vince Dizon dari sa may Bangkal, Taal, Davao City or Bangkal area mga kaigsunan? Unsa ba iyang gisaad kung nagsaad siya nga doon sa mga residente? Or unsa ba ang kumbaga, mahimo sa tuag Secretary diya mismo at least na maundang, hindi man malibiyuhan, maundang yun. Totally. Kinig baha da kay kaniadto bahauno man na katropa pero ingon pa sa uban dili gyud nga nakahabog muawas grabe karon kay halos ni abot na nganto sa kining mga main streets diha sa may Bangkal Taal mga katropa. Katropa nato sa balita katropang Marvin Ibano.
1: Live report.
0: Marbs, kumusta ang inspeksyon ni Secretary Dizon diha mismo sa area katropang Marbs?
2: Yes, katropa Jasper, actually wala gyud niya kapugning nga masuko niini mismo nga gi-consider niya nga pakyas nga pagkatukod niini flood control project nga nibutang dinhi sa may Bangkal area, particular dinhi sa duol sa mismong heritage kining house
0: ancestral,
2: sa pamilya Duterte,
0: ancestral house.
2: Katropaga Jasper, so kana no isa sa or naimo pamahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon na subala pa niya 2019 wala na matud pa sa pito katuig oga dismayado matod pa kini kaya sang taliwala ni atong nakalabay matod pa nga pagbaha pila na katuigang bilabay hangtod karon nahitabo pagit in town kining mas grabe nga baha nga nahitabo ni sa mga residente din inundan nga dismayado siya kung asa matod pa napadulom ang bilyones pesos nga budget gipundo alang sa pagpatukod sa maong flood control project sa lugar.
0: Marbs,
2: so yang gibisita iya sa katropa Jasper.
0: Ako ka mabanter kadali kung may utang kuan asa ang may problema nakita niya. Unsay problema yang nakita Marbs nga may mga dike diha. Unsa man nga kumbaga particularmente nga problema diha sa flood control kay kumita diha banda na may dike, habubon mga dike katropang Marbs.
2: Yes, tinoda ka na katropa Jasper. Apan iyang nakita matud pa nga naatuod dike. Pero kung butang naunaon, nga nung nilapaw pag-ingato kalalum ang tubig na sinati sa maunga mga residente. So yang gisubay, ang kining dike mismo katropag Jasper, yang gipangutan ang mga residente, ano ni ato-ato nahimutan nga na kaganina, nga dool mismo sa Bailey Bridge, mga 100 meters gikan sa itong nahimutangan, yang nahinabi ang mga residente sa maong lugar o gibutyag, nga elevated mang gudapita ang dike dito katropang Jasper hinungdan nga wala paayo sila ing ana gyud nga nalapawan sa tubig nga miapaw gikan sa maunga sapa meaning maong dike area. Apan diri sa may duol sa Bailey Bridge iyang nakwestiyon nganong wala or kumahimo matud pa gihimo na lang tunga kining maintain ang gihabugon sa maong dike pero nganong gi-elevate pa ang pormada mga katropa. So kana ang iyang nakwestiyon hinungdan nga dismayado kayo kini sa nahimo nga wala gihapoy daw nahimong pagtagad o nga nagpabilin ang pag-anto sa mga residente nga nabahaan na sa maunga lugar. So gani, nagmando nagilayon kini. Direkta na kining nagmando nga to sa DPWH 11 nga sugdan na karong adlaw mismo ang maong aksyon o gagipasalig ni ini mga katropa nga posible ugma o karong adlaw nga Biyernes na anay makita nga development ang publiko gikan sa iyang pagmando nga hatagan na kini og aksyon katropag Jasper.
0: Tama po ito karo Marbs nga na-mention ba nga asa ang budget sa flood control? Tama ba?
2: Yes, isa po na sa iyang na-question kung asa matugpa na padulong ang bilyones pesos nga gi-budget alang sa maong proyekto. Gani iyahan mismo nga, wan matugpa laing pasulo ni ini, sumala ni Secretary Dizon, kundili ang DPWH nga naka assign ni ato ga higayuna ug mismo ang leadership kana yang wala nun sina siya gibit yag nga specifications kung kinsa nga mga leader kini
0: sa Tropag Jasper. Wa siya nagpunting ko politiko or sa gobyerno but agirong punya DPWH.
2: Yes, DPWH
0: 11, 11. Leadership. 11. Yes. Ang pasabot ani kay yes, under sa DPWH 11.
2: Yes, kana katropa Jasper.
0: Kana so kana karon katropang Marbs ingon ni Secretary Dison right there and then kung karon adlaw dapat masugda na committed ba nga to ang DPWH nga maka maabot ng mga gamit da, may equipment aron masugdan kanang maong instruction or kining direction pag mando ni Dison ya mismo sa 11 sa DPWH 11.
2: Yes, isa po na sa himong tubag mismo sa kining engineers no mismo nga anaa mismo on site atol sa pagbisita ni Secretary Dizon karon pag Jasper. So ato po nang subayon kung hangtod kanus aba masugdan kay ni proceed pa manggood sila dinhi sa may Dakudao area karon pag Jasper alang sa pag inspect pod sa nagpadayon nga development sa maong lugar. So kana ang ato ang naobserbahan gani ang mga residente wa gidintay pugo sila nga nipadayag sa ilahan mismo nga gibati nga labi na trauma no isa po na sa nahimong dimension sa mga residente nga to kang Secretary Dizon traumatic ang experience kay gabi itak na sa kagabion wa gid sila nagdahom nga ing ato kapaspas ang pagtubo sa tubig mga katropa nga gani nakadlaw na lamang sila way tulog and then nagpaabot og rescue mga katropa hangtod ni hinahina na lang upa ang maong tubig gani ato makaigsoonan na hinabi ka ganina ang mga residente sa lugar is lapas tao gid intawon mga katropa ang gihabugon sa tubig o wala girintan sila na salpar sa ilang mga kagamitan nga nagpabilin in taon na lubog sa tubig baha ni atong higayuna. So daghan nga mga danyos, milyones ang danyos according sa CDRMO sa ilang assessment mga katropa gumikan sa nasa natin pagbaha din sa may Bangkal area Talong Autistic Erosyonad sa Davao.
0: Marbs, na-mention ni mo kaganina nga napansin ni Dizon ni Secretary nga kumbaga ang nai mga direct but dili siya pareho og level kumbaga nai portion nga umos nga wala lang gi lampurnas nga pareho tanan kahabugon. Tama ba katropang Marbs?
2: Yes, exactly katropa nga Jasper. So gawas usab ni ana nga ipantay ang gihabugon niining mga dikes aron susama ang mahibong level mga katropa in kaso nga adunay pag-apaw sa tubig. So at least na ma-lessen ang kini mismong masinati or mahimong ma-experience nga kung ano na may baha man galing pero at least di na grabe so, kung itandi ni atong nakalabayng baha ni atong Biyernes sa gabi. Isa po siyang gi-open up mga katropa nga kini mismong gikan pa lang sa bukid nga bahin na anay mitigation nga pagahimuon dapat din na ang hintugdan nga ahensya at least makontrola ma minimize or minimal lamang ang tubig nga muda usdos sa hangtod diri sa lowland low-lying areas diri sa Tuagadak bayan sa Davao. So kana ang ginalantaw mismo ni DPWH Secretary Vince Dizon ng mga pamaagi gani isa pod sa iyang ginalantaw nga mahimong kabahin. So ngalan nga na aprobahan naman kato ang budget alang sa 2026 ang mga proyekto. So adunay ipahigayon kining kabahin sa QRF quick response fund mga katropa ang posible nga ipahabol nga budget alang sa katupuran na niining dugang proyekto o pagpalambo sa maong flood control project diri sa may Bangkal area katropa Jasper.
0: Marbs kanang diha sa Bangkal kining Talomo River and naay mga dike diha actually habog na kung lanta kung nakasaubos kung kada bitong walay ulan parte ka lalo na katropang Marbs kung nakasabili bridge kung atong lang taon baga pero sa kabuylo kadako bulog sa kining tubig na ni awas itang tubig diha naatay mga residente nga nagpatong mismo sa dike nabay ano naabay direktiba o baka suggestion si Secretary Dizon nga i-bakit na sila diha katropang Marbs kumbaga at least kung dunay ingani nga mga sitwasyon na pagbaha dili maapektuhan diretso kanang pinakaduol gud mismo diha kay ato makita katropang Marbs na lagi nagpatong ng uban diha sa pinakataas nga sa tuktok yun sa dike katropang Marbs.
2: Hinoon wala nang nakahatag og dugang pa nga mga kining pabahayag labot ni ining unsay mga possibility nga advices pero kabahin matupak na no sa kining nga gisalig na matupak na ni mismo sa secretary ngadto mismo sa tingtundan labi na sa mga barangay ang pag-advise ni ining mga pikadong residente apan sa wala pud sa mga residente atong nabi nga wa man dinon sila pa nakadawat og advice nga dili sa una pabalikon sa mao nga lugar katropang Jasper. Gani nanay ubay-ubay na sa tumakaigsuonan ang namalik gikan mismo sa Neta Bunga pagbaha ug isa sa ilang nga giklaro nga first time jud nga nasinati nila og ang maong gilawmon o gidakon sa maong tubig baha nato nga higayuna og talagsa lamang hinuon nga sila bahaon kung galing aduna may kusog na ulan diri sa tuwa nga syudad sa Davao.
0: Oo, kay nitay kay ila katropang Marbs nga ingon pa sa ilang mga kaubanan nga sa una wa gitun naabot ilang gipuy-an karon naabot gid in town. No? Kanang kumpiyansa sila bang naanad naman sila nga naay maawas gamay pero di gud sama natong Biyernes sa gabi nga ni abot gud sa ilang nga tugkaran nga medyo layo na sila di mismo sa dayon katropang Marbs.
2: Yes, sama sa ilang imong reaction katropang Jasper nga ana pod ang imong reaction sa mga residente nga ato ang nahinabi kaganina mga katropa partikular no isa sa atong mga residente nga nahinabi nga nang ginaot yun in town pug matabangan katropang Jasper kining si atong nahinabi ganina si Sir Mario Gravino Senior. So kini siya isa po ni siya sa nahinabi ni Secretary Dizon nga kining lagi naghatag pud og simpatiya ang secretary or kalihim nato kang Sir Gravino kay sanglita taliwala matud pa sayang nasinati nga kilig jud siya sa dike og nakasinati natong traumatizing kayo nga experience apan sumala pa niini daw wala sa giapil og lista mga katropa niini mismo nga dapat matagan og tukma nga tabang jud intan hinungdan nga emotional jud intan lalaki nga lalaki kayo ni si Sir Mario apan ganina wa jud niya kapugnan nga mahibong magtabiluha mga katropa gani nangurog siya gumikan kay taliwala pa to zero sumala pa niya mga katropa yang sitwasyon sa iyang pamilya and then mauna nanawagan gyud halag piso lamang matud pa ang mahatag sa iya dako na matud pa kanang tabang at sinahina pud sila nga makarecover kay guba pud ang iyaha mismo nga pipila ka mga appliances sa ilahang pandimalaya katropang Jasper wala pa siya nakabalik sa iyang trabaho hangtod niining mga panahon.
0: Alright, after that katropang Barbs, asa mo proceed si Secretary Dizon? Sorry gapon siya sa ubang gabayan sa Davao City or sa ba?
2: Yes. Yes, katropang Jasper. So mo kana ang giprosidan karon ni Secretary Dizon ang pinipong nagpadayon nga proyekto diri sa area sa may Agdaw area katropag Jasper alang sa posible pong pag-inspect pagbisita kung kumusta na ang development sa naisgutan nga lugar.
0: All right, salamat kay katropang Marbs.
2: Yes, mga katropa, mo ko ng update sa tong pagtanubay kung asa may bisita din sa Bangkal area mismo ato ang kalihim sa Department of Public Works and Highways na si Secretary Vince Dizon. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News. Live report.
0: Mat salam katropang Marvin Ibano, aga banda sa may Bangkal, Davao City katropa sa pagbisita ni DPWH Secretary Vince Dizon. So ang pack nga ni Dizon kining nga DPWH 11. Kailan ang proyekto katropa na inapansin siya ngano ang dike dili pareho kahabog. So dito sa mubo-mubo nga dike portion katropa dito ni Awas. So paspas ni Awas kining nga tubig baha last Friday night mga kaigsunan. Diba? Nay proyekto lagi pero nahatag sa DPWH pod ngadto sa kontraktor. Ang kontraktor pod katropa, I don't know kung sa ilang kanang plan ba. Ana ba gyud dapat ang kahabugon lang or giputlan ang kahabugon, di pa ba kaingon ana mga kaigsunan. Siyempre na ni mga engineers or kadtong katong design sa previous pato ba nga di nga nagkakusog ang tubig. Kay namay ni Awas una di sa may Bangkal itong wala pay dike. Una may dike katropa kanang tama-tama ra gyud pud nga mo level ba. But tingali karon mga isunan usabon na pud na or patungan o sumpayan. Di ba? And or mangita pamaagi atong DP nga dito pa lang sa taas nga bahin sa Tugbok area asa kining nakakutay ning Talomo River. Masiparit na ning ubang tubig di gyud mo buylo da mismo sa may Bangkal area mga kaigsoonan sa may ulas. Kay pag diha lagi nya siko nga bahin, ang chance sa ana pag siko di pagbangga sa tubig dito mo lahos gyud na katropa kung kusog nang buylo sa tubig same da banda sa may Jid Valley, kay Jid Valley bitaw. Kurbada man diha, kay kung straight pa na ang Jid Valley kanang adlaw na mabahaan. Una may moawas gamay lang kurbada siya iglamba sa tubig. Banda sa tubig, dito na, katropa. I-imagine nyo na mga kaisunan. Diba? Karon na may, dahil di nga tag-as, so di na kaingan na mapiktuhan ang Jade Valley. Same po dati nila posible direhin mo on sa may Bangkal area mga kaisunan. Atong concern lang diha kini mga namuyo nagpatong nagin mismo sa Daek no sa Pilipinas sa makita katropa nga sa Daek gipuy anang taas. Sa Pilipinas sa makita katropa nga ilam sa tulay na namuyo. Katawanan man tanawon pero luoy pud ang sitwasyon. Makaingon ba ta katropa kung diha nimo makita ba ang isa ka nasod kung nga progresibo ba o dili o baka doon na po'y pagtanaw sa iyang mga kapwa Pilipino kung ang tulay mga kaigsunan naabay na muyo nga tao o wala. No? Granting nga maluoy ta kay way kapuyan pero delikado po silang sitwasyon nga mamuyo ilam sa tulay. Diba? Mahadlok baka mahugno gani, diha baka magpuyo inoon. Pero wapos na kapuyan. No? Kana, kung i-relocate po na sila mo ato sa bukid, ang ilang pagkinabuhin na puspatag. Ibutang po sila sa relocation nga dito po sila purra po sila dito sing paninda. Mga sina po si pinalita sila dito. Kay mo na usual nga kuan ba kan ang scenario nga do na relocation pag abot dito maninda, ninda po tanan. Di purdoy kay tanan. Di ba? Kay pare pag mindset eh. Sa mo kon dire, sumabalik sa patag katrupa mo at abalik na po sila ang tulay. Mo himo na pud nga habil-habil diri banda sa kilid sa kining tulay o baka ini mga building nga pwede ka puyan nga giabandon na mga kaigsunan. Last G5 na katropa atong kina-check ron ang signal sa tuwag Senate labot adik impeachment ta trial. All right, nagasugod na maisuna no. So ato nang i-ano, i-preimplan na to uban ng mga program si Sasi katropa. Nag-make up naman to. Pero ay kabalaka na di na ma-erase mo make up sexy Sasi. Kami na mo tanaw sa moda para mawain mong make up. Ito ay katropa, dirita niya mga magisunan, dirita sa kinig Senate trial kay usaban ang oras from 2 to 6 or 7 p.m. Gihimo na nga alas 10 koto alas 3 sa 4 sa hapon katropa. Ato paminawon magisunan ang kinig impeachment taon-taon katropa sa kinig ato ang special coverage katropa mismo sa impeachment trial.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: Confidential ang pondo, lalo pa ang mataas ang pananagutang kaagkibat nito.
4: Confidentiality,
3: the Constitution and trust this court to the solemn duty to determine whether the respondent Vice President committed culpable violation of the Constitution, graft and corruption, and betrayal of public trust. The evidence will show that she did. This case, Article 1, is about 612.5 million in confidential funds entrusted to VP Sara Duterte through the Office of the President and the Department of Education. This is not about one missing receipt. This is not about a clerical error or accounting mistake. The evidence will reveal a pattern, a systemic course of conduct that, taken as a whole, demonstrates graft and corruption and betrayal of public trust.
5: With the permission of the Honorable De Lima, yes, counsel for respondent.
6: Again, Your Honors, I think we have to object
4: to the statements being made by the Honorable De Lima, with all due respect, of course. Your Honors, they can do that through the offer of their evidence, Your Honor.
5: Chair will instruct the Honorable De Lima to kindly limit her statements. I was listening intently in the beginning. It was okay, Honorable De Lima, but later on, you did make conclusions of law already, which the Chair orders to be stricken from the record. You may wind up, Honorable De Lima, but kindly avoid conclusions of fact and law.
4: Your Honors, please, if I may just be given just
5: a few seconds.
4: Your Honors, ang naging problema natin nung huling pagkakataon na pinayagan natin yung ganitong statement at sinasabi na nga ng presiding officer is kahit naman i-strike off the record natin. Eh, narinig na po at nasabi na. So to allow, Your Honors, again, a continuation of such, this really goes into the matter of fair play, Your Honor.
5: Honorable De Lima, kindly wind up. Again, you were forewarned beforehand to kindly limit your statements. Hence, you are faced again with a similar situation. Kindly wind up, Honorable De Lima, and call your witness.
3: Ang dami pong malalampasan sa aking opening statement because
5: yes,
3: this is supposed
5: but,
3: to be an
5: again,
3: overview
5: it is the
3: of the
5: court's
3: case,
5: position,
3: the overview of the evidence.
5: To let the witnesses speak, not the counsels, insofar as the evidence is concerned or conclusions of both fact and law. Kindly wind up, Honorable Limno.
3: I submit, Your Honor, and so I will wind up. Kapag ang isang impeachable officer, tulad ng pangalawang pangulo, ay nabuso ang kapangyarihan sa paraang sumisira sa accountability,
4: same
3: o sumusuway sa pananagutan, dapat pa ba siyang pagkatiwalaan? Dapat pa ba siyang manatili sa pwesto? When the Filipino people entrusted their money to the Vice President Sara Duterte, was that trust honored? That question will not be answered by politics, by general denials, by press releases. It will be answered by the witnesses, by the documents, by audit, and by the evidence, and the prosecution is ready to present it. Sa kabuuan ng ebidensya, makita ang hindi lang mga simpleng irregularidad ang nangyari.
4: Objection, Your Honor.
3: Malinaw
4: again,
3: ito.
4: Objection, Your Honor.
5: Honorable De Lima, I would have to stop you. I would have to stop you at this point. The continuing objection of the respondent is duly noted. I would have to stop you at this point.
3: And I have to
5: my
3: stop
5: due
3: now.
5: Apologies, but kindly call your witness already.
3: Thank you, Your Honors. I submit. Thank you very much.
5: Kindly call your witness, Representative Chua.
6: Thank you, Your Honor. Your Honor, we are going to present our first witness in the person of Ms. Violeta Constantino.
5: The Clerk of Court, through the Sergeant at Arms, is instructed to situate Ms. Violeta Constantino to the witness stand. Kindly remain standing, ma'am. Clerk of Court is directed to administer the oath to the witness.
7: Please raise your right hand, ma'am. You, Violeta Constantino, do swear that the evidence you shall give in the case now pending between the Philippines and Vice President Sara Zimmerman Duterte shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help you God.
5: Kindly be seated, ma'am.
6: May I proceed, Your Honor?
5: You may proceed, Counsel.
6: Thank you.
5: When you're ready.
6: Your Honor, we are offering the testimony of Ms. Violeta Constantino to prove the following. Una, na si Ms. Constantino ay isang retiradong department manager ng Land Bank of the Philippines Show Boulevard Branch from May 2017 to January 2024. Pangalawa, na ang Land Bank of the Philippines Show Boulevard Branch ang nagproseso ng encashment ng apat na cheque payable sa isang Gina F. Acosta sa halagang 125 million each sa mga sumusunod na cheque. Una, Land Bank check number 00002440 27 na may petsang December 20, 2022. Ikalawa, Land Bank check number 00002440 53 na may petsang January 31, 2023. Ikatlo, Land Bank check number 00002455 11 na may petsang April 18, 2023. At ikaapat, Land Bank check number 00002455664 na may petsang July 13, 2023. Katlo, na ang mga nasabing cheque ay lahat pinunduhan ng Philippine Treasury at nilipat sa account ng Office of the Vice President. Ay personal na in-encash ng isang Miss Gina F. Acosta bilang SDO o Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President noong December 20, 2022, February 6, 2023, April 25, 2023, at July 14, 2023. Ikalima, bilang Department Manager ng Land Bank Show Boulevard Branch, si Ms. Constantino ay personal na nakasaksi at nag-oversee ng pag-encash at pagtanggap ng pera mula sa cheque ni Ms. Acosta. At ipanghuli, kaanim, iba pang mga bagay-bagay na may kinalaman dito sa impeachment case in relation to Article 1 on confidential funds and in relation to the aforementioned purposes, Your Honor.
8: The Honorable Chair, what comment, is the, Your Honor, before the comment, what is the third purpose for the offer again?
6: Your Honor, that all were funded by the Philippine Treasury and drawn against the account of the Office of the Vice President.
8: Thank you. Comment from the counsel for respondents?
9: Subject to cross, Your Honor. Okay. Okay.

0: Para lang tayo nag-uusap, kaya relax lang po kayo. Bilang preliminary matters, Madam Witness, pwede po ba, kami po ay interesado, ano po ang inyong pangalan at iba pang mga personal na detalye?
1: Ako po si Violeta Constantino, a retired employee of the Landmark of the Philippines.
2: Subject to cross, Your Honor.
0: Okay. Sabi po ninyo, kayo ay retired employee ng Land Bank of the Philippines.
2: You may proceed, ready.
0: Madam Witness, gaano po kayo katagal na nagtrabaho sa Land Bank of the Philippines bilang isang dana po ba kayo? Na-swear na ba? Swear na? Okay. Madam Witness, para lang tayo nag-uusap, kaya relax lang po kayo. Bilang preliminary matters, Madam Witness, pwede po ba, kami po ay interesado, ano po ang inyong pangalan at iba pang mga personal na detalye?
1: Ako po si Violeta Constantino, a retired employee of the Land Bank of the Philippines.
0: Okay. Sabi po ninyo, kayo ay retired employee ng Land Bank of the Philippines. Madam Witness, gaano po kayo katagal na nagtrabaho sa Land Bank of the Philippines bilang isang empleyado?
1: Nagtrabaho po ako sa Land Bank for 32 years na po.
0: Okay. So, bago po ang inyong retirement, ano po ang inyong naging posisyon sa Land Bank kung meron man?
1: Ako po ang department manager po sa Land Bank Show Boulevard Branch.
0: Okay. Sabi ninyo, kayo ay isang department manager ng Land Bank Show Boulevard. Madam Witness, ano ba ang ibig sabihin ng department manager?
1: Ang department manager po ay kagaya rin po ito ng isang branch manager ng isang banko po.
0: Okay. So parang branch manager din po. Ngayon, bilang department manager, Madam Witness, ang tanong ko po sa inyo, ano po ba ang inyong functions and responsibilities?
1: Ang main function ko po as a branch manager, ako po ang nag-oversee sa lahat ng transactions po ng branch, particularly po sa opening ng accounts, deposits, encashments, withdrawals. Kasama na rin po dito yung pagmamarketing po and other administrative functions.
0: Okay. Now, kanina, Madam Witness, sabi mo kayo ay department manager sa Show Boulevard Branch. Now, ang tanong ko po, kailan po kayo nagsimula maging department manager ng Show Boulevard Branch? Kailan hanggang kailan po? Kung maalala po ninyo.
1: Nag-start po ako sa Land Bank Show Boulevard Branch noong May 2017 until po nung mag-retire ako noong January 2024.
0: Okay. Now, Madam Witness, nandirito po ngayon kayo sa impeachment court. Ang tanong ko po sa inyo, bakit po kayo nandirito ngayong araw na to dito sa impeachment court kung alam po ninyo?
1: Nandito po ako sa araw na ito dahil po naka-receive po ako ng subpoena from the Honorable Impeachment Court to testify po yung knowledge ko regarding po doon sa impeachment trial po ngayon ni BP Sara Duterte.
0: Okay. Now, Madam Witness, ano naman po ang kinalaman ninyo sa impeachment trial ni BP Sara Duterte kung meron man po?
1: Tungkol po ito sa apat na cheque po ng OVP na in-encash po sa Land Bank Show Boulevard nung ako po ay branch manager.
0: Okay. Ngayon, binanggit po ninyo apat na cheque. Ano po itong apat na cheque ang binabanggit po ninyo?
1: Yung apat na cheque po ito ay nakapangalan po kay Ms. Gina F. Acosta na may amount pong 125 million each.
0: Okay. Madam Witness, bakit naman po kayo pamilyar dito po sa apat na cheque na binabanggit po ninyo?
1: Familiar po ako dito kasi ako po yung nag-oversee ng encashment na to nung ako po ay branch manager po ng Show Boulevard Branch.
0: Okay. Now, Madam Witness, kung ipakikita po sa inyo itong apat na cheque na in-encash po ninyo sa Show Boulevard Branch, sa pag ipakikita po ito sa inyo, itong kopyang ito, ma-identify po ba ninyo ito?
1: Opo.
0: Okay. Madam Witness,
2: Your Honor.
3: Counsel for respondent, Attorney Paul. What is your pleasure?
4: Okay, wait, just to expedite the proceedings, Your Honor, we are willing to stipulate that the witness has the ability to identify these checks.
3: Okay. Has the ability to identify the checks.
4: And we are also not questioning the authenticity of such checks, Your Honor.
3: For the reference of the Senator judges, you're referring, Attorney Poa, to the four checks which are common exhibits of both parties?
4: That is correct, Your Honor.
3: Can we, just to confirm, Clerk of Court is directed to kindly show on the screen the checks being stipulated to and admitted by the respondent. It should be exhibit P128 to P128A1 for the prosecution and exhibit D1130 and D1130 OVP1. Is that it?
4: That is correct, Your Honor.
3: So this is one of the checks?
4: Yes, Your Honor.
3: Kindly also show the other exhibits that the respondent is stipulating to so that the senator judges can catch up. Given that the respondent is stipulated to the aforementioned checks, for 125 million each, dated December 20, 2022, January 31, 2023, April 18, 2023, and July 13, 2023, correct?
4: That's correct, Your Honor.
3: Will you also stipulate, counsel for respondent, that these checks were encashed as well?
4: Yes, Your Honor. That these checks were from the Treasury of the Philippines and the payee was Gina Acosta, Your Honor.
3: So that these checks are authentic, that these checks were encashed by Gina Acosta, that these checks cover the face value of 125 million each, encashed on the dates mentioned by the respondent, and that it was encashed by Gina Acosta.
4: As SDO, Your Honor.
3: Yes. As SDO. Given that the counsel for respondent has stipulated and so admitted these facts, counsel from the panel of prosecutors, kindly proceed with other items given the stipulation by the counsel for respondent. There's no need for
0: thank
3: this
0: you,
3: witness to testify in these matters anymore. Thank you, counsel
0: okay, thank
3: for respondent.
0: You, Your Honor, Madam Witness, dahil po yung harap ng cheque ay inadmit na po ng ating defense, pupunta po tayo dun sa baba. Meron po akong nakikita dito sa screen na image na nakalagay po sa baba at ito po ay asan ba yun natin? Ano mas? Ito po ay nakamarka bilang exhibit P-Roman numeral 1-28-A-1. Madam Witness, ano po itong imahe na nakikita po natin sa baba? Kung alam po ninyo.
1: Sir, pwede po ba ako makahingi ng copy?
0: Great.
1: Medyo malayo.
0: Your Honor, may we request...
3: Assisting counsel is authorized to approach the witness as well as assisting counsel from the respondent.
0: Okay, Your Honor, thank may you. Assisting counsel, Attorney Ma Cristina Pasikolan, will approach the witness, Your Honor.
3: The clerk is instructed to kindly magnify the sub-marking being alluded to by the counsel from the panel of prosecutors.
0: Yung nasa baba po, na may marka po na binanggit ko pong exhibit.
1: Okay, ulit po, please.
0: Dito po sa cheque, dito po sa screen natin, meron pong imahe. At meron po ditong nakamarkang Exhibit P-1, Roman numeral 1-28-A-1. Ano po itong imahe na to, kung alam po ninyo?
1: Yung po bang certified draw copy po?
0: Huwag po kayo tumingin dito sa screen. Diyan po sa, yung imahe po, yan po.
1: Doon po sa isang malaking box.
0: Yung malaki. Ano po yan?
1: Ito po yung mga pirma po ng mga empleyado ko po noong time na na-encash po yung check.
0: Okay, nasaan po yan? Saan bahagi po ng check yan?
1: Doon po sa 3 boxes. So yung...
0: Madam Witness, pwede pong pakilapit po yung inyong... pakilapit po sa mic yung... para marinig po tayo. Yan. Yan pong imahe dyan po, sa baba po ng, di ba, yung taas po. Yan po yung harap ng cheque. Ano po yung imahe na nasa baba? Ano po yan?
1: Bali po, ito po yung signature verified by po ang nakalagay. Apirma po ito ng aming verifier.
0: Okay. Saan po nakalagay yan? Sa may?
1: Sa upper, ano po?
0: Sa dorsal. Sa dorsal side ng cheque. Okay. Now, Madam Witness, dito po sa box na to, mayroon ditong tatlong maliliit na box. Pwede po bang ma-request yung box na to na medyo palakihan at i-zoom po? I-zoom po, papalapit. Yan. Pwede po bang pataas? Pataas? Paharap? Parotate po, pakirotate po, pakirotate. Medyo mahirap pong tignan. Pwede po bang paki-rotate sa tech? Hindi pwede? Ay, hindi pwede. Okay. Madam Witness, hindi daw po pwede. Now, Madam Witness, dito po, ayun. Okay. Now, Madam Witness, dito po sa box na malaking to, meron po dito tatlong box na napansin ko. Doon po sa bandang kaliwa, na unang box, may nakalagay po dito, signature verified by. At sa baba po nito, meron pong mukhang pirma. Now, Madam Witness, ang tanong ko po sa inyo, kaninong pirma po to kung alam po ninyo?
1: Ang pirma pong ito ay kay verifier po ng branch.
0: Okay. Now, Madam Witness, pag pumirma ang verifier dito sa box na to, sa signature verified by, ano po ang ibig sabihin nito?
1: Ang ibig sabihin po ng signature ng verifier ay na-verify niya po yung identity ng payee base po sa kanyang IDs na presinta. At the same time po, na-check niya rin po sa system na ito po ay may advice na galing po sa Office of the Vice President na pwede na pong i-release.
0: Okay. Now, pupunta po tayo sa susunod na box na may nakalagay po ditong posted by. At meron din po ditong mukhang pirma. Now, Madam Witness, ang tanong ko po sa inyo, kaninong pirma po itong nakalagay sa posted by, kung alam po ninyo?
1: Ang nakapirma po sa posted by ay kay Teller po.
0: Okay. So, Madam Witness, pag pumirma ang isang teller dito sa box na to kung saan nakalagay ay posted by, ano po ang ibig sabihin ng kanyang pirma? Kung maalala po ninyo.
1: Ang pirma po ni Teller, ang ibig sabihin po nito ay na-encode na po niya sa system ang lahat po ng detalyado ng cheque.
0: Okay. Now, pupunta na po tayo sa ikatlong box na may nakalagay pong approved by at meron din po ditong mukhang pirma. Now, Madam Witness, kanino naman pong pirma ito kung kilala po ninyo?
1: Pirma po ito ng aming approver.
0: Okay. Pag pumirma po ang approver dito po sa box na to, ano po ang ibig sabihin ng kanyang pirma?
1: Ang ibig sabihin po ng pirma ng approver ay nakita niya po na ang pagproseso ng pag-verify po sa cheque ay dumaan po sa tamang proseso at ito po ay pwede na pong i-encash.
0: Okay. Now, Madam Witness, bakit po kayo pamilyar dito sa tatlong pirma na binanggit po ninyo?
1: Sila po yung aking mga staff nung ako po ay nasa Luan Bank Show Boulevard pa po. Ako po yung branch manager.
0: Okay. Now, Madam Witness, ang susunod ko pong tanong sa inyo, kailan po na-encash itong checking ito? Kung maalala po ninyo.
1: As shown po dito sa dokumento na to, ito po ay na-encash ng December
0: 2022. Okay. Now, sabi po ninyo, as shown dito sa record, ano po bang record ang binabanggit ninyo, Madam Witness?
1: Ito po yung validation ng teller na naka-appear po doon sa ilalim.
0: Now, Madam Witness, pwede po bang pakituro po sa amin na saan po dito, sa parting to, ng dorsal side ito ng cheque, yung binabanggit po ninyo?
1: Nasa ibaba po, lower right portion.
0: Lower right portion. Opo, pwede po bang paki-zoom para po mas malinaw at para po sa mas makita po natin ang maigi? Ganun. Yan. Yan. Saan po dito? Ano pong nakalagay?
1: 20 December 2022.
0: Ayan. Okay. Now, Madam Witness, kailan nilagay ang markang ito kung alam po ninyo?
1: On time po ng encashment.
0: Okay. Now, pupunta na po tayo sa pangalawang dokumento, Madam Witness. Ito po ay yung check number 00002440 na may petsang January 31, 2023 at payable sa isang, again, Miss Gina F. Acosta for 125 million pesos. Now, Madam Witness, ano po ang relasyon ng checking ito sa mga checking binabanggit po ninyo kanina? Kung meron man po.
1: Yung pong checking na yan ay isa po sa mga apat na checking po na na-encash po ni Ms. Gina F. Acosta nung ako po ang branch manager.
0: Okay. Madam Witness, hindi ko na po itatanong sa inyo yung taas dahil yung po ay in-admit na at in-stipulate na po natin. Pupunta po tayo doon sa lower portion kung saan may nakalagay na Exhibit P-Roman numeral 1-28-B-1. Now, Madam Witness, ano po itong imahe na minarkahan ng nasabing exhibit? Kung alam po ninyo.
1: Ito po yung likod ng cheque po.
0: Okay. Now, bakit po pa kayo pamilyar dito po sa checking ito, Madam Witness?
1: Ito po yung in-encash nga po nung ano, ni Ms. Gina Costa nung time ko pong manager sa Landmark Show.
0: Okay. Now, Madam Witness, pupunta tayo dun sa malaking box. Pwede po bang paki-zoom in ulit yung malaking box? Pwede po paki-ipatya tayo po. Yan. Now, Madam Witness, kagaya

0: na certified true copy of the digital copy on file. Now, Madam Witness, pwede po ba malaman namin nasaan po ang original ng checking ito, kung alam po ninyo?
1: Ang original po, original copy po ng mga checking ito ay na-shred na po siya.
0: Okay. Bakit po siya sinred, kung alam po ninyo?
1: As per bank policy po, lahat po ng mga negotiated checks ay may retention period lang po ng 1 year. Kaya ito po ay sineshred na.
0: Okay. So sinasabi po ninyo na ang mga cheque ay sineshred. Now, Madam Witness, pag sinabi ninyong shred, ano po ang ibig sabihin ninyo ng salitang o katagang shred?
1: Ang meaning po ng shred, ito po ay dumadaan po siya sa machine shredder. So, napipira-pirasa na po siya ng maliliit.
0: Okay. Now, Madam Witness, sabi ninyo yung physical copy ng mga checking ito ay na-shred na. Ngayon, ano ang relasyon nitong digital copies na ito sa mga cheque na galing sa land bank na binabanggit mong cheque?
1: Ano po ang relasyon?
0: Yes.
1: Ito ano po yung mga cheque po na na-encash po nga ni Ms. Jenna Acosta.
0: Okay. Now, Madam Witness, pupunta po tayo sa proseso ng encashment ng apat na cheque. Okay. Now, Madam Witness, ano ang proseso ng encashment dito po sa apat na checking ito? Kung maalala po ninyo.
1: Ang process po na encashment namin, particularly ito pong transaction na to, ay malaki po yung amount involved. So meron pong tumatawag sa amin from cash division po ng OVP a day or two prior po doon sa encashment.
0: Okay.
1: Na meron po...
0: Na, sige po, tuloy po ninyo.
1: Na meron po silang for encashment nga po na 125 million.
0: Okay. Now, Madam Witness, binanggit ninyo meron sa inyong tumatawag from the cash department ng OVP. Now, Madam Witness, ang tanong ko po, sino po ang tumatawag sa inyo from the cash department ng OVP? Kung maalala lang po ninyo.
1: Yung sa cash division po yan ng OVP, si Ms. Queenie Masangkay po.
0: Queenie Masangkay. At sino naman po sa inyong branch ang tinatawagan ni Ms. Queenie Masangkay?
1: Ako po ang tinatawagan.
0: Okay. Now, Madam Witness, paano po ninyo nalaman na si Ms. Queenie Masangkay ay from cash department ng OVP?
1: Bali siya po yung liaison ng OVP from the cash division at siya rin po yung tumatawag po sa akin sa other ano po banking needs po nila.
0: Okay. So, Madam Witness, kanina binanggit ninyo na kaya tumatawag sa inyo si Ms. Queenie Masangkay para i-advise kayo a day or two prior?
1: Opo.
0: Bakit po kayo bakit po kailangan kayong i-advise a day or two prior sa encashment?
1: Bali, meron po kasing cash involved limit lang po ang branch. So, wala po kaming any given day na amount po for that match po. Kaya kailangan po namin itong mag-request po sa aming cash center for assistance.
0: Okay. Now, Madam Witness, ang tanong ko po sa inyo, pagkatapos po kayong tawagan ni Ms. Queenie Masangkay, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po?
1: Bali po, kinocommunicate po sa aming branch cashier na meron pong ganitong cash requirement po ang Office of the Vice President. At the same time po, para po maka-coordinate po siya sa aming cash center for the cash transfer po.
0: So pagkatapos po, mag-request o ma-coordinate ng inyong cashier, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po?
1: Bali po, pagdating na ng cash na ito, tinatawagan ko po si Ms. Gina, ay si Ms. Queenie Masangkay po, na available na po yung cash sa branch.
0: Okay. So pagkatapos po ninyong tawagan si Ms. Queenie Masangkay, ano na po ang susunod pang mangyayari kung meron man po?
1: Bali, pumupunta na po si Ms. Gina Acosta at si Mr. Ortonio po sa branch para po mag-encash.
0: Okay. Ngayon, binanggit po ninyo ang isang pangalang Ms. Gina Acosta at Mr. Ortonio. Ano po ninyo nakilala si Ms. Acosta at si Mr. Ortonio?
1: Una ko pong nakilala si Mr. Ortonio kasi bali isa po siya sa mga authorized signatories po ng OPP. And then inintroduce niya po si Ms. Gina Acosta na siya po yung pay ng cheque worth 125 million po.
0: Okay. Now, Madam Witness, pagpunta po sa inyo ni Ms. Gina Acosta at ni Mr. Ortonio, ano na po ang susunod na mangyayari?
1: Noong first encounter ko po sa kanila, bali po yung cheque na yon ay binigay po ni Ms. Gina together with her identification card niya. So, finoward ko po ito sa verifier para po ma-process.
0: So, pagkatapos po ninyong i-forward sa verifier para ma-process, ano na po ang susunod na nangyari kung meron man po?
1: Bali po, bine-verify po ito ni verifier, yung mga authorized signatories po ng cheque. And then, chine-check niya rin po sa system kung ito po ay mayroon ng advice from the OVP para po ito ay i-release na.
0: Okay. So, pagkatapos po ma-check, kung meron ng advice, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po?
1: Na forward na po ito sa teller para po encode sa system at para po makapag-request na po siya ng cash.
0: Okay. So pag forward sa teller, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po?
1: Pag po na-approve na rin po ng approver, tatawagin na po niya si Ms. Gina Acosta para po mapareceive niya po yung cash.
0: Okay. So sabi ninyo, tatawagin ni approver si Ms. Gina Acosta para tanggapin na yung cash.
1: Si teller po ang tumatawag.
0: Okay. Tatawagin ni teller si Ms. Gina Acosta para
1: ipareceive na po yung
0: ipareceive na yung cash. Ano na po ang susunod mangyayari pagkatapos pong i-inform ni teller si Ms. Gina Acosta?
1: Bali, since malaki din nga po yung amount, ina-guide po si Gina Acosta papasok po sa backroom para po doon i-release yung cash.
0: Okay. Ngayon, may binabanggit po kayong backroom. Sino-sino po ang nasa backroom kung alam po ninyo?
1: Noong pong unang release po noong cash, ako po ang nandoon, si teller, yung branch cashier, si Ms. Gina, and then si Mr. Limuel po. Okay. Or Tonya.
0: So pagdating ninyo sa backroom, ano na po yung mga sumunod na pangyayari kung meron man po?
1: Nirelease po yung ng teller po, after po ma-receive sa check po yung payment received, nirelease na po ni teller yung cash kay Ms. Gina in packs po siya worth 1 million each po.
0: Okay, so maalala po ba ninyo kung ilang packs po ang nirelease kay Ms. Gina Acosta?
1: Bali, 125 packs po yun.
0: 125 packs. Okay. Now, pagkatapos pong i-release itong pera in packs, in 125 packs, ano na po ang susunod na mangyayari?
1: Bali, nilalagay na po nila yon sa dala po nilang bags.
0: Okay. Ngayon, meron po kayong binanggit na bag. Madam Witness, anong klaseng bag ang pinaglagyan ng pera kung maalala po ninyo?
1: Sa pagkaalala ko po, isang mahabang malaking bag po siya. Para pong gym bag.
0: Okay. Madam Witness, ilang bag po ang dala po ni Ms. Gina Acosta at ni Mr. Ortonio?
1: Sa pagkaalala ko po, mga 3 to 4 bags po yun.
0: Okay. Now, Madam Witness, sabi ninyo, nilagay dito yung 125 million sa 3 to 4 bags. Okay. Ano na po ang susunod na mangyayari pagkalagay po nila dito po sa bag?
1: Lalabas na po sila ng bangko.
0: Okay. Madam Witness, si Ms. Gina Acosta lang po ba? O sino, may kasama pa po ba si Ms. Gina Acosta at saka si Limuel Ortonio?
1: Sa pagkaalala ko po, meron po silang kasama.
0: Ilan po? Kung maalala po ninyo?
1: Hindi ko na po ma-recall.
0: Okay. Now, Madam Witness, ang tanong ko po sa inyo, paglabas po nila, meron po ba sa bangko na empleyado na tumulong sa kanila para bitbitin po itong bag kung meron man po?
1: Wala po, sir.
0: Bakit po wala?
1: It's against bank policy po na tumulong po sa mga kliyente ang mga empleyado or even po yung security guards po namin.
0: Bakit po yun against sa bank policy, Madam Witness?
1: In case po na for safety and ano po, security measures din po, para po hands off na po ang bangko once na ma-release na po yung physical cash po.
0: Okay. Now, Madam Witness, ito pong huling tanong ko. How much po in total, Madam Witness, ang winidraw in relation po dito po sa apat na checking binabanggit po ninyo?
1: Ang total po ng apat na cheque, mga ano po siya, kalahating bilyon po.
0: Okay. That would be all, Your Honor.
2: Thank you, Honorable Chua. Cross from the counsel for respondent, Attorney Po. You may proceed when you're ready, sir.
3: Nothing to cross, Your Honor, from our end. However, Your Honor, may I just make a manifestation just on the markings, Your Honor?
2: Counsel may do so.
3: Just on the markings of the check, we'd also like to put on record, Your Honors, that for check with ending 244027, dated December 20, 2022, mm-hmm. This is marked by the prosecution on the face of the check as T-1-130-OBP. On the dorsal portion, it is D-1-130-OVP-1. For the second check, dated January 31, 2023, ending with 244053. On the face of the check, this is marked as D-1-131-OVP. Dorsal portion is marked as D-1-131-OVP-1. For the third check, dated April 13, 2023, with ending 245511, face of the check is marked as D-1-132-OBP, while the dorsal portion was marked as D-1-132-OBP-1. For the fourth and last check, ending 245664, dated July 13, 2023, the face of the check was marked as D-1-133-OBP, while the dorsal portion was marked as T-1-133-OVP-1. That is all, Your Honors. Again, nothing to cross from our end.
2: Yeah. Yeah. Just to correct you, the check ending in 5511 is dated April 18.
3: Correct, Your Honor. April 18, 2023.
2: No, you mentioned 13 earlier.
3: I
2: according
3: stand
2: to.
3: Your Honor.
2: So it's 18?
3: Yes, 18, Your Honor.
2: Thank you. Given that there is no cross and therefore no redirect, we now proceed to allow the senator judges for their interventions in the order that they signify their intent to ask questions and make interventions. The Honorable Erwin Tulfo, thereafter the Honorable Rafi Tulfo, thereafter the Honorable Senator Judge Aquino. The Honorable Tulfo is recognized for his interjections and interventions. You have 2 minutes, sir.
4: Thank you, Mr. Presiding Officer. Ms. Witness, Ms. Constantino, dyan ba talaga ang account ng mga OVP sa bangko ninyo, sa show? Or si VP lang ang nag-open ng account dyan sa bangko ninyo?
1: Yung Office of the Vice President po.
4: OVP?
1: Opo.
4: So hindi lahat dyan may account ang OVP?
1: Wala na po kung alam.
4: Okay. Kaya nga po, tanongan natin, si dating VP Robredo po ba nagbukas din ang account dyan?
1: Actually po, na-transfer lang po sa amin ang MDS account po ng Office of the Vice President noong pong September 2022, noong lumipat po sila ng kanilang office address sa Pioneer, Mandaluyong.
4: Okay. Normal po ba na ganito kalaki ang wini-withdraw ng isang government agency? Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal?
1: Wala po. Unusual po ito.
4: Unusual yung okay. Withdrawal. So therefore, kung unusual, Madam Witness, hindi mo kayo nagtanong man lang. Para saan po ba kayo ito? Kasi alam ko sa bangko po nagtatanong. Ako po, nagbabangko ko sa privado. Natatanong po yung staff ko. Para saan ba gagamitin ni Sir ito, ni Sir? Hindi na ba ninyo tinatanong?
1: Kasi po may advice naman ng po siya. So, kumbaga dumaan naman po ito sa proseso nila. Kaya I don't think po na magtanong pa kami.
4: What is the SOP? Ano pong standard operating procedure pag may mga malalaking withdrawal? Or exempted pag mga government agency, lalo po't mga matataas na ahensya ng pamahalaan?
1: Wala na pong exemption. Kaya lang po itong sa particular na transaction po ng OVP, bali meron naman po kasi silang fino-forward advice po sa branch.
4: Okay. Alam niyo po ba na ito ay for intelligence fund, yung winning withdraw?
1: Hindi po.
4: Hindi niyo po alam na intel fund ito?
1: Opo.
4: Pero nagduda po kayo sa ganitong kalaking halaga. Is that correct?
1: Sa personal opinion namin sa bangko, parang syempre po, saan kaya gagamitin po yung ano, yung cash na to? So, pero hindi naman po namin tinanong na kasi may advice naman po siya.
4: Okay, panghuli na lamang po, Madam Witness. May other agencies pa ba na may account sa inyo?
1: Marami naman po mga government agencies po sa ano,
4: sa branch niyo. Mm-hmm. Okay. Pero walang mga ganito kalalaking withdrawal.
1: So far po kasi na-convert na po lahat kasi sila sa mga online system like yung sa ATM payroll. So hindi na po ganyang kalalaki yung mga withdrawals po nila.
4: Thank you, Madam Witness. Thank you, Presiding Officer.
2: Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Senator Judge Rafi Tulfo is recognized. You may proceed, sir, when you're ready for interjections and interventions. You have 2 minutes, sir.
5: Madam Witness, magandang umaga po.
1: Magandang umaga rin po.
5: Hindi masyado klaro sa amin yung sinabi mong mga bag ang pinaglagyan nitong 125 million. Anong klaseng bag muli?
1: Sa pagkakaalala ko po, ito po isang malaking, mahabang bag. Mahaba. Parang dinescribe ko nga po as
5: duffel
1: like,
5: bag? Gym bag?
1: Gym bag po. Iba po kasi gym yung duffel bag sa bank.
5: So
1: po.
5: Gym bag, ano kalaking?
1: Mahaba po.
5: Okay. Ayon sa BSP, ang 1 million approximately 1 kilo. So that's 125 million. So si Gina lamang ang nagbitmit ng 125 kilos palabas ng bangko?
1: Ang alam ko pong ano, assistance po na naalala ko po ay nag-provide po kami ng trolley.
5: Ng trolley? At mag-isa lang si Gina?
1: May kasama po sila eh. Hindi ko lang po ma-recall.
5: So ilang duffel bag po ulit?
1: Mga 3 to 4 bags po.
5: So 3 to 4 yung sa 125 gym million bags. Gym bags dapat sigurado 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kasi kung 125 million at 3 gym bag eh gym bag ganun lang kalaki yun mukhang hindi mahaba.
1: Opo.
5: Kakasya ba dyan 125 kilos?
6: 31 million
5: per. Baka nagkakamali kayo.
1: Mga 3 to 4 bags nga
5: dapat
1: po.
5: Precise po kayo dapat ginajat daw nyo yan bago paglabas 3 bags ang lumabas, ang pinaglagyan.
1: Hindi na ng... po namin yan, ano po.
5: Okay, sige. Pero dapat, you should be approximate, ano? I mean, precise. Kasi we're talking of impeachment of the Vice President dito. Hindi dapat yung parang kalkulasyon-kalkulasyon lamang. As much as possible.
1: Opo, mga gano'n. 4 bags.
5: Okay, 4 bags. Now, wala bang, kasi alam ko, pag ganun kalaki amount, kuminsan yung banko nag-offer doon sa depositor na i-deliver yung pera sa lugar na gusto nilang pupuntahan ng perang yon through the what we call armored car or armored vehicle. Hindi kayo nag-provide na ganoon?
1: Hindi po. Wala po kasi kaming memorandum of agreement regarding po sa services, cash services po, or cash delivery.
5: So, hindi nag-request yung OVP ng cash delivery through armored vehicle papunta doon sa back to the office?
1: Wala po.
5: Okay. Curious lang ako, sino itong, meron pa isang pangalan na kapirma sa baba ng cheque, itong Rosaline L. Sanchez, sa pagkakalam mo. Kasi di ba sa baba, nakalagay Rosaline Sanchez and then Lemuel Ortonio, signatory doon sa pag-release ng cheque. Who are they?
1: Authorized signatory po. Isa po siya sa authorized signatories po ng Office of the Vice President.
5: Si Rosaline Sanchez, sino po ito? Sa pagkakalam niyo po.
1: Ang alam ko po, siya po yung sa finance.
5: Sa finance. Okay, nabanggit niyo rin po prior doon sa withdrawal, you're given 1 or 2 days para makapag-prepare ng cash. Sino po ulit tumatawag sa inyo?
1: Si Miss Queenie Masangkay po.
5: Paano niyo po nalaman na si Miss Queenie Masangkay yung tumatawag sa inyo?
1: Na-meet ko na rin po siya sa branch nung pong nag-open po sila ng MDS account po.
5: Okay. Last na naman, usually pag ganun kalaking amount ang mini-withdraw, sinisiguro nyo na yung pupunta doon sa banko, yun yung authorized na mag-withdraw talaga ng amount ng perang yan. Kadalasan tinatawagan pa yung principal. Wala kayong ganung klaseng protocol in place?
1: Wala na po kasi may advice na po siya.
5: Wala na.
1: May
5: okay,
1: advice na po
5: na.
1: Siya.
5: May pair na. Okay, thank you.
6: Bago po yung bell, Senator Judge Rafi. Next for to be recognized for his interjections would be Senator Bam Aquino. You have 2 minutes, sir.
7: Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Ms. Violeta, magandang umaga.
1: Magandang umaga din po.
7: O, kaklaruin ko lang po, yung cheque ay mula po kanino?
1: Mula po sa Office of the Vice President.
7: Hindi po, dyan po napunta yung pondo, no? But kanino po, anong account galing po yung perang yan?
1: Sa Office of the Vice President nga po.
7: Because it was already downloaded to the Office of the Vice President from the Treasury. Is that
1: opo,
7: correct?
1: Opo.
7: Okay. So this is OVP funds na napunta kay Ms. Gina Acosta na SDO po nila. Tama po?
1: Basta si Ms. Gina, yung payee po ng cheque.
7: Yung payee. Okay. Nabanggit niyo po kanina na unusual po yung laki, no? Kapag ganun po, do you report this to any agency? Kung pinagtatakahan niyo po na parang ang laki naman ito, do you do any reporting or wala na pong reporting yan?
1: I'm sorry, Your Honor. May we invoke po yung AMLA rule na hindi po kami pwede mag-disclose any information po regarding sa reporting.
7: Sa reporting? Okay.
1: AMLA rule po siya.
7: Let me rephrase the question. Ang government transactions po ba ay sakop ng AMLA rules?
1: Makakasagot po niyan ang AMLC po.
7: Hindi, pwede niyong sabihin, hindi ko po alam yung sagot. Kayo po isang branch manager, so kayo po yung nasa landmark ng ilang taon. Alam niyo po yung mga rules. Nais ko lang pong malaman kung ang government transactions ba ay sakop ng AMLA regulations po natin.
1: Wala naman pong exemption po doon.
7: So sakop po siya?
1: Sakop po.
7: Okay. So, ang sinasabi niyo po ba sa AMLA rules ay kasama ito sa mga covered or suspicious transactions? Tama po ba?
1: Yun nga po. So, I invoke po na mag-prohibit po ako magsabi po nito.
7: Okay, let me rephrase. I'm sorry, these are simple questions, no? Regulations lang po ito. So, ulitin ko, sakop ang government transactions sa AMLA regulations, correct? Yes.
1: Lahat po.
7: Yes. At ano po ba yung rules natin pagdating sa pag-report sa AMLA? Above a certain amount? Tama po ba?
1: Opo.
7: Opo. Magkano po yung limit? Kapag above, what amount po yan?
1: More than 500,000 po.
7: O any amount above 500,000, whether private po o gobyerno, nire-report nyo po sa AMLA?
1: Supposedly po.
7: Okay. Yan yung covered o yan yung suspicious? Yung over 500,000. Magkaiba
1: covered
7: po yun, di ba?
1: Po.
7: Okay, yung suspicious po, ano po yung regulasyon kapag nagsasubmit po kayo ng suspicious transaction? Ano po yung batayan? Bakit ang isang transaction ay suspicious?
1: Kung sa tingin po namin ay doubtful po yung transaction. For this particular po, hindi naman po kami nag-doubt kasi alam namin po na legit po yung transaction.
7: Okay, klaklaruin ko ha. Kanina po, sabi nyo personally, meron kayong pagdududa, pero officially, hindi po kayo nag-report na suspicious transaction po ito.
1: Wala po akong sinabing may pagdududa.
7: Kanina, sabi nyo, nung nagtanong si Senator Tulfo, sabi nyo
1: unusual
7: personal
1: unusual po ang nasabi ko po.
7: Okay. So kahit at sa tingin po nyo unusual ito, hindi nyo po ito ni-report bilang suspicious transaction?
1: Hindi po pwede magsabi po na ano na nag-report po kami dahil nga po invoke po yung AMLA law.
7: Okay. So covered definitely kasi it's above 500,000, pero yung suspicious transaction ayaw niyo pong sabihin dahil covered po ito ng AMLA law.
1: Kasi para sa amin naman po ay ano, talagang hindi naman po siya suspicious.
7: Okay. Sige po. Sige po, yun na po muna. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer.
6: Thank you, Senator Bam Aquino. You may avail of the second round, if at all, Senator Aquino. Senator Judge Alan Cayetano is recognized thereafter. Senator Judge Joel Villanueva, you have 2 minutes. I'm sorry, after Senator Alan, Senator Risa. Thereafter, Senator Judge Joel Villanueva. You have 2 minutes, sir.
8: Magandang umaga, Madam Witness. Welcome to the Senate.
1: Maganda.
8: Most of my questions na tanong naman ni Senator Irwin. I'd just like to ask, but you're familiar with the concept of confidential or discretionary funds? Or hindi? In government parlance?
1: Wala po kang
8: okay. Alam. No, kasi kung hindi ka familiar, whether that agency has 50 million discretionary funds or let's say if you were the manager sa OP and they had, I don't know how much now, 10 billion, you won't find it unusual kung 500 million, 250, 1 billion. Kasi nga, usual means parate. Unusual means bakit ganito kalaki, no? Because when I was in the DFA, there was a big storm and I've never dealt with land bank directly except for my personal account as sa sweldo ko sa, as DFA secretary. But the president asked us, what can each agency do? So my staff then, si Yusek Ariola, said, sir, maraming ma-stastak sa mga ports, airport at seaport. May isa tayong fund. That kung OFW sila, pwede tayong magbigay. So I think we had to withdraw 50 or 100 million. At sinabi ng branch manager, wala. And then it was a Friday. So I had to call the president of Land Bank and say, sir, masa stranded hindi. And then they sent over 50 or 100 million. So my point is, just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal or whatever. Tama po ba?
1: Wala naman pong illegal doon sa encashment po.
8: Because nga, may difference when it's a private account. So it's a private account and they don't usually, let's say, someone has a private account, commercial or private, meaning business or personal niya, they always withdraw 50,000, 100,000. This is theoretical, ha? So hindi to covered ng bank secrecy law. Suddenly, we withdraw ng 3 million, minsan nagtatanong, di ba? They'll know your customer, di ba? Ganon din sa deposit. I'll just finish this line. Ganon din sa deposit, di ba? So, kung sweldo ko 30,000, every time nagde-deposit ako 30,000, biglang magde-deposit ako 2 million, tatanungin ako, sir, saan galing to? Right?
1: Correct.
8: Pero pag government, as long as you're dealing with the people you identified with, so whether that's DPWH, whether that's DOTR, basta't everything's in order, magtataka ka lang pag sobrang laki ng amount, but then you'll release it. No?
6: Okay. Kindly
8: thank you.
6: Wind up.
8: Yeah, that's all. Thank you. I was just clarifying that point.
6: Thank you, Senator Judge Allen. Senator Judge Risa Ontiveros is recognized. You may proceed, ma'am. When you're ready, you have 2 minutes.
9: Salamat po, Mr. Presiding Officer. Madam Witness, yung 32 years nyo po na sinabi sa banking industry, dun po, yun po ba lahat ay sa land bank lamang?
1: Opo.
9: Okay. And then, sabi nyo po, unusual. Unusual yung withdrawals na ito. Sa 32 years nyo po sa banking industry, sa land bank, nakakita na po ba kayo ng ganyang kalaking amount na withdrawal ever before?
1: First time po.
9: First time. Okay. Sabi nyo nga kanina, unusual yung amount. First time may ganyang amount na 125 million pesos. Bakit nyo sinabing unusual? Ano yung floor nyo para sabihing unusual yung isang amount?
1: Usually po kasi kaya naging unusual para sa akin kasi cash po siyang kinukuha.
9: Mm-hmm.
1: Sa other, ano naman po, is kumbaga nag-issue po sila ng mga cheque sa yung disbursement po nila by checks po, hindi po cash.
9: Okay. So hindi lang yung laki nung halaga na 125 million ang unusual, unusual din na yung ganyang unusual amount ay sa cash kinuha at hindi sa mga cheque.
1: Opo.
9: Okay. And yung 125 million, yun ba yung minimum na pag kinuha in cash, sasabihin nyo unusual? Or meron bang lowest amount na kapag kinuha in cash, sasabihin nyo na rin unusual?
1: Pwede naman po naming sabihin na unusual. Let's say kung over, let's say 500,000 na po siya.
9: Over 500,000?
1: Kasi yun
9: Sabi, kung over 500,000 kinuha in cash, sasabihin nyo unusual.
1: For that particular, let's say po yung kliyente, yes, yung mga ganun po.
9: Okay. For the particular client. Eh ito, hindi lang 500,000, 125 million. So, 250 times mas unusual sa minimum amount na sasabihin yung unusual kung kinuha in cash.
1: Depende po rin sa yung kliyente po.
9: Depende sa kliyente. But kung sino mang kliyente aside, nasabi niyong unusual dahil 125 million na para po sa akin is 250 times yung 500,000 at hindi po in check, kundi in cash po kinuha.
1: Pwede nga po, depende po sa depositor po niya. Kung regular lang sa kanya yung mga ganang withdrawals or what, it's usual.
9: Okay.
1: Pero kung parang for the first time I encounter namin that much, unusual po sa
9: akin. And this was your first time?
1: Opo.
9: And in your 32 years, higit tatlong dekada, kung masasabi nating pambihirang amount ito in cash?
1: Opo.
9: Masasabi nating once in a lifetime yung ganitong amount in cash?
1: Pwede po.
9: Pwede. Alright. Salamat, Mr. Presiding Officer.
6: Thank you.
9: Tutuloy ko po sa second round.
6: Thank you, Senator Judge Risa. Senator Judge Villanueva, thereafter, our distinguished Senate President. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes.
10: Thank you, Sir Presiding Officer, Senate President. Madam Witness, binanggit niyo po yung unusual, no? And gusto kong susugan yung katanungan. Yung usual, below 500,000 pag individual. Pero kung ito'y government agency, paano niyo masasabi na ito'y unusual?
1: Any depositor naman po, kung hindi naman po ganong frequent silang nag-withdraw ng ganong kalaking cash. Kaya po, naano ko siyang unusual.
10: Kung ganito po, na apat na beses na nag-withdraw na 125 million, would you say usual na siya?
1: Unusual nga po.
10: No, kasi kung apat na sunod-sunod na, na yung binanggit po ninyo, 125 million, sunod-sunod, nagiging usual na po ba siya? O unusual pa rin?
1: Pwede naman po.
10: What usual.
1: Kung sunod-sunod naman po, magiging ano na po siya. Talagang usual transaction na po yun.
10: So, kung ganun nga po, na apat na sunod-sunod, usual transaction na siya?
1: Opo.
10: Madam Witness, as I understand, no, yung process, DBM would provide the funding, notice of cash allocation, and then the agency authorizes the disbursement. At kayo, for example, sa inyong bank o sa land bank, bine-verify nyo lang at you pay the corresponding instruments. Is that correct?
1: Opo. Bine-verify po yung pag-issue ng check po, yung mga signatories, payees, like that po.
10: So bago po inilabas ang salapi o yung pera, ano-ano pong dokumento yung actual na natatanggap po ninyo at inyong masusing sinusuri? Kasi sabi nyo nga ho, I'm sure from the first withdrawal, as you made mention, it's unusual. So ano yung mga talagang sinusuri po ninyo na dokumento bago nyo i-release ito?
1: Supported naman po ito ng advice. So once po nakapasok na po sa system at funded naman po siya, okay na po sa amin yun.
10: So yun lang po yung inyong chinecheck?
1: Opo.
10: And that's it, you release it right away?
1: Yes, sir.
10: And binanggit nyo ho kanina, hindi ito suspicious.
1: Para sa ano ko po, hindi po siya suspicious.
10: At lahat po ay legitimate?
1: Yes, sir.
10: One last question that I'd like to ask. With this amount of money that will be withdrawn by the payee, ano yung mga advance arrangements? Kasi hindi, sabi nyo nga, hindi usual yung biglaan, no? 125 million. Ano yung mga advance arrangements na inihingi po ninyo o tinatawag po sa inyo bago mailabas po itong salapi na ito? How far in advance was Land Bank informed that these amounts of physical cash would be required for each transaction?
1: Mga a day or two po, ni-inform po kami from the cash division po ng OVP na meron po silang ganong cash requirement. So sa amin naman po, pinaprocess naman po namin yung requirements nila bago po namin sila advise na available na po yung cash.
10: So in 24 hours, kaya na po?
1: Pwede naman po.
10: Salamat po. Maraming salamat.
1: Thank you rin po.
10: Thank you,
6: sir. Thank you, Senator Judge Villanueva. The distinguished Senate President is recognized. You have 2 minutes for your interjection, sir.
11: Thank you. Thank you, Mr. Presiding Officer. Good morning, Ms. Constantino. Sundan ko lang po yung natanong kanina ni Senator Risa. So in your 32 years in land bank, hindi pa po kayo nakakita ng withdrawal na ganito kalaking amount, 125 million. Tama po ba?
1: Yes po, sir.
11: Ano yung pinakamalaking nakita nyo ng withdrawal in cash?
1: Hindi ko na po recall.
11: More or less lang. Na. Mabigyan nyo kami.
1: In cash?
11: In cash. Siguro pinakamalaking nakita nyo na o na-experience nyo na in your
1: 32? Mga 500,000 po.
11: 500,000. And next, ito na, 125 million.
1: Yes, sir.
11: In ang Shaw Boulevard, maraming negosyo dyan. No? So I assume maraming mga private companies dyan. May nakita na ba kayong cash withdrawal from a private company na ganito kalaki in the hundreds of millions?
1: Mostly po mga cheque po yung ini-issue nila.
11: Cheque? Meron bang mga cash withdrawal din? Yung mga private, sa private companies?
1: Wala po.
11: Wala, puro cheque lang ang ini-issue nila.
1: Opo.
11: And then, nabanggit nyo kanina na apat na beses pumunta sila Ms. Acosta at si Mr. Ortonio sa inyo.
1: Okay.
11: Tama po ba? Apat na beses?
1: Yes, sir.
11: Nung nag-withdraw sila, meron ba kayong any casual talk kung saan gagamitin itong mga perang ito? Kasi sabi nyo nga kanina, unusual. Ngayon lang kayo nakakita. Hindi ba nagkaroon kayo ng konting parang casual talk sa pangatlo o pang-apat na pagkita ninyo kung saan gagamitin tong perang to?
1: Hindi ko na po ma-recall, Your Honor.
11: I'm sure nag-uusap kayo, di ba?
1: Yeah, brief talk.
11: Brief talk. Mayroon bang nasabi kung saan gagamitin itong perang ito?
1: Hindi ko na nga po maalala. Sorry po.
11: Hindi nyo na maalala. Okay. And then, kanina nasa tanong rin ni Senator Bam, typically, rinireport to sa AMLAC. Eh, no? Yung mga ganitong kalaking amount. Na-i-report nyo na ba? Na-i-report nyo ito? Hindi yung detalye. Ah. Ang tanong lang naman kung na-report yung ganitong kalaking cash withdrawal sa AMLAC.
1: Ang alam ko po, ang land bank naman po ay compliant po sila sa when it comes to reporting po.
11: So, nare-report siya?
1: Compliant po kami doon.
11: Alright. Thank you. Thank you, Mr. Presiding Officer.
2: Senator Judge Pangilinan is recognized. You may proceed, sir. You have 2 minutes when you're ready.
12: Thank you. Magandang umaga.
1: Magandang umaga po.
12: Unang-una, si Gina Acosta, kilala ninyong bilang Special Disbursing Officer, tama?
1: As payee po ng cheque.
12: Hindi bilang Special Disbursing Officer.
1: Hindi po.
12: Kung siya ang payee, hindi, at sinabi nyo, iba ang tumatawag sa inyo na 2 days in advance.
1: Iba po.
12: Diba? Sino yung sinabi nyo yung tumatawag?
1: Si Miss Queenie Masangkay po.
12: Miss Masangkay.
1: Opo.
12: Bakit iba? Would you know, if you know, bakit iba yung payee, iba yung tumatawag?
1: Wala po kang idea kasi it's under the agency po kung sino pong gusto nilang gawing payee po.
12: Pero bakit si Masangkay ay kilala mo? Nagpakilala siya? Did you meet each other?
1: Na-meet ko po siya kasi po nung bago po sila mag-open ng account po sa amin, so nag-visit po sila sa branch.
12: Okay, so you knew her personally and therefore siya ang tumatawag. Pero ang payee ay si Gina Acosta. In other accounts, would you know or would you have experience na ganun din? Iba yung payee, iba yung tumatawag? I suppose, yes, no?
1: Wala po akong idea.
12: Okay. Doon sa nabanggit niyong first time ang ganyang kalaking halaga, kaya sabi niyo unusual. Meron pa bang ibang ahensya? Tama bang sabihin? Walang ibang ahensya ng pamahalaan ang naglalabas ng ganyang kalaking pera sa inyong accounts, sa inyong branch? Dahil kayo ay depositary ng government bank, hindi ba?
1: Wala na po akong ma-recall kasi nga po, kagaya ng sabi ko kanina, lahat po ay na-convert na po sila sa mga online transactions.
12: And most government agencies would use checks?
1: Checks or online transactions po.
12: Or online transactions. Okay. So,
13: And sinabi nyo, ang average na cash transaction sa inyong withdrawals, apart from yung 125 million na cash, yung average is about 500,000. Tama? Yung average amount ng cash.
1: Pwede po or lower than that? Kung cash
13: yes,
1: po?
13: Yes, opo. Yes. So, malaki yung agwat, no?
1: Opo.
13: And that's why you say it's unusual.
1: Yes, sir.
13: Okay. I have no other questions, Mr. President, Presiding Officer. Just to manifest that earlier the witness said that she's bound by the confidentiality rule under the AMLA law. But we take exception to that, but I understand that we will be tackling this matter in another article. We will not concede that you cannot disclose this information, this being the impeachment court. But it being, dahil ito ay itatackle sa ibang articles of incorporation, we will not pursue it at this time. I mean, the articles of impeachment, rather. Is it Article 2? Then we will not insist and we will not push the issue at this time. For the record, Mr. Presiding Officer.
2: Noted, but Chair would also like to place on the record that while indeed the court issued a subpoena vis-a-vis the AMLC, the provision of the law on the confidentiality with respect to bank officers are indeed provided for in the AMLC. That bank officers are those authorized to report both suspicious transactions and those exceeding 500,000 are not allowed to disclose whether or not they report. And thank you, Ms. Constantino, for being very cooperative and at the same time prudent with respect to your answers regarding the AMLC provision. Dahil kayo po yung madedemanda kung sakasakali, hindi naman po kami. If there are no other... Senator Judge Aimee, before we go on a second round. Senator Judge Aimee, thereafter, Senator Judge Erwin Tulfo for a second round, Senator Judge Ontiveros for a second round, and Senator Judge Rafi for a second round. Senator Aimee, you may proceed when you're ready, and you have 2 minutes, ma'am.
14: Thank you very much, Presiding Judge. And this is a very simple question by way of information to the prosecution. During the Blue Ribbon Committee, a certain Jean Abaya was called as a resource person, as I recall. She was then the operations head of Landbank Shaw and assumed the position of department manager thereafter. I understand, of course, that the prosecution has the right to choose your witnesses. I am simply curious, bakit hindi pinatawag si Ms. Abaya na magtestigo ngayon, samantalang siya yung may personal knowledge ng encashment ng mga check na pinag-uusapan?
15: Your Honor,
2: the Honorable Chua may respond.
15: Thank you, Your Honor. Your Honor, at that time, when this check was in cash, si Ma'am po, ang ating pong testigo, siya po ang branch manager. Hindi po si yung nabanggit po ninyo.
14: Yes, alam ko na siya yung branch manager, pero yung operations head at that time, si Jean Abaya. As a matter of fact, she was even able to say that the entire amount of the checks was withdrawn each encashment. So, ang lumalabas doon sa house hearing, kung naaalala kong maigi, si Ms. Abaya ang direktang nakipag-deal kay Ms. Acosta, di ba?
15: Your Honor, kung maririnig po natin yung kanyang salaysay, siya po kasi yung nakikipag-coordinate sa OBP.
14: Siya yung nakikipag-coordinate or sino ang direktang nakikipag-usap kay Ms. Abaya, kung ganun? Kay Ms. Acosta, sorry. Di ba si Jean Abaya?
1: Pwede po.
14: Yun ang pagkaintindi ko dun sa house hearing eh.
1: Pwede po akong sumagot.
14: Yes, please.
1: Si Jean Abaya po, siya po yung next in rank nung ako po ay branch
14: siya
1: manager.
14: Yung,
1: next sorry. In my rank.
14: Oo, yeah. Opo. Pero siya ba yung direktang nakipag-deal kay Ms. Acosta ng DepEd?
1: Ako po ang direktang sa OVP po.
14: Eh, nakakapagtaka lang kung bakit nung house hearing, si Ms. Abaya ang siyang nagsabi ng direktahan na yung entire amount ng cheque was withdrawn each encashment. Hindi po kayo. Ba't kaganoon?
1: Your Honor, bali po si Gina Abaya po ang naging incumbent manager. Siya po yung pumalit sa akin as branch manager. So at that time, tinanong po nga siya. So since operations manager po siya, aware din po siya sa transaksyon. Pero natanong din po siya kung sino direktang kumakausap sa cash division okay. staff. So, kaya po ako napatawag.
14: Kayo yung directang nakipag-usap.
1: Opo.
14: Kahit siya ang nag-attest na talagang buong amount ang winithdraw. Ganun
1: aware naman po siya sa mga transactions din po sa branch.
14: Okay. Maliban doon, Ms. Constantino, nung house sa Blue Ribbon, narinig ko, nung tinanong ni Congressman Luistro, sino ang nag-withdraw ng pera at linagay sa mga bag, nung una, sabi niyo, you didn't recall. Matapos noon, medyo may leading question si Congresswoman noon eh. Kasi ang sabi, do you recall Ms. Acosta? Do you recall Mr. Ortonio? Bigla ninyong naalala si Ms. Acosta at si Mr. Ortonio. Tama ba yun? Ba't nagkaganon? Nung una, hindi ninyo maalala. Pagkatapos noon, naalala na ninyo.
1: Pwede ko
14: ano ba talaga ang naaalala ninyo para klaro tayo?
1: Pwede po ba nating balikan po kung in transcript po talaga? Kasi baka po, mamaya, may iba pong issue before. Tapos po natanong ako kung bakit ko po kilala yung dalawa. So baka po may iba
14: kasi
1: pa pong
14: una,
1: sorry.
14: Kasi nung una, tinatanong kung nare-recall ninyo, sino naglagay ng pera sa mga bag? Sabi po ninyo na hindi ninyo maalala. Tama ba yun?
1: Ang pagkakaalala
2: kindly
1: ko po,
2: wind up.
1: Ang pagkakaalala ko, sorry po. Ang pagkakaalala ko po, ang sinagot ko po yun na si Ms. Gina ang naglagay si Mr. Ortonio. Ang hindi ko po ma-recall kung sino po yung naglabas na ng cash.
14: Hindi ko tinatanong yun. Hindi yun ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko, yung paiba-ibang sagot. Kasi nung una sabi nyo, hindi ninyo maalala kung sino naglagay ng pera sa bag. Pagkatapos nung binanggit sa inyo, do you recall Ms. Acosta, do you recall Mr. Ortonio? Naalala ninyo kung sino naglagay na yung dalawa. Bakit ganon? Yun lang po.
1: Ang pagkakaalam...
14: Considering that Ms. Acosta is allegedly the payee, bakit hindi nyo yun naalala kaagad? Doon ako nagtataka.
1: Wala po akong matandaan na sinabi ko na hindi ko ma-recall po yung naglagay ng pera sa bags. Ang alam ko po, nare-recall ko kung sino po ang naglabas ng bags.
14: Okay, balikan na lang po natin yung transcript doon sa lower house at baka maipaliwanag ninyo sa amin na maigi. Maraming salamat.
2: The lady may avail of round 2 with the permission of Senators Erwin Tulfo, Ontiveros, and Rafi Tulfo. Chair would like to acknowledge Senator Lacson first since it is his first round to ask questions. Thereafter, we will be recognizing in this order Senators Erwin Tulfo, Senator Ontiveros, and Senator Rafi Tulfo for their second round. Senator Lacson, may proceed.
16: Thank you, sir. Presiding officer. Hindi po ako magtatanong. I will only make a manifestation. I'm only wondering why neither the prosecution nor the defense is presenting a competent witness in the handling of intelligence and confidential fund. Kasi po, in my previous life, sa intelligence, sa law enforcement, ang natatandaan ko, kasi limited yung purpose ng intelligence at saka confidential fund. Nagtataka lang ako, nakita ko yung regularity ng withdrawals ng cash parang every quarter except for December, December 20. So sana kung para ma-educate kami at saka magkaroon kami ng informed decision later on, sana meron tayong competent witness sa pag-handle ng intelligence fund or confidential fund para nang sa gano'n naman ma-appreciate namin at matanong din namin sarili namin, regular ba yung every quarter? Kasi January, April, tapos July, di ba? Parang regular eh. Ang alam ko, pagka may pangangailangan dahil merong intelligence gathering operation, may confidential activities, saka palang mangangailangan ng pera. So yun lang, Mr. Presiding Officer. Defense may also... respond or comment with the prosecution. Thank you.
2: We will recognize both sides, but recognize first to respond to the inquiry of the manifestation, rather, of Senator Judge Lacson. The Honorable Chua, you may proceed, sir.
17: Thank you, Your Honor. Your Honor, we will be presenting our witness, pero hindi po siya yung testigo po pagdating po dyan. In time po, we will be presenting witness or witnesses that will explain yung manner po ng confidential.
16: Kasi I asked my staff, wala po sa listahan ng testigo na meron tayong competent witness.
15: yung COWA, diba? So saan ang galing yung sinasabi niyo may present
0: yung COWA po? They will be
15: COWA is not a competent witness sa pag-handle ng intelligence and confidential funds. Somebody,
0: Your Honor, meron po, you know, kasi kami a reservation.
15: A retired intelligence officer, you know, somebody like that na maalam mag-handle. Yes. Nagtataka lang ako bakit masyadong regular tapos yung una pa, natapat pa na magpapasko.
0: Yes, Your Honor, may pe-present po kami pero kung makikita po ninyo dun sa aming pre-trial brief, meron po dong reservation.
15: Thank you.
0: Thank you.
18: Confidential pa daw po. The Honorable Attorney Power, rather, is recognized for your comment to the manifestation of Senator Lacson.
19: Thank you, Mr. Presiding Officer. Same comment actually with the prosecution, Your Honors. Meron din po kasi tayong mga reservations. So we will present when we feel necessary, Your Honors.
18: Sa ngayon nga, confidential pa din yung witness niya. Senator Erwin Tulfo is recognized for his availment of round two. You may proceed, sir. You have 2 minutes.
20: Thank you, Mr. Presiding Officer. Ms. Witness, ito pong transaksyon na 125, 4 times po yata ito. Tama po ba?
1: Tama po.
20: Alright. Hindi po ninyo na-report ito sa AMLAC?
1: Gaya po ng sabi ko po, na-invoke ko po yung AMLA rule prohibiting us to disclose po any information regarding
20: No, I'm not saying na you have to disclose to us. Pero I'm saying, kailangan po bang i-report ito? Kasi, ma'am, ayon po sa AMLAC law natin, covered po ang lahat po ng government transactions ng government agencies. Tama po ba? Do you agree to that?
1: All right. Yes po.
20: At saka, another thing, ito po ba ang transaksyon na ito ay nasa ilalim ng list of due and demandable accounts payable LDDAP at saka meron po bang itong advice to debit account ADA?
1: Meron po silang advice na nai-issue po dyan.
20: Okay, pero nasa ilalim po ba ito ng LDDAP, yung list of due and demandable accounts payable?
1: I think agency na po ang pwedeng sumagot po regarding this.
20: Okay, all right. That's all, Mr. Presiding Officer.
18: Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Senator Judge Risa Ontiveros for her second round. You may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes.
21: Salamat po, Mr. Presiding Officer. Madam Witness, yung unusual pa rin, bago ibang tanong. Sinabi nyo kanina sa prosecution may cash involved limit. Magkano po yung cash involved limit?
1: Sa branch po
21: sa
1: namin.
21: Sa branch ninyo.
1: Oh, pwede ko bang hindi sagutin po yan for security.
21: Ah, all right. Then hindi ko itatanong yung follow-up question doon. Ito na lang. Sabi po ninyo, wala ang branch ninyo ng ganyang amount. Kung pwede nyo sabihin, magkano po ang halaga na meron ang branch nyo?
1: Yung malaki po kasi amount. So, in yes. any given day po kasi, talagang wala po kami branch. So, pwede ko po in average, kung ano lang po yung sa tingin namin nakasya po yung during the operational transactions po ng branch.
21: Magkano po yung average na yon sa branch nyo? Transactions for the day?
1: For us, mga ano po, maybe, mga, sorry po, mga 20M po.
21: 20M. So ito pong 125 million ay times 6 po dun sa average na transaction sa branch nyo in a given day.
1: Opo.
21: Okay. And then sabi nyo rin po kanina sa prosecution, kailangang tawagan ang cash center ninyo para i-transact yung amount. Magkano po yung floor ulit na halaga para kailangan yung tawagan ang cash center ninyo?
1: Any cash requirements naman po ay tinatawag namin sa cash center po namin for assistance.
21: Okay. Would you say anything above 20 million, kailangan kayong tumawag sa cash center?
1: Kahit po less than, basta po requirement po namin sa branch for that day, sa daily operations po namin.
21: And yung 125 million na yon ay lampas sa kaya ng branch nyo in that day?
1: Opo.
21: Okay. Kaya unusual ang sinabi nyo kanina. Opo. Sa prosecution.
1: Opo.
21: Okay po. In total, kalahating bilyong piso in cash ang winidraw ng Office of the Vice President sa branch ninyo. Sa experience nyo po, karaniwan rin po bang mag-withdraw ang isang ahensya ng ganyang halaga, kalahating bilyong piso, in cash, sa loob lamang ng 8 buwan?
1: Hindi ko po

0: sinigurado niyo po ba na otorisado talaga ni Vice President yung pag-withdraw ng kalahating bilyong piso?
1: Meron naman po kasi silang inisyong advice. Mm-hmm. So, binasi naman po natin yung checking na inisyo kay Ms. Gina Costa na ito po ay may advice na po and funded.
0: Alright. So, batay dun sa issue advice ni Ms. Gina Acosta, yun na yung pagtitiyak nyo na otorisado ni VP yung pag-withdraw nitong kalahating bilyong piso in
1: Opo.
0: Cash.
1: Opo.
0: Salamat po. Salamat, Mr. Presiding Officer. Last two questions if there's a final round. Salamat
2: Thank
0: po.
2: Thank you. Senator Judge Risa, Senator Judge Rafi Tulfo for his availment of round two. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes.
3: Madam Witness, how are government agency accounts being opened sa land bank? Ano yung proseso po?
1: Pakiulit po, sir.
3: Ano po yung proseso para yung isang government agency ay makapag-open ng account sa land bank?
1: Meron pong request na galing po sa kanila. At the same time po, meron din pong approval from the Bureau of Treasury na mag-open po sila ng account sa amin. So once approved na po ito, ay ma-open na po yung account sa land bank.
3: Very good. Now, sa kaso po ng OVP, sino po yung nag-open na account? Sino po yung pumunta sa banko ninyo para i-open yung account ng OVP?
1: Ang alam ko po, nag-inquire po yung head po ng agency.
3: Wag pong alam ko. Dapat sino po talaga? Sigurado dapat kayo.
1: Yung head po ng cash division.
3: Nila?
1: Opo.
3: Okay. Ano po yung mga presentang dokumento para magpapatunay na sila po authorized talaga na mag-open ng account for the, on behalf of the OVP?
1: Gaya po nasabi ko nga po kanina, yung pong request nila na mag-open account, at the same time, yung approval po ng Bureau of Treasury na sila po ay allowed po mag-open ng account sa amin.
3: I don't know kung nasa niyo po yung question kanina. Sino po yung person na pumunta doon para magpresenta na ako ay from OBP at nagpakita ng dokumento at ako yung authorized person to represent the OBP for this account?
1: Yung head po ng cash division po ng OVP.
3: And what is her name again? Anong pangalan niyo po?
1: Hindi ko na po ma-recall yung head po. Yung isa po kasi staff niya po yun,
3: okay.
1: Si Ms. Queenie.
3: So pagdating niya po dun sa banko, meron po siyang siguradong binabanggit ng mga taong point person na para pumunta sa banko para mag-withdraw at sino mga signatories, etc. etc. Tama?
1: Pakiulit po ang tanong, Your Honor.
3: Kasi po yung sa cash division, hindi mo na maalala ang pangalan ng tao ulit?
1: Yung head ng cash division, hindi ko na po ma-recall.
3: Okay, sige. Yung head ng cash division, pumunta doon ng open account. So, doon, nagkakaroon na agad ng arrangement para sabihin sa inyo na ang pwede lang mag-withdraw ay si ganito at kasama si ganito.
1: Wala pong ganong arrangement.
3: Wala?
1: Wala pong ganon.
3: O dapat mayroong arrangement para malaman ninyo kung sino yung point person ng OBP para tumawag sa inyo at sino kayo nagde-designate ng point person to coordinate from the OBP to the land bank.
1: Yung po, sorry po, ang pagkaintindi ko po kung sino po yung inisyuhan nila ng cheque, ganun po ba?
3: No, sino yung taong nagsasabi sa land bank na ito lamang ang recognize namin na tumawag at the day of the withdrawal at ito lamang ang pwedeng pumirma sa cheque, etc., etc. There has to be one person.
1: As to authorized signatories po, aware naman po yung agency kung sino po yung mga authorized pumirma. Ngayon po, kung sino
3: no,
1: po
3: yung... No, sorry. You're listening but you're not hearing me. Sino po yung tao na nagsabi sa land bank na, hey, land bank, ito lamang mga tao ang pwedeng kumontak sa inyo, ang pwedeng mag-withdraw, period. Sino yun?
1: Ang pagkakalam ko po, yun pong sina Asik or Tonyo po.
3: Sina
1: Tsaka
3: Asik.
1: Po sina po yung sila po yung sila po kasi yung officers po ng
3: So did
1: OVP.
3: They go personally sa land bank or through telephone lamang?
1: Sa pagkakaalala ko po meron po silang written communication
3: so
1: po sa
3: So how did you know na sila talaga yun nasa written communication?
1: Nagpresent po sila ng mga IDs nila. Yung doon po sa pagkakaalala ko
3: So
1: po,
3: they went to land bank personally.
1: Yes.
3: And then they presented documents to prove that they are that person.
1: Opo.
3: And
1: kasi,
3: then
1: sorry po, pwede pong mag-in. Bali po doon, sa pagkakaalala ko po, sa binibigyan lang dokumento, meron na rin pong photocopy ng mga IDs po nila.
3: Okay. Thank you. Thank you, Madam
2: Witness. Thank you, Senator Judge Tulfo. Senator Judge Pangilinan is recognized.

0: Pharmacy Saman, Mamat Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Nak, merienda time na!
5: Wow! Akong paborito na merienda! Sa Dian, Bake Shop, lami, humok, og humot!
4: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pagyuda na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake sa imong birthday ura. Sa Dian Bake Shop ginato na ginakuha.
5: Paborito gyud na ko na ma mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
6: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan ug Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
7: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
8: M2C Graphics, Davao.
9: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
10: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
11: Mga katrupa, andam diba ta sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
12: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
11: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
13: XFM.
2: Kaklarex sana.
3: Exciting!
5: Sakit man gani madagma nga matuhod ra ka, kana pakahanggugma nga madughan gyud ka.
3: Reset.
12: Kaklarek sana.
3: Exciting.

0: Aklarex, Ana.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
0: Aklarex, Ana.
3: Exciting!
1: Exciting! Exciting.

0: in Davao City, XFM 89.1. Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga headlines, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Dating land bank manager na si Violeta Constantino humarap sa 10 araw na impeachment trial laban kay VP Sara Duterte.
2: Constantino ibinunyag ang umano'y backroom na pinaglabasan ng 125 million cash na kagaya o naka-gym bags para sa OVP.
1: Pagiging normal ng cash withdrawal ng OVP, kinwestiyon ni Senador Judge Erwin Tulfo.
2: Senador Robin Padilla nanguna sa hypothetical 2028 senatorial survey ng Octa Research.
1: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. muli po iginit ang pag-alis ng system loss charge sa electrical bills natin sa inyong pagdalo sa pagunitan sa anibersaryo ng Ipiralo.
2: Vice President Sara Duterte pinasinungalinga ng balitang may nakatakdang paglaya si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC.
1: Balitang regional, mga katropa, PBBM binisita ang patuloy na itinatayong People's Bill sa Davao City.
2: Sa balitang international, 16 anyos na sospek sa 2024 school shooting sa US, hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong.
1: Showbiz, asawa ni Doc Willie Ong na si Doc Lisa na diagnosed din ng cancer.
2: Sa balitang sports, Dwight Ramos at AJ Edu hindi maglalaro sa 2026 Asian Games title defense.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, maulang pananghalian po ng Wednesday, July 29, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabayan din po na napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM station sa inyong lugar.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye na ng balita sa XFM News Nationwide, iniharap po ng prosecution si dating Land Bank Show Boulevard Branch Manager Violeta Constantino bilang unang testigo kaugnay na Article 1 ng impeachment trial na tumatalakay sa umano'y maling paggastos sa 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ayon sa prosekusyon ng Land Bank Show Boulevard Branch, ang umano'y nagpo-proseso na encashment ng apat na cheque na nagkakalaga ng 125 million pesos bawat isa. Inaasahan na magsisilbing bahagi nang ebidensya ng prosekusyon ang testimonya ni Constantino sa pagpapatuloy ng paglilitis.
0: XFM News Nationwide.
2: Hindi na pinatapos ni Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero si House Prosecutor Laila De Lima sa kanyang opening statement matapos maghain ang objection ng depensa. Narito ang report.
0: Live report.
2: Pinaalis ni Presiding Officer Francis Chis Escudero si House Prosecutor Laila De Lima sa pagpapatuloy ng kanyang opening statement matapos umanong maglahat ng mga conclusions of fact and law kasunod ng objections na inihain ng spokespersons ng defense team na si Attorney Michael Poa. Ayon kay Escudero, ilang beses nang nagbigay si De Lima ng mga konklusyon sa batas at sa mga pangyayari sa halip na ipaubaya ang mga ito sa magiging testimonya ng mga testigo at mga ebidensyang ihaharap sa impeachment trial. Bago pa man ito patigilin, nagbabala na si Escudero kay De Lima. Kasunod nito, hiniling ni Attorney Michael Poa na huwag nang payagang ipagpatuloy ni De Lima ang kanyang opening statement. Binigyan din ng depensa na ang opening statement ay dapat maglatag lamang ng balangkas ng kaso at hindi magpahayag ng mga konklusyon na dapat ay mapatunayan sa pamamagitan ng mga testigo at ebidensya sa paglilitis.
3: Sa kabuuan ng ebidensya, makita ang hindi lang mga simpleng irregularidad ang nangyari.
4: Objection, Your Honor.
3: Malinaw again, ito.
4: Objection, Your Honor.
5: Honorable Dilima, I would have to stop you. I would have to stop you at this point. The continuing objection of the respondent is duly noted. I would have to stop you at this point.
3: And I have to
5: my
3: stop
5: due
3: now.
5: Apologies, but kindly call your witness already.
3: Thank you, Your Honors. I submit. Thank you very much.
5: Kindly call your witness, Representative Chua.
2: Yan ang pahayag ni Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero, Attorney Michael Poa, at House Prosecutor Laila De Lima. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: VP Sara, absuelto o convictado? Convictado. Impeachment coverage.
1: Samantala, inilahad po ng dating Land Bank branch manager na si Violeta Constantino muna'y paggamit na isang backroom kung saan inilalabas ang cash para sa Office of the Vice President Special Disbursing Officer na si Gina Acosta. Ayon kay Constantino, inilabas umano ang 125 million pesos na cash ng OBP sa isang backroom at inilagay sa mga bag na kahawig ng gym bags. Ayon kay Constantino, ang pera ay nakapack sa tig 1 million pesos o kabuang 125 packs bago umano isinilid sa tinatayang 3 hanggang 4 na malalaking gym bags na dala ng OBP Special Disbursing Officer na si Gina Acosta. Kinwestiyon naman ni Senador Rapid Tulpo ang testimonya at hiniling sa testigo na maging tiyak sa bilang ng mga bag na ginamit dahil ani ay mahalagang maging eksakto ang detalye sa pagdinig.
0: XFM News Nationwide.
2: Kinwestiyon ni Senator Judge Sherwin Tulfo kung normal ba ang pag-withdraw ng Office of the Vice President ng 125 million na cash. Sa nagpapatuloy na pagdinig, sinabi ni dating Land Bank Branch Manager Violeta Constantino, unusual o hindi pangkaraniwan ang ganitong kalaking cash withdrawal ng isang ahensya ng gobyerno. Nang tanungin ni Tulfo kung alam ng bangko na para sa intelligence funds ang naturang halaga, sinabi ni Constantino na wala silang kaalaman tungkol dito. Inamin din ni Constantino na bagamat napaisip sila kung saan gagamitin ang napakalaking halaga ng cash, hindi na nila ito tinanong dahil may nauna ng abiso kaugnay sa transaksyon. Sa ngayon, nagpapatuloy ang pagtatanong ni Senator Judges o ng Senator Judges Prosecution at Defense Team kay Constantino bilang testigo.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, mga katropa, nanguna si Senador Robin Padilla sa hypothetical senatorial preference survey ng Octa Research para po sa 2028 elections matapos makuha ng 53.9% na voters' preference. Pumangalawa si Senador Rapid Tulfo na may 47.4%, habang pangatlo naman si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na may 45.4%. Kasama din sa Magic 12 list sina Grace Poe, Bico Soto, Senator Loren Ligarda, Manny Pacquiao, Congressman Paulo Pulong Duterte, Ben Tulfo, Abby Binay, Jinggoy Estrada at Mark Lapid. Ayon sa Octa Research, hindi dapat ituring na prediksyon ng magiging resulta ng halala ng survey dahil mahigit sa 2 taon pa bago po ang 2028 elections. At maaari pang magbago ang mga kandidato at opinyon ng mga botante. Isinagawa ang survey mula July 4 hanggang 11 ngayong taon sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 respondents sa buong bansa na may positive-negative 3% margin of error sa 95% confidence level.
0: XFM News Nationwide.
2: Samantala, binatikos ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sinabing huli na ang marami sa mga inihayag na programa ng administrasyon. Ayon kay Sendanya, nagkaroon ng sapat na panahon ang pamahalaan upang tugunan ang mababang sahod, mataas na singil ng kuryente at mga isyu ng korupsyon, ngunit hindi ito agad na aksyonan. Nagduda rin ang mambabata sa panukalang pag-amyenda sa EPIRA law dahil dadaan pa ito sa mahabang deliberasyon sa Kongreso at hindi agad magpapababa ng electricity rates. Higit ni Sendanya, kailangan ng mga Pilipino ang agarang resulta at konkretong aksyon, hindi mga anunsyong inilalabas sa uling bahagi ng termino ng Pangulo.
0: XFM News Nationwide.
1: Binigyan ng bagsak na marka ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando si Paulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanya pong ikalimang State of the Nation Address dahil umano sa kakulangan ng mga konkretong hakbang para sa kapakanan ng mga manggagawa. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni San Fernando na walang binanggit ang Pangulo tungkol sa wage increase, pagwawakas ng contractualization, karapatan sa pag-uunyon at mga agarang solusyon sa patuloy na pagtaas po ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Bagamat sinabi niya na susuportahan nila ang panukalang income tax exemption at pagtatanggal ng system loss charge sa kuryente, iginit po nito na nananatiling pangako pa lamang naman ang mga ito at maring matagalan bago may patupad.
4: EBM, bagsak na bagsak ang marka para sa mga manggagawa. Bakit ang mga pronouncement ni Pangulong Bongbong Marcos, bagamat magandang pakinggan, hindi umaasa. Ako hindi ako umaasa, Boss George, na mangyayari yan anytime soon.
1: Mga katropa, si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando.
0: XFM News Nationwide.
2: Kinuwestiyon din ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando ang labis na pagtuon ng administrasyon sa ayuda sa halip na maglatag ng mga pangmatagalang solusyon para sa kabuhayan ng mga manggagawa. Sa parehas ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni San Fernando na mahalaga ang mga programa tulad ng AICS at tupad para sa mga nangangailangan. Ngunit hindi umano ito natutugunan ang ugat ng mga suliranin tulad ng kawalan ng dekalidad na trabaho at mababang sahod.
4: Ang kanyang flagship project, Boss George, kung maririnig mo all throughout, ayuda. Pinagmamalaki niya yung AX,
2: yung tupad, hindi ba?
4: Yung sa ayuda, Boss George. May mga tao talagang kailangan ng ayuda.
2: Yes.
4: Pero ang problema natin, nandoon sa kung ang tugon mo sa lahat ng problema ng bansa natin ay ayuda, hindi mo ina-address yung problema. Naglalapat ka lang ng mga band-aid na solution. So other than ayuda, what is there to na pwedeng ipagmalaki? Yung presidente magsusona at ang ibabalandra niya ay job fair. Kahit hindi presidente, kayang gawin yun eh.
2: Iginit din ang mababatas na hindi sapat na ipagmalaki ang mga job fair sa State of the Nation Address o SONA dahil matagal na rin itong isinasagawa maging ng mga pribadong organisasyon. Binigyan din ni San Fernando na ang kailangan ng mga manggagawa ay mas maraming permanenteng trabaho, makatarungang sahod at mga polisiyang magbibigay ng pamatagal ng seguridad sa kanilang kabuhayan.
0: XFM News Nationwide.
1: Si Pangulong Marcos muli po iginit ang pag-aalis ng system loss charge sa electric bill sa kanyang pagdalo sa paggunita ngayong araw sa anibersaryo ng Imperial Law. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
6: Muling iginit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-amienda sa Imperial Law upang alisin sa electric bills ang systems loss charge at kaugnay na VAT nito. Sa 125th anibersaryo ng batas at inaugurasyon ng unang Interactive Energy Museum ng bansa sa Taguig City ngayong araw, ay sinabi ni Pangulong Marcos na dapat magbayad lamang ang consumers ng kuryenteng kanilang ginamit. Inihayag naman ni Pangulong Marcos na 25% ng power supply ng bansa ay mula sa renewable energy, target ng gobyerno na itaas ito sa 35% sa 2030 at 50% sa 2040. Nanawagan din si Pangulong Marcos sa publiko na magtipid sa kuryente at huwag kalilimutang i-unplug ang mga appliances na hindi ginagamit. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan si Senador Risa Ontiveros na masusing pag-aralan ang iniulat na PAC Silica Initiative ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA upang matiyak na ito ay magsisilbi sa pambansang interes ng Pilipinas. Ayon kay Ontiveros, dapat isaalang-alang hindi lamang ang posibleng economic benefits ng proyekto kundi pati ang epekto nito sa trabaho, digital security, national sovereignty at kalikasan. lalo na't may kaugnayan ito sa artificial intelligence o AI at semiconductor investments. Nagbabala rin ang senador na maaaring ang mismong mga Pilipinong manggagawa ang bumuo ng AI systems na kalaunan ay maaaring pumalit sa kanilang mga trabaho. Kaya kinakailangan timbangin ng mabuti ang mga panganib at benepisyo nito. Samantala, tumanggi namang magbigay ng komento si Vice President Sara Duterte tungkol sa Pax-Silica dahil sinabi nitong wala pa siyang sapat na kaalaman higil sa naturang proyekto.
0: XFM News Nationwide.
1: Iniugnay mga katropa ni Vice President Sara Duterte sa manay mahinang liderato o liderato ang numaraming insidente ng karasaan sa mga paaralan at maging iba pang suliraning kinakaharap po ng bansa. Ayon kay VP Duterte, nawawala ang disiplina at respeto ng mga mamamayan kapag wala mo nung nakikitang matatag na pamumuno mula sa pinakamataas na opisyal ng pamahalaan, kabilang ang Pangulo at mga miyembro ng gabinete. Iginit din ng Vice Presidente na maging sahanay ng mga empleyado ng gobyerno ay nakikita umano ang kawalan ng pagkakaisa dahil sa pagkawala ng moral na pamumuno sa itaas. Ginawa ni Duterte ang pahayag matapos siyang dalawin sa The Hague, Netherlands ang kanyang amang si dating Paulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakapiit pa rin sa kustodiya ng International Criminal Court.
0: XFM News Nationwide.
2: Malabon City, patuloy ang pagunlad sa pamumuno ni Mayor Sandoval. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
7: Ibinida ng Malabon City Mayor Gino Sandoval ang mga pangunahing tagumpay ng kanyang administrasyon sa ikaapat na State of the City Address o SOCA na nakataon sa patuloy na pag-unlad at mas mahusay na serbisyo para sa Malabueño. Iniulat ng alkalde ang mga programa para sa pagpapalakas ng lokal ng ekonomiya, suporta sa MSME, paglika ng trabaho at mga inisyatiba sa edukasyon, kalusugan, pabahay, disaster, preparedness at digital governance. Binigyan din ni Sandoval ang patuloy na suporta sa City of Malabon University at mga programang para sa iba't ibang sektor ng komunidad. Ayon sa alkalde, patuloy na nagbubunga ang mga programa ng kanyang administrasyon at nagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga residente. Para sa Kakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Pinasinungalingan ni Vice President Sara Duterte ang kumakalat ngayon sa social media na sinabi umano na makakalaya na sa susunod na linggo si dating Paulong Rodrigo Duterte mula sa custody ng ICC. Ayon kay VP Duterte, wala siyang binanggit sa kanyang talumpati sa London tungkol po sa nalalapit na paglaya ng dating Pangulo. Anya, malinaw na schedule o malinaw sa schedule na inilithala ng ICC na wala pang nakatakdang pagdinig o kaya'y utos para po sa kanyang paglaya, kundi ang trial proper lamang. Ibinahagi rin ang Vice Presidente mga katropa na nasa mabuti at masayang kalagayan ang dating Pangulo ng kanyang dalawin sa The Hague at ipinahatid nito ang pasasalamat at pagbati sa mga miyembro ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at sa kanyang mga taga-suporta.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:19 ang oras sa XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo na sumasa inyo sa pamamagitan ng XFM 98.5 Nara, XFM 102.4 Rojas at XFM 95.3 Brooks Point sa Palawan.
0: Balitang regional.
1: Si Pangulong Bongbong Marcos ay binisita ang patuloy na itinatayong People's Ville dyan sa Davao City. Katropa natin sa balita, Jovet Espanyol ng XFM Davao.
0: Live report.
8: Pero Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na tinatayong People's Veil sa Kalinan, Davao City, isang araw matapos ang kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA. Ang proyektong People's Veil ay may kabuuang lawak na 14.23 hectares at nakatakdang magkaroon ng 72 gusali na maglalaman ng mahigit 7,200 units na pabahay. Ayon sa Pangulo, target na matapos ang proyekto bago matapos ang kanyang termino. Inihayag din ito ang planong magdagdag ng iba pang mahalagang pasilidad sa loob ng komunidad upang matugunan ang pangangailangan ng mga magiging residente.
9: Mahirap tirahan kung wala naman puntahan ng mga bata, walang malapit na palengke, wala hindi malapit sa trabaho.
8: Samantala, sinabi ni Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD Secretary Engineer Jose Ramon Aliling ng People's Veil sa Davao ay isa sa pinakamalalaking proyekto sa ilalim ng pinalawak na 4PH program ng pamahalaan. Dagdag pa ng kalihim, pinag-aaralan na rin ang ahensya ang mga mungkahi ni Pangulong Marcos hinggil sa mga karagdagang pasilidad na kinakailangan ng komunidad.
10: Una-una, nung pagbisita niya kanina, napansin niya na umikot siya marami mga bata. So sabi niya sa amin, baka kailangan natin maggawa ng sariling eskwelahan at iba pang pasilidad para doon sa mga bata dito mismo sa loob ng development. Kasi 7,200 units to eh. Kung may tatlong bata bawat pamilya, makikita nyo, 20 or less more than 20,000 ang magiging bata. So aaralin natin, nakikita nyo doon, nandun yung space natin, isang block ito, no, para sa amenities. Pag-aaralan natin mabuti kung anong talagang pasilidad ang kailangan nitong komunidad na ito.
8: Sa kasalukuyan, may 42 pang limang palapag na gusali ang nakatakdang itayo. Samantala, nagsimula na rin tirahan ng mga benepisyaryo ang mga natapos na housing units. Ayon sa mga residente, malaking tulong ang proyekto dahil bukod sa komportable at ligtas sa mga unit, abot kaya rin ang buwan ng amortisasyon. Ang 4PH o Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program ay flagship housing initiative ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong makapagbigay ng milyon-milyong abot kayang pabahay sa mga pamilyang Pilipino na nagnanais magkaroon ng kanilang sariling tahanan. Mula rito sa XFM 89.1 Davao, katropa nyo sa balita, Juvette Espanyol, XFM News.
2: Isa sa mga sospek sa Mama Sapano massacre na nagresulta ng pagkasawi ng 14 na Cordilleran, arestado ng PNP. Katropa natin sa balita, Edmar Galingana ng XFM Santiago.
11: Arestado na ang isa sa mga akusado sa naganap na Mama Sapano massacre noong 2015 na kumitil ng buhay ng 44 na miyembro ng Philippine National Police Special Action Force o PNP SAF, kabilang ang 14 na opisyal ng pulisya mula sa Cordillera. Makalipas ang 11 taon na pagtatago, na huling akusado na si alias Muslimin na binansagang number one most wanted person sa Maguindanao del Sur at isang senior member advisor ng Pinenekelan Criminal Gang na kabilang sa mga krimen ng extortion, robbery at iba pang marahas na krimen sa probinsya na konektado sa Dawla Islamia Hassan Group na umano'y kaakibat ng ISIS na itinuturo sa ilang pangseri ng pambobomba at karahasan sa Mindanao. Kabilang sa 44 na nasawi at sinasabing napas lang na akusado sa nasabing madugong engkwentro sina Police Senior Inspector Gednat Tabdi, Police Senior Inspector Cyrus Anniban, PO1 Gringo Kayango, PO1 Angel Kadiomat, PO2 Peterson Karap, PO2 Jerry Kayob, PO2 Nobel Kiangan, PO3 Noel Golokan, PO2 Walner Alagaw, PO2 Robert Danao, PO2 Robert Danao Jr., PO2 Joel Dulnuan, at PO1 Russell Bilog na mga Cordillaran. Bukod pa rito, suspek pa ang akusado sa naganap na pananambang sa isang pulis sa Sheriff Aguac, Maguindanao del Sur noong Marso 28, 2026 habang narecover din sa kanyang pag-iingat ng 4 na 5.56 caliber rifle, isang 7.62 caliber M14 rifle, 3 improvised explosive device at isang itim na Suzuki minivan. Ang suspek ay nasa kustudiya na ngayon ng pulisya at inaasang haharap sa mga kasong isinampal laban sa kanya. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Edmar Kalingana, XFM News.
1: May truck helper patay matapos masagasaan ang matras na cement mixer. Katropa natin sa balita, Almi Mata na XFM Cebu.
12: 73 anyos na truck helper matapos mabangga at masagasaan ang isang umatras na cement mixer sa barangay Cambigong, Sambuan, Cebu noong Hulyo 28. Ginilala ang biktima na si Raymond Alberca Lantexe, residente ng sityo Dubdub, Barangay Bugo, Argao, Cebu. Samantalang ang driver ng Sino Truck Transit Mixer na pag-aari ng Kirante Construction Corporation ay si Jeffrey Kadungog Famugula na 39 anyos. Batay sa paunang imbestigasyon ng Sambuan Municipal Police Station, patungo ang truck sa barangay Kanyurong upang magatid ng simento para sa isang road concreting project nang bigla itong umatras sa isang matarik na bahagi ng kalsada dahil umano sa mechanical failure. Sa mga sandaling iyon, nasa gilid ng truck ang truck helper at inaangat ang mga nakalaylay na linya ng kuryente upang makadaan ang sasakyan. Nakatalon pa umano ang biktima ngunit hindi niya naiwasang mabangga at masagasaan ang umatras na simento mixer. Agad siyang isinugod sa Sambuan Rural Health Unit ngunit idiniklara ng dead on arrival ng doktor. Hindi naman nasugatan ang driver at kasalukuyang nasa kusodiyan ng pulis habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Inihanda na rin ang pagsasampa ng kasong reckless imprudence resulting in homicide at damage to property laban sa driver. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata sa Kanyu.
2: Saksakan sa San Pablo Isabela, isa nasawi, dalawa sugatan, tatlong sospek mag-ama. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tukikaraw.
13: Arestadong isang lalaki matapos ang insidente ng pananaksaka at pananakit na ikinasahwi ng isang biktima, habang tatlo naman ang sugatan sa isang bahay sa Sityo Katentengan, San Pablo Isabela, Hulyo 26 ngayong taon. Sa paniyam ng XFM News Team, kay Police Captain Pedro Alama, Officer in Charge ng San Pablo Police Station, mag-ama umano ang tatlong suspect sa insidente. Nagsimulang kaguluhan matapos makita ni Julius Tagapan ang mga suspect na nasa loob na ng kanilang bahay dahil dito nagkaroon ng komisyon at alitan sa pagitan ng dalawang grupo. Habang nagpapatuloy ang tensyon, ginising naman ng ingay sina Jeric Simangan at Arcadio Pananga upang awatin sana ang mga nag-aaway. Hindi naman nila batid na may dalang matatalim na pala na sandata ang mga suspect. Sa gitna ng alitan, paulit-ulit na nga sinaksak ng tatlong suspect si Jeric Tagapan, habang si Arcadio Pananga naman ay nagtamo ng saksak mula ka alias Ramon na siyang ama ng dalawang kasama niya. Hindi rin nakaligtas si Julius Tagapan dahil inatake na rin siya ng tatlong suspect. Samantala, hindi rin ligtas si Noymer Reyes matapos paghampasin naman ng steel pipe ni alias Jun na anak ni Ramon. Agad namang tumakas si alias Mark at alias Jun patungo sa hindi malamang direksyon matapos ang insidente. Samantala, ang kanilang ama naman na si alias Ramon ay kusang sumuko na sa kapulisan at ibinigay nito ang kutsilyong ginamit sa pananagsaka. Matapos ito, dinala siya sa Milagros Albano District Hospital sa Bayan ng Kamagan para sa medical examination. Kalaunan, isinugod siya sa San Pablo Municipal Police Station para sa kukulang disposisyon. Sa ngayon, luhaan naman ang pamilya ni alias Ramon. Anila, sa hirap ng buhay, ganito pa ang kanyang sinapit. Ayon sa kanyang kapatid, naglalako lamang umano ng talbos ng kamote ang kanyang hipag habang laborer naman ang kanyang asawa na suspect na si alias Ramon. Magpangga ngayon, kasalukuyan pang tinitugis ng San Pablo Municipal Police Station ang dalawang suspect matapos tumakas sa nasabing insidente. Bagamat nagbigay naman ng ilang saysay sa pangyayari ang kapamilya ng biktima sa mismong himpilan ng San Pablo Police Station, tumanggi naman silang humarap sa kamera dahil sa takot at trauma na sinapit ng mga ito. Dahil ito, mas pinigting para San Pablo Police Station ang Police Visibility at Kampanya Kontra Kriminalidad upang masiguro ang seguridad at kapayapaan sa bayan ng San Pablo Isabela. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tuguegro City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegro at para sa nakakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News. Weather
1: Update. Katropang Brian, magdudulot ng maulap na kalangitan, kalat-kalat pa rin pag-ulan, thunderstorm ang sa malaking bahagi ng Luzon ng LPA sa loob ng PAR ngayong araw.
2: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, kabilang sa maapektuhan ang Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Bicol Region, Oriental at Occidental Mindoro, Romblon at Marinduque kung saan posible ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan.
1: At natiling umiiral po ang Easterlies, mga katropa, sa ilang bahagi ng Hilagan, Luzon. Localized thunderstorm naman ang mararanasan sa iba pang bahagi ng bansa.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.39 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.26 ng gabi.
0: Balitang International.
1: Ihatid po sa atin to ng Santon Gold, hinatulan ng habang buhay na pagkakulong ang 16 anyos na si Colt Gray. Matapos sumami nagkasala sa pamaril sa isang paaralan sa Georgia, U.S. noong 2024 na ikinamatay ng 4 katao at ikinasugat ng 9 na iba pa. Si Gray na kinasuhan bilang isang adult ay umamin sa 55 cases kabilang ang murder at assault kaugnay ng pamaril sa Apalachee High School noong September 2024.
14: Ang balitang showbiz, ahatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Kinumpirma ni Dr. Annalisa o Doc Lisa Ong na siya ay na-diagnose ng early stage invasive ductal carcinoma, ang pinakakaraniwang uri ng breast cancer. Dumating ang diagnosis habang patuloy namang sumasailalim sa gamutan ng kanyang asawang si Doc Willie Ong na lumalaban naman sa stage 4 sarcoma cancer mula pa noong 2024. Ayon sa mag-asawa, maagang natukoy ang sakit ni Doc Lisa, kaya mas mataas ang posibilidad na maging matagumpay ang kanyang gamutan. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang Sports.
1: Hatid po sa atin, katropa, ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Hindi maglalaro sa Gilas Pilipinas na Dwight Ramos at AJ Edu sa 2026 Asian Games matapos kumpirmahin ang samahang basketball ng Pilipinas dahil daw po sa conflict sa schedule ng Japan D-League Manila Games. Ayon sa SBP, nakatakdang maglaro ang koponan ni Ramos at Edu sa Manila Games sa September 9 and 10. Kasabay ng pagsimula naman ang kampanya ng Gilas sa Asian Games sa Nagoya, Japan. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide. Ngayon po Wednesday, July 29, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami nyo mga katropa, ako si Buddy Obera.
2: Ako po si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay. Exciting Pilipinas.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyak. XFM. Katropa mo. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB

0: Paklarik sana.
1: Exciting.
2: X-rated sa XFM.
3: Usa, ginawa tani mo kung gumba?
4: Opik.
3: Salamat kay Ella. Dagang kisalamat.
4: Hinaut nga dili ko ni mo pasakitan.
3: Dili ka na mahitabo, Ella. Mahal ko kay ikaw. Dili mahitabo nga pasakitan nako ang babae nga akong mahal.
4: Vic.
3: Oo, kamalipayan ko, Ella. Huwag kabutangan sa kong kalipay.
0: I

0: Mayo hinuon nga, uyab na mo ni ila.
1: May, inaot niya siya na kita. Sinagidontang akong mahimong asawa.
0: Ah, pabida, mo palang gani pagsugot ni ila ni mo. Kasal na ang nasa muna-una di ah.
1: Ingan na nagsitigurong nahikugma, bay?
0: Bay, tambag lang ako ni mo. Ayaw lang kayo palabi si mong kipate, ha? Billy sa town! O, bisag gamay lang para si mong kugalingon. Ayaw, diritsyo hatag tanan.
1: Bay,
0: hinay-hinay lang, God. Aba?
1: Oo, bay. Og salamat.

0: Happy anniversary.
1: Happy anniversary to.
0: Huwag ikaw tanga sa kong kalipay nga. Miabot agad o sa katuig.
1: Ingaman sab ako, Vic.
0: Mahal ko kayo ikaw, Ella. Mahal ko kay ikaw.

0: Bay, okay na ka? Ano kung mag-minyon Miss Ella?
1: Ikaw?
0: Di ko makatugot pa nga. Mahimuwag pa siya nako. Mauhag din ko siyang magpakasal.
1: Oh, ikaw ko. Swaya lang sa pag-ingon. Oh, waman mo yung problema sa inyong edad kung mag-minyo mo kay legal naman na inyong edad. Sakto naman mo si edad.
0: Karon, ako siyang sultihan. Gagusto na kong magpakasal niya.

0: magpakasal?
1: Oo, Ella. O ginaot na, musugot na ka nga magpakasal na.
0: Vic, di lang una sa pagkakaroon. Tungod kay, di ba ko andam? Hinaot na makasabot ka na ako, Vic. Dili pagyud ko andam ron. Pero asa raman unya na ba? Ikaw naman sa gyud ang akong gipangandoy nga mamahimong amahan sa akong mga anak. Mong ayaw ka bala ka, anha. Pero di lang sa gyud sa pagkakaroon.
1: Ay ka bala ka, Ella. Tungod kay sa tanang panahon, andam ko sa akong pagsabot ni mo.
0: Salamat. Salamat ka, ayo, Vic.
1: Basta kay mawala ni timan iha. Mahal ko kay ikaw.
0: Mahal ko sab ikaw kaayo, Vic.

0: Usa, musugot ka na nga, magpakasal ta?
1: Oh, Vic.
0: Salamat ka, Ella. Salamat.
1: Uy! Usa ka, good. Huwag mga kayo imong pag-akusta ko.
0: Nalipay na ko sa imong desisyon, nga misugot ka na. Karun dayon, ingnan na ko akong magilikanan. Araw masabutan din nato ang atong kasal. Ugma, mamayamis inyo. Oh, ngano? May problema ba?
1: Di lang una, daida yun ang papamay.
0: Ha? Huh? Open nga naman.
1: Mularga ko pa ingon sa Manila.
0: Unsa?

0: wa man. Wa may sakit ang among anak.
1: Nang.
2: Kay ngano man di Ivic?
1: Dako mong good og kausaban ng ako nakita niya nang noy.
0: Oh.
1: Nang luspad mong good siya maayo niya, midaot.
2: Why sakit ang among anak? Wa.

0: Ila, dugan ni ko si tinood.
1: Tinood nga unsa?
0: May sakit ka.
1: Unsa ba'y sakit? Launsa ka baya, uy?
0: Sorte ko si tinood.
1: Unsa may ko isulti ni Mubik? Ha? O ako'y sakit.
0: Sure ka?
1: Ulag ka eh.
0: Bantay, doon nakikitago na ko ha. May ubos ka ni mo.

0: Manimpa mo ka to. Nganong wapa mo ka matindog? Sige na, tana, aron manimpa na ta.
1: Naglain ng gamay ang akong lawas.
0: Naglain? Di lang tama dayon.
1: Di. Manimba ta.
0: Ila. Launso ka. May barang ka manggun. Ila. Ila. Kinuko. Nakuyapan siya. Ila!
2: Pasaylo ako ha. Wa na mo gisulti ni mo nga doon na siya sakit, Vic.
0: Unsa?
2: Vic, doon na siya pneumonia. Maong dalira kayo siyang baluya. Huwag nagkaanam siya o kaluspat.
3: Pasayluag kami, Vic. Kung damo kinikitago ni mo.
0: Kinuo ko. Nga doon ka masulti. Nga doon na dahil kayo sakit.
2: Tungod kay. Di ko gusto nga mag-ul ka. Huwag mabala ka na kung mayo.
0: Huwag ganun. Huwag ka mamakay bawon sa kadako sa kong kabala ka ron, ha?
2: Vic.
0: Mahal ko ikaw. Mahal di ka kaya.
2: Vic.
0: Susunod ko na si Batio ni mo. Ay, ang pagtako-tako. Aba?
2: Sorry.
0: Mahal ko. Mahal ko di ka ina.
2: Mahal ko sabi ka, Vic. Pero, may hangyo lang ko niyo.
0: Unsa ka na?
2: Buwag na ta. O pangita na lang uglain nga angay kit niyo.
0: Unsa? Unsa?

nagkaroon na akong dakong pangutana. Dako kay ni nako nga problema kung unsang angay na akong buhaton. Okay nga ko mga pagutana, DJ. May kaayuhan pa ba kang sakit nga pneumonia? Dili naman kagatubang si Ella nako. Unsaon man ako ni aron makita ko siya. Nakibuwag na siya nako pero wala ko musukoy. Angay ba nga tumano nako ang iyang gisulti? Gusto ko siyang makita pero naglibog ko. Naglibog ko sa unsa nga pamaagi, DJ. Nakasabot ko sa sitwasyon niya. Apan unta masabtan sad niya nga nasakitan ko. Nasakitan ko. Nga magbuwag mi nga tungod ani. Naglibog ko sa unsay angay buhaton og maunang nga ni ako. Nagpadani ini nga ako ang swat suginanon. Ano hatagan unta ko ninyo? Og saktong sulbad. Okay niya nga kung ang X.

0: XFM.
1: XFM.
2: Santo Blas Gold.
3: Ako si Joel, dili ko katarong tulog. Pila na kasima na ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan. Gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santo Blas Gold. Og ako ning giinom matag adlaw. Tibo jud ang Santo Blas Gold.
2: Santo Blas Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santo Blas Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una kusugay ko may inom og kape. 3 to 4 cups a day. Hangtod sa natukar na ang akong asilog. Gasukasukan ako. O gapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ng pag-inom sa akong kape. Kung nangita akong kape nga herbal, kung akong isulayan sa pag-inom, kanang dili makasaka o gasid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lami siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nagamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani akong immune system ni kusog, dili ko dali ma-stress, di mag dili makuha na kong ulo maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa akong amiga nga ni introduce ani nga product.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
7: Check.
4: Regular exercise?
7: Check.
4: Vision X Plus?
7: Check.
4: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting pagamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Mapalit na sa mga butika.
4: Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Samsung Plus Herbal Soap. Nakatutulong

0: Botiga.
1: XFM. Ora sa XFM Cebu Philippine Standard Time 2:17 in the afternoon. Time check is brought to you by Sinthone Plus Coffee Mix Katropa. The best coffee is on one sachet na already. It's on the one cafe na ako ma-recommend sa inyo. Not cafe, but coffee. One coffee na ma-recommend na ko sa inyo. Because there is a lot on it. Like, probably not just a lot, but more about it. Kaya wataka ba unsa pang ginaghanap benepisyo nga makuha ni Nitoad kay malunggay, mangustin og ginatawag natong ato gining soya powder nga taas og fiber, labi na sa mga katropan to medyo ka monitor when it comes to their weight. Yes, if you're looking for the high protein, this one really helps you to gain that more. Sinthone Vitamin Sinthone Plus Coffee Mix. Kani ato ang produkto nga kape nga makadili makahapdo sa inyong ginawaan. Labi na sa mga katropa nato na medyo conscious when it comes to their coffee because they might be having experience of maghapdo sa ilang kuto-kuto, musaka ilang acid, and this is it for you. Sinthone Plus Coffee Mix. Morning giingon nga nga pinaka na nambal pa. Sinthone Plus Coffee Mix. Yes, open ang atong linya 0928-5508-77. Open sa inyo mga advices atong letter sender. Medyo medyo curious ko sa ato ang story today. Medyo na curious ko to the point nga I was contemplating while off air. At napapaisip ako na para bang ay tama ba yung naririnig ko dito? Oh, baka kasi medyo nako-confuse ako. Baka ibang sakit yan. Oo, pero anyway, well, dili man kita nagpadala ng sulat, dili ta kabuot kay mo makaihang gib. Wow. Wala Doc JJ. Di man kita nagpada. Saman. Okay, open na itong linya sa mga gusto mo hatag sa ilang Swiss John. Kasama sa tanta bo anyway. Open ang atong linya mga katropa ha. Agyan ang atong linya nga pwede niyong tawagan 0928-5508-727. I'm waiting here. I'm waiting for your love. Waiting for your touch. Ana. Gitoyo ben ako nga taas ako nga ako ang music part kaya aron dili kay ko mag-music karong mga umaabot nga mga oras kay Meru ano. So, para walay makadisturb. Ana man, de ba? Sige na, tawagin na kay mag-atang ko din eh. Kay kuway man ako, balik na mag-music ron. Oh, pila ra may pagbalik na ako. Na! Ayaw! Pero kung naman ito ako sa yung sakit po, kung naman ako ba, in ato yung sintomas? Base sa doktor nga kung naka-istorya, taod-taod lamang. Matod pa sa akong higalang doktor. Ang gibati ng sakit o mga sintomas sa ato ang tigpadani ng itong programa. Dili na pa batuod. Oh. Sige na ha, tawagin ninyo ha. Kahit kung hindi manawag, ako na rin mo advice diri day. Ako na lang tanan. Panawag na mo kay pipila na lang kaadlaw, dili na ako ang inyo makaistorya sa kahangina. Ano yung di ba nga? Maldita juday ka DGRC no? Kay musupak gidaw ko. Okay, mag-comment-comment, magulo lang sila. Kami nyo on si Teach Nita, mo una mo resign. Hoy! Mogi na mga butang nga rin ako buhaton. Kabalo ba mo, nga dili gid na ko na ay, kahadlo. Feeling ako ang may ang marriage is not for me. I don't know. Hindi po ko mo. Di sa ko mo sagot yan. Hayo mo kong dalagang guwang. What I'm pointing here is I love being single. Being single ng a little bit na may konting landi ng a little big. Balance ang life. We should balance our life. Uy, kabalikan na nga itong story ha. Morning problema niya karon. Nahibawaan niyang adunay sakit kining iyang uyab niya makibuwag niya. Oo. Niya din nagidaw niya. Gusto makibuwag. Kinahigugma man siya. Diba kisa mo sige na makibuwag sa taong gihigugma na ito. Uy, manong yung bisag unsa pa na unungan ta ka. Ana man unta itong atake daw. Oo, ana man ha. Makahilak man sad taan ng imong lover's moon. Bitaw paborito ba yun ako ni nga kanta? Ito? Oo, pambawi dahil ng kama. o ikaw, gusto kong kasama. Mula gabi hanggang magkapi sa umaga. LSS, nabitaw ko ng kanta sa Midnasty. Delete na lang na ako siguro akong YouTube. Pwede ko magsigbalik-balik. But anyway, nakibuwag lagi daw yung uyab. Motoy chika. Nakibuwag yung uyab. Pero wa daw kuno musugot kining ato ang letter sender nga si Vic. Oo, di siya musugot. Di siya musugot nga bulagan siya. Ay, abi ni mo Vic, no? Daghan kay ko gusto i-istorya sa imo Vic, pero kanila kong iingon sa imo ha. Kahibaw man ko nga na imong gibati karon Vic, gugma ka niya nga to kang siya pangalanin niya ni Ella. Apan, adunay mga rason nga nung dili gusto si Ella nga makikita ni mo kay gano'n man nag-uol siya. Nag-uol siya ba? Nani, tanawa, nihunat ko. Lagot ko, Doc JJ, nihunat na ba yung advice? Apit ako ng ugat, o, ni ala ko mga tot... O, sige, ani na lang. Tumagoy na... Hello?
0: Hello, DDRC.
1: Kinsa man ni si Fatima ni?
0: Yes, ako ni.
1: All the way from Mako, Davao, the Oro. Grabe, oy. Oh, wala gigi.
0: Oros-oros din ang gugma sa sender, no? Hindi ito masubot na magbulag sila.
1: Bahala na! Anak man gudang yung atake, Fatima. Ikaw, para ba ni mo? Ay, pagkutala din kayo, maayo pa ba daw ng sakit ng pneumonia?
0: Ay, okay lang ang sakit ng pneumonia. Ay, madala mo nagtambal. Magpa-tiktok, ay magpaano.
1: Tama! Lagi ang mag-doctor na rin! Ay, oo, bitaw, no? Or no ano ha, no shades with the people nga nag-experience ani basi yung mga gisayunan mi kabaw mang lisod pero apain kani mga problema sa letter sender niya murag nahug no magdala kaliputan na murag tapos na anak may di ba ngan
0: kita kung uyab o
1: nga naman o si sakit niya
0: naay na si sakit na mayoma pero ako gyud kun sang gikuan
1: giun sa ba
0: laban gyud ko namo ang amo ang karil amo ang love life.
1: Di ha, masubok ang gugma sa tao sa panahon nga nanginahanglan, di ba?
0: Oo. Nanginahanglan ang kitsa sa ako ang gugma.
1: Yes. Muna nga, ang giingon mga cars nga napuno sa gugma o pagmaya. Kining ato ang atuang color.
2: Ay,
1: oh. Inubanan sa himaya o kalipay. Ano, wala.
0: Dala kagool o
1: wapo ka ba sa ibalik to? Wala ra na sa sakit nimo kanang imong gidala-dala.
2: Ayaw!
1: Wait lang, Doc JJ. Ako nang i-adlibron huwat ka na. Anyway, so karun, kaning base palagi niya, oy, pa kada mga expert niya sa mga hisgutan ng panglawas, oo, nangutan na tong letter sender kay, makibuwag bagid niya si Ella Giot kay kuno lagi na ashi sakit nga pneumonia. Oo, okay. Masig na uwaw siya, no? Na uwaw siya. Tama ba ko, Fatima? Na uwaw siya, baka Fatima nunon siya, ana-ana. Oo. Ara, John Ray Apawan, unsa? Kira
0: mo ng Fatima nun, kay, tuta naman siya sakit.
1: Oo.
0: Pambalan niya. Pambalan niya siyang uyab. Ato sila doktor.
1: Correct. Oo. Oh, Doc JJ.
0: Doktor na siya.
1: And actually, doktor ni siya nga,
0: dili mo
1: opera.
0: Dili mo konsulta.
1: Dili mo konsulta apan mo opera. Oh, na yung tanda rin. Unsa ang cellphone number tawagan sa inyo ha, mo call ko. Pwede din sa nasa screen, Sir John Ray Apawan. Anyway, Miss Fatima, unsa ba man ang atong matambag ani atong kuan caller kay ako no, kung ako pa istoryahan man ko, dapat sabto na lang po siguro niya ang gibati karon ni Ella. Murag mahadlok pa siguro sa Ella kay tugod na siya sakit, murag nag-uol siya baka pa sige, masig mabigat na siya mo nang di na siya ganahan niya. Uno, pura siya magpalayo na lang siya. mo. Akong gusto mong gunaingon sa atong letter. Ay, sorry.
2: Ay,
1: ay, sorry, sorry. Sorry. Mas mas ra? Ay, sige, kaanya. Ako nang gusto i-point. Ah, okay. In Aini, hinayo na lang na ako sa pag-istorya. Kaya na pasipisan na. Kanang gusto naman ako ipaisabot ba? Di ba daw mo? Di ba daw mo ganahan nga? Di mo ganahan nga? Paspasan ako. Di, hinahinayin ko na lang. Oo, unsa ako no. Adi nandi, ay, sorry. Daghanan ba kong sala sa kalibutan? Pero gwa naman ko gibuhat nga tama. Unsa? Unsa? Unsa? Oh, nang gipa-resign na ko. Uy, wala na mi ato. Uy, nakamove on ako niya.
0: Wala na mo ato?
1: Oo.
0: Ganyan, wala naman.
1: Kung ay pinan...
0: 2, 3, 2018, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142,
1: siguro.
0: Kapit-kapit,
1: yung kita, liat na ka na, niyato kag mako. Huwag, kaniyan to na to. Huwag ka to
0: wala nang pa nagpahalata ng ako to.
1: Hala, nagpaniid ka ha? Hala! Nagpaniid. O, nagli-li. O, last na lang nga pangutanan ako, dire, ano siya, karon nga, nakibuwag daw si ang yung uyab niya. Wa daw siya ni sugot si Vic. Oo. Angay ba daw niyang tumano ng gusto sa yung uyab nga si Ella?
0: Ano pa, tumano niya, oy.
1: Kaya nakikugma man siya. O, di ba? Kung sabto niya, di ba? Sabto niya. Kasi nanginahalang pag... Nanginahalang pagsabot ba? Muka, o.
0: Nanginahalang
1: biya po si Ella. Kung saan naman yung naanin panawag siya ko? So, sorry kay Patima. O, saan ba ito? Ayan yung mga anami Perez na taga-tuburan. Nag-iskot namin pneumonia din eh. Napano ko ikubag? Napano ko ikubag na yung mga suluin? O, ba't aning anami Peris taga-tuburan? Anyway, asa to balikat yung chika good. Disturbo noon ko daha.
0: Awa, nakalimutan nang noon ko asa to maitika.
1: Okay, bagsak ka. 10 points. Altas. Ay, pito, nag-gets na ako. Oh, anak ka ganiya nga, sabton tungod kay kunay gugma ka. Imong sabton siya. Dili di ba ipogos ang imong gugma din na Vic? Oh,
0: sabton din mo, Vic. Kung ang pwede gibati ni Ella.
1: Gibati siya, og.
0: Gibati siya, og.
1: Sakit sa lawas. Salamat. Salamat kay Fatima. Thank you so much. All the way from Mako, Davao, the Oro. Yes. Katropa mo. Ay, mag-greet ka? Go. Go, go, go, go, go, go, go.
0: Greet din ako. Ako ang mga friends tanan o si Marvie ng Davao o si Datukani.
1: Mm, Datukani.
0: O Sato Ang San Pagbalalag. Si Ate Chris.
1: Ayan, thank you so much! Alright! Katropa mo!
0: Exciting!
1: Ay, nakita kong panga, ay, bitaw, ay. Ana, this is si Elgin Bayer. Ayong hapon, DJ Janita, shout out. Oh, okay. Shout out sa Timo, din ha, sabay ka naon, DJ taga Kog sa Family Escanier. Escanier? Okay. DJ watching live, from Laluan, Cebu. Cebu! Diba? Ano na may kantang kuan? Cebu! Hello, may hapon, kinsa ka, taga asa ka, tubag ditso.
3: Yes, hello, isang maganda.
1: Correct.
3: Para sa kuha DJ RC.
1: Okay ka na. Para sa imuha ni Hadi Miss, para sa lain. Ayan! Para sa imuha gid ni. Dili po ni kay Doc JJ, dili po ni ako para gini ni mo.
3: Oh.
1: Correct.
3: Padayon. Dapat ako na ita. Kung tinuod man yung pengen eh, padayon.
1: Diba? Nya kay kanang murag murag kanang ang part sa babae ro makamurag ayo sa ko kan kaya ano na kay sakit pero yo sa ako ay na
3: ang iya mo kada to bitch ay sige gitry lang niya mulit go ba ang laki
1: ah gitest lang siya to
3: siguro ba ang iya ko na po siguro ba kung inuod man gud ngani hubog na ko ingani akong buhat ug mubiya ba yun kay kay higog man mo yun
1: ah oo. Ang sa amin na. Nanakit akong tutunlan.
3: Okay, gipakita mo si Ayas na kaya nga, yun ang gugma niya. Nangyumuha diyan, ipadayon na lang yun.
1: Ipadayon na lang ni Vic ang iyang gugma ngayon sa babae nga adunay sakit.
3: Oo. Eh,
1: yung yan, kanila naman ganyan babae, nana, mag siya nga rin ako makikita ni mo.
3: Kasi pag di siya magkipagkita, ang iyahagyo niya, patanayon niya, alabyo niya. Mm. Ang babae.
1: Nya kung dili na gyud. Asa man ta?
3: Sige ko dili gidi di ko sugod.
1: Uy, wala man ay respeto sa mga desisyon sa laing tao, uy.
3: Dili okay ra man sa gidi kay sige, simple lang di ba ti ang tao. So,
1: pero
3: dami di ba ti ang tao. So, samtang nanginahanglan siya sa unang
1: pero what if kung dili na gid siya? Asa makakutob nga makadesisyon nga tama na?
3: Kanang uksimba ko muna mawala na siya.
1: Eh, binuang manain mo nga, eh.
3: One man. Sige ako, DJ, hindi ko nakapasaktaan. If ngayong anag yung nangyayang sa pangyayang. Sa pag, ingon siya nga, biyay na ko, ayaw na ko, ang gayong kasi kapag ko siya, hindi ko nakita mo nga, biyay atik ka kay...
1: What if, give atik-atik na gito kay nanaday laing gusto mo atiman?
3: Ah, masi pag ngayon mo atiman, hindi ko mo kan.
1: Ah, gugma gini. Maunang masakitan ka sa gugma, kaya di ka maghuna-huna.
3: Normal lang manang masakitan, di Jesse. Masugid juga ng relasyon, maagin ang kasati ko kagitay.
1: Pero dagi na hantunganan. Ang tawag na to, anak, self-respect.
3: Maagin ang hantunganan sa tao nga. Tanaw, gini mo nga, maraglain na gini mo gibati sa lalaga ng nakapain lang tabangan.
1: Oh, ano akong pasaboy? Dapat natay limitasyon.
3: Oo, na yung limitasyon.
1: Ay, ba? Go!
3: Mahanap yung DJIC.
1: Ano? Pero kung ikaw may gugma, bahala guwa na hindi mo sugot, go lang yapon ka.
3: Oo. Go lang yapon.
1: Dungag-dungag bang ka? Kuhaan ka ng, kuhaan mo na, uy, ka ng, tawag ani, mas stress siya samut eh. Oo, mas stress pa nagsamut ang naisakit kung iyong sige siya samukon.
3: Mas...
1: Basta ikaw pa hinong na nga mamatay siya sa'yo.
3: Mas tanahan man sila na
1: kaya
3: nga naman huwag nga time time dapat yun samtang wala pa siya na nabigo ipakita mo kung unsa gusto mo siya unsa dinong sa pagkatunan isa pag umingin siya nga basta ako alam ato lang siya nakuangkutom na ako sa mga kaya at arabon.
1: Oh, pero kung ang kuan ha, kana makahatag na kaugan ng kuan. Pero okay naman ang batiyon ng gugma, pero kung feeling nimo murag dili siya sa gusto sa mukon, dapat irespeto nato na no, mga inana. Vic, inana buhat ta Vic. Wala pa problema nga gugma ka sa tao, pero ayaw lang po siya kana ganing i-disturb ana. Labi na yung mga sakit ang tao, 'di ba? Pag isa na kay sakit, irritated ka.
3: Okay na siguro. Ano lang disturb the Jeffrey. Kung ingana may ang disturb.

0: Kiton kuning micron. Kiton kuning mic. Pogi ko dok JJ.
1: Bikula ta nang isulat maayo.
0: Mm.
1: Di nang ya pungubia.
0: Mo na get your center gahapon. Ayya.
1: Di lagi nagdepende sa tao kung yun sa kuliya pagdago. Makaya lang niya, makaya po. Di naging daan.
0: Ako, kung ako po, wala problema kung nahigugma ka, pero you have to consider ang feeling sa usa ka tao. Muna giingon nga, your world doesn't revolve with one world. Oh, sa to, Bisaya. Ambot, ay, sabta na lang ninyo. Ba't kasabot sa akong giingon sa? Pero sa Bisaya ato, sa pagkabisaya ato, wala nagtuyok ang kalibutan sa imuharang kalibutan. So there are a lot of possibilities. Kanang gugma ni Vic, sabta na po na ako na. Pero kung feeling niya, hindi na ginimobiyaan kaya di niya kaya. Just give time, di ba? Tagi lang time si Kuan. Tagi lang time si Ella.
1: Imagine mo na yung mga tao di Jason. Kasi pag-unsa, hindi ko sila mobiya.
0: Ay, nakasuway ko anak nga tao. Nakasuway di ko ginanang, hindi ko biyaan. Sige na ko pa nagbuwak din he.
1: Nga.
0: Hoy! Baga siya gnaw. Hindi na lang di ko maistorya kay nga naman. Mura ko mahumundaot ani.
1: At least ipadalaan kay nga buwat.
0: Kwarta pa yang gipada? Busog pa ko.
1: Kaya naman ito magpada o kwarta po kamo na yun sa hingpit.
0: Ah! Kalusa pa ba ng hingpit? Hingpit sa dayon? Ay! Dinadyo ko ano mga ina ng istorya. Ay na lang.
1: Karan din, Jersey, maka-istorya ito pag-ingan na kayo wala pa man. Pero abot ang panahon na naanag yun.
0: Uy! Nakasuway ko! Uy! Uy! Nakasuway ko!
1: Kamulo ka din, Jersey, ang babae yun, di na may na magbuhay o buhay natin.
0: Ha? Nawa ka, nawa ka.
1: Di ba? Ang kan ba? Ang babae ba? Di ko na magbuhay-buhay laki.
0: Ha? Ang babae?
1: Oo, ang babae. Di ko na magbuhay-buhay laki.
0: Uy, kabalo ba kausa ka ta sa ang quantity sa single women? Kabalo ba kausa ka ta sa i-compare sa quantity sa single nga lalaki?
2: Pero,
1: sa ako alam.
0: Asay mo ha, which is dili siya fax. Ay, unfortunate. Dapat fax ta, dili ko ayon. Dili tapat self-basis.
1: Ito gay, makaya dili mo.
0: Yes, one year, no lalaki in my life.
1: Ingon ka nga, itong dati pa, ingon ka nga, di siya buboy, wala kay dati. Niya ka rin, gibakwe.
0: Ay, maninood sad ka, oy kabalong program. Wa gyud ka mo ni akong di ganahan ninyo kay di mo mag-study. Puya ninyo.
1: Sorry ma'am, nagtaw lang nagkakalami ay sir ta man.
0: Balik ta balik kung kanos ako. Kung kanos ako mo resign diha pag gyud mo wa nakahiring sa akong style. Puya.
1: Gusto pag mo resign ka na nagnaara na gyud.
0: Puya ninyo oy. Imong gipalabad akong ulo karong oras sa Marvin sa tinuod lang. Ano siya? Kato laging niingon ka nga dili ka mabuhigway lucky. Nawawa ka hiring gid sa akong mga atake nini akong kuan. Wala na gid mo. Hina na gid ni ako mga listener ka kadugayan ba di na gid ka hiring sa akong style. Paila jud mo sa ako sige. Wagin mo ron.
1: Pero gipalo mo man tigari Jerry si.
0: Palo ah, palo sa.
1: Imong face.
0: Ay palo ni mo sa Facebook. Ako kung nai naman nai nang utana, unsa gid ay si DJ RC in real life minyo or naay uyab? Kung gusto mo makabaw, duawa ko di sa station kung unsa akong kinabuhi.
1: Why uyab si DJ RC pero na ay
0: unsa na ay wasad? Happy kang lucky kung sumuhon ko. I am a happily single person in real life. Kanina ra na ang caller DJ, mukol pa ko, di ko kasod. Ay, sorry Jandri Apawan. Kadugay sa pwede mo na nawag Jandri, ganiya ra ka na kayo sa mong number. Ganiya pa na kayo number. Di gina ko dibuyan si Mark.

0: bin kay mo man ang paborito nga color gikag Davao. Duga gyud basta kami magta mo sa magistoryana gimi duga ginakuna sa pabuhian. Pero siya to sa ngiad sa tong call kanang kuno kay ni John. Ano si John Ray? John Ray dai John Ray apawan diri sa comment section oh. Sukuan niya oi. Ja Marvin katropa mo.
1: Exciting.
0: Oh, oh John Ray, tawag na yun. Automatic. ganina ra ang caller DJ. Ayan siya. Ganina ang caller. Ha, mukol pa ko. Di ko kasud. Kaluwa isa din tawin. Ay, bitaw. Isa lang ko itong numero sa pudpun. O, oh, ano ni? Tawag na si John Ray na na. John Ray. Ay, di ba ni John Ray? Ikaw ba ni? Ay! Amin ako si John Ray, ako wanan.
2: Ako
0: ni, oy. Oh, si may matambag mo.
2: Ako, ako ang scholar, kaya ako ginimim mo sa ako. Thank you, Dok Deji, again.
0: Oh. Unsa, unsa man?
2: Ang ako paboritong Deji, Dok Deji.
0: Unsa, unsa?
2: Ang ako paboritong doctor, si Dok Deji.
0: Ay, paborito rin mo siya nga doktor? Anong paborito man mo siya nga chokbo?
2: Kaya hindi, mo opera pero mo inject.
0: Ate.
2: Beto, sa sender, no? Capital Oras. Kung siya nasakitan, naman niya, marapit kumutuo.
0: Oo. Ano sa man?
2: Kumutuwa na. Marapitin niya.
0: Ah, ito ara. Dok.
2: Oo. Oh, di ba?
0: Oo. Oh. Nay, nakabantay.
2: Oh. Kabantay ko, ana.
0: Ah, kabantay. Nay, nakabantay. Bright, bright siya ka, bright siya ka. Pero kung, based sa iyang kwan, based sa iyang story.
2: Kwan lang. Mas labaw siya nagkinangla ni Muro. Ayaw lang po siya, sige.
0: Base ba gusto niya sa muk-samukon, ananak ba?
2: Patdag mo na prutas. Imagahat siya ganang makikistari. Ipapil lang niya. Ngaon sa iyang mga problema, naaragin ka sa iyang layo.
0: Oo.
2: Mas labaw siya nagkinangla ni Muro. Kana siya, dili lang na siya gustong kaloyong marag. High pride ba? Pero sa tinuray lang. Labaw siya nagkinanglan sa imong moral support. Mura gina ako. Kaya mura bugat-bugat ni sakita. Naday, nanay naman niya, makuya pa. Yawa sa dana. Ay.
0: So, mura ko, ay, lahi siya no? Masakit, ana.
2: Oh. Ay. Mura ko ako, ah, i-greet lang na ako day si Emily Flores.
0: Ah, yes. Yes, mo na si Mrs. M?
2: Oh, si Mrs. M, si Emily Flores. O si Jean Cousin Zero Bolaño. Tagalonglog Toledo. Hi, Jens Bolaño.
0: Ayan. Alright, thank you so much, Mrs. M. Miss M. May pagpaminaw. Katropa mo.
2: Exciting.
0: Hala.
3: Exciting.
0: Oh, ada si, ano, unsa, taas ang quantity sa single women than mga men. Ah, okay, lecture na to si Sylvester. Sylvester Soronio. Countless ang non-label nga wagi broadcast. Okay, there is a basis, Sir Sylvester. Pila may edad ni mo kung wala pa ka sa hustong panimo o taroy. There is a difference between younger men and older ages. So if you consider na to, pag among olders, labi na sa mga, especially sa adults, 65 plus, daghan ang single women. It's because largely, women tend to live longer than men. If you don't know that. Hello, maayong hapon. Ikaw ba ni John Ray? Ganiha pa ko pa. Abot ni mo, John Ray!
4: Okay, man. Update kayo na nawag ang
0: tagawa. Diba? Paspas kasi sila makapindot mo na paspasan sa name mo. Okay.
4: Ang nga, delayed mo ni
0: Ah, sige. Mas maayog, iditso na name mo advice.
4: Madungo, gra. Madungo, gra, DJ.
0: Ansa, ansa? Oh, okay, go, go, go. Go, go. Wait lang, putol.
4: Naka-Wi-Fi naman ko. Okay na, DJ?
0: Go ahead.
4: Sige. Kanang ang babae ba, o ano, kadudahan mga kutliya.
0: Okay. Sige daw, be. Din ako mahibalaan.
4: di na siguro ito rason nga nung tabugon niya ang laki. Wala pa sa CIA. Ningun na siya, nung niya, wala pa sa kiko ang istorya nga. Nakato sila doktor, wala pa sa diagnosis nga. Nag-say po, ngayon na yung sakit. Tawag ka ng pneumonia, makapanan pa na. Ano?
0: Yes. Agree.
4: Maka na cancer, maka siya itang biyan ng tabugon ang laki. Wala, irrational na kayo yung reason dito. Kaya, makakaon niya ang laki. Yang laki ni tu papa kayu kan kena on dia.
0: Mhm. Ya, siapa main?
4: Korea. Anong
0: ya, kita ganta kag time nga maka istorya no kay kabalo ka ngano kabalo ko ganiya ra ka nagisigwat nga maka call.
4: Oo, kay mo hawat abay ka diha nga ningawan gid ko sa imo
0: ha. Uy, ningawan ka sa ko ang. Sige daw be. Pasikati ko, be. Karo pa balagyo ka bantay? Karo pa balagyo ka bantay si mong pangalan, be? Kung dugay na ka na minaw, anong karo pa mong sulpot nga mo resign ako?
1: Ayaw!
0: Ati kay mo, eh?
4: Kung paminaw din po, nag-hipi, rakaw diri.
0: Ah, asa mo ka nagpahipi?
4: Dini sa Bantayan Island.
0: Ah, sa Bantayan. Uy, mula agrabo ko Bantayan Island, third week of the August. Mula ako, masorry ko from north to south, south to north. Sige.
4: At
0: nga na. Ayaw po na. Mahadlo ko. Mahadlo ko, ana. Mahadlo ko ng at nga. Ayan. Actually, sa karo manggod, ang yung problema manggod, sa tinood lang, kung mangutan natin, usag yung hinungdan nga murag medyo kuan si kani atong letter sender. The point here is, nag-uol siya kay hindi nagida makikita ang uyab na tungod talaga sa iyang sakit nga pneumonia.
4: Ano? Ato na siguro niya extra time.
0: Ang saan saan?
4: Pag heart to heart talk sila ba, di mas tulog niya pakahawa o mo at mo doon siya sa babae?
0: Para
4: siguro ta akong ika among opinion sa iyang problem DJ.
0: Naglisan dyan ko paminaw ni Moika. Ano man, medyo putol-putol siya pero chat-chat taon niya ha. Wala mo kung igong oras. Thank you kaayo, John Ray. Anyway. Okay. Ay, ay mag-abot meron pero di mami mag-apil anak kadi na pwede si Sir Eric Manait di na pwede nga naikauban. Ang iyang style sa iyang broadcasting, yes. Oo, ang style sa iyang broadcasting kay pang solo dyan na iyang atak. Alam na ka nang wana siya ka ng mga, kuha na siya ka ng si tawag ani, oy. Ayan na lang, assignment. Thank you, kaayo. Katropa mo,
4: Excited.
0: Alright. Okay, para sa ato ang letter sender, one thing I know, I guess it should be balance. Ang sa pagibate ni mo sa imong uyab, nga to niya, kasabot radyo kong ganahan kang ubanan siya, apan kasabot po ko sa imong uyab, kapag siganahan siya nga, dili lang sa siguro siya sa mukon, or naamog siya sa part good nga, bisa pag maingot ang matambalan ang ginatawag na tong pneumonia, pero dili man po na siya lalimday, di po pasabot nga matambalan, day okay ra day, ayaw kanyo i-claim ha nga, tungod kay, anang tungod kay masap patambalan siya, sayon ra ang tanan, dili man na in na. Siyempre, maagi sa ta sa part nga medyo madahon ta tungod kay kinsa may ganang adunay sakit. O timusubaw gani, mag-uul pa man gani. Ta, diba? Mo na nga. Siguro sa point karon ang imong uyab medyo naglibog siya o nga nung kinahanglan siya magkasakit o ginana. Bisa pa mag-uingot ang laging, mag-uingot mga matambalan lagi na chinita. Day, sa kapangit sa itong healthcare dito sa Pilipinas, kinsa ganang masakit, uy. So sa karon ikaw, kung nahigugma dyan ka sa imong uyab, Vic, ang imong unang buhato nun, ang pagsabot, dili niya kinahanglan ang kanunay nga presensya o gugma nga imong ginaingon. Kaya kung nga magkita gugma, taghan kinag-aspeto na. Di ang pagsabot, respeto. So unahasan ang apart, love comes after. Makita na niya kung ihatag ni mo kung unsa iyang ikinahanglan karon. For now, understanding, imo sa taga-agpis, ayaw sa siya ina nga, ayaw ko bulagi kagigugma, dili mangug ka na iyang prioritize sa pag karon she's in pain, she's worried, na medyo na anxiety siya. Murag, for me, that's the problem for now. Kung ngayon mong focus, gugma, ang kalibutan nung nagtuyok sa inana, gabutang. There's a lot of things to consider, Vic, hinuktok eh. Mura kong maingon siya, mahinoktok isa. Gugma, yes, naana na siya, given na na siya. Sa karon manggod, ingon mo na kung ginong karoon, naging ingon ako nyo, ang gugma manggod, magsugod gina sa respeto, pagsabot. It comes right after, ana. That's when the time you prove na there is love. Right? Wala ko igong oras. Oy, nana, Sir Eric Manait dito. Mulili na natotod. I have to say bye-bye, everyone. Last 2 days before I say goodbye, officially signing off as your DJ Reyna Chinita. Muna ka tayong ugma o sunod ugma nga. Ito ang alain na pusugilanon sa X-Rate. Adi lang yapon sa 88.3 XFM Cebu. Alam sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita. Para sa X-Rated. Hello po sa inyo dyan sa XFM Network Philippines, DI, all over Visayas, Mindanao. Dinanggap po sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo! Exciting! Mwah!
1: Higugma ako nga lami pa sa kinilaw, kay higugmaon po di ka, nga ikaw ray makatilaw.
3: Kaklarek sana!
5: Exciting!

0: sa Clarex sana.
1: Exciting!
2: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
3: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
4: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla.
3: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kodi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka cyclist, pirmi gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
5: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit malang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Unsa man gyud?
8: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
9: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Southern Gold Coffee Mix.
3: Ako si Spyro ng San Juan, masasabi ko, kakaiba talaga ang Santon Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix.
4: X-rated sa XFM.
5: Send money abroad quickly and easily with Edlul Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Laay gid no? Basta di ta kabalo magbinuang.
7: Ka Clarex sana.
8: Exciting.

0: Как Ларикса, она...
1: Exciting!
2: Oras XFM, alas 2.59 sa hapon.
3: XFM, Davao, Kamatuoran, ang Sandigan. Extra, extra, balita.
4: Extra, extra, balita.
2: Gikan sa XFM Davao News Center, ani ang extra balita ning orasa. Hatod kini kanato mga katropa sa Xanthone Plus Gold, malikayan ang diabetes sa pinaagi sa pagtumarog Xanthone Plus Gold. Kay dako kini gikatabang sa pagminos sa pagsaka sa sugar levels sa atong lawas. Xanthone Plus Gold supports health. Sa detalye sa atong extra balita mga katropa, duha hangtod upat ka bagyo posibleng musulod sa PAR sa bulan sa Agosto. Ipahibalo sa pag-asa nga duha ngadto sa upat ka mga tropical cyclones ang posibleng musulod o maporma sulod sa Philippine Area of Responsibility kon PAR sa bulan sa Agosto. Sumala sa ahensya, bisan pa sa epekto sa El Nino, aduna gihapoy posibilidad nga ang pipila niini mahimong mutubo ngadto sa typhoon o super typhoon depende sa kahimtang sa panahon ug dagat. Dugang pa sa pag-asa nga ang El Nino mahimong magpadayon hangtod sa unang bahin sa tuig 2027 nga posibleng makaapekto sa klima o gidaghanon sa ulan sa nasod. Gidasig usab sa ahensya ang publiko nga magpabiling alerto ug magmonitor sa mga opisyal nga weather advisories aron andam sa posibleng epekto sa mga bagyo.
4: Extra, extra, balita.
2: Samtang mga katropa, Aimee Marcos o Senador Aimee Marcos gi-question ang testimonya sa land bank witness. Gi-question ni Senator o Senator Judge Aimee Marcos ang testimonya ni land bank witness Violeta Constantino atol sa impeachment proceedings. Ilabi na sa giingong kalainan sa iyang mga tubag kabahin sa mga opisyal sa Office of the Vice President kon OVP. Matod ni Marcos, importante nga masiguro nga klaro o consistent ang mga pahayag sa mga saksi aron malikayan ang kalibog sa paghusay sa kaso. Ipangtanong sab niini nga nung wala gilayon madumdumi sa witness ang pipila ka mga opisyal nga naisgutan sa mga unang pagdungog. Padayon ang hearing karon sa impeachment proceedings samtang gisusi sa mga senator judges ang mga ebidensya o testimonya nga gipresenta sa duha ka mga paniga.
4: Extra, extra, balita.
2: Katapusan kanay sa itong extra balita mga katropa, balaod nun alang sa 350,000 pesos nga tax-free income, giduso sa kamara. Miduso si House Speaker Martin Romualdez o House Majority Leader Sandro Marcos o balaod nun nga nagtumong sa pagtaas sa annual tax-free income ceiling nga to sa 350,000 pesos. Ang among panukala giyong kabahin sa mga lakang aron matubag ang panawagan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga mapagaan ang buhis sa mga mamumuong Pilipino. Kon mapasang ato sa balaod, mas daghang empleyado matud pa ang mahimong exempted sa income tax o makadawat og mas dako nga take-home pay matagtuig. Gilauman nga isgutan pa kini sa Kamara o Senado sa maabot ng mga sesyon sa Kongreso.
4: Extra, extra, balita.
2: Alas 3 na sa hapon mga katropa ug mga kato naglangkob sa extra balita ning orasa. Alang sa dugang balita ug impormasyon, bisitahan lamang Facebook page sa XFM Davao, XFM Davao Katropa Digital ug ang Sentro Media Facebook page ug matong YouTube channel Katropa Digital. Musunod na mga katropa ang programang Rated o Extra Drive mga katropa. No, alas sa mga nindot ng mga musika karong hapon na. At ang inin nyo na, kauban of course, si DJ Joffrey.
5: Oras, hatun ka ninyo sa Vision X Plus.
6: That time check was brought to you by
2: Katropa nyo sa balita mga katropa, Juvet Espanyol, kamatuuran ang sandigan.
4: Extra, extra, balita.
2: Alas 3:03 sa hapon.
6: Western Union. Western Union, you never far apart.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
7: Ito ang XFM Network Philippines.
1: Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Ka-Clarence, Ana?
8: Exciting!
7: Exciting!

0: Laay gid no? Basta di ta kabalo magbinuang.
1: Taklarek sana.
2: Exciting!
3: Southern Gold Coffee Mix.
4: Ako si Fez, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
3: Southern Gold Coffee Mix.
5: Nak, merienda time na.
6: Wow! Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humok o humok.
5: Tinuod na ura, lamigid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pagyuda na always bago ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, o ang handa na itong cake. Sa imong birthday ura, sa Dian Bake Shop yun na ito na ginakuha.
6: Paborito yun na ko na ma, mga pan o cake sa Dian Bake Shop.
7: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan, o Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
8: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
0: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
9: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
10: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil

0: Golden Drug San Pedro.
1: Buka klarik sana.
2: Exciting!
3: Mga katrupa, andam diba ta sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
4: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
3: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi. Domingo hangtod Huwebes. Dinhi lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
5: Life Talk with Angel Heal. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug makakaton nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Heal, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Heal, nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Heal. Ang Life Talk with Angel Heal gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Heal. Makasali ka.
6: Ingon nila, true love can wait. Maong paabot ako.
4: Kaklarek sana!
2: Exciting!
7: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
3: Extra Drive.

0: Ang tao nga dili ikaw ang kalipay, di gyud na mula hutay og reply.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudilsur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong dipambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calves, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Busa ko ka security guard. Yun niya, Permi Mabilar. Kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati nga sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pirmi nga sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan, di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi akong tulog. Jobert kayo ni sir, taga Matanaw.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turn nyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanami gin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
17: Kaklarek sana.
2: Exciting!
18: Sister Pain.
19: Ako si Haroldan sa Kabaker. Kapasalamat kay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko na yun. Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Dahil rajin kayo ang Sister Pain.
18: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
20: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
21: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
12: XFM.
17: Kaklarik sana.
16: Exciting.
22: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
23: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
24: Oras, hatod kaninyo sa Zonthone Plus Cafe Mix.
0: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
25: Gugmahan lagi pod! Pero, bug na umampog si Mon!
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
18: In Davao City, XFM 89.1 XFM 89.1
26: Extra Drive.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Darlene Masula po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
2: Marlene, o Chia, gasiyok akong dunggang siging gasiyok. Nang buha kong babungog, binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuman. Ako, sige jug kong inom og kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, gitistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistinge lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Tila ba may hangin sa tiyan
10: at masakit sa pakiramdam?
9: Kabagyan!
10: Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang,
10: tanggal agad ang kabag.
9: Santon Plus Herbal Oil,
10: ang pamahid
9: na all-in-one
10: sa presyong
9: magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Mahal, kumusta na ka din sa abroad?
12: Nagpadako nilang mamagikan sa Pinas. Nagpapalit masap ko og Santon Vitamin C para sa mga bata.
11: Ay, salamat.
12: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
11: Ikaw po, pag-inom og Vitamin C, ha? Amping di mahal. I love you.
13: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
14: XFM.
15: Kaklarik sana!
16: Exciting!
0: Southern Gold Coffee Mix.
17: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko ang Santon Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
0: Southern Gold Coffee Mix. Sister Pain.
18: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
20: Mga katropa. Available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod. Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil

0: Golden Drug San Pedro.
1: Pag mangutang, lipay-lipay. Pag maningil, magdikalikay.
2: Paklarex, sana?
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Clarex, Ana?
5: Exciting!
2: Exciting!

0: Kaiba ako mo langoy. Pero nganong malumos ko sa imong mga pahiyom?
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
4: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigama sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muay usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
5: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
8: The Secret of Health.
9: Santo Blasco.
10: Ako si Don, saka maestra,
11: magka-ulcer ko.
10: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayo ang kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
9: Santo Blasco.
12: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: The Secret of Health.
7: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
8: The Secret of Health.
13: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako si Martin Usaka Welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa lima ka tuig na ko pag welder, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
13: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
14: The Secret of Health.
7: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
14: The Secret of Health.
13: Xanthone Plus Coffee Mix User.
15: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Xanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni tagapanabo office worker.
13: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: The Secret of Health.
7: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga piliin nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Xanthone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Xanthone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klasing sakit. Inom na og Xanthone Plus Coffee Mix.
14: The Secret of Health.
7: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
14: The Secret of Health.
7: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
16: Kaklarik sana!
2: Exciting!
6: Xanthone Gold Coffee Mix.
17: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Xanthone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, xanthone at agaricus mushroom. The best!
6: Xanthone Gold Coffee Mix.
18: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Maayo daw kini. Akong gisulayan og inom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kog ni bata akong lihok ba. Sauna? Oh, siyempre. Naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun na ko ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
7: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
7: Santone Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Santone Vitamin C.
10: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
9: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Kaklarik sana!
12: Exciting!
13: Santone Gold Coffee Mix.
14: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko ang Santone Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
13: Santone Gold Coffee Mix. Sister Pain.
15: Ako si Roldan sa Kabaker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kaya kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kaya kong uban pa nga painkiller, wala epekto. Hirajin kayo ang Sister Pain.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Pagbili sa mga butika.
12: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
16: Andito na ang programa.

0: Extra Beat.
1: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unon, patas o may nungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
2: Alan Abais, Andy Causon.
1: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express.
3: Express Balita.
1: Express Balita.
3: Express Balita.
4: Ang gugma mura ra na og boxing. Sa wala pa nimo gisugdan, kinahanglan andam na kang masakitan.
5: Kaklarex sana.
6: Exciting.
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Kaklarex, Ana!
8: Exciting!
5: Exciting! Exciting!

0: X FM.
1: Gak larik sana.
2: Exciting.
3: Zaton Plus Gold user Atung Paminawon.
4: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Compimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Nakadungog ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, piko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol.
0: X FM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.

Okay, may gabi sa tanan mga kaigsoonan o mga kahigalaan o ginusab sa mga katropa sa nakalanlayang istasyon sa XFM, sa mga naka-hook up sa atong programa karon sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, XFM Bukidnon, Sambuanga, Bayugan, San Franz o XFM Mati. So, usbon ko, maayong gabi kaninyong tanan mga kaigsoonan, mga kahigalaan o mga suking tigpaminaw. Ani ano sab ang inyong ubos nga alagad? Marlon Bohol, live na sab kita karon din sa XFM 107.1 Tagum City. Mag-aimbita na usab ako kaninyo mga kaigsoonan, mga kahigalaan sa pagpadayon sa pagsubaybay sa atong programa karon, ang tingog sa reformasyon. Mag-ahisgot na usab kita mga mahinungdanong butang alang sa atong kinabuhi. Apan sa dili pa, hisgutan nato kanang mga butanga ato sa nga pasalamatan ang nagahatag o kinabuhi sa ato ang programa karon. So ang CEO niining istasyon, Doc Remilito Oy, inusab sa iha nga kapikas kinabuhi, Ma'am Olibayan Oy, inusab sa General Manager, Sir Edwin Garing, Station Manager, Sir Arnel Cortez, inusab sa atong mabtikon nga teknisyan, Sir Kenneth D. Batukan. Usbon ko, maayong gabi o daghang salamat sa inyong pagsuporta ni ining programa, ang tingog sa reformasyon. O ginusab, gitimbaya nako ang mga kaigsuunan, mga suking tigpaminaw sa kinginan, pahamutang na mo, no, mga kaigsuunan, mga kagalaan, aron sa pagsubaybay no, sa itong programa ni ining kagabi. O kinsa ka itong mo gusto nga adunay pangutana o clarification mga kaigsoonan, gusto ninyo nga ipaabot ang number nga pwede na to nga gamiton mga kaigsoonan sa 0965 160 3092. So muna nga itong number mga kaigsoonan nga pwede nimo ninyo no nga ma-contact no alang sa inyo nga dugang nga clarification no. Usbon ko 0965-160-3092. Okay, so ako sab nga timbayaon ng atong mga kaigsoonan labaw na din hingdapita sa Tagum City. Doon na tayong mga kaigsoonan din nagasubaybay sa atong programa di sa Bisayan Village. Usang akong mga pamilya no, na diha karon nagasubaybay usab sa atong programa nini nga kagabion. Nino sab si Sister Wilma. So padayon kini nga nagasubaybay o inusab sa mga kaigsoonan dinhi sa Garcia Bell, Sister Cuny, inusab dinhi sa Pagsabangan no na si Brother Oliver Lumando no, ug inusab sa atong kaigsoonan dinhi sa Maximo, si Doc Manny Dumagit. So maayong gabi sa inyo dia Doc, uban sa imong mga sa imong panimalay. Nasab sa itong kaigsoonan din yung banda sa Santol, Masangkay family, no? Brother and sister Masangkay. Nasab din yung mga kaigsoonan sa Price Gas, no? Din yung sa Kurbada nga banda. Doon natay mga kaigsoonan diha din naga padayon usab atong Bible study, no? Din ha ilha Brother Jasper Ibanez. No sab si Janber Ibanez, no sab si Brother Jid Ryan Ko, no sab si Brother John Alter, Ortiliano. Diha sila na mutang mga kaigsoonan sa Three Kids Vulcanizing Shop. So maayong gabi sa inyong tanan diha no mga brother. O gakom hinaot nga naamo sa maayong kahimtang o sa padayon nagasubaybay sa ato nga programa no ini nga kagabion. Nausab sa itong mga kaigsoonan din sa Sinanguti, Village 1 and 2, no? Tagapulot family, sa Bang Rubino family,
You know, sabi din sa yung sabi din sa Brace, no? Din sa Brace, mga kaigsunan, Francisco family, no? So may gabi ikan yung tanan din ha, no? Uban pud sa inyohang mga kauban din ha, sa inyohang karinderya, no? Okay, so nini nga kagabion, mga kaigsunan, ang ato ang isgutan, no? Nini nga kagabion, may tungod kini sa faith and works. So sa dili pa di ay aduna koy timbayaon, no, nakalimot ko mga kaigsoonan, no, dinhi sa Mawab atong mga kaigsoonan o ginusado sa Nabunturan, no, kondolens sa family Bungkak, no. So ginusado sa mga kaigsoonan sa Maragusan, no, sa Mati, ginusado dinhi sa Pantukan, no. O ginusado sa nakalanlaing mga kaiglesiahan, no, dinhi sa Davao del Norte, Di Oro og sa Oriental, no. May gabi ikan yung tanan og ingon mo sab sa mga tanan nga kaigsoonan unsa, no, naglain-lain dapit yung sab sa mga kahigalaan nato nga suki nga tigpaminaw. So may gabi kaninyong tanan mga kaigsoonan og sa dili pa ta magapadayon o magasugod sa pagisgot sa atong topic karon mahitungod sa faith and works. Maminaw sa ta og usa ka awit

0: Okay, sa ato nga pagtapos ning kagabion, mag-ampo ta, dalaygon nga Dios, amahan nga balaan, na ikaw sa saan sa mga langit, ning tagdaas kagabion, dakong kalipay pasalamat kanimo, ikaw nag-uban ka namo, gatagog may panglawas kusog, din kami nakahimus pagpadayon sa pagbuhat sa mga bulhaton na makapaymaya di kanimo. Amahan, naghangyo kami, ikaw nga panalangin sa mga pulong amo na isugutan karon. Manta kini, mahimo nga makapalig-on padasig sa mga nagapaminaw niini. Na din sila makahimo sa pagtuman, sa pagtuo sa imong bugtong anak. Aron kami magakayusa nga magahulat sa pagbalik sa imong bugtong anak o kami mahimong andam, takos pagdawat sa kinabuhi nga walay katapusan. Inautong tayo ikaw magapasaylo lamang sa mong kasalanan nga mong nahimo, kinintanan mong ipangayo, pinagi sa nalaligin ni Jesus. Amen. Okay, so salamat no mga kaigsuonan sa inyong pagpaminaw o pagsubaybay sa atong programa. Doon na usab day tayo mga kaigsuonan nga din nagasubaybay sa ato ang live karon. Brother Melchor Buhol is watching. So, gikan ni mga kaigsuonan sa Bayugan City, no? So maying gabi kaninyong tanan, no? Diha, Brother Melchor, inusab sa mga kaigsuonan, no? Na din ha, no? Sa hillside, no? O ngayon usab si Abo-Abo, no? Abo-Abo Dabukol James Plate, shout out brother Davao Philippines Mixed Riders Club Digos Chapter. So mayong gabi no sa kaninyong tanan mga kaigsoonan, no? Diya sa Riders Club, no? Digos Chapter. Huwag yun sab sa ito ang usa kaigsoon, Brother Hansel Buhawi. So, may gabi eh, no, Brother, sa inyong pagsubaybay usab no sa itong programa na ini nga kagabi on. Yun sab si Brother Solomon Senior is watching. So, gikan eh sa Digos City. So, maayong gabi eh, kaniyong tanan diha, no? Uban sa Kapikas Kinabuhi. Ingon usab si Brother Ramil Escalera, no? So is watching, no? So salamat, no, sa pag subaybay usab so sa ato ang programa. Brother Junard Ikunar, so maayong gabi eh, no? So dagang salamat sa inyong pagsubaybay sa ato nga programa nini gabion. Lugula tay oras din hilang kutob ang Dios, magapanalangin ka natong tanan ini nga gagabion.
1: Kininghuni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan silang nagabasa nagapatalingong o mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement ang tingog sa reformasyon. Hangtod sa sunod kayo sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Pagplarik sana.
1: Exciting!
2: Sister Pain.
3: Hi, ako ni IC Dan. Usa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, santang dili pa kaayo mo sakit. Tumaran dayo nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpilis sa mga butika.
4: Mga katropa. Available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: is buhangin.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Ka-Clarence, Ana?
3: Exciting!
2: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: TSK. TSK. Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa. Tambayan sa Katrupa.
2: Clarex kayo, mga katropa. Time check, alas 7:07 na sa kagabion. This is your sexy DJ Angel ng TSK.
3: This portion is brought to you by
4: Premium D3 Coffee Mix.

0: Kuratan. Ayan. Ano na? Ano sa ano to? Ayan, maayong gabi sa tanan. Ang oras, alas 7. This is Ayos na sa Kagabion, mga katropa. Ayan. Bumugad sa ating ulirad. Hi, hello, RC Carbona. Ayan, sabi niya, wow. Ano kayang napawaw kay ma'am? Yan. Kumusta kayo mga katropa? Kumusta yung mga ka-sexy natin dyan? Kumusta ba ng ating ano? Ay, shoutout ko pala. Oo. Unang-unang bumungad sa akin, shoutout ang Wispy Beauty Salon. Dyan sa ano, kay Ma'am Shela, kay Ma'am Dang, kay thank you so much ng marami-marami. Oo, sa lahat ng gustong magpapa, bumalik na naman yung ating kagandahan. Wispy Lashes and Brows. So, pinaganda ng Wispy ang atong brows o ang ato ang lashes. Ay, han. Kagabi, mura kag na unsa. Karon mura na kag si kinsa. Ay, kinahan ka ko, ano. Dagan kang salamat sa atong sponsor, ang Wispy Beauty Salon. Oo, Wispy Lashes and Brows. Mga katropa, kung taga Davao ka, bisitahe ang Wispy Beauty Salon. Asa man na siya located? Naalanggin na siya atbang sa ano katropa ha? Atbang sa Almindras Gym. O, mao na iyahang ka ng iyahang unsa ni. Para dili mo masaag. Oo. Atbang na siya katropa. Kung padulong ka dito sa diri sa may ano, sa south. Oo, left, right side. Opo. Mm-hmm. Katropa, atin na atin ang ganda ng kanilang services. Oo, very affordable. Oo, mugwapa jud ka paggawas nimo. Kung pagsulod mura kag naunsa, paggawas mura kag si kinsa. Ay! Oo, kung gikaliwa ka, oo, nako po, magbalik, mubalik na sa imo, mag-head turner kay kakatropa. Ayan. Dagan kang salamat sa atong Wispy Beauty Salon. Opo, Lashes and Brows. Opo, kay Ma'am Dang, kay Ma'am Shela. Thank you so much sa pagpagwapa palagi sa ato. Ah. Oo. Muragikan dyan ko og ano, nag tugnaw man dire murag na ate sa ano, na ate sa snow. Wala lang. Kumusta mga katropa? Wash day. Oo. Kumusta man ang atong mga ang nagapaminaw karon sa ilang mga radio, kumusta ang inyong kagabion? Kumusta ang inyong Wednesday? Oo. Tunga-tunga na po sa ano no sa semana katropa. Unsa na may mga achievement natin from Monday, Tuesday o karon? Unsa man ang inyong mga daily grinds? Oo. Kinsay nakasabot og mga grinds. Mga daily grinds. Kumusta man ang inyong mga ganap? Kumusta man ang inyong mga ginapanghimo? Oo, naabot ay mga fruitfuls. Fruitfuls! Naabot ay mga fruitfuls, mga katropa? Oo. Ayan sa mga katropa na to karon, no? Nga na ay balak maglabing-labing. Oo, dito tayo. Sige po, dito tayo. Ayan sa mga katropa na may balak maglabing-labing karong mga orasa. O, sa iyo pa ba? Alas 7:20? Oo. Naba kay balak maglabing-labing kay Mrs. Oo, si Mrs. Nangangalabit? Oo. Pangandami kini katropa. Inom dayon og unsa? Turbo capsule. 30 minutes. 30 minutes. Aliwat siya ko kay Kuya Alan. Shoutout kayo. 30 minutes, seryoso. 30 minutes before maglabing-labing kay Mrs. Para may laban, mga katropa. It's a man enhancer. FDA approved. Dili ka mahadlo katropa kay FDA approved kini. Asa kini mapalit? Sa inyong mga suking, mga butika, sa inyong mga lugar. Naana. Naapod na siya mapalit sa mga Shopee. Sa mga Shopee, Lazada o TikTok katropa. Ayan, shout out kay Sis Belinda Herda. Hi, Ma'am Jel. Oo. Ka-pink oil. In-love kayo ko kay Finca, ayaw ko karon. Hi. Oo. Kung unsa ka in-love ang atong kasing-kasing mo ang ka-pink sa atong ano. Oo, unsa nga nung nag-pink man ka. Oo. Nag-pink ko kay... Pag naka-pink manggood ka, tropa, unsa daw? Oo, pag naka-pink, ano? Oo, in love daw na pag naka-pink. Oo. Oo, mauna na siya timailhan pag naka-ano. Oo, makagwapa ang pink ka, tropa, no? Pink po ang ngipon. ingat sa mas pasalamat ta karon kay ang weather mga katropa dili gid kaayo siya ano dili gid siya wala siya yung mga pag-ulan-ulan karon mga orasa. Oh masiguro na yung mga pagtaligsik sa ubang lugar. Opo. Kumusta na no ingat dira sa Buda no kay diha ni Bardaw na gid ang karsada dihang dapita. Ay kay black ha ako. Ayan. Oo ang ato ang sis Belinda naka-black siya kay. Oo. Para ito sa'yo, sis, itong ganito, para ito sa'yo. sa mga luhaan karon para ni sa inyo, ha? Kanina mga tugtog ka, tropa. Pero mag-disco pa, manggod ta? Later to. Ayan. Oo, mamaya, ha? Pag-usapan natin yan, mga katropa. Pag-usapan natin mamaya no, alas 8 hantod alas 9. Oh, mag-checka-checka tayo yung mga ginamino ang kasing-kasing. Oo. Yung mga dapat nating ano, let go. Oh, before tayo mag-let go, kausapin natin ano, i-ano muna, shoutout muna natin ang ating ano, ang ating mga sponsors. Ayan. Maraming salamat sa atong Solo Mint, ang haplas na walang katulad. Sa lahat ng gustong maging ano distributor ng ating Solo Mint, available po yung distributorship natin katropa. 10 pieces po, maging distributor na po kayo. Oo. Ang ROI nito, perfect ang ROI. Nanginahanglan ba ka o add-ons na income, be a distributor of Solo Mint. Oo. Madali siyang ibenta. Bakit po? Kasi kilalang kilala na po siya. Opo. Oo. Be a distributor, pwede kayong tumawag sa or kumontak, mag-message sa 0997 sa ato din ang hotline katropa. Anyway, ato lang isigwi ang atong hotline katropa, no? Kung gusto nyong mag-request ng inyong songs, pwede mong mag-message sa atong hotline. 0969-333-0537 katropa. Pwede ka din mag-message sa imuhang mga shoutout sa imong kasing-kasing na gusto ni mo madunghan ka na gani mga music na medyo magpa-aray na ko sa imong kasing-kasing. Opo. Ayaw lang po pag-request o ka ng mga ano katropa ha, ka ng pang Sunday ano Sunday songs. Opo, kay naapod na para sa Sunday karon parang ano lang ta baby kalma lang tayo katropa. Ayan, sige po, entertainin natin. Shout out kay paki-request ko ma'am. Oo, nanghihinayang. Oo, mamaya nanghihinayang. Oo, ipatugtog natin yan, alas 8, oo, nang nanghihinayang. Kasi ngayon, sayo muna tayo, mamaya manghihinayang tayo, mga kanta na mga, walang kaliwaan sa ating pagmamahalan. Pang Sunday man yan, katropang angel. Anyway, oo. But anyway, katropa, ayaw kalimot, no? Ayaw mo kalimot. Oo. Kung naamoy balak sa inyong mga labing-labing, onya, no? 30 minutos before maglabing-labing kay Mrs. Inom og Turbo Capsule. Mapalit ni sa mga suking mga butika sa inyong lugar. Oo. Nationwide na mga katropa, ha? Luzon, Visayas, and Mindanao. Bisan asa ka karon. Oo. Napo na siya sa Shopee, Lazada, og sa TikTok. Oo. Wala ka ng kawala, katropa. Oo. Pag may gusto, may paraan. Pag ayaw, ang daming dahilan. Ganan. Ayan. Sige po, enjoy muna natin ang mga music at ang mga tugtog, mga katropa. Oo, huwag kayong mawawala ha. Huwag kayong mawawala sa live natin. Oo, enjoy muna natin yung sayawan natin ng pa giling-giling sa mga tummy natin para you need to stretch. Oo, you need to stretch. Kung may mga pinagdadaanan, isayaw mo lang yan, katropa. Oo, sabay pikit-pikit sa mata, sabay giling-giling sa inyong mga bewang. Enjoy the music mga katropa, magbabalik ang inyong sexy DJ Angel.
1: Sa Clarix sana!
2: Exciting!
3: Pangalan pa lang nimo, gikilig na ko. Samot nagpareha tag apelyido.
2: Kaklarek sana?
4: Exciting! Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
5: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Matt Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
6: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation, ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation, suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayusab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila yung piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs, ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
2: Kaklarek sana?
4: Exciting!
7: Exciting!
8: New Year speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
9: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
10: M2C Graphics, Davao.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
11: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
12: Ako si Jonathan Layaw, kapat-pat malabalay. Ako yung dati nga pagpanakit sa akong tangko, buhay vlog na rin ko. Sa high pagyod, makadati ko lipong-lipong. Ito nga, makadungog ko na radio na ng Hunter Black Gold. Nga, ako marhanaan na akong lula. Ito ni Palit ko, akong gitisingan, akong giminto, nakaharot o gata stop akong nabantayan. Nawala naman itong pagpakit sa akong tangko, buhay lipong-lipong. Dagang salamat sa Hunter Black Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo ng Hunter Black Gold. Basin pareha na ako, buangay sa buwani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Hunter Black Gold user sa
11: Zantone Plus Gold, papak yes to health. Zantone Plus Gold, mapalit sa mabutika sa inyong lugar.
13: Zantone Plus Coffee Mix.
14: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zantone Plus Coffee Mix kamo.
13: Zantone Plus Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
15: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
13: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
16: Pag inom og Premium D3, ra gyud ana kapalagsik ta kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman ako Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
13: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
17: Turbo Dietary Supplement for Men.
18: Pre, purma daw. Tingga makadto.
19: Purma da gani, pre. Pero may problema.
18: Ay, ano naaw?
19: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
18: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
19: Turbo?
18: Oo, turbo. Kumara, 30 minutos. Antes ang dulutogsing niyo ni Mrs. Moon.
17: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi turbo.
11: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
20: Handum mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
21: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
20: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
22: Clarex!
23: Exciting!
13: Sister Pain.
24: Si Michelle Day ni taga Cebu sa Kasayan City. Nakasulay ko 1 week gulisod o tindog kay gaminod akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayong Sister Pain.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
6: Kabalo ba ka mo na ang Santon Plus Gold adunay partner kini na Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Pole Building, door number 3, GSIS High in front.

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Maayo pa ang nilungag, ginabantayan, ginabalikan, ug wala ginabiyaan.
2: Kaklarex, Ana!
3: Exciting!
4: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
5: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Oh, I love you, Ken. I love you, Barbie. I'm back, mga katropa. Inday, Thailand. Opo. Sabi nga ni Ma'am Inday, opo. Shout out. Pa-request, Ma'am, ng Power of Love. Oo, katropa. Oo, katropa. Job Power of Love. Mamaya, no? After, mga checka-checka natin, patugtog natin yung request ni Belinda Herda, ang nanghihinayang. At saka Power of Love. Sir Roberto, yung request nyo po, yung request ko, bong, oo, bawal yan. Wala po kaming ganyan. Mapafoul po kami niyan, sir. Let's love and peace and loyalty lang po tayo dito, mga katropa. Yung mga kanta na medyo ano siya, oo, medyo na ay mga meaning katropa, medyo gitaan na, oo, ma-unusual gitaan na, o meron siyang mga tinatawag natin na suspicious at saka ano yung sabi ni ano kanina doon sa impeachment, sabi nga ng manager ng bank, ng land bank na suspicious or

ano, unusual. Unsay diferensya ka tropa sa suspicious o unusual? Opo. Anong pagkakaintindi niyo sa sa unusual o suspicious? Oo, suspicious, makaduda-duda. Oo, unusual, murag katingalahan. O katingalahan o kaduda-duda. Kung ato ang ibuon, murag pare-pareho hurumang guna siya ba? Kaduda-duda, katingalahan. Oo. So, ang Bisaya sa unusual is kung dili ko nagkamali, katingalahan. Ang suspicious, kaduda-duda. Oo, makaduda. Oo. Unusual. Unusual man kaayo na iyang gihimo karon oy. Oo, katingalahan man na iyang gihimo karon buutan man kay na siya nang libre man na siya nga kuripot man na kay siya. Mo na siya ginatawag og unusual. Dili kaayo nimo siya. Murag bihira lang yan siya. Oo, bihira lang siya iyang himuon na. So unusual. O ang suspicious, mura siya og kana ganing makaduda ka man kaayo oy murag makaduda man kay na nga dako man kay na iyang kwarta nga pobre naman na siya nya ano makaduda man nga murag nakadaog man na o nakakuha siya na siya og gold mga ganyan no asa kay na siya nang hold up yung ganun ang dami nating ano katropa no kapaminaw na jud ko nimo karon ma'am Noemi Pos sis Noemi oo posas Sis Noemi, shout out dira sa Henry Laundry Shop. Oo, Henry Laundry Shop. Oo, dira sa Shanghai. Oo, si Noems. Oo, duty ka karon Noems. So I think si Susan. Opo. Shout out ko ang akong mga client sa bookkeeping. Oo, Ayong Gulayan dira sa Dato sa Lumay Marilog District, Davao City. Ayan. Ayan, Gulayan dyan ang ako dirang Chihuahua. Oo, Chihuahua na akong doggy dira nga ihatag sa ako ang mate Mayonito Torregosa. Kukunin na namin niya next week. Thank you po. So love love niya. Welcome to our family, our baby dog. Ayan. Ni uli na ko, ma'am. Nako, oo. Ni uli na siya sa balay. Sabi ni ni Sis Noemi. Ayan. Anong request mo Sis Noemi? Ayan po, shoutout po na ako dira no kay Kuya Kapitan Bindanilio, Robert Bindanilio dira sa Lorega, napaliko Kitaw-taw Bukidnon. Ayan, ang akong mga client dira sa bookkeeping. Ayan po. Ramel Bindanilio, Ma'am Lutlot Bindanilio, ay dyan sa Bindanilio Store, dira sa napaliko Kitaw-taw Bukidnon. Ayan. Mga katropa, dira po sa may ano, diha sa may ano katropa, Baganihan Marilog District, oo, LKK Store, kay Ma'am Jillian. O, mapalit ninyo diha ang Fern D Vitamin D3 ha. Oo, ang Aurora Soap, ang product ng iFern sa Jillian, adya sa LKK Store, kina Ma'am Jillian Fuentes. Ayan. Asa pa ba? O, Yuhan Pharmacy. Oo, one of our distributor din yan sa iFern. Oo, mapalit din yan dira. Oo, Mare, naapa ba dira iFern product? Oo, asa man ako mapalit ang iFern product? Mapalit lang na mga katropa sa mga exclusive distributor. Opo. Dili og kada atong distributor nga nang iPharmacy, mapalit na sila sa ilahang parmasya. Ayan. Opo. Ang Solo Mint, ang haplas na walang katulad. Opo. Ganahan kay ko ani katropa o kani dapat ang itugtog nato no pag ayan. Ayan ang Solo Mint. Pag ikaw katropa, namamaga ang imong likod kaysa kadaghan naging bugnaw dira sa imong likod. Oo, kay pawis ka palagi. Oo, nagpapawis ka. Pagkatapos mong, naglambing-labing kay misis. Pagkatapos mong uminom ng Turbo Capsule, 30 minutes mga katropa ha. Gikapoy na gyud ka. Oo, gikapoy ka. Gusto nimong magpa-relax. Kaya gamit sa Solo Mint ang haplas na walang katulad. Makawala kini siyang mga pamaol o kung naa kay mga hubag-hubag, naa kay mga katul-katul,
perfect kini mga katropa. Wala siyang stinky na amoy. Wala siyang annoying na smell. Daghan kay ni siya og dala katropa. Murag ikaw lang. Dala tanan. Ay, dala tanan. Naana sa imuha ang tanan. Kung sa Tagalog pa, nasayo na ang lahat. Apo, ikaw na talaga ang hinahanap ng ating mga katropa. Oo, sa lahat ng mga katropa ang naghahanap, ng textmate. Kinsay naghahanap ng textmate, kitagaan tamog textmate. Oo, kinsay naghahanap ng textmate. Oo, dapat 5'5 ang height. With pleasing personality. Dapat na ay 5 kakiktaryang kalubinan. Sabi. Shout out sa mga dagkong kalubinan dira. Shout out sa mga daghan dira ka ng lapad na nagkaano. Lapad. Og. Lapad og unsa. Lapad og kaumahan. Na ako ireto mga katropa, perfect kain ni para sa imuha. Lalaki akong gipangita katropa ha, kung babae po, hanapan po na to. Ay, ano na to, Cupido? Ako si Mr. Cupido. Ay, ang oras alas 7:53 na sa kagabihon katropa. Oo, sino gustong maghanap ng textmate? Opo. Pwede niyong i-contact ang, i-message ang ako ang personal messenger. Bigyan kayong mga ka-textmate. Hala! make sure ha, dili ka complicated. You must be single. Dapat single ka katropa, walang ano, dili ka double. Single ka, single father, kanang walay anak ha. Single father na walay anak. Single mother na walay anak. Asan dun? But anyway, katropa, sa lahat ng willing, dapat single. Oo. Or widow. Opo. Pero ka lang may mga sabit or separated na single. Pag-usapan. Oo. Kasi papasok yan sa complicated. Ayan. Anyway, katropa, enjoy natin ang ating mga music. Oo, mamaya, no? So, ipatutog natin ang West Careless Whisper. Ang himaang, ahimayang nahunlak. Ang nanghihinayang, at saka yung power of love ng mga request. Request ni Ma'am. Hi, Ma'am Gloria. Kumusta, Ma'am Gloria? From, ano talaga natin to si Ma'am Gloria, eh. Oo, ano talaga, pag open pa lang nito, early in the morning, si Ma'am Gloria, XFM na yan katropa. Oo. Mabigyan natin si Ma'am Gloria ng malaking, maraming mga heart dira. Oo. Thank you, Ma'am Gloria. Hello, Ma'am, from Bayugan City. Opo. Talagang follower natin na si Ma'am Gloria. Kumusta sa Bayugan, Ma'am? Nagaulan ba dira? Oo. Nakapanihapo na ba mo? Habang nagamuni-muni kung unsa ang inyuhang pagkahumagpanihapon, ayaw dayon o koan, lingkod-lingkod, medyo tindog-tindog sad ka tropa. Oo. Ayaw lang po sige o kanang unsa ni, kanang walking-walking lang para maano lang din ang imong gikaon. Ayan. Pagabi dapat lighter lang ang kaunon ka tropa ha. That is a health tips. Ayan. Dapat lighter lang ang dapat kaunon pag gabi kay para lami dili kaayo ka kana ganing makaingon gani ka sa Bisaya nga wa man ko nahilisan. Oo. Dapat mo kaon ka og mga pagkaon nga lang siya, lighter lang siya. Oo, light. Oo, lang gulay. Kung sabaw, iiwasan lang muna natin ang rice ka tropa. Oo. Huwag ka munang mag rice, half cup of rice. Ayan. Ayan mga katropa, ang alas 7:56 na sa kagabihan. Magbabalik po ako sa inyong mga requested songs.

0: Ayan, nagbabalik po ang inyong sexy DJ Angel. Ayan, pag manarinig nyo na yung mga song, yung mga careless whisper na yan, mga katropa, alam na natin, ano yan. Ayan. O mga katropa, before kayo mag-loving-loving ni Mrs., ayaw kalimot pag inom sa Turbo Capsule. Ayan. Kung nangutaan na ka, asa man kini mapalit ang atong Turbo Capsule, DJ Angel. Mapalit kini sa inyong mga suking mga butika, mga katropa. Diri sa Davao City, naana siya sa Rojon Pharmacy, Soyho Pharmacy, Zizal Pharmacy, Yozer Pharmacy, AGM Turiel, Brea Pharmacy Mintahal. Oo, wala ka ng ano, wala ka ng alibay kung asa pa mapalit. Ayan. Healthmed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Botika Liana, Princess Diaz Kabantian, Farmasya Eva Tibungko, Wise by Turiel Pharmacy, Jeo and Jen Pharmacy Sandawa, Jeo and Jen Panakan, Jetty City Pharmacy Puan. Diri na ni tanan mga product ng ato ang Y2H product, katropa, no? Mapalit kini sa kong ginabanggit ng mga pharmacy. Dagan kaayo mga katropa, mamili lang ka kung asa dapit ang imong lugar. So wala pa mga katropa, no, nga nakatry sa atong Turbo. Mapalit kini sa mga butika nationwide. Naapo ni siya sa ato ang TikTok. Naapo ni siya sa atong Lazada. Og, asa pa. Naana siya sa Shopee. Wala na gid na siya. Wala na gid kay alibay ka, tropa. Ayahan. Kung kinsay mahilig og kape dira, ang ato ang coffee na walang katulad, ka tropa. Ang atong Santon Plus Coffee. Ayan, paborito kini sa atong Senador Bato de la Rosa. Ayan, of course, ang inyong sexy DJ Angel. Ayan, palagi yan, palagi yan nasa tabi ang kape na walang katulad. Ayan. Sa ating mga katropa, no, nga nagpamati ka ron. Oo, mahilig ba mo sa kape? Oo, mapalit kini sa inyong mga suking mga butika, mga katropa, ang atong kape na walang katulad. Oo. Ayan, sa mga nagapaminaw ka ron, si Ma'am Gloria, nakatry ka na og kape? Nakatry na ba kag kape nato, no? Sa ato ang Santon Gold Coffee? Oo, si Sis Belinda, nakatry na to eh. Oo, nakatikim na ito. Ayan, si Sir Roberto. Sir Roberto, kung naakay balak maglabing-labing sa imong partner dihang dapita, ayaw kalimot pag inom sa atong Turbo Capsule. Ayan. Magbabalik po ako. I-enjoy muna natin ang ating mga nalalabing music para sa inyo, mga katropa.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Proud kay ko sa akong kaugalingon. Kay bisag sige kapas mo, buhi man gihapon ko.
2: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa ato nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects, o nya, mapalit ni sa mga butika.
5: The Secret of Health.
6: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kape na gani ang atong iskutol nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong kinbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kami gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Dihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
6: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
5: The Secret of Health.
6: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom o Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
5: Santon Plus Gold.
7: Ako, usa ka padre di pamilya, gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki gud ko. Pero usahay.
8: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
9: Santon Plus Gold!
10: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
5: The Secret of Health.
6: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E, makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
5: Vision Next, daghan ang natabangan.
11: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Laa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
5: Visionix, sulay ang kaepektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
6: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape. Ang premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang premium D3 coffee mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
5: The secret of health.
6: Usbon ko, mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og healthy coffee og Santon Plus Coffee Mix or premium D3 coffee mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
5: The secret of health.
6: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
12: Kaklarik sana.
4: exciting!
9: Sister Pain.
12: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na musakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo musakit, tumaran dayon ako o Sister Pain para padayon lang sa training.
9: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Cellphone Gold, Coffee Mix.
14: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santan Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
9: Santan Gold Coffee Mix.
15: Kaklarik sana.
4: Exciting!
8: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod. Rojon Pharmacy,

0: Ayan mga katropa, nagbabalik ang inyong sexy DJ Angel. Ayan, sa mga bago lang nagamonitor karon, maayong gabi sa inyong tanan. Kumusta ang inyong mga pagpaminaw sa atong mga lovely music karong mga orasa? Ayan mga katropa, kung ikaw nagaproblema ka na sa imuhang maano, naay ka ng something sa imong mata, oo, naanay problema sa imuhang vision, ayaw kalimot pag-inom o Vision X. Vision X Plus. Apo, ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. At dunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan, makabaton o glaucoma, katarata, kanang mga naay mga ingon ani nga ano no katropa no, kanang naay mga problema sa mata o guban pang mga sakit sa mata, itry ito pa katropa, subukan niyo po ang Vision X Plus malapit sa inyong mga butika. Mapalit sa inyong mga butika katropa, ito ang product ng Y2H product. Ayan mga katropa, ayaw kalimot na ana sa inyong mga suking mga butika no. Ayan, oo, asa ba na mapalit? Oh, sexy DJ Angel, naana sa Parmasya Eva Kalinan. Kung taga Kalinan ka katropa, naana siya sa Parmasya Eva Kalinan. Oo, naapo na siya sa Amesco. Oo, naapo na siya sa SES Generics. Oo, daghan kaayo ni mga katropa no, sa Davao City, daghan kaayo. Naapo na sa 318 Pharmacy. Mia Anjin, kung taga Buhangin ka katropa, naana siya sa Mia Anjin Buhangin. Tesco, Botica Navares, naapon na siya sa Mental Relocation. FRT Pharmacy Samal, kung taga Samal ka katropa. Kung naapod sa Buhangin, naapod siya sa Princess DS Buhangin. Daghan kaayong mapalitan mga katropa, wala nay alibay kung asa pa na mapalit ka tropa. Og naapo na siya sa ato ang sa Shopee. Oo, mapalit na siya sa Shopee ka tropa. Ayan. Sige, ito balik tayo dito. Oo. Balikan natin mga katropa ang labing-labing. Oo, kung na kayo ano karon, balak mag-labing-labing sa imuhang sa imuhang misis. Murag dugay-dugay na jud mo wala ng labing-labing katropa. Oo. Murag kinahanglan na gyud nimo ang imuhang ano-ana. Murag kana ganing imuhag jud na siya dapat pangandaman katropa. Oo, pangandami ang pag-inom. Oo. Pag nag-ano ka na katropa, kana ganing ma-shock na lang. Oo. Anong nangyari? Oo. Kay nakapalit naman ka og unsa imong napalit ka tropa, nakapalit ka na og ang ato ang atong turbo capsule. Oo. Importante ka tropa, 30 minutos. Usa maglabing-labing kay misis. Siguraduhang mas mulami. Oo, siguradong mas mulami og muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men, mapalit sa Shopee o mga butika sa inyong dapit. Ayan. Sa karon lang bagong nag-monitor ng mga katropa, oo, ayaw kalimot pag-inom sa inyong mga vitamins. Kung ikaw, mahilig sa kape, oo, ang kape na merong pang paganda, may collagen. Lami kayo ang kape, ang atong Santon Gold Coffee mga katropa. Lami kaayo kay na ay pang pagwapa. Nagkakapi ka na, nakakapi ka na, mugwapa pa jud ka. Ayan. Ayan po mga katropa, ang oras, alas 8:36 na sa kagabion. Enjoy muna natin ang mga nalalabing music na piniprayer para sa inyo lang po mga katropa.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Seven Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Seven Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best! Tikman nyo!
3: Seven Gold Coffee Mix.
5: Sister Pain.
6: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na ko. Sister Pain Regud. Bas kayo mawala ang pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa
7: mga butika. Mga katropa. Available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City. Sama sa mga musunod.

mga katropa, ang oras alas 8:53 na sa kagabihan. Ayan, medyo na gamay na lang minuto, maabot na po. Darating na ang alas 9 sa kagabihan. Magbulag-bulag na po kita mga katropa, o sa tamang magbabalik po, sa tamang oras, alas 7 hantod alas 9, ang inyong tambayan sa katropa with your sexy angel. Ayan, ayaw kalimot mga katropa, before ka maglabing-labing ni Mrs., ayaw kalimot pag-inom sa atong Turbo Capsule, 30 minutes before maglabing-labing kay Mrs., pag happy wife, happy life. Ayan, mag-bye-bye na po kita mga katropa. Dagan kang salamat sa mga nag-uban-uban sa atong programa karong mga orasa. Oo, sa mga atong mga suking taga-Paminaw. Oo, sa third district, asa pa maabot atong Sibya karon. Oo, Sis Belinda ang nag-monitor sa atong FB Live. Sir Roberto, Ma'am Inday, Ma'am Gloria ng Tagabayugan. Ayan. Daghan kayong salamat mga katropa. O, ma, good night na po kita. Kita-kita ta, og ma po. Daghan kayong salamat sa iyong pangbamati. Daghan kayong salamat. Bye, my good night mga katropa. Sweet dreams.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana.
4: Exciting.
1: Exciting.

boy. May hapon, nung sa deka. Ah, may buntag, ah, dilipot. May gabi, di ay, noon sa deka ko. May gabi po, sa to ang tanan, welcome po sa to ang programa, karong gabi un. Nashock sila, boy. Pagingon na ako, may hapon. Ha? Ang sa'yo may hapon? May gabi, mong gudunday. Sa deka. May gabi po, sa to ang tanan, welcome po sa to ang programang Putahe sa Gabi. Ako po ang iyong makaubang karong gabi unang inyohang Disney Princess Visaya version. Hangtod alas 11 po sa Cinderella sa programang Putahe sa Gabi inyohang madungog live sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao and ingon man sa official radio stations sa Radyo Amigo. Inyo usab makita sa official Facebook pages nga naka-live karon. Paliog ko i-search aba aba aba aba aba. Ha? Paliog ko paki-search, paki-follow, paki-like ug paki-share sa XFM Bukidnon. Ha? Makita ninyo tong kaanyag di ha char. Bitaw anyag man jud nga nganong ato man ang i-deny nga maanyag man gyud. Paliog pag ko pa-follow, pa-like ug pa-share sa XFM Bukidnon News Entertainment, XFM Davao Katropa Digital. And ngunman sa tanang XFM Facebook pages nga naka-live sa to ang programa karong gabi una, ang Putahe sa Gabi Bisaya version. May gabi ibito sa inyong tanan. Uy, kumusta man mo din haaon sa man inyohang gikalingawan, din haakaroon, unsa may mga nakapabisi sa inyohang kagabihiun. Oh, sige, magyapon mo uglali sa imuhang partner, sar. Hindi na siguro sige, lalis. Super normal mong gina siya, baby. Ay, miski yun sa'yo, si buhaton ni mo. Maglalis, maglalis, magigihapon na. Ay, nga naman eh, ay! Sige, kung akong buhok, magpakaon, no? Excuse me sa mga gakaon, ha? Ako buhok, gakanaog sa ako ang... Ay, pero bitaw, kung unsa may kabisihan mo din haakaroon, always give time for yourself. Ilabi na sa panahon karoon, nga grabe cute, no? Di masabtan, ulan, init, ulan, tapos sa kani mga igunaan nga klaseng panahon, B, na akin siya mga gipangbitit mga sakit-sakit, dili na to pwede masaligan kay basig unya og, na akin siya ay sakit nga delikado kaayo, nga gibitbit na delikado kaayo sa imong kalawasan, labi na kung hina ka, og immune system. Oh! Ayaw kalimot, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C, ang duha nga power combination sa mga produkto sa Yes to Health nga dapat imong ginainom kung mahimo 3 times a day kay dako kay na siyang tabang sa imuha nga makapaligon sa imong kalawasan. Available na po ang ato mga produkto sa Yes to Health. Ilabi na po ang ato ang Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C sa mga suking butika nationwide. Pwede usab ka nga mag-adto sa mga duol na Yes to Health clinic nationwide. Magpa-check up ikaw og free tungod kay ato ang mga naturopathic doctors nag-offer po og free consultation aron pud makita nato kung unsay mga problema diha sa imong kalawasan nganong dali ra kay kamatakdan sa mga sakit-sakit. Karong gabi una magchismis gihapon kita bibiha, dili pwede wala tay hisgutan, di gid mabuot ang kagabion pag wala na siya bi. Di naman ko pagaw. No, okay na ko no. Dawe, lambing na magtingog oi. Nagyapon, oy. Nagyapon, pero gamay na lang. Oh, gamay na lang ato ang struggle sa ito ang tingog. Namurag bulans. With S, plural. Diba? Na medyo ang ato ang kondisyon ni okay-okay na gid gamay. Na wala na gid siya nag-carat. Para po sa tuwang Sir BB question for tonight.

0: pagplarek sana.
1: Exciting!
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugong duwa kabuong murag na koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, ikaw atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, nilainay na siya, mag-anayay siya, nagkawala, hantun, nawala na yun. Mga yung pinakadidabis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, salagaw ko mo, testimony niyo, alanga, nindot yun.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na

0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Cellphone Plus.

0: Suntone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sa Clarex sana!
2: Exciting!
3: Naaro magamit inkaso. Insurance bang good to? Ha? Insurance to, oy! Gawas na lang kung dili mo mahatag ang assurance sa imong partner. Walang imo lang kasi siyang i-divert into insurance. May pa. Insurance o assurance? Pwede. Pwede. Pwede ka ayo. Kung papiliyon daw ka, assurance or insurance? Da, maski patagal mo na siyang assurance ko, muli ko, okay na siya, muli ko, good na siya. Sige, pag-imuha ng panggaon din ha, ihatag din mo sa iya tanan-tanan, ishower din mo tanan-tanan ang gugma sa iya ha. Wala assurance, may pag-insurance na lang. Ha? Makakwarta pa ta. I-change na lang siguro na imo ang survey question sa assurance. Sa muka, ay, maipit man sa tagpinakalit, ani. May gabi pod kag Charlene.
4: Thank you!
3: Thank you so much. O, ako lang makadawat unsa naa sa iya ha. Hugot na po si Junlin Ransom. Si One Pop Sulira, kompleto na akong gabi, ikay na dungog na tika crash. Charos! Na, yugid kong sugdi-sugdi ha? Gara na po, ano ba ako, magara na ba ko ba sa ana-anaon ko? Hello kang Wangski Kadinyag, all the way from Agusan del Norte sa Nasipit.
4: Thank you!
3: Hello na sa mga naakalon sa Cebu. Sa mga nagbiyahe o container van. Uy!
4: Thank you!
3: Salamat kayo. Ako yung gihimong background sa inyong mga radyo. Si Kuya Randy Makiputin. Aw, assurance. Di ay, abin ako insurance. Kuya, ang gabi din ha, akang Kuya Randy Makiputin kang Mom Ching. Kung ang tingali, Kuya, kanang murag between assurance o insurance, murag sa insurance na lang yun ko aniya kay mga kwarta pamanta. Ano lang ang assurance, kimura mag-iapon, ihatag niya, pero iyara mag-iapon buwawion, iyag-iapon bungkagon. Ha? Tested and proven na ba yun? No. Diba mo, ano siya sa imo nga? Isaad ako sa imo nga. Dili na ginako usabon tong akong gibuhat sa imo sa una, pero after pila ka weeks, wa na. May nangyari na naman. Bad talaga. Pero sa mga mag-asawa, legit nga mag-asawa, pinakadakong part po ang assurance na kinahanglan ihatag nimo sa imuhang partner, ilabi na sa imong pagiging loyal o pagiging faithful sa iya ha, importante gyud ang assurance. Boga na siyang isa sa mga pundasyon aron ligon ang inyong panag-uban sa imong asawa o assurance pod na ihatag nimo sa iya ha, ang satisfaction nga iya hang deserve. Pero kung luya ang tuhod, unsaon ka pag-perform sa assurance ng imong gisaan? Mahirap po yan, pero kapag ka ikaw makadiskubre sa kaanindot po sa tuang Turbo Man Enhancer, nindot ka ayon na siya kabibiki tungod kay, sa barato lang yun kayo nga presyo, 85 pesos lamang po! Ma-experience na nimo ang kaanindot po sa tuang Turbo Man Enhancer. Duha or tulo ka adlaw nga gahi gid kaayo. Duha or tulo ka adlaw nga imuhang mapanindigan ang assurance kay imong gi-promise. Ilabi na sa panahon sa pagiglabing-labing sa imong partner, need nimo og extra nga kusog. Ang Turbo Man Enhancer mo tabang usab kini siya sa mga naay kakulangon sa sperm count aron makahatag ka og baby sa imuhang partner. Mo na sa solusyon gyud sa problema sa mga mag-asawa, ilabi na sa satisfaction. Ayaw kalimot sa paggamit po sa tuang Turbo Man Enhancer.
5: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisanta, di pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kong pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
5: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami, maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
7: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
2: Historya eh! Lainy pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
7: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig ug pang long lasting.
2: Unsa? Naka-turbo po ti ay ka?
7: Wala o hala gid ka preoy. Karon pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
8: Turbo food supplement for men. Gihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa

0: Suntown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stone! Nagpilain yung gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid uga maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na LL Yon Shell Mobility Station.

Welcome back sa tuwang programang putahe sa gabi. And before I forgot something, muraga na kuy hapit nga na dimtan no, muraga gahapon wala gina ako na siya na introduce. Ay naku be! Ay naku! Kali mo chuko ni kahapon. Oh yeah! Welcome sa tuwang putaheng egg scrambled egg. Para po sa ito ang jackpot prize for tonight, siyempre hatid ka na ito sa El Ilion Shell Mobility Station. We have 220 pesos! Ala! Abigil, oy! Inyong buhaton lang, bisimple lang, gidkaayo, no? Inyuha lang tagnaan kung unsa ang naa sa inyohang mga Facebook screen for tonight. Mga nakasulat din ha, we have 34 letters. Para po sa mga naminaw karon silang tagsatag sa mga radyo, you have the chance to win 220 pesos. Imong buhaton lang, istagnaan lang yun nimo kung unsa nang mga naka-scrambled letters diha akaroon sa ato ang TV screen. Marumag ka nang nasa TV show si Manang, ha? Tagnayin na ninyo, Bike. Dako na pulbito ng 220 pesos o courtesy of El Ilion Shell Mobility Station, labi na si Double Bay! Ang gabi rin ha sa imuha, laag ni Bisor. Na naakaroon sa, I think naasya karon sa El Ilion, sa Shell Valencia. Marga, nagunsa naman po di siya na ay carnival nga tapad sa ilahang istasyon karon. No, yung nagsakay-sakay na si Gernig Shag Ferris.

0: bill. 220 pesos. Buhaton lang gini mo, bi. I-text ko ni mo sa 0945-443-5869. Ah, bibijaw, pahangyo ako, bi. Pwede ni mo ihato dari ang text line. Nalimot ko guha. Thank you much. Thank you much.
1: Thank you!
0: Bitaw, oy. Inubanan gihapon sa taong Sir BB question karong gabi una. Ang imuhang reaksyon. Oh, kung unsa daw. Unsa daw. Sumuka sa unsa daw, oy. Kanin kitawag nila nga assurance ba? Unsa gid daw ang kwanan na kanang nganong importante gid ng assurance. Ilabi na sa kanang mag-asawa, ilabi na sa mga mag-partner, no? Anong importante mang insurance na lagi amo? Sa ako pa gikasabuan, ha? Itaw. Pwede gihapon ka mo nga mag-react sa to ang mga live for tonight. O syempre nga to ang programa gipaluyohan usab sa Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ako binindot kayo nga magkapikaron. Ilabi na sa panahon nga tingtog na, oh. Kusog kayo ang ulan. Lami kayo magkape. Pero gusto niyo mga dili ka magduka kaya naa ka sa imuhang trabahuan. Pero kusog kayo ang ulan, kusog kayo ang hangin. Nako, binindot kayo ang Santon Gold Coffee Mix. Aside sa nagkape na ka, natambalan pag ka sa mga balatian. Plus, ano na pag kinasya glutathione and collagen, makapahayag sa imuhang pamanit. Available na kinasya sa mga suking Mercury Drug Stores nationwide. Aduna na usab kini siya'y baligya sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, o syempre Generica Nationwide. Available na usab ang ato mga produkto sa Yes to Health, diri sa ato ang istasyon sa XFM Bukidnon. Pwede ragin mo musaka diri, o narami sa second floor. Pangitaarak ko o pangitaarang mo mga kauban, naarag yun, pagsulod ni mo sa opisina, nakabalandra na gina, atubangan sa imo ang ato mga produkto sa Yes to Health. Hello daw po sa mga nagapaminaw karon diyan sa May Tabuelan, Cebu, labi na po sa Urot Clan.
1: Thank you.
0: Ngayong gabi po diha katong ako ang mga nabisitahan diha before, no, tong nag-reunion, I think that was last year to siya. Ngayong gabi po sa Urot Clan and Urot Family. Ngayong gabi po, assurance ilig on gyud gahi og init nga baruganan, turbuhan gyud daw siya per me. Ngayon si Kuya Randy Maki Putin.
1: Thank you!
0: Tinigil po yung Kuya Randy nga walay turbo kay unsaon na lang, maski unsa pa na siya kadako, kung diligid po na siya, kanang dili na siya, wala na siya naka-turbo, useless gyapon. So dapat nga naka-turbo gyod all the time. Hi po kang Sir Jordan Villanueva. Thank you so much sa iyong pagsilip sa Facebook Live. Si Tristan Wyatt Gulay.
1: Thank you!
0: Salamat kaayo, baby. Ana si Monski nga, ang insurance na akay madawat. Ay, tinuod din na siya. Nagig kayo madawat sa insurance. Pero assurance gani? O assurance, depende. Na may uban nga mutuman sa assurance. Na may uban nga mutuman sa ilahang mga saan. Na po yung uban nga dili giginahan. No? Hi, Kang Paolo Avilito. Nakatumar ko og turbo, ma'am. Mura ko 4x4. Mukamas gid ko sa tubangan. Law, grabe na gid ka. Request ko og song, Rainy ng Cebu. Unsa ba nga song imong i-request, baby? Hi, Disney Princess. Good evening. Hope you're fine and okay. But you should stay more pretty and beautiful. Love you. Mommy D!
1: Thank you!
0: Thank you kayo, Mommy D, sa pagpamina. I'll see you pohon-pohon, Mommy D, ha? Muraga. I think you have a plans of visiting Valencia, Bukidnon. Nai-inlove na yata to si Mommy D, eh. Mommy D ng Cebu, maing gabi, Mommy D. I can't wait to see you and Kuya Rex. Si Kuya Rex ba to? Imuhang ka chatmate, Mommy D. Si Daddy Rex. Hindi ko sure si Daddy Rex ba to yung pangalan? Basi na mali ko, ha? Okay, basi na mali ko. If my memory serves me right, Mr. Rex ang nag-text ako agahapon. Maing gabi ang importante sa gugma, binabalot sa respeto og pagsalig og paggalang sa usag-usa, kana mao ang tinuod na gugma. Oh! Tinuod jud na siya. Wait lang, ha? Akong si Lipon B. Unsa pangalan atong textmate ni Mommy D? Si Rekrek. Ay, Rekrek di ay. Sala patag kalit ani. Si Daddy Rec Rec. Nanay ko, Daddy Mommy D. Si Daddy Rec Rec. Diba? Or nindot po nga na ako ka ng daddy nga matawag. Magkani ka puhon-puhon, this Valencia Bukid nun, Mami D. Kita abe ako, Mami D, ha? Dili pwede nga mauni ka sa Bukid nun without, without meeting me. Charos. Assuming dyan si Cinderella, dili good pwede lagi nga, dili kunyo kitaon. Good evening, namina ko karon sa imuha si Dodong Murillo diri sa Alegria. Kumusta na ka? Ako di nag-antos sa kalaay sa pag-inusara, ikaw ang akong gipangandoy, bebe. Nga akong ikauban ning nahibilin na akong mga adlaw ning kalibutan na halam so makulba-kulbaan sa. Kobe imong gipangandoy naunsa naman ni. Ayaw gid taon ko pangandoya kay nagpaitraba ko ron. Na unsao na lang na sa akong kapait karon na nabi ako sa point ka murag gasto kayo gasto kaya niya ako og piliyon ko nga ako imong makauban sa imong tibok kinabuhi murag mag-antos sa jugas gasto kay o kad

0: Kuka Clarex sana.
1: Exciting!
2: Sister Paid! Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Husa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Paid.
3: Sister Paid! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Paid!
4: Symptoms persist. Consult your doctor. Bilis sa mga buki ka.
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
7: Iya, Sakwel Humawan. Kaling akong council, 1976, kami siya nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Kasi yun ako, kanang sa una, hindi ko katulong sir. Lili mo nga nga akong baba.
5: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
9: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
8: Ngano man?
9: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
8: Mali na nga kape ang imong giinom.
9: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
12: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
14: Available sa mga butika.
15: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
16: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
15: Isang pahid lang
16: ng Santon Plus Herbal Oil.
15: Tanggal ang kati-kati.
16: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
17: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
18: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ka problema. Kasakit kayo akong mga

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
0: Santon Gold Herbal Tea. Makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palihot. Taas og antioxidant. Makapaubos sa kolesterol. Naapay anti-inflammatory properties. Ug mo-promote sa healthy cells. Ug naapay yung relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan. Ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
4: ko. Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ata ko, iskunta.
8: Ang imong bawon nga kwarta. Yataga na ka ni mama nimo?
7: Upo, papa. Putang nga mesa.
8: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
7: Saton, pwede na siya? Hala, himot ko!
8: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, tigdala sa kanong tubig daan. Ina, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
7: B! Ah, man ako hinom!
8: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
0: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni? Wala akong ikagasto.
10: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nga naman, unsay na adid to?
10: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuot? Wala gyud?
10: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
9: Salamat kayo, day, ha? Mo-aton ako karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita ha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
11: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jud ni? Asa ka ako makakita og kasaligan nga gasolinahan?
12: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
11: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
12: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
11: Sige daw. O full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay! Paspas, kusog, o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save!
13: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
14: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Elyon Shell Mobility Station.
10: oras, alas 10 sa gabi.
0: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
1: Mga katropa, excited!

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare!
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: Huwag kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink!
7: I like pink too!
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede!
6: Uy, huwag malandidiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession.

0: Welcome sa itong rated SPG nga programa ang Putahe Confession. Hatod ka na to sa Turbo Men Enhancer. Ang ito ang programang Putahe Confession once again. Rated SPG po na yung mga istorya na yung mga words that might be a little sensitive. Na yung mga words na dili suitable sa ito ang mga anak na naminaw karon. Sumuhang yung sa mga ginikanan. Patulugan na yung mga anak ha. Okay, wala may inha para mag-guide sa ilaha, para magpasabot sa ilaha kung unsa mga pasabot na mo sa mga words ng among gibuhian. Sa mga ginikanan po nga naminaw karon, it would be amazing, it would be best nga naamoy kauban din ha ang lamian kay nga kape, nga to ang Santan Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, samtang nagapaminaw ikaw sa to ang programa. Muara jug ko, ni mo promise safe ra ba ang bukid noon? I-pray na ko that na mag-grant ang ako ang wish. Request, pwede ko mag-greet kang Rekrek of Valencia bukid noon. Happy listening lang amping lagi, love kita. Remember 5254, coming from your langga baby of Cebu. Na napagi pang amigas. Naibog na punta ani, kinag-love life na sila. Matat-lap-lapan! Kitaan, ni wala. Padaplin sa mga love life. Congratulations sa inyong duha. Kamu na ba? Wala po ko kabalo kung sa inyong status ha, pero based sa inyong sa inyong mga conversations, char, based sa inyong mga ginapangsan sa kong mga messages, muraga, I think kamu na, looy, lahiragid, ooy. Congratulations, Mommy D and Kuya Rekrek, ha? Pero bita rin ako maglangay pabikay, nagpanikad na gidong ato ang letter sender for tonight. Kanagong gitagaan gidug assurance unta, gipramisan unta, ang problema lang gid DIV kay mabu na gid ay mga butang na whether maskin saong panimo pag-amping na agid gihapoy mga panahon nga mabuak ka na siya nga mga saad. No? Mga assurance nga wa na rin tuwa na diri ano eh. Na ko gusto mo agi ana, but anyway din ako maglangay pa ha, nagpanikad na po once again ang atuang letter sender for tonight para po sa tuang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
4: Eh, kini niya wa. Has klang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror.
6: Hello!
7: Sino yan kasama mo?
1: Ang truga.
6: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
8: Exciting!

Mayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Lucia. Napukus ako sa pagpadala sa ko ang sulat tungod kay na-feel na ako nga daotan kong tao. Nako sa usa kanindot kayo nga financial position. Dako kay kong pasalamat sa ko ang bana sa pag-provide niya sa amua, sa kuha, sa kong pamilya. Tungod kay naa siya sa abroad, nagtrabaho ko sa kadesente nga trabaho. Bago namatay ang ako ang lola, na ako'y pag-umangkon nga nagpuyo sa iyaha. O gisaad na ako sa iyaha. O maskin unsay mahitabo, na ako nga musalo sa kong pag-umangkon. Moto Cinderella nga, sa pinakalayo kaayo nga lugar sa probinsya, gipaanhin ako sa lugar kung asa ko ang akong pag-umangkon aron makapili siya og tama nga kurso. Naana siya napili nga kurso, nag-effort taon mi nga mag-asawa nga pangitaan siya og kondo. Kay para lang gid nga nindot ang iyang kinabuhi, kauban mi. Gipalitan na mo siya mga gamit, tagaan og enough nga allowance kada Domingo. Good for 1 week na kana siya. Isa ra gid ang akong gipangayo sa iyaha, Cinderella, ang makahuman siya sa pag-eskwela. Kampante ko, Cinderella, nga makahuman siya. Nagadiretso ko sa eskwelahan para ako mismo ang magbayad sa iyang tuition. At first, Cinderella, ginatagaan ko niyagdag kong kaingrado. Unang happy kaayo ko nga mag-provide sa ko ang pag-umangkon. Samtang nag-scroll ko, Cinderella, sa ko ang Facebook o sa kagabi ni Ana, halos maluwa na ako ang akong ginakaon. Tungod kaya doon ay nakatag sa ko ang pag-umangkon o sa ka-picture. Picture sa usa ka pregnancy test ug ultrasound kit. Kitawag na ko pagkaugma nga kong pag-umangkon ug giingon niya nga buntis daw ang iyahang uyap. Mas nakurat pa gid ko, Cinderella, kay nabalaan na ko nga mas magulang pa ang babae kaysa sa iyaha. Niinit ang ako ang ulo, Cinderella, tungod kay nipag sorry. Wala ko'y nadungog gikan sa iyaha. Pag aduna pa siya gidungag nga magpadayon ko na siya og pag-eskwela. Apan, ihangyo siya nga dungagan na ko ang allowance niya kay aron pang sustento niya sa iyahang uyab. Papalit og gatas og diaper. Di daw ko dapat mabalaka, Cinderella, kay tiwason ko daw niyang iyang pag-eskwela. And that, kinahanglan tumanon doon ako ang akong gisaad sa ko ang lola nga patiwason siya og eskwela. Moto, Cinderella, nakadesisyon judayon ko. Miyadto ko sa university kung asa siya nag-eskwela. Kung gipangkuha na ako ang iyang mga transfer credentials. Gipabalhin ako siya sa usa ka lokal nga college, school, sa among probinsya. Dito na siya magpuyo sa balay sa iyang mga ginikanan. Wala na'y fancy city life. Di na ako nakaya ihatag pa. Tanan, Cinderella. Tanang luho nga akong gihatag sa iyaha, akong gibawasan. Enough na nga gamay nga allowance ug pamasahe sa adlaw-adlaw. Ug giingnan na ako ang ako ang tito. Ug giingnan na ako ang ako ang igsuon. Nalastan ako nang atabang sa iyang pamilya. Sakit ang ako ang dughan, Cinderella. Tungod sa kadaghan sa ko ang sakripisyo.
sa akong gipangayo nga assurance sa iyaha. Mabalaan pa nako ang balita sa social media. Daw murag ka nang walang pagmahay, gani. Sakit ka ayo huna-hunaon. Naapagid siya'y lakas ng loob nga mangayo sa kuwa og dugang para sa iyang umaabot ng pamilya. Pila pa katuig nga akong antusan, Cinderella. Ayak ko makapahuman sa iyaha. Pero feeling na ako, Cinderella, tungod sa kong gibuhat, usan ako kadaot ang tao. Daot ang tao, bagid ko, Cinderella. Nga nahimo kong... nahimo kong madamot. Nag-inulit ko. Nag-kinuripot ko. Naghigpit ko sa iyaha. Kay gusto lang gina ko nga makahumanunta siya sa pag-eskwela. Apan, nahulog lang sa nakabuntis siya. Para sa Putahe Confession, Lucia.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Bonana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay Sirin doon, matistingan daw. Itry na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Maistrit ako sa kasimana mo, take ko anang. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, ikaw may mga kumbukol. Na ako'y sisba. Una, gamay kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha
0: Zaton Plus Gold mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigira man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, matian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pawag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
8: Yan ang ikalaw na Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong, nagpilay niyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pana na to!

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: sa Clarex sana
1: exciting
2: Southern Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Southern Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best, tikman nyo
2: Southern Gold Coffee Mix.
4: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
5: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold, sir, tumanggod, sir. Hindi gandum akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko, Zaton Plus Gold, akong pagsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. So, unya, normal na ba akong menstruation?
4: Zaton Plus Gold, adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regun ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tigbuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres, 24 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, naapag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka haso, labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule hungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay

0: di ko ganahan na makasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Oh yes.
4: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa. Santan Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na. Santan Plus Herbal Soap.
7: Kaklarek sana.
8: Exciting.

0: Kakla Rex sana.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
0: Kaklarex, Ana!
4: Exciting!
0: Exciting! Exciting!

0: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
0: Marvin Ibanez sa XFM Davao.
4: Importante ang paghatag og insakto ug kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan, malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton ni ining responsibilidad dungan sa pagkamay tulubagon. Ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
0: XFM News and Current Affairs Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: Kaklarik, sana!
7: Exciting!
6: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Good morning, katropa. Oras na to, alas 4:03 na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagarunda. Nagabalita. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita.
1: Ayong buntag, Davao, Mindanao, tibuok Pilipinas, sa mga kaigsuuna nato sa abroad, mga OFWs. Good morning, good afternoon, or good evening, badina kaninyo magahigala. Welcome sa mga katropa ni ining laing hugna sa tuang rondahanay sa kabuntagon. Adlaw kitang Webes, mga katropa. Pitsa 30 na ning bulan sa Hulyo to 2026, mga higala. Nagyapon ako yung tig ronda, tig balita, minyo katropa, katropang Marvin Ibano.
2: Runda Balita, Marvin Ibano sa Runda Balita. Runda Balita.
1: Ayan mga katropa, ha, sa itong makaigsuunan nga naka-standby na, naka-tune in na diri sa itong XFM 89.1 Davao, katropa. Ayan mga higala, ha. Good morning, mayong pagpangape kaninyong tanan mga higala. Sa itong makaigsuunan nga nagpangapinang kinabitaong siguraduha gyud in town yung kape nga ginainom ka ng healthy. Ayan mga katropa, sa itong makaigsuunan nga wala pa na sayod or karon pa nakadungog. Unsa ba nga kape ang gina-offer mga katropa sa Yes to Health Incorporated? Ayan mga higala, ha, available ang ato ang Zanton Plus Coffee Mix, Zanton Gold Coffee Mix, o ato ang Premium D3 Coffee Mix, mga katropa. Sa nagkinaiya nga mga butika sa inyuhang lugar. Ang available kini sa itong Yes to Health Clinics. Kini sa Davao City, mga katropa, available kini sa may Cellpol Building Number 3. Mga higala, at manglamang ka na sa Kawayan Drive, GSIS Matina, Davao City, mga katropa.
2: Runda Balita.
1: Ang mga higala, ha, kaya ato ang Zanton Plus Coffee Mix kinimang good morning atong ginapasiugda nga kape. Kaya alang sa sigurado yun nga nabitaw di ka mabalaka sa imong ginainom mga katropa, kay ang kining Zanton Plus Coffee Mix kape kining healthy nga makatabang aromalikayan ang mga sakit tungod kay adu na kini malunggay, mangustin ug soya. Mao na mga katropa, sa itong makigsuunan nga buot musulay ni ini. Ah, sulay yung mga katropa. Kaya ang Zanton Plus Coffee Mix, ang kape kini nga mutabang no magpagpanormal sa pagpagawa sa hormone, mga katropa, sa kalawasan para sa kampiyon usab nga kombinasyon. Of course, imna mga higala or intake mga katropa ang kinimismong effective trio combination ng mga products sa Yester Health Incorporated. Ang Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C, o ang Zanton Plus Coffee Mix.
2: Runda Balita.
1: By the way, kumusta sa itong makaisuunan karon? Asa man ka manimutang mga katropa kay kagabi, ha? Una po'y kitay na sinati nga mga ginagmay ng mga pag-ulan-ulan mga katropa. Ang mga igalahan nga adun na sa mga pagbasa sa itong kadalanan mga katropa nga makaingod yung taog sana all.
3: Bangas ka?
1: Agay ay bangas na mga igalahoy, ha? Mga katropa, good morning kaninyong tanan mga igala, amping-amping kanunay. Kami na sa pag-monitor kanunay sa inyong mga kasapaan sa itong mga kaigsuunan na nanimuyo daplin sa kasapaan mga katropa, ha, din na tamaglangay. Ato ng subaya, subaybayan, or kinimitaw nga subayo na ito ng ambakan, rondahan mga katropa. Ang update sa itong sitwasyon sa panahon, dali sa itong dakbayan sa Davao.
2: Runda Balita.
4: Local news. Local news.
1: By the way mga katropa, kay subala sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office. Kiniangay nato ning masayran mga higala kay paday nilang monitoring sa tuang mga kasapaan mga katropa. And as of sa pinakala ulahi nga update sa CDRRMO Davao. As of 1 a.m. mga katropa. Uy, alas 4 na may taon tang, anong mao man ipinakadugay na? Rinoon mga igalahat ay every now and then nagamonitor sila. So kung ano na sila ay nakita nga adjustment mga katropa or development mga igala, dira mag-posting man ato ang CDRMO Davao. So sa pinakalahi nga datos o impormasyon nga ilahang gipadangat mga katropa pilagi sa ilang Facebook page. As of 1:05 a.m. mga igala, ilalong gihapon kita sa localized thunderstorms. Ang Davao City nakasinati kining mapanganuron nga kalangitan uban ang katag nga pag-ulan mga higala. Oga, talking about sa river monitoring. Ay kagabi mga katropa nakasinati og naabot jud in town sa code red ang uban nga bahin sa tungka sapaan. Noon ang kining Matina River, partikular din sa may barangay Matina Biao upstream. Na kini sa code green kon safe level mga katropa. Samtang ang barangay Matina Pangi kini mga igala ha, downstream mga katropa, code yellow or alert level mga igala, apan hinumpadayon ang pag-subside sa tubig or pag kinibitawang pag-ubos sa tubig mga katropa. Samtang sa barangay Matina Crossing downstream, code orange kini mga katropa, warning level.
2: Runda balita.
1: Noon padayon sab kini nga nag-subside mga higala. Samtang sa Talumo River, barangay Talumo proper, kini mga katropa ang gigikanan nga gi-inspect ha, gi-inspect ni DPWH secretary, partikular nga lakip sa gisubay nining Talumo River dinhi kana padulong sa may Taal area, no kanang Nay Bailey Bridge din na mga katropa. Noon mga higala ang barangay Talumo, sa barangay Talumo proper area sa Talumo River mga katropa, code green or safe level kini mga higala. Samtang sa Lipadas, Davao, Bunawan ug Lasang River, mga katropa, safe level ang tanan mga higala.
2: Apan
1: sa Gyapon, amping-amping kanunay sa tumakay suunan nga nimuyo sa maong mga lugar. Dali na mga katropa, wag kita na sayon kung unsay. Nabiyay uban nga mga panghitabo nga makuratan na lang ta. Kaya nga no, sama sa nitabo sa bangkal, wa sila nagdahom. Kaya ato ang nahitabo mga katropa, nga gibaha sila nga grabe kalawong. Nagpas tao ang baha mga igala. Kasayon ba kamo nga wa jud sila naghandom nga mahitabo to. Wa jud sila nagdahom nga mahitabo to kay wa may ulan. Wala mga katropa kinahanglan ang pag-igmat kanunay mga igala, dili magkumpiyansa sa matag karon ug unya aron masiguro ang kaluwasan sa matag usa mga katropa.
2: Runda balita.
1: Alas 4:10 na gyud sa kabuntagon mga katropa ha. Good morning sa mga kaigsuunan nga nagpadangat sa ilang mga mensahe diri sa tuang programa to sa Timbayaon. Atos ang tagagpagtagad mga igala. And by the way, mga katropa sa mga nag-birthday de ay karong adlawa. Sayo kayo gipang manyanitahan mga igala. Ayan, of course mga katropa, dili nato kada kalimtan. Ato siyang hatagan kini og mga birthday song mga katropa. Kay dugay-dugay na punta wala ka great sayo sa buntag. No? Kay every alas 4, alas 3, maunay kinaham sa mga nagamanyanita mga igala. Ayan, here's a birthday song for you.

0: orasa. Ayan, good morning kanin you once again mga higala.
1: Happy birthday to you.
0: Oh, di ba, basta-basta. Ayan, mga katropa.
2: Ronda Balita.
0: That's a Ronda birthday song for you mga higala. Ayan, nagkakalamat sa mga kaigsuunan nato nga nagapadayag sa ilapod nga mga greetings ngadto sa ilang mga kaigsuunan nga nag-celebrate sa ilahang adlaw nga natawhan mga katropa. Good morning kang Sir Randy Santisas listening. Good morning diha kanimo sir.
3: Good morning
0: Mama Wilma Joaquin. Ayan, nagmata na siya. Good morning ma'am.
3: Good morning
0: sa Joaquin family. Good morning Ma'am Nita Valderosa, nagmata na sab. Good morning. Ayan, mayong hapon din ha sa Canada, Ma'am Nita Valderosa. Of course, nagmata na sab mga katropa si Ma'am Ruby May Fukuzawa from Japan.
3: Good morning.
0: Good morning. Ohayo gozaimasu, Ma'am Ruby May. Sir Uncle Dars, good morning. Watching live from Hinatuan, Surigao del Sur.
3: Good morning.
0: Of course, mga katropa, itabaglangay ato ng ambakan. Ang dugang pangalig sa ito ang Ronda Balitang Lokal.
2: Ronda Balita.
4: Local news.
0: Alas 4:12 na mga higala, by the way, mga katropa. Ang piniintawang under-recovering pang lungsod sa Sarangani, Davao Occidental, mga higala. Nasayod ba ka mo nga giigo na sabkini og linog ning milabayng adlaw pa kagabi particular mga katropa.
2: Ronda Balita.
0: Ilaman o sa magkakusog na linog kada katropang Marvin. Kumusta man sa itong makaigsoon ng dira sa may Sarangani, mga higala, Davao Occidental. Kay anaa sa 5.5 magnitude nga linog ang mitay og nasab sa ilang lugar.
2: Ronda Balita.
0: Sabihin taon mga katropa ha. Ini mga higala nga ano naman yung aduna na may grabe sa gunson ha. Kaya dripod sa may Sarangani province ang kinimismong aftershocks ilagya pong nabati mga katropa. Samtang ang mga instrumentalities or intensities mga katropa na bati sab kini sa Digo City, intensity 2 ha, sa Digo City, Malungon, Sarangani, Tupi, South Cotabato. Samtang intensity 1 mga katropa ang nabati sa Kidapawan City, Cotabato, Matanao, Davao del Sur, Santa Maria, Davao Occidental, Kiamba, Sarangani, Jensan, Tibuli, ug sa Tampakan, South Cotabato, mga katropa. Wala mismo sa PIVOX, mga igala. Kuan matod pa kini, kabahin kini sa mga aftershock sa 2026 sa June. Kining 7.8 magnitude nga linog, mga katropa, nga miigo usaba sa Sarangani. Og 6.5 magnitude sa ining offshore sa Davao Occidental, mga higala. At huwag amping-amping ganunay sa itong makaigsuunan nga ninimuyo sa mga lugar. Labi na mga katropa nga di kakumpiyansahan ang mga landslide. O nang igmat gihapon kanunay mga higala sa matag karunog unya, mga katropa.
2: Ronda Balita.
0: Good morning, nagpatasasab ng mga higala si Ma'am Jing Pegarido. Good morning mga katropa. God is good all the time mga higala. Good morning Ma'am Jing.
3: Good morning.
0: Si Ma'am Leia Manalaysay, congratulations and best wishes. Uy, kini ha? Atong tagnaon kini ha, Ma'am Leia. Bebe. Kinsa datong, kinsa nang gigreet ni Ma'am Leia? Katong yung bagong gikasyal, Ma'am Leia? At kinsa man to, ako bagyod to? Hindi mga katropa ha? At mga kila lang, ayan mga katropa ha? Good morning. Daghang salamat sa mga nag-greeting sa mga higala. Sa Pikas Bahin, mga katropa.
2: Ronda Balita.
0: By the way, ang kining natala nga sunog, mga higala, aduna na'y update nga gihatag ang Davao City Fire District, mga katropa. Labot, aniining sunog, mga higala, nga natala diri sa tuang dakbayan sa Davao, mga katropa. Partikular din sa may area sa Consuegra Compound, Barangay 20-B, Bahada, Davao City. Sumala sa itong kabumbiruhan, ang kining naisgutan na gasunog, natala kini mga katropa, dulan alas 5 sa sayo sa kabuntagon, mga katropa, ni Milabayng Adlaw. Diin mga igala o sa matod pa, kabalay ang nasunog nga nakaapekto sa 6 ka pamilya o anaa sa 16 ka mga individual. Diin duha ka mga structures ang totally damage, samtang usa ang partially damage. Subala mga katropa nga na under control ang bang sunog bandang alas 5:20 na sa kabuntagon ug na fire out kini alas 5:35 mga katropa. Samtang nga ang maong insidente naka-injured kini. Naay injured mga igala tulo ka mga lalaki mga katropa. Samtang ang estimated damage sumala sa tong kabumbirohan anaa sa 300,000 pesos mga katropa uga pa rin pang-imbestigahan ang posibleng gipanukaran sa kalayo. Ay kung moingon ta mga igala unsa may hinungdan sa sunog, siyempre kalayo. Ang dapat pangutan na unsay gipanukaran sa sunog. Unsay tinubdan sa sunog. Asa nalukad ang sunog? Na mga katropa ha. Na may uban maglibogod na unsa hinungdan sa sunog, siyempre kalayo. Ay karagami pa ning mga pudoman mga igala. Kumbaka igsuunan mo ka ng update sa investigation sa atong makaumbirohan labot sa natigayong sunog o nahitabong sunog dini mismo sa may barangay 20-B Bahada, Davao City. Oras na to katropa, alas 4:17 na mga higala. By the way, ato siyang before tamo proceed sa tong regional news ha, ato siyang dalikyatan mga katropa ang pipila sa mga na-highlight sa pagbisita ni DPWH Secretary Vince Dizon ning Bilabayng Adlaw, particular din sa may Bangkal area. Ito ang syudad sa Davao mga katropa, kung asa sabi, nasuko ana pa niya mga igala, nakakagalit ha? Nakakagalit, nalagot matod pa si Secretary Dizon. Gumikan ining yang nasayran nga 2019 natala na dayang pagbaha sa maunga area. Apan ini mga katropa tanaw. Ako na sidukan. Ayan mga katropa, subala pang Secretary Vince Dizon nalagot siya kay pila na katuig ang milabay 7 years mga higala, pero wala dahil nahatagan og aksyon gikan sa netabunga pagbaha sa maong lugar mga katropa. Hinungdan nga laing insidente na sab ang naghatod og risgo ngadto sa mga residente mga katropa sa naisgutan nga barangay mga katropa, labi na diri sa Maya Mahal area sa Bangkal, Davao City, nga lagpas tao ang tubig baha mga higala. So ang nakita ni Secretary Vince Dizon is ang kinimismong pagtukod sa daik mga igala is wala na pantay, no? Kanayahang gilayong gidirect ka dayon nga gimando mga igala nga aksyonan dayon ipantay ang daik o ga kinimismong limpyuhan ang sapa gaya napulo katuig na daw nga wala kini nalimpyuhan o wala na nga tangtang ang lapok sa maong sapa. Ito giingon mga igala nga Talomo River mga katropa. So sa itong mga barangay officials nga nabinaw karon, inisyatibo na po dinuuna ninyo din ha mga higala. Ito ang mga gipili nga mga opisyalis din ha mga katropa ang magipang butaran sa mga residente aron na mulingkod or ibutang sa mong pangatungdanan. Observahin tao ninyo yung kasapaan, labi na kung nakasinati nagpagbaha basin unya tungod ka na sa nagbabag or baga na nga lapok or mga sagbot nga nakababag din ha mga katropa, hinungdan nga baha una ang inyong area. So kana gitawag na siya dredging, no? Kinibitaw ang pagkuha sa mga lapok or paglimpyo sa maong sapa mga higala. Kana ang gilayong gibando ni DPWH Secretary Vince Dizon mga katropa. Uban ang pagpakining pagpaimbestiga labot ni ini mismong gikonsidera niya nga palpak na pagkatukod sa flood control project mga higala. Kini ni mga katropa ni tubag si Congressman Paolo Pulong Duterte labot sa nasuko o sa pagkasuko ni ining naisgutan nga kalihim sa DPWH mga katropa. O sumala pa mga igala ni Congressman Paolo Pulong Duterte mga katropa. Tama ka, Vince Dizon. Nakakagalit talaga. Hoy! Basta kini mga katropa. Aga sumala pa, mas nakakagalit na ikaw mismo ang umamin na ngayon mo lang nalaman ang tungkol dito at funding will only be proposed under the 2027 GAA o General Appropriations Act.
2: Bunda Balita.
0: Kana mga katropa ha, pero isa sa gibutyaga ni Secretary Dizon nga ang fund or nga ang pondo nga gamiton sa pag-improve sa maong flood control project, mga igala, o sa mga proyekto pinaor kining iya kining ipahabol matud pa, no, pinaagi sa quick response fund kon QRF, mga higala. Atong atangan kay atong subayon, mga katropa, kay karong adlaw dapat daw makita or makita na daw karong adlaw or ugmang adlaw or adlaw nga Biyernes na anay makita nga development sa maong project isip kabayan sa gimando ni Secretary Dizon ngadto mismo sa Department Engineers nga sugdan dayon kini samtang imbestigahan, samtang yang ipa tuman ang pag-imbestiga, mga igala, kung asa matud pa napadulong ang bilyones pesos nga gipondo sa gobyerno sa DPWH alang sa maong proyekto.
2: Runda balita.
0: Ana, mga katropa, ato nang atangan, mga igala, ang dugang pa ng mga kasikas labot ni ining kamanduan ni DPWH Secretary Vince Dizon o kung unsa nga mga lakang ang ipatuman sa ato ang lokal nga panggamhanan labot ni ining mga insidente sa pagbaha sa ato ang siyudad sa Davao.
2: Runda balita.
1: Local news.
0: Alas 4:22 na, mga higala.
2: Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas ug Mindanao, ug bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw ug ako ang ayang masayod. Nagarunda. Nagabalita. Runda balita. Runda Balita. Marvin Ibano sa Runda Balita.
4: Runda Balita.
0: Alas 4:23 na sa kabuntagon, mga katropa. Kumusta, mi amigos, mi amigas. Ang pagmamahos at makaigsuunan nga nagsugod naghungit ni mga orasa, bahalag walay nighungit o naghungit kanila. Mga katropa, love yourself! Pag-adlaw, fighting lang, mga katropa. Bahala nagway nagmahal sa imuha. Grabe, niugot na pod katropang Marvin, di ka basta-basta. Yan, good morning, D.I. Cancer Randy Santisas, maing buntag. Sir Marvin, shoutout ko kang Roy Alvaro, gikan ni Randy Santisas. Oy, shoutout daw si Roy!
3: Good morning!
0: Ayan, mga katropa, og sa Alvaro family, good morning kaninyong tanan, mga iga.
3: Good morning!
0: Ayan, mga katropa, halitamag lang ito ng rondahan ang panghitabo sa tuang kasikbit nga rehiyon.
2: Ronda Balita.
1: Regional News.
0: Talking about sa tuang kasikbit nga rehiyon na, mga katropa, itong kumustahon. Kaya sanglit, mga higala, ha, pipila ka mga insidente ang natala gyud in town, mga katropa. Ini laging mga panghitabo kung asa naglambigit ni ining mga estudyante nga sumala pa, grabe, mukulata na sa ilang mga magtutudlo.
2: Runda Balita.
0: O kining isa, mga katropa, natala din sa Davao de Oro, mga igala. Apan katong makasusubo nga pamalandungon, mga igala, ha, kay usag yun in town, mga katropa, ka magtutudlo ang giingong mipanaw na. Mipanaw, mga katropa, human na nakahiagom og bunog, mga katropa, di ang gisumbag allegedly sa iyang 19 anyos nga estudyante, mga katropa.
2: Runda Balita.
0: Kining maestro matod pa nga na-admit sa intensive care units or ICU human giingong gisumbag sa usa ka 19 anyos ang mga katropa, ang kini mismong lalaki, particular sa barangay Mabilo, New Washington, Aklan. Dili pa lamang dugay kana, mga katropa. Kung asa ang biktima, gila kini nga si Timoteo Humayaw, usa kini ka maritime instructor sa Aklan na Polytechnic College, mga katropa. Mahimo matod pang critical ang iyahang kahimtang hangtod nga samtang anak kini sa ICU wa na intawon kini nakaagwanta o gibawian sa iyang kinabuhi, mga katropa. Kini nga mga insidente nga pagpangula taon sa bay hinungdan. Mga igala, kung ato ang masayran kini bismong mga panghitabo sa ato ang palibot, mga katropa, unsa man epekto na ba kini sa social media? Mga kanabitaw, ang grabing boxing dire UFC didto. Itabo, mga igala, kasumbago na po kayo ka. Wala na na-control, mga katropa, ilabi na kung nagagamit po ng illegal substance.
2: Runda Balita.
0: Ano, mga igala, mo'y nagababag sa ato ang consciousness, tarong nga pangunang-una, mga katropa. Ano, mga igala, mo na amping-amping kanunay, likay intawon paggamit ni anang illegal substance. Wala, mga katropa, nga ang pagka-humble importante kaayo. mga Kristohanon likayan ang mga dautan nga binuhatan mga katropa kay makatud lamang kana og ikadaot sa tung kinabuhi og ikadaot sa kinabuhi sa uban. Sabi kasbay mga katropa ha, ang 2 anyos nga bata nga na missing mga igala in town, sad to say, patay na matud pa kining nakaplagan dinhi partikular sa may barangay Kamayahan, Butuan City mga higala. Wala'y kinabuhi in town nga nakitaan ang maong bata, 2 anyos nga bata. Gamay adlaw mga katropa og sumala sa mga otoridad, pila ka adlaw na di ay kining gipangita. Sukada kini nga missing mga igala ug sa karon padayon pa nga gina imbestigahan ang hinungdan sa iyang kamatayon. Kinsa ang responsable mga katropa ani ini mismo nabay sospitsado or ngano pa unsa man kini na missing mga igala ug nawala sa kamot sa iyang mga ginikanan mga katropa. Mabantay ko sa mga ginikanan ng inyong mga kabataan. Dili ka na mga katropa nga magdula-dula bisan asa lang. Bisan kinsaray mo hiram ni Ana Maygala ayaw tuguti. Mga katropa kay basin unya, nah, simba ko lang mga igala. Kana mga katropa pipila sa mga updates sa tuang kasikbit nga mga rehiyon na gawas sa ilang mga pagpaningkamot sa tumong otoridad sa anti-criminality campaign mga katropa.
2: Ronda Balita.
0: Alas 4:27 na mga igala ito maglanga itong rondahan ng mga kasikas sa tuang nasod Pilipinas.
2: Ronda Balita.
1: National News. National News.
0: Kini mga katropa kahinaman mga igala sa kadaghanan mga katropa. Uy, kini ha? Kini mga katropa kay gun for hire sa Pilipinas. Posible matud pang makuha sa kantidad nga 5,000 pesos sumala ni VP Sara.
2: Runda Balita.
0: Uy, grabe kini mga igala ha? Kini mismo ang gibutyag sa Vice Presidente mga katropa atol sa iyang pamahayag sa Free Duterte Now Rally. Ah, mismo dito mga katropa sa gawas sa International Criminal Court kung ICC ning milabayang adlaw mga higala. Kung asa mga katropa atong manasayran nga kabahin kini sa giimbestigahan sa nagpadayon nga impeachment trial sa Vice Presidente mga higala. Kung sumala pa usab matud pa ka hypothetical nga sitwasyon mga katropa ang kalambigitan ni ining naisgutan nga Vice Presidente o ni Vice President Sara Duterte mga katropa ug amot niya nga ipasabot ngadto sa katawhan ang kini mismong sitwasyon ug punto mga katropa sumala sa Vice kun galing mahitabo matud pa nga makabaton og kabit ang iyang bana nga si Attorney Manasses Manscarpio. Ay, pwede ra kayo siya mga katropa mo arkila or mo renta o ganman sa kantidad nga 5,000 pesos aron ipapatay ang naisgutang babae. Ay, grabe yun ni manungog si VP Sara. Ang napon mga katropa ang kimagamito na po na niya. Ito na naman po ginamit na naman ni VP Sara ang kagaya sa kanyang mga talumpati sa mga nakalabay ng mga tuig. Ay. Ano mga katropa ha? Ang pipila sa mga pamahayag ni VP Sara nga controversial karon. Ani nagkadaiyang reaksyon sa social media. Of course mga katropa, daghan na po ang nangalingaw. Grabe yun ni joke si VP Sara. Punto mga katropa. Pero akin po, mawon ni mga una-una po sa ubang mga misis. Sige, tisingig ba na? Tisingig pangabit kay! Punto yun ang nakaturbong taba dito. Ano mga katropa ha? Muna ipipila sa mga update samtang sa Pikas Bahin mga katropa.
2: Ronda Balita.
1: National News.
0: Kini mga igala ang pipila sa mga panghitabo. Kay kining si Senator Amy Marcos. Kini mga igala ha, gibutang kini or official nang gibutang isip Deputy Minority Leader sa Senado.
2: Ronda Balita.
0: Kini mga katropa human nga walay ni babag sa motion nga gipasang at ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa plenary session ning milabayng adlaw mga higala. Og sumala ni Cayetano mga katropa. Patunay matud pa kini. Pamatuod kini nga ang pagkapili kang Amy Marcos isip paigsuon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mga katropa is kining nararapat, no? Mga katropa or dili pod sab mga higala ang kining giklaro ni Cayetano nga dili matud pa kining makonsidera nga anti-Marcos ang naisgutan nga minority black mga katropa. O sabay or dungan usab nini mga katropa giaprubahan sa Senado ang listahan sa mga komitiba or mga chairmanship nasa nakayang committee nga giabutang ang mga katropa sa mga miyembro sa 11 ka mga miyembro sa minority black mga higala. So isip update mga katropa alang sa Senate Cooperative si Senator Amy Marcos, samtang sa Culture and the Arts si Senator Loren Legarda, sa Public Information and Mass Media si Senator Robin Hood Padilla, sa Sustainable Development Goals, Innovation and Futures Thinking si Senator Pia Cayetano, sa Tourism si Senator Rodante Marcoleta nga naaron sa prisuhan. Na mga katropa, samtang sa Civil Service Government Reorganization and Professional Regulation mo si Senator Loren Legarda, samtang sa Culture, Communities and Muslim Affairs si Senator Robin Padilla, sa Government Corporations and Public Enterprises si Senator Camille Villar, samtang sa Sports si Senator Christopher Bongo kana, and sa Youth usab mga katropa si Senator Bongo mga katropa. Kaya na lamang nato mga igala ang dugang pang mga updates katikara ni ini sa musunod nga programa Exciting Pilipinas. Kauban si katropang Brixa Flores. Ma'am Nerissa Gabunilas, good morning diya sa imuha ma'am. Daghang salamat.
3: Good morning!
0: Mga katropa, tangi musunod nga mga programa sa XFM Davao katropa mga katropa. Diri sa XFM 89.1 mga higala. Wala kita igong oras sa tumpag panaguban uban. Daghang salamat sa mga nagapaminaw hangtod ni mga oras. Sa ngalan na lamang sa kanitibok ang puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa Regyosan Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong Tigronda, tigbalita ning adlaw nga Webes, July 30, 2026. Inyong katropang Marvin Ibano ako magaingon, kamatuuran ang sandigan.
2: Runda Balita.
0: Oras katropa, alas 4:33 na.
2: XFM Davao, kamatuuran ang sandigan.
4: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyag. XFM, katropa mo.
2: Mas gipadimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa buntag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Bricks Flores sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod og patas nga balita, alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gidapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsia og Jovet Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan.
5: Kaklarik sana!
1: Exciting!
2: Bricks Flores sa XFM Davao.
6: Katropa, ako si Bricks Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamaturan, ang among gibarugan.
2: XFM News and Current Affairs Davao. Kamaturan ang sandigan.
1: XFM.
5: Kaklarik sana!
7: Exciting!
8: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
7: Kaklarek sana!
9: Exciting!
4: Santo Blas Gold.
10: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
11: Mapalit sa mga butika. Ngadu all sa inyong mga lugar.
12: Santo Blas Coffee Mix user, atong paminawon.
13: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santo Blas Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santo Blas Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
12: Santo Blas Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next, daghan ang natabangan.
14: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
4: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
15: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlok ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Turbo Dietary Supplement for Men.
16: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di yun nalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. E aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa lat ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
12: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
17: Celthone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
18: Kabalo ba kamo nga ang Santo Blas Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
19: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Uzerl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
5: Kaklarik sana!
20: Exciting!
2: Mas gipadindot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa buntag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo. Bricks Flores sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Naghahatod og patas nga balita. Alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran og gidapigan alang sa hait nga komentaryo kauban si Alan Abais. Bullseye. Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya og Jovette Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan.
21: Isang pangalan, isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw. Dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong

0: Plus, exciting Pilipinas.
1: Rex Flores, exciting Pilipinas.
2: Higala, Luzon, Visayas, ug Mindanao, mayong buntag, nasab ka natong tanan, mga katropa. Good morning kaninyong tanan, kaninyong hurot, ha? Labinas sa itong mga kaigsunan nga ni Akaron sa tuang palibot, Labinas, Dakbayan sa Davao. Sa tulog ka madistrito nga galangkob sa syudad. Kumusta mo? Sa tausap ng mga kaigsunan, mga katropa nga naakaroon sa mga probinsya nga sakop sa Davao Region, kumusta ang tanan, mga kaigsunan? Basta na ba? Nakahanay na ba? Kumusta ba? No? Wa pa nakamata o nakabangon, mga kaigsunan, pamangon na mo. Ano na mo sa inyong kagalingon? Ha? Sobra na siguro kayo na inyong tuhog? Kaya uban mga kaigsunan nga medyo marag matuog pa ko ba kay gamayar kayo kong kinatulgan. Dugay mo po kayo ka natuogon. Unang dugay po ka kamata mga katropa. Ito, good morning sa ito mga kaigsunan tanan ha. Sa ito mga kaigsunan nga naglantaw karon sa ito Facebook live streaming broadcast. Good morning. Sabi na sa ito mga katropa nga naakaroon sa abroad. Ang ito mga OFWs, ang ito mga Filipino migrants. Mga kaigsunan usab nato karon mga katropa nga sa nakaron sa uban nga mga kuan no sa uban nga mga lugar diri sa tong nasod sa Pilipinas. Good morning. Mayong aga, mayong buntag. Magandang umaga. Sa tanan nato nga mga kaigsunan. Welcome sa tong panaguban sa Exciting Pilipinas.
0: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
2: Adlaw karon nga Huwebes, pizza 30 na mahigala sa Hulyo tuig 2026. O PJ karon ha sa tuwa mga katropa ha. Sa tuwa mga naa sa gobyerno, ting sweldo karong adlaw pizza 30. Mahimang no mga kaigsunan kay mahal baya kay mga palitonon karon. Dili magpaturagas og kining gasto. Magdaginot mga kaigsunan no. Para makasugakon pas pizza 15 inyong kwarta mga kaigsunan. Inyong kinitaan. Kay magpataka alam mo karon og pamalit mga kaigsunan bisag guas plano. Aw di gid nakaabot og pizza 15. Ato na putaan ni karon magutang na punog kining kuan no. Noodles ug itlog dito sa tuwang silingan nga tindahan. Pito, good morning kaninyong tanan mga kaigsunan. Aping-aping lang ta kanunay, no? Medyo murag gilad ang panahon mga kaigsunan makahatag ni kadaot sa tuwang kalawasan. Kanunay, abaga na tuwang lawas may gila pinagi sa pag-inom sa mga produkto kaya sa Yes to Health Incorporated mga kaigsunan. Og dinhi akong ipilaila kaninyo pag-utro ang Santon Plus Coffee Mix. Na makahatag kini og ayuda mga kaigsunan, di lang ayuda, tambal pa mga kaigsunan ko alang ato sa tuwang mayong panlawas. Pagkatambal mga kaigsunan diha karon sa tuwang mga lawas mahigila nga ilaid mga katropa no. Kana pinagi sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix mga kaigsunan gumikan kay ang matag ingredients niya ni dunay tay sa tagsa ka mga gimbuhaton. Parang hinay-hinayon sa pag-alim mga katropa.

0: ang mga balatian nga gibati sa tuang kalawasan. Lugo ang isgutan, mahigala. Taas ang imuhang blood sugar. I-control man po na, mga higala. Pinagi sa malunggay nga naa diha karon content, mga kaingsunan, no? Sa Santon Plus Coffee Mix, mga kaingsunan po. Ala, pag init na mo diyang tubig, be? Ato ang mga kaingsunan nga naa naminaw karon, mahigala sa ilang tasatag sa ka mga Pinoyanan panimalay. Para doon na tayo matimplahan karon og kape, mga kaingsunan, kung kape ganing ato ang isgutan. Kung sa pamaylaing nga tubag, mga kaingsunan, kung dili Santon Plus Coffee Mix lang. Ang kape na tambal pa ang pambansang kape ng Pilipinas. Alas 4:53 na maigala sa buntag, Philippine Standard Time, Midauli, Leon. Ato karon ang ato mga balita, mga katrupa ang ato hatagan o pagtagad. Dili lamang karon sa ito ang panaguban. Update, mga katrupa, may kilamigitan sa tuwang impeachment trial, mga kaigsunan.
1: The Vice President impeachment coverage, absuelto o convictado.
2: Good morning!
0: Sa update karon, mga higala, sa retiradong land bank manager, 500 million pesos cash withdrawals sa office of the Vice President, unusual kumpara sa uban kuno, mga katrupa.
1: The Vice President impeachment coverage, absuelto o convictado.
0: Samtang sa dugang pang bahin, mga kaigsunan, lain pang usa sa mga witness sa prosecution, mga katrupa, labot sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagbutiag siya, mga kaigsunan, nga wala na nila gina detalye pa ang withdrawals gumikan kay kini nasupak naman diha karon sa AMLAC.
1: The Vice President impeachment coverage, absuelto o convictado.
0: Samtang biyaan na to, mahigala kining istorya, magkilabigitan sa pamulitika din sa nasod sa Pilipinas, kay grabing inita na, mahigala, init pa, mga kaigsunan ko, sa Haring Adlaw, mahigala nga mo dapat sa tuang lawas. Samtang sa uban pa mga balita, Quezon City, gitayog, mahigala, og magnitude 5.6 sa nga linog. Kuratang gisila ni mga higala kay medyo murag diris Mindanao ramanggod ang kanunay ginalinog, no? Samtang sa dugang bahin, dirita karon, mga katrupa, sa tuang mga balita at tuhatagan o pagtagad, pinaagi karon sa tuang mga headlines sa tuang Express Pasada.
3: Express Pasada.
0: Good morning, Sir Archie Sinulietsak. Mayong morning, katrupang Archie Sinulietsak. Derapita sa may San Rafael, Baliti, Davao City. Si Ma'am Ninsky Ventura, good morning, Sir Bricks. God bless. God bless you too, ma'am. No? Derapita sa may Digo City.
4: Bangas ka.
5: Bricks Flores, exciting Pilipinas.
0: Ma'am Jing Picarido, good morning, mga katrupa. Good morning po din mo, Ma'am Jing. Si Uncle Dars, no? Good morning. Long time no here, Sir Uncle. Si Uncle Dars, no? Good morning, watching live from Hinatuan, Surigao del Sur.
6: Exciting!
0: Sa nung bahay, mga higala, dinikaroon sa pagkatun sa itong mga balitang ato hatagan o pagtagan.
3: Headlines! Headlines!
0: Dini sa itong mga balitang lokal, mga katrupa, ang tuwang liliun karong panahon. Malacanang nanalipod sa biyahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa Rakbayan sa Davao. Giangkon sa palasyo sa Malacanang, patas o kulay pabor-pabor ang Pangulo. Samtang gipamahayag ni Executive Secretary Ralph Ricto nga ang pagbisita ni Presidente Marcos sa Rakbayan sa Davao, sa Davao Region, bisan pa man sa kun kini na ilang baluarte sa Duterte, nagpakita lamang sa iyang fair governance o patas nga pagpanirbisyo nga walay bulok sa politika. Ang iyang pag-adto ginumala base kini sa panginahanglan sa katawhan.
3: Express Pasada.
0: Murag sila may nag-justify, mga kaigsunan. Kini si Ricto, no? Murag nag-justify din karon sa mga lakaw sa presidente, mga kaigsunan. Imbis nga murag gawa ni ginahuna sa mga tao, nauna-una na lang.
3: Express Pasada.
0: Oh, di ba?
5: Brick.
3: Express Pasada.
0: Sa dugang bahin, DPW Secretary Vince Dizon, Porte Sukuani, Olbo ang kaspa. Gumikan sa flood control project inspection, diridapita sa may Bangkal, Davao City.
3: Express Pasada.
0: Nga sumala pa niya, Michael, wa kuno ginatapos. Adios, adios, adios. Miolbo sa kasuko si DPW Secretary Vince Dizon, kagapong adlawa atol sa iyang inspeksyon sa flood control structures sa may Bangkal, Barangay Talumo proper, Davao City. Umanakita ang kakulang sa mga proyekto na gituyo aron na gitukod, aron na protektahan ang mga residente batok sa pagbaha.
3: Express Pasada.
0: Okay raman on taning unani mga kaigsuna no kung medyo marabag one pod pair pod ang DPWH si President Bongbong Marcos. Tanawa, dibalik na pod ang kuan kini bang duda sa mga tao nga pabolitika lagi. Gumikan kay sumala pa mga katrupa no. Ang ginahimo mga kaigsuonan sa DPWH ani President Bongbong Marcos nitong pitsa 28 pa lamang. Gimanduan na niya ni si DPWH Secretary Vince Dizon nga Dizon. Atoy ang Davao kay gibaha kuno dito. Daghan kuno kay dito nga mga kuan kani mga evacuees. Atoy dito kay para nga ma-issue nato ni si Pulo.
4: Pinawa.
0: Kana may gala spekulasyon naman kana pero may mga puruhan mga kingsunan nga matuo, di ba? Gumikan kay do na mapuy mga baha god nga naa dito napita sa Luzon. Oh, gibaha usab ang Luzon may gila gumikan sa bagyong Inday mga katrupa unya ganong dirigi sa Davao mag imbestiga dili man lang ni karong panahon na mahigala na hitabo ang ilang pag-imbestiga. Kung inyong ma-remember mga kaigsunan doon ay dako kayong damyos nga natala dito napita sa may General Santos o yun man sa Sarangani Province o dito napita sa may Davao Occidental dito ang dapat o angay nga imbestigahan pero ganong ni dirigin sila milili aning proyekto mahigala sa Coastal Road nga tulad. Muna mga kingsunan, ma-immune na lang mga tao sa inyo ba, no? Inyuhag yung anaron ng mga tao, inyuhag yung, kumbaga, sa istoryahan pa nga, kuhan ba, kanabang sinubuan mo, maugoy.
4: Pinawa!
0: Di ba, Mang Jing? Murag ka nang itoy ba sa iro ba nga kung imuhang kuan kuno imuhang kuan nun ka na bang panggaon o todo imuhang kakusgakuson kanya imuhang yung dili ni mo halos palakon maugoy kuno na. Sa nung ang pangbahin mahigala sa pagkatod karon sa to ang mga balita nga to hatagan o gapagtay
3: Express Pasada.
0: NPA na po niya itong hisgutan uman sa karaga mga salin nga mga NPA dito napita sa may Northern Mindanao isunod pag neutralize.
3: Express Pasada.
0: Dili ni ingon mga kaigsoonan nga neutralize aron pamatyon ha.
3: Headlines.
0: Sa mga NPA walay mga kamot ni makigubat ni.
3: Headlines. Headlines.
0: Pero dito napita sa may Caraga region mahigala para bang deklarado na nila karon mahigala nga NPA free mga katrupa no ang maong lugar. Hinungdan nga diridapita po sa may kuan, diridapita mahigala sa may Northern Mindanao, Osamis, Cagayan de Oro, no? Ila usab kini karon mahigala nga tutukan ko, no? Para nga mapuril o mawagtang na makiksunan, mapasabot ang mga tao nga dili angay suportahan ang mga rebelde, gumikan kay mauni mo ni Sonan support mga kaigsunan. In fairness po, para sa to mga kaigsunan ng mga rebelde sa bukit. Bisan og kanunay lang ni silang gahatag o sakit problema mahigalas katawhan gumikan kay naglisod na takaron makigubat pa hinoon sila. Unsa naman ang istorya? Uban gideklarang hingpit nga naguba dito napita sa Northeastern Mindanao Regional Committee o naguba ang Northeastern Mindanao Regional Committee sa New People's Army NPA sa Caraga ang 4th Infantry Division sa militar nagpokus nagsentro karon sa pag-neutralize sa mga nabiling rebuilde sa Northern Mindanao.
3: Express Pasada.
0: Muna karon mga katrupa ang ilahang gustong himuon mga kaigsunan nga kinahanglan nga ilang i-neutralize ang mga rebuilde mga katrupa diha karon sa kabukiran ilabi na diha na pita sa may Caraga region.
3: Express Pasada.
0: Alas 5:02 na sa Buntag Philippine Standard Time. Sa nga pa, pagkatod karon sa to mga balita.

0: dugang sa to mga balitang regional kamigin na o campaign period alang sa barn parliamentary elections nagsugod na. Good morning. Opisyal lang ang giablihan karong adlawa ang pagpangampanya alang sa labing unang Bangsamoro parliamentary elections nga ginatakda karong September 14 kasamtangan nga tuig. Ubos kini si Commission on Elections COMELEC Resolution number 11214. Hugot nga gididaan sa ang mga kandidato sa paghatag o mga donasyon ingon man pag-appoint og bagong empleyado sa gobyerno.
1: Express Pasada.
0: Mamo kini dapat nga himuon may gila importante diha COMELEC no. Abi ninyo unsay dapat mahitabo diha walay patay. Ha? Kay kanang kuan kanang ginatawag makaigsoonan ko nga kanang bayan under the table. Kini bang ginatawag makaigsoonan ko nga bayad donasyon bakha o so on and so forth. Adili naman sa BARM nga isyu. Apil naman diha karon ang kinatibuk ang nasod sa Pilipinas. Apil gani ang COMELEC og isyu diha.
1: Express Pasada.
0: Diba, daghanan kayo mga nanggula nga mga issues makaigsoonan nga kuno nga to ang chairman sa Commission on Elections kanunay nagdawat mahigil ang malita. Oh. Ang ilang ginahimo diri karon mahigala nga ehemplo, example mga kaigsoon. Kinibitaw nga the building nga makandidato niya mudaog. Oy, pila man kabok dito sa Manila mga kaigsoonan. Usa diha sa mga ilado si Abante, Abante, Atras, Atras. Oh, mana di ba? Sa nga bang bahin mga kaigsoonan dinhi karon sa to mga balita atoa nato karon ato mga balitang nasyonal mga katropa.
1: Express Pasada.
0: Iskudero gipahulong si Dilima atol sa iyang opening statement sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Express Pasada.
0: Gipahulong ni Senate President og impeachment court presiding officer Francis T. Iskudero si House Prosecutor Laila Dilima atol sa iyang opening statement sa ika-napulo nga adlaw sa impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte. Neta po pagpahulong human sa balik-balik nga objection nga gipabati sa Defense Counsel nga si Michael Poa samtang nagpalain si Dilima sa iyang presentasyon.
1: Express Pasada.
0: Nga nasulti mga kaigsoonan nga parabang napahiya mga kaigsoonan kaya wala matoy mga punto gutong iyang nga ginaminsyon dito. Oh. Ni ma'am, kanang bunga sa edad na kongreswoman? Isa ba?
2: Binuang!
0: Binuang lang yun. Nagkala lang ninyo ang kwarta karon sa gobyerno mga kaigsoonan para lang yun nga doon ay ma-damage, doon ay ma-daot nga pangalan sa tao. Diba? Mayroon sila karon nga, mayroon sa karon nga ako di ay wabalik ko nilang i-damage. Sobra panis damage ni. Ha? Kaya ilang isi na, ipapriso git siya. Sama po good nga imo ang mga bodyguards ma'am nga usama po sa ni witness good.
2: Pinawa!
0: Diba Junel? O, oh, diba? Imo ang kagalingon nga kuan daw, kanabang isod mga kaingnon nga kasiping mga kaigsod. Ino lang siguro nga karelasyon.
2: Pinawa! O.
0: Kay sumala pa ni Ma'am ni Ma'am Laila Dilima. Ha? Sumala pa mga kaigsoonan ni Ma'am Lailay na Dilina. Oh. Ingon siya mga kaigsoonan nga filthy of a woman. Kada bitong hap binisayao nato na mga kaigsoonan kana bang filthy of a woman mga kaigsoonan kana bang kaigat sa usa ka babae.
2: Pinawa!
0: Gikan lang ko na good, kailangan na ginasosyalize mga kaigsoonan sa pag-istorya. Doon na mahigala ang pinaigat. Ha? Pag-inigat sa usa ka babae.
2: Pinawa!
0: Kada bang kuwal ka ng nahulog ang damdamin mga higala sa isang babae nga to sa usa ka lalaki mo na siya mga higala. Frailty of a woman.
2: Pinawa!
0: Sir Tristan White Gulay, good morning ni mo, sir! Mayong bunta, katropang Sir Brick, sumala pa sa iyang mensahe diri karon mga katropa. Sa dugang bahin, may kila katapusan diri karon sa itong balitang nasyonal.
2: Brick Flores, Exciting Pilipinas.
0: Kaso sa confidential funds, 125 million pesos nga transaksyon sa OVP or Office of the Vice President, giisip nga unusual.
1: Express Pasada.
0: Gila sa pipila ka masenador sa Senado nga usa ka malisod ug unusual nga transaksyon ang upat ka mahigayon nga pag-withdraw sa taga 125 million ka pesos nga cash sa Office of the Vice President OVP. Patong pa ni Violeta Constantino, ang retiradong branch manager sa Land Bank of the Philippines nga mibarog isip saksi sa nagpadayon nga impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte, dili normal ang maong dako nga kantidad sa cash nga gisulod lang sa tulong ngadto sa upat ka mga gym bag.
1: Express Pasada.
0: Pero ang kabalak-an ani mga kaigsoonan, ang usa sa mga issue diri karon ngano nga walay cross examination nga gipahigayon. Ha? Unsa may kuan ani? Unsa may implikasyon ani karon diha karon sa defense panel or team mga kaigsoonan nga legal sa vice presidente mga kaigsoonan sa presentasyon sa Land Bank manager. Nakatabang ba ang kini bang ginatawag mahigalang statement ni Miss Violeta Constantino, ang retiradong branch manager sa Land Bank? Kana mahigalang niya itong hatagan ng pagtagad mga katrupa ha. Dinisato ang panaguban ang Exciting Pilipinas. Soybeans mga katrupa, malunggay, mangustin. Nga ba kini siya mahigil ang content o ingredients sa tuang Santum Plus Coffee Mix mahigila. Dako kay kini o ayuda ikatabang mahigila diha karon sa tuang mayong panlawas. Isguta na ito mahigila kini nga oxidant o antioxidants mga kaigsunan sa tuang pagbalik kuman lamang sa mga paibalugikan sa tuang technical department. Stand by!
3: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
6: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
7: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santone Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santone Plus kasi effective siya.
8: Pia, Saxel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santone Plus. Okay na ko, kanang sa una, hindi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
6: Kamusad? Mag Santone Plus Herbal Capsule na.
9: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
10: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
9: Ngano man?
10: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
9: Mali na nga kape ang imong giinom.
10: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
14: Kating, pabalik-balik lang? Gamit na ng Santhon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santhon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
3: Santhon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, diyan ko ga problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santhon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, o biligon pa jud kini.
3: Santhon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santhon Vitamin C, Santhon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santhon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen, lakas, proteksyon, at ganda, Santhon Gold Coffee Mix.
16: Kabalo ba kamo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
17: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Dis buhangin.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
4: Maayo pa siya, gipangga, ikaw gibaliwala.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.

0: Balik tama katropa, dinikaroon sa ito panaguban ang exciting Pilipinas alas 5.16 na sa buntag ka. Aspas kayo ganaga na itong oras mga kaigsunan. Pero merog, nabay tingog niya akong pikas nga. Ah, naday na. Okay, okay. Muramang gudog, mas kusog ang sa tuo kaysa wala. Kita mga kaigsunan, usa ta mo proceed nga to sa unahan. Good morning, usa karon bes ato mga viewers mahigala karon sa Facebook Live at streaming broadcast atong programa mahigala si Sir Randy Arciaga Santisas, no? Listening siya karon. May buntag ni mo, sir. Si Sir Ilmer Curioso Cabillo, good morning. Si Ma'am Wilma Joaquin, good morning. Si kambal mga kaigsunan ni Katropang Marvin Ibano, si Katropang Marjun Ortiliano Ibano. Oh, good morning Katropang Marvin o Katropang Bricks. Salamat ni mga Katropang Marjun. Bag-or ba daw ning kasal mga katropa, no? Misulod na gid siya mahigala sa salag sa kaminyo. Kini akong kauban nga kung giatubang karon mahigala wa pagyud di wa pag inihunahuna ning musod og sala. Edi pagit siya kuno mo gusto nga masaag.
1: Pinawa.
0: Alawan kay ni responsibilidad mga kaigsunan ba no? Nang di pa niya gusto mahigala nga mukutaw siya lugaw sa iyang anak. Pero mind me, enjoy kayo pag doon na kay anak yun, katropang Royce.
1: Pinawa!
0: Ito sa karon na mga kaisunan, wala pag ini siya, wala pag ini siya gikuan ba, wala pag ini siya huna-huna, mahiga lang mahimuwag na siya sa iyang pagka-single. Mga kaisunan, si Sir Archie Sinulietsak, morning katropa, Archie Sinulietsak ng San Rafael Balite. Davao City. Good morning kaninyo da mga taga San Rafael Balite ha. Wa mo gibaha di ha. Oh si Uncle Lars Onit sa good morning watching live from Hinatuan, Surigao. May morning ni mo sir Uncle Lars no. Tristan White da Gulay may buntag katrupang Bricks. Mga message nila oh. May buntag Sir Bricks sa shout out ko kang Val Valderrama gikan sa gikan ni Randy Santisas. Good morning ni mo Sir Randy, no? Oh, kay Val Valderrama kuno may buntag, no? Si Sir Danilo Constantino, mga good morning mga katrupa. Alright. Dire sa takadali mga kaigsunan be. Ato sa hatagan og pagtagan. Sige tag hisgot dire may kalambigitan, may gala ning ato ang kape, ang Santon Plus Coffee Mix kung makatabang ba ni? Usamang ko diri karon mahigala sa gipasalig aning ato ang soybeans, malunggay, mangustin. Kini ginatawag mga kaigsunan ko nga ginatawag mahigala nga antioxidant. Okay. Now, ang uban ni ani karon mga kaigsunan, kini bang usa sa mga nag-support kini no, di karon sa antioxidant mga kaigsunan. All right. Now, doon ay mga daghan na kapangutan na unsa man ang antioxidant man? Ha? Pagkaon, ha? Da, itong pagpasabot mga kaigsunan. Ug nga no, kinahanglan nga atong usaron ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated ug usasa kong itanyag diha kaninyo kining Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Mahiligon magitag kape, no? Gani, makita ninyo karon sa tuwang komunidad mga kaigsunan like for example Davao. Dinidapita sa Tagum, sa Digos. Pastilan mga kaigsunan, murag mga uhong ang kapihan. Kaniadto mga kaigsunan, kining kapihan mga katrupa, diara nato ni makitaan mga igsoon sa ato usually sa tuang balay. Oh. Number one, gina sa tuang panimalay. Dunay mga sinanlag diha mga higalag pinaig nga bugas. Kung mahot na ganing kape, mga kaigsunan, ay uban nga sa puto. Magkuha na lagbugas in town sa lagon, mga kaigsunan, tapos lubkon. Para mo powder lang, at least doon na lang mabati, mahigilang pait-pait. Okay. Kasagaran, mga higila, makita na ito na sa mga sidewalks, no? Sa mga terminal, sa mga bilyaran. Lagi na kape, mga katrupa. Pero karon mga igsoon, tanawa makita nimo da karon left and right, rear to front mga kaigsoonan, dunay daghanan kay nga mga cafe shops or coffee shops mga kaigsoonan ko. Mga dagko nga mga kumpanya mga higala sa kapihan. Now, nagpaila ka na mga kaigsoonan, kita mga tao, ilabi na sa mga Pilipino mahigila, mahiligon kayo nga muinom og kape. Now, pag once na minom tag kape, mga kaigsoonan, awa na tayo lang pangitaon. Arita ka ron sa makatambal. Now, unsa may gipasalig mga kaigsoonan ni Santon Plus Coffee Mix kanato nga mga tao, mga kaigsoonan. Nga, hatagan kita niya og proteksyon pinaagi sa antioxidant nga natural nga substansya kini nga compound nga nagaprotekta sa ato ang cellula or cells mga igsoon. Di ba? Now, kining tanan mga kaigsoonan gipasalig kini og nakuha nato kini gikan sa Santon Plus Coffee Mix mga kaigsoonan. Ang soybeans malunggay og mangustin, powerful powerful kay kini nga plant foods mga higala nga nagatanyag og kumpleto mga higala nga protina abunda sa antioxidants mga kaigsoonan. Namo na karon ang atong ipasabot dai sa inyo kini bang antioxidants. Aron nga masabtan ang antioxidants mga kaigsoonan, usa kini ka natural nga substance no o compound nga nagaprotekta sa tuang selula or cells mga kaigsoonan batok ngadto kadaot no kini bang ginatawag nga free radicals. Oh, mo na mga katrupa no. Now, una-una ninyo ang kinibang taya nga na karon sa usa ka puthaw no. Now, ang pagka-brown sa usa ka tanom kung ma-slice nimo na mabiyaan sa hangin kana nga proseso ginatawag nga oxidation no. Ginatawag kana og oxidation. Slice ninyo mga kaigsoonan kanang usa ka prutas mga kaigsoonan. Labi nagputi ang iyang bunga. Say for example, mansanas. Diba taon-taon mahigil agikan sa pag-slice ni mo puti pa, taon-taon mo yellow na. O mo yellowish na siya mahigil ang atos pagka-brown. Kada siya, usa ka na ka-proseso mahigil ang ginatawag nga oxidation. Sa sulod di ay, sa tuang lawas mahigil ang nagkakahitabo usab ka na. Nga matang sa kadaot mga kaigsoonan, kana ginatawag sa tua sa lawas sa tao mahigala nga oxidative stress no. Ginatawag kana nga oxidative stress. Now tungod sa pollution nakuha na to kini mahigala napunot na to na gikan sa pollution. Tanawa na kung tungtong aning matina street oh aso pa imo ha gikan sa mga sakyanan grabe. Oh, pollution mga kaigsoonan, kana bang hugaw nga ni uban sa hangin. Muna siya ang air pollution. Now, stress nga dili mayong ma-stress ka unya usab napon sa kini bang uban sa dili mayong mga pagkaon. Uban pa mga kaigsoonan. Now, ang antioxidants ang nagsilbi nga nagapanalipod ni anang tanan mga kaigsoonan ko. No? Mao kani siya ang nagapanalipod or tamig. Shield mga kaigsoonan ko aron dili madaot ang atoang mga cellula or cells. So mao ni siya maigala karon ang kayuhan sa ginatawag nga antioxidants. Now, nagapugong kini sa mga sakit sama sa pagpakunhod. Sa risgo mahigala sa seryosong kondisyon sama sa sakit sa kasing-kasing. Diabetes og pipila ka matang sa cancer. Kana ha mga punto mahigala nga kung ihatag na sa inyo ha mga kaigsoonan ko nga andam o dapat ninyong hinumdumon mga kaigsoonan. Mangutan na mo asa dapita kining antioxidant ninyo nga makuha. Dire mahigala sa Santon Plus Coffee Mix mga kaigsoonan. Usa kana siya sa mga pamaagi sa mga mahiligon og kape. Pero gusto niyo kapsula, ato ta sa Santon Plus Gold, Santon Plus sa capsule mga kaigsoonan. Kung gusto ninyo nga kapsula mga katropa. E naasab diha karon mga higala ang mangustin, malunggay o uban pa nga mga ingredients mga kigsuna nga mo alkontra diha karon sa mga sakit nato mga katropa nga makapalikay ka nato ngadto sa pagkamatay. Tangi pa na ninyo ugma mga kigsuna kay do na tay serye unya nga pagpasabot sa inyo unsa kining unsay banat mga katropa ni aning ato ang antioxidant. Diri sa takaron mga katropa bi sa kinibang nahitabo kagahapon mga kaigsoonan ko subayon sa nato sa makadali. Ikanapulo nga adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Okay. Sa Senado kagahapon adlaw mahigay lang nga ginatawag nga impeachment court of the Senate. Sa ikanapulo kadlaw, nahisgutan nga ni mga kaigsunan ko ang 500 million nga cash withdrawals. Gipakita kini dito sa impeachment trial. Now, kagahapon, Hulyo 29, nagpadayon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Din gisugdan sa prosecution ang pagpresenta sa mga ebidensya kalabot sa unang artikulo. First article, Article 1 sa impeachment complaint. Ang Article 1, diri mahigala nakatuka ni, nakatutok kini mga kaigsunan, no? Sa aligasyon sa mga pasangil, mga igsoon sa prosecution nga gigamit sa Office of the Vice President ni Sara Duterte mismo kuno, ang kantidad nga mukabat sa 612.5 million pesos nga confidential fund atol sa panahon nga siya pa ang vice presidente o education secretary. Bidaw. Wala unsa ni tungtong karon sa inyong ulo mga kaigsoonan nga sa punto mahigala nga allegation nga dili husto nga paggamit mga kaigsoonan sa 612.5 million pesos nga confidential fund. B. Ha? Maayo ni mahigala kay sa akong tantaw mga kaigsunan. Mas maayo na lang ni mga kaigsunan di ay kining nahisgutan nga 612.5 million ka pesos kay gigamit, gi-withdraw o nya gigamit mga kaigsunan. Ang pangutan na lang kung asa gigamit. Karon kay confidential man. Confidential gani mga kaigsoonan sa atong tinamban nga pagsabot mga katropa is ining confidential sekreto dili ipadayag sa publiko, dili ba? Ikaron gano nga magduda sila kung asa ni ginagamit mga kaigsoonan, no? Million ka pesos nga confidential fund. Confidential na gani mga kaigsunan nga nung kuy-kuyon man ninyo. Kung asa ni ginagamit niya mga kaigsunan, no? Unang-una, gihatagan ni siya gahin sa maong kantidad ang opisina sa Vice President o ang opisina mga kaigsunan ko sa sekretaryo sa Deep Ed kaniadto nga si Vice President Sara Duterte. Gumikan kay gisaligan siya sa gobyerno. Di ba? Asa man din ay hatag dito sa Lubot sa Kabayo? Mga kaigsunan. Asa man din ay dapat ihatag dito kay Luistro? O ato magka kay Sheila Kimbo? Sheila or Stella Kimbo? Di ba? Di ato gini sa usaka buhatan, mahigay lang nga, doon ay tumong nga maghimog serbisyo o kana mo ang opisina sa usaka sekretaryo sa ahinsya sa gobyerno like Deep Ed or Department of Education. Diba? Opisina sa ikaduha pag yun nga leader sa usa ka nasod sa Pilipinas, ha? Vice President. Hatagan na nimo nagsing-kusing mga kaigsunan. Ano sabaya mo in town?
1: Pinawa!
0: Dili ba? Justification lang ni mga kaigsunan. Diha karon sa tubag sa pipila ka mga supporters ni Vice President Sara Duterte or mga supporters sa mga Duterte nga gihimo ninyo kini para nga madaot lang ilang pangan? Ha? Kaya dili man lang iyang opisina, mahiga lang gigahinan in town for Diyos, for Santo confidential fund. Nagingon pa si Senator Marcolita, mga kaigsoon, nga not only 500 agencies in the government are receiving confidential funds from DBM, mga kaigsoonan, daghanan, thousands, mga kaigsoonan, no?
1: Pinawa!
0: Ngayon na ito, kadili lang opisina sa Office of the Vice President ang nakadawat mga katrupa o confidential fund, kundili apil na ang uban nga mga buhatan sa gobyerno, mga kaigsoonan, dunay ginatawag a confidential fund. Pila ba kabuk mayor sa Pilipinas? Di ba? Oh, di ay kining Chief of Staff sa Armed Forces of the Philippines. Confidential fund na. Pila ba kamong gobernador sa nasod sa Pilipinas? Confidential fund po ang ginadawat ani nila. Takanan kayo mga kaigsoonan. Now, ganong gina-single out lang ninyo ang opisina sa nagtrabaho nga vice presidente o sa nagtrabaho nga deep ed secretary kaniadto? Tungod kay nahadlok mo nga malarot mo, maparot mo, di akaroon sa inyo hang katuyuan, interes sa politika. Di ba? Okay. Balik ta din ni Karol Maygala. Duha ka kaning branch manager sa land bank ang mitistigo aton sa hearing. Una, kining si Violeta Constantino, kaning branch manager sa land bank Shaw Boulevard branch. Siya mingon nga mismong nagdumala sa pag-incash, siya mismo ang nagadumala sa pagpa-incash, no? Sa upat ka mga cheque nga tagsa-tagsa dunay nahasuat ngadto nga 125 million o 500 million pesos ang total sa duha ka mga cheque. Oh, ingon pa niya. Human nga makuha ang kwarta ang mga representante sa Office of the President, OVP, migamit og tulong ato sa upat ka mga gym bags, nga tawag nila, gym bags, no? Aron dadon ang 125 million nga cash. Okay. Upat ka mga bag, isulod lang o mga bag, mga kaigsoonan, kining maong kantidad. Gipamayag usab ni Constantino nga ang pag-withdraw sa 125 million pesos sa usa lamang ka transaksyon kay usa kini ka unusual. Apan iyang gipatinaw nga wala kini kala giclassify sa bangko isip suspicious transaksyon. Kini branch manager naman gini sa land bank, mahigala government bank man gini. No? Kung doon ay withdraw, mahigala, sa land bank, gumikan kay ang government, mahigala, mag-transact lamang kini nga to sa usa ka government bank. Oh, and that is land bank, mga kaigsoonan. Alright. Yan, gipatinaw nga, wala may balaod ani karong nga, di akaroon sa mga bangko nga, didan o ilhon nga suspicious kini nga transaksyon. So in short, walay duda. Walay duda ang bangko, mahigala, nga nung nag-withdraw. It's because ang nag-withdraw, mahigala, is Office of the Vice President and is Secretary sa Department of Education. Di ba rin niya mahurot, mahigala, ipalit niya ni unsa ba, no? Mga carter. Mahurot na ni mo ng 125 million kung magduda ka nga kawato ni. Ha? Iya na nang katungon, mahigala nga, iya ka nang i-justify, iya ka nang i-liquidate, mahigala nga, to sa ASA. Bureau of Internal Revenue, Goryo.
1: Pinawa!
0: So, pag once ka doon ay withdrawals, dapat i-justify ka na, i-liquidate ka na makaigsunan from peso to 5 centavos. In short, ang tanan mga kaigsunan nga expenses should be liquidated, mga kaigsunan. Ha? Klaro ba na? Now, ang ikaduhang saksi, giila mahigala nga si Ninita Camposano. Oh. Kani usab gihapon kini nga Land Bank Branch Manager sa DepEd Branch, kinsa mitistigo usab bahin sa dakong cash withdrawal sa Department of Education atol sa panahon ni Duterte sa as Education Secretary. Okay. Now, sa mga ipagsulti diri karon ni Camposano. Mato ni Camposano, ang maong mga transaksyon mao ang pinakadakong cash transaksyon sa iyang nakita, nga iyang nakita gikan sa ahensya. Og iyang gihulagway nga unusual ang usa ka 37.5 million pesos nga encashment. Kay siyempre, kay naara ni siya, murabag in-house ni siya nga land bank no, sa Office of the Vice President gibutang. Oh. Naani siya dito nakadistino mahigala sa Office of the Vice President kay branch manager magkuno ni siya sa kinibang land bank nga naa sa DepEd. Oh. Sa DepEd land brand land bank branch mga kaigson. Okay. Nasumala sa prosecution nga kining testimonya ang duha ka mga bank executives nagkasuporta sa aligasyon ni Ramila Madriaga. Ah, ila ditong gisumpay mga kaigsonan diha karon sa kay Madriaga mahigala nga wala giila sa masundalo nga nagpatuo ni siya nga ka-training niya ang kining hipe sa kuan kinibang hipe sa Presidential Security Guard PSG mga kaigsonan. O security group. Gagingong kaning aid ni Duterte bahin sa pagdala sa mga bag nga dunay 125 million nga confidential fund natong December of 2022. Apan, wala naman mag-cross-examine ang depensa kang Constantino. Kay mato sa depensa mga katropa, no? Sa defense counsel nga si Attorney Michael Poa, nag-ingon siya mga katropa nga wala sila nakita nga questionable o makadaot silang kaso sa testimony sa saksi, no? O wala usab nila gilalis ang pagkaila sa upat ka chike. Ha? Tinga naman mga higala nga dudahan pa man nimo nga o gigahin man dito sa usa ka opisina. Now, kung gi-withdraw na niya gumikan kay gusto niya dinalian di ang serbisyo diha sa iyang opisina, imo na yung questionon. Mga kaigsunan. Ha? Ang kini mga nag-question, posible mahiga lang, hindi nila gusto nga mo serbisyo ang usa ka ahensya sa gobyerno. Na gano'n nanagan mo mga tonto mo? Di ba? Gano'n nagunit mong posisyon, hindi ba na mo gusto nga mo serbisyo sa katawan, sa katawang Pilipino? Oh, di ba? Now, mauni karon mga kaigsunan ko nga, wala na nila karon daota, wala na nila karon questiona, no? Kay dili gid questionable. O makadaot mahigala kining testimonya karon ngadto sa depensa. Ilang nakita mahigala nga gi-withdraw ra man ang kwarta unsa may naa diha. Gi-withdraw ba ning kwarta kay unsa ba kanang iwaldas niya, ipalit niya luxury nga mga vehicles, ipalit niya eroplano sama sa uban mga higala nga mga officials nga duna na kuno mga eroplano. Ha? Kumangutan na ta mahigala ka, no? Kung doon na ba eroplano ni si Vice President Sara Duterte, mga kaigsunan, daw, wa man. Commercial plane na magani ginasakyan, ani? Now, dire karon si Senate President, ang Senate President o presiding officer nga si Senator Francis Chi Scudero, nag-desisyon. Isip presiding officer sa korte, sa impeachment court, na kinanglang mahurot una ang prosecution sa pagpresentar sa tanan nga mga ebidensya sa tanang articles of impeachment. Sa dili pa magsugod ang depensa sa ilang kaso, mga kaigsunan, no? Kay pag once na mulihok ng depensa, magkapusnga-pusnga na po mahigala kining prosecution. Okay. Now, kini mga higala, unya, ito lang, tibawason na nato ni sa masunod pa nato ng mga adlaw. Kanailan kayo mga kaigsunan na kayo mabalik na din sa itong panaguban sa Exciting Pilipinas. O sa itong magbalik, unya, mga reports gikan sa itong mga sister station sa XFM Network Philippines. Alas sa 5:41 na sa Buntag, Philippine Standard Time.
2: Time Check, brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
6: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
7: Ako si JR, taga-Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nag-antos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
6: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa cyclist, pirmi gid kong gatumar og premium D3 aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
12: Dili na lagi.
11: Kalit malang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
12: Sa muka, oy.
11: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
12: I'm tired. Stress.
11: Dong.
12: Unsa man gyud?
11: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
12: Turbo.

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Cess the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil.

Balik tayo mga katropa, dinig karoon sa itong pananguban. Exciting Pilipinas sa alas 5.47 na may kala sa Buntag, Philippine Standard Time. Atong i-check karoon ang mga reports gikan sa itong mga sister station sa XFM Network Philippines, Mindanao area. Dito na pita sa may

0: human nagmandong a kinahanglan kini maagihan ay mahuman ang bulan sa Hulyo. Nangayo usab kini og pasaylo sa tanang general nga naapektuhan sa kalangay sa mga proyekto hilabi na ang mga business establishments. Gisiguro usab niini ang operasyon sa tulo ka pumping station nga konektado sa Socoteco og generator samtang gisaad nga ang kunon sa DPWH ang maintenance.
1: After Mayor and I visit, bubuksan na natin to finally to traffic. After 5 years, today we will open it today. Access road natin sa kaliwa kanan, pinaayos na rin natin, sinabay na rin natin. Alam mo, ang daming delay nito eh. Nagkamali sa mga design, kurang-kurang yung pondo, and unacceptable talaga yung mga ganang delays.
0: Sa pagpaklaro ni Secretary Dizon, anaana sa ulahing phase ang underpass kundi in kinahanglan na lang ang pagpanindot o beautification. Nagpasalamat usab si Mayor Lorelei Pacquiao sa paspas nga aksyon sa labaw sa DPWH. Aron himpit na kini magamit.
2: Nagulat nga, ginulat ang lahat kasi nga, di ba, ang expected talaga natin is matatapos, mapapadaanan ng July 31. Pero ngayon, July 29 pa lang, andito na talaga siya mismo at tiningnan niya kung ano ang sitwasyon. Siyempre, malaki ang ating pasasalamat dahil nga itong proyekto na ito, matagal nang nagsakripisyo yung mga tao.
0: Kahinumduman nga human miigo ang magnitude 7.8 nga linog sa Soccsergen, usa ang mabuhay underpass project sa mga nakita ni Secretary Dizon nga dakong problema sa syudad. Hinungdan nga nagmando nga paspasan ang paghuman. Mga katropa, sa kadaghang mga responsibilidad nga atong kinahanglan at tumangon matag-adlaw, kinahanglan dili magpaluya-luya. Mag-Santon Plus Cold Herbal Capsule na aron kanunay makaangkod og healthy body og strong immunity. Santon Plus Cold Herbal Capsule. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario. X-FM News.
3: Live Report. Live Report.
4: Salamat kadubang Philip Olegario sa report sa kadapusang bahin mga kaigsoonan gikan sa General Santos City. Tabukan nato mga igsoon ang report gikan sa Caraga Region.
3: Rex Flores sa Exciting Pilipinas.
4: Oplan Bandilio gi sugda na sa Bayugan City Police Office. Didan ko na mga tricycle sa fast lane nga magagi. Adugay na magini, di magini dapat magagi mahigala kini mga slow moving vehicle. Di karon sa kinibang ginatawag makaigsunan ko nga fast moving vehicle. Kay maka-cause na isang disgraces kadalanan. So tawag na tong detalye sa report. Katubang mo sa balita, katubang Ray Alinton. Katubang Ray Alinton, good morning, please come in.
3: Live report. Live report.
5: Gikasa sa mga personay sa Bayugan City Police Station ang usa ka lapad nga Oplan Bandilio niadtong Martes, Hulyo 28/2026 aron ipahibalo ang implementasyon sa pagdili sa mga tricycle sa fast lane ug ipahinumdom sa mga motorista ang saktong paggamit sa kalsada. Ang maong kalihukan gipanguluhan sa lokal nga kapulisan ubos sa direktang pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Joseph Carlos Silang, ang Chief of Police. Gipasiugda sa maong kampanya ang husto nga paggamit sa fast lane o outer slow lane, ilabi na alang sa mga tricycle driver o motorcycle riders. Gawas ni ini, giduso usab sa maong operasyon ang istriktong pagsunod sa mga balaod sa trapiko. Lakip na ang saktong paggamit sa signal light o ang pagtanaw sa side mirror sa dili pa mubalhin o lane aron malikayan ang disgrasya. Matod ni Police Staff Sergeant Rialina Baino, ang maong inisyatibo kabahin sa padayon nga paningkamot sa ilang buhatan aron mapalig-on ang disiplina sa dalan og mapugngan ang mga insidente sa trapiko sulod sa dakbayan. Gidasig usab sa kapulisan ang tanang mga motorista nga mahimong responsable og matinumanon sa mga regulasyon sa kalsada alang sa kaluwasan sa tanang lumalabay sa kasamtangan. Ang Bayugan City Police Station padayon nga nagpahigayon og mga information campaign aron mapalambo ang kahibalo og disiplina sa publiko bahin sa road safety.
6: Sa kapahinungdon gikan sa Bayugan City Police Station, mapauban na ko ng mga tricycle drivers atong munduman nga ang fast lane ginatuyo alang sa mga sakyanan nga nagpadaban sa angay nga tuming og sa paglabay kung luwas ni buhaton. Ang tricycle tungod sa iyang klase o kasagaran hinay nga dagan, mas angay nga mugawit sa outer or slow lane kung adunay daghang lane ang dalan.
5: Ang tipik sa pamahayag ni Police Staff Sergeant Rialina Baini.

0: gikan sa PCR. Mga katropa, aron kanunay himsog ang kalawasan. I-maintain ang paggamit sa Santo na Plus Gold. Alang sa likusang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
1: Live report. Live report.
2: Salamat katubang Ray Alburo Alinton sa report na nukad gikan sa Caracas Region. On that note, mga kaigsunan, good morning, usad ay karon ha ni Ma'am Nita Valderosa. Good morning, Sir Brick. Sa iyang mga message sa mga kaigsunan, Ma'am Lia Manalaysay. Good morning, si Rexa Ordiniza. Good morning, mga katrupa. Thank you for watching, Brad Dante Bakong from Canada, mga kaigsunan. Bangat! Si Ma'am Lia Manlaysay is watching, mga kaigsunan. Datoto naman tayo oras sa katrupang ito ang panaguban sa Exciting Pilipinas, mga kaigsunan. Sa alas ka na itibukang puwersa sa News and Current Affairs, XFM Network Philippines. Iniinyo ang alagad, katrupang Bricks Flores sa magbilin kanyang kusang kaming buntag, dalaygo ng Diyos Davao. God bless Philippines, sugmuingon. Kamaturan ang sandigan.
3: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
4: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
5: Mas gipadimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa buntag, Marvin Ibano, nag-arunda, nag-abalita sa Runda Balita. Alas 4:30 sa buntag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Bricks Flores sa Exciting Pilipinas. Nagahatutog patas nga balita, alas 6 sa buntag, Alan Abais o Andy Causon sa Express Balita. Alas 6:30, wala ikipaburan o gidapigan, alang sa hait na komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magunsya o Jovette Espanyol sa Sentro. Madunggan kini, Lunes hangtod Biyernes. XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas o mahinungganon, paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon. Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express Balita.
6: XFM.
7: Kaklarit sana!
8: Exciting!
5: Alan Abais sa XFM Davao.
9: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o television. Usa-usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan, bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
5: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
10: Kaklarek sana!
8: Exciting!
5: Andy Causon sa XFM Davao.
11: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita. Usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita, dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako, isip inyong katropang broadcast journalist. Magpabilin nga matinud-anon, walay kahadlok, ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad. Sa kamatuoran, ako, Mubarog.
5: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang Sandigan.
7: Kaklarik sana!
8: Exciting!
4: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
6: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
10: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take na Santon Plus kasi effective siya.
12: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
6: Kamusad, mag Santon Plus. Herbal capsule na.
13: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
14: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
13: Ngano man?
14: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
13: Mali na nga kape ang imong giinom.
14: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
13: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
17: Available sa mga butika.
18: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
19: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
20: Isang pahid lang
19: ng Santon Plus Herbal Oil.
20: Ang galang katikati.
19: Santon Plus Herbal Oil.
20: Ang pamahid
19: na all-in-one.
20: Sa presyo
19: magaan.
21: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
22: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ka problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ubilikon pa jud kini.
21: Santon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
8: Clarex!
23: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
8: Kaklarex, Ana!
24: Exciting!
8: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 6:02 na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Express Balita, Express Balita. Headlines, headlines.
4: DPWH Secretary Vince Dizon, nalagot sa giingong palpak ng flood control project sa Bangkal, Davao City. Bilyones pesos nga gibudget, gipangita. Kotse ni bangga sa motor, tulo patay. Tanang missiles nga gilusad sa Iran, giingong napugnan, sigon sa US military. LeBron James, ni pirma na og kontrata sa 76ers. Rochelle Pangilinan, gisalikway ang mga espekulasyon sa giingong panagbahin sa sex bomb girls. Tinuig nga indigay sa pagkalot og wati, gipahigayon sa United Kingdom. Alang sa health alert, paunsa maminusan ang risgo sa breast cancer.
3: Express Balita, Express Balita.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita,
3: Express Balita, Express Balita.

0: Luzon, Visayas ug Mindanao. Higala may buntag. Welcome sa tuang Express Balita Karon Adlaw. Adlaw nakita karon nga Huwebes, pitsa 30 ni bulan sa Hulyo, tuig 2026. Sa kanon niya andiyo na Karuson, ako yung tigbalita katropa nga Aradabay sa atong balitang lokal.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Ang ato nga balitang lokal hatog nato sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, doon na kini mangustin, malunggay leaves o soya bean. Ang Santon Plus Coffee Mix, kapina gamot pa. DPWH Secretary Vince Dizon, naglagot giingong palpak ng flood control project sa Bangkal, Davao City. Bilyones nga gibudgetan, ipangita ang Express nga balita manukad ni Marvin Ibano.
1: XFM Report.
2: Nalagot si DPWH Secretary Vince Dizon human asairan nga palpak ang nahimong katukuran sa flood control project sa Bangkal, Davao City nga maoy hinungdan nga nahasol ug nabutang pa sa risgo ang kinabuhi sa mga residente sa lugar. Labing gikasuko matud pa niini, sanglit pila ka tuig na ang milabay, dihang nasinati na diay sa mga residente ang baha, apan wala gihapon na aksyonan. Rason nga wala niini kapugngi nga kwestiyonon kung asa na padulong ang bilyones nga pundo nga gigahin sa gobyerno lang sa maong proyekto.
3: Nakakagagit talaga eh. Kasi nangyari na pag ito 2019. The last time na umangat yung tubig, 2019. Pero since 2019, wala nangyari dito. Hindi in-address. Kaya gago ako nagagit dito sa DE natin kahit na bago siya. Kasi meron na palang pagpapataas nung dike doon, mga mas mataas ng 2 metro. Pero naputol. Hindi tinuloy-tuloy. So ang tanong ko, bakit? Hindi daw nila alam. Alam mo, bilyon-bilyon ang pumasok na pera dito ng DPWH. Tapos ito, ini-estimate ko, napakaliit lang na gastos nito at hindi ito mahirap gawin. So ibig sabihin, kung yon nagawa sana na 7 years na yung dumaan, hindi grabe masyado yung perwisyo ng mga kababayan natin dito.
2: Gibulgar sab ni Dizon nga napulo katuig na nga walay dredging o wala gilimpyuhan ang Talumo River. Rason nga napundo ang daghang lapok sa sapa ug maoy hinungdan nga miapaw ang tubig ug mibaha bisan sa kadako sa gitukod nga dike. Gibasol ni ini ang kanhili dirato sa DPWH national ug lokal tungod sa kapakyas sa insaktong pagpatuman sa proyekto. Agig sulbad sa problema, gimanduan na sa kalihim ang Department Engineers nga sugdan dayon ang pagpataas sa dike ug paghawas sa mga lapok sa sapa aron dili na masubli ang makatroma nga kasinatian sa mga residente sa Bangkal human kini nabahaan ni adtong nakalabayng Hulyo 14 sa gabi. Mga katropa, aron kanunikitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Dugang panghukad sa ito nga balita nga lokal, hugtanong nagpasidaan na si DPWH Secretary Vince Dizon ngadto sa mga personahe sa local field offices sa ahensya nga tarungon ang ilang trabaho ilabi na sa pagpatuman sa mga proyekto sa gobyerno aron nga malikay sa posibleng silot. Subling gihimong pananglitan sa kalihim ang mga personahe sa DPWH Davao Occidental nga gipangkasuhan o kasamtangang nakakulong kini kauban sa kontraktor nga si Sara Discaya tungod kini sa 96.5 million pesos nga Ghost Flood Control Project sa probinsya. Atol sa pagbisita ni Dizon sa Bangkal, Davao City, kabahin kini sa iyang pamahayag, mao ang pagpaimbestiga sa gikonsidera nga pakyas nga pagpatuman sa proyekto nga isangkog kini sa nisinatian nga dakong baha sa lugar. Gibutyag sab nga daghan pang kontraktor sa mga personahe ang dulaan nang makasuhan sa ombudsman. Paimangno niini sa mga DPWH officials nga hatagan og dakong pagpagkabana ang posibleng sangputan sa komunidad kung mapakyas ang pagpatuman sa mga proyekto.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Ordinansa alang sa science-based hazard mapping gidusok kini sa Davao City Council. Ang Express Balita manukad ni Jovette Espanyol.
1: XFM Report.
4: Giduso ni Davao City Councilor Alberto Ungab ang usa ka ordinansa nga nagtumong sa pagpaligon sa science-based hazard mapping o land use governance sa syudad aron mas mapalambo ang kaandam batok sa mga kalamidad. Atol sa regular session sa konseho nito na kalabayng adlaw, gipresenta ni Ungab ang Davao City Risk Informed Hazard Map Governance Ordinance of 2026 ug matud niya panahon na nga mubalhin ang syudad gikan sa pagresponde lamang sa mga kalamidad ngadto sa mas proactive nga pamaagi pinaagi sa risk assessment, preparedness ug maayong pagplano. Gipasigdahan usab sa konsehal nga ang pagsalig sa daan ug outdated nga hazard maps mahimong magbutang sa peligro sa kaluwasan sa publiko, imprastruktura sa gobyerno ug pribado nga mga pamuhunan. Matod niini, importante ang hazard maps aron masiguro nga ang pagtukod sa mga dalan, tunghaan, ospital, subdivisions o komunidad magbase sa kasaligan o pinakabagong siyentipikong datos. Kung mapasa, magtukod ang ordinansa o permanente nga hazard map governance system nga magkinahanglan sa technical validation, public consultation o legal adoption sa tanang opisyal nga hazard data sa dili pa kinigamiton sa mga polisiya o development plan sa syudad. Laki pusab sa mga gisugyot ang pagtukod o hazard map review and validation committee o sa kasiyan Scientific Advisory Panel o usa ka digital repository alang sa geospatial o hazard information. Gipasabot sab ni Ungab nga importante ang partisipasyon sa komunidad aron ang ilang kasinatian makatabang sa siyentipikong pagtuon ingon man pag-assess sa mga posibleng risgo. Ning kasamtangan, nahumana sa unang pagbasa ang maong ordinansa o gitunol na kini sa Committee on Disaster Risk Reduction and Management alang sa dugang pagtuon o pagsusi. Mga katropa, arong kanunay boosted ang immune system at luadlawan sa pag-inom ang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Ato na kita 10 minutos na paglagutok sa ika-alasay sa Buntaga. Duga pang hukan sa itong balita nga lokal at tukrato sa Xanthone Plus Gold. Ang Xanthone Plus Gold, mga katropa, doon ang kinimanggustin nga powerful antioxidant. Ang antioxidant compound dili dako kining atabang aron ipagawas ang mga free radicals ug toxin sa atong lawas. Xanthone Plus Gold, mapalit kini sa mga butika sa inyuhang mga lugar. Dole 11 nagpadayon sa livelihood assistance alang kini sa mga PWD. Ang Express Balita Manukad ni Annalie Borja.
1: XFM Report.
5: Di pahibalo sa Department of Labor and Employment 11 nga mahimo makadawat og hangtod 50,000 pesos nga livelihood assistance ang usa ka individual nga person with disability or PWD ubos sa programa sa Dole Integrated Livelihood Program o DILP nga nagtutok sa pagtabang sa mga marginalized sectors. Sumala kang Dole 11 Technical Services and Support Division Chief Ginilyn Sanchez. Ang kantidad sa yuda magdepende sa matang sa kaangayan sa proyekto nga isumite sa aplikante. Dugang paniini ang arang sa mga organized group mahimong muabot gikan 500,000 pesos hangtod 1.5 million pesos ang pundo nga mahatag. Lakip sa mga livelihood projects nga mahimong suportahan sa programa ang retail business, hog raising, crop production og recycling. Gipasabot ni Sanchez nga proposed base ang programa o kinahanglang masuta ang kaangayan sa proyekto og kahimtang sa pundo sa field office nga dili pa kini maaprubahan. Sa pagkakaroon, siya pa lamang ka mga PWD ang nakabinisyo sa maong programa. Bisan pa man ini, padayon ang dole sa pagpahibalo sa ilang mga benepisyo pinagi sa employer forums o orientation activities aron mas daghang PWD ang makahibalo o makapahimulos sa mga oportunidad nga gihatag sa ahensya. Mga katropa, aron kanunay healthy, magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Annalie Borja, XFM News.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Dugang pang hukad sa itong balita nga lokal ng una si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. uban ang uban ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. sa turnover sa nagkadayang agricultural assistance ilawang kini sa bawat bayan makikinabang program. Nagipaygayon kini sa Provincial Capitol Ground sa Nabunturan, Davao de Oro sa Milabay nga adlaw. Kabahin sa maong programa, nagapudapod ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR 11 ug 15,000 ka tilapia fingerlings. Ngadto sa napulo ka benepisyaryo mangingisda ug upat ka 21-footer motorized fiberglass boats nga nakatidad gini og kapin 396,000 pesos alang gini sa upat ka fisher folk beneficiaries sa probinsya. Matod sa BFAR 11, kabahin kini sa ilang nga FB pagbabago program nga nagtumong kini sa pagpaligon sa sektor sa pangisdaan, pinagi sa paghatag og mas ligon og mas epesyente nga mga bangka aron nga madungagan ang produksyon o kita sa mga mangingisda. Samtang gipaabot sa mga benepisyaryo ang ilang og gipaabot sa mga benepisyaryo ang ilang pasalamat sa gobyerno o BFAR tungod sa padayon nga suporta sa ilang pinabuhian. Gilauman usab nga makatabang ang mga fingerlings o motorized boats sa pagwalambo sa aquaculture production nini o ang pagpalig-on sa food security sa Davao de Oro.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Katapos ang hungit sa itong balita nga lokal na Tagum City Police gikumpirma nga walay foul play sa pateng lawas nga napalgan sa kanal sa Tagum City. Ang Express Balita manukad ni Lars Sanyol.
1: XFM Report.
6: Gikumpirma ni Tagum City Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, nga walay nakitang foul play sa pateng lawas nga napalgan nga nagbuyod sa kanal sa Mangga Barangay Visayan Village, Tagum City, niadtong Hulyo 27 sa buntag.
7: Base sa ato ang initial investigation, wala may nawala sa iyahang gipalit, wala po'y na kuha nga kwarta, napun na niyang kwarta sa iyahang posisyon.
6: Mato ni Police Lieutenant Colonel Bahan, walay bisan usa ka personal nga butang sa biktima. Ang nawala, diin kini nakitaan, nga gituo ang aksidente lamang kini nahulog sa kanal, tungod sa langaw sa ilinong makahubog.
7: Malamang na ano na din siguro siya na tungod hubog siya na nga time. Mm-hmm. Then, nasulod siya dito sa katong area din na itubig. So, motoy hinungdan sa iyahang pagkamatay.
6: Mahinom naman nga human nagpalgan ang pating lawas sa biktima. Klase-klase ang panagap sa katawan. Nasairan nga doon na kinisamat sa ulo. Nga gituwang naigo sa semento. Pagkahulog ni ini sa kanal. Dungagan pa sa pagkamumo sa iyang naong sa tubig. Gigumpirma usab sa hepe. Nga base batod pa sa ilang pagpanubay sa maong dapit. Nasairan nga naanda na sa biktima ang pag-inom. Halos adlaw-adlaw.
7: So, nagpanguta na ta sa mga silingan. So ang ilahang response mo na siya nga everyday lagi hubog na siya nga taong.
6: Sa ulahi gihangyo ni Colonel Bahan ang katawhan nga mamahimo nga binantayon o dali report sa kapulisan kung adunay mamatikdan nga legal nga aktibidad o krimen alang sa nanaling pagresponde. Wala gipiling oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Adore kay 15 minutos na paglabay sa ikalasay sa buntag, mga katropa. Ang ato ang masunod na balita, balitang regional.
1: Balitang regional. Balita sa regional.
0: Atod grato siyempre sa Santon Vitamin C. Adore na kini spirulina nga puno kini sa vitamin A. Oga 10 times kini nga mas daghan oga vitamina kaysa sa karot. Dako kini nga tabang aron nga munindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Kotse, nibangga kini sa motor, tulo ang patay. Ang Express Balita manukad ni Hanilo Tapios.
1: XFM Report.
8: Patay ang driver sa motor, lakip ang 3 anyos ni ini nga anak nga angkas ug pasahero sa kotse sa nahitabong panagbangga sa Sayre Highway, Purok Tubi, Barangay Panatalan, Maramag, Bukidnon nitong Lunes sa hapon, Hulyo 27, 2026. Ang mga namatay na ilang sila si alias Bert 33 anyos sa driver sa motor uban ang iyang back rider nga anak nga batang lalaki ug pasahero sa Toyota Avanza nga si alias Manny Hamtong, samtang samaron usab ang pasahero sa Avanza nga si alias Eileen Hamtong ang panuigon. Sa imbestigasyon sa kapulisan, na siren nga nagsubay sa parehong direksyon sa middle lane sa highway ang duha ka sasakyan kung diin ang motorsiklo naguna gikan sa North Poblacion paingon sa Panatalan. Sa laing bahin, ang Avanza kusog nga nagdagan gikan sa lungsod sa Don Carlos paingon unta sa Valencia City. Pagabot sa dapit na itabuan, hinay-hinay nga niliko sa tuo ang motor, humani ini gion ang signal light apan tungod sa kakusog sa dagan sa Avanza nadasmagan ni ini ang luyong nga bahin sa motor. Tungod sa impact, nalabay og gibanabanang 40 metros gikan sa punto sa pagkabangga ang driver ug angkas sa motor. Samtang ang Avanza nibangga sa punuan sa lubi nga nirisulta sa pagkabalitok sa sakyanan ug nibangga sa simentadong barrier, hinungdan nga natrap ang driver ug duha ka pasahero. Ang driver sa motor ug angkas ni ini ug pasahero sa Avanza nga si alias Manny gideklarang dead on arrival sa nihiling nga doktor. Samtang ang pasahero sa Avanza nga si alias Eileen naka-confine karon sa hospital alang sa padayong pagtambal. Human sa insidente, daling nisibat ang driver sa Avanza apan sa ulahi nitugyan sa iyang kaugali Malingon ngadto sa Don Carlos PNP o giturn over dayon sa Maramag PNP o kasamtang ana-ana sa kusodiya sa Maramag Municipal Police Station. Mga katropa, hilabi na sa mga driver nga adlaw-adlaw nga gamaniho. Importante nga klaro og tatawa nga ato ang pananaw. Tumar og Visionex Plus Softgel Capsule nga gituyo paghimo aron sa pagsuporta sa kahimsog sa mata. Kini adunay lutein, siasantin, beta-carotene o vitamin E. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Kanhing barangay kagawad, agoy naanod, patay. Ang Express Balita manukad ni Ivan Polonan.
1: XFM Report.
9: Patay nang nakaplagaan sa mga residente sa Purok Lower Dap, Barangay Datal Bukay sa Glan Sarangani Province, ang kani barangay kagawad nga si Arsendro Sinon, 50 anyos, human matud pa kining maanod sa sapa. Sumala pa nga alas 3 sa hapon kinadto nakalabay nga adlaw ni tabok sa sapa ang biktima apan ibalik sa iyang giagian sa diyang mikalit og kusog ang tubig sa sapa. Hinungdan nga naanod kini sa bulog sa tubig ug mukabat sa 30 metros ang gilayon sa gianuran nga hinungdan sa iyang kamatayon. Wala na dayon at tabangan sa mga residente ang nasampit tungod sa kabalaka nga basin maapil usab sila. Nakita na lamang kini nga adunay samad sa ulo nga posibleng hinungdan sa iyang kamatayon. Sa pagkakaron, hingpit na ang gihaya sa ilang lugar ang mitaliwan nga kaning kagawad. Mga katropa, kapibang dili makapataas sa imong blood sugar o makapalig-on sa bukog? Inom og premium D3 coffee mix. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Adunay kay 19 minutos na paglabay sa ikalasay sa buntag. Ukaroon sa tuwa mga hukad sa balita, balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Ang ato nga balitang nasyonal, hatog na to sa Premium D3. Ang Premium D3, mga katropa, ito na kini soft gel capsule. O sa kini ka soft gel capsule nga makahatag inyong instant energy. Tungod kay, doon na kini taas nga medium chain triglycerides. Nga kung musulod kini sa itong lawas, moderitso sa atay ug mahimo kining instant nga kusog. Premium D3, ang vitamin D3 nga doon ay VCO o moringa seed oil extract. Mapalit kini sa tanang mga butika nationwide. Ug atong siron ang detalye sa tuang balitang national manukad sa tuang sister station ang XFM Mega Manila.
10: Sa detalye ng mga balita, inilahad po ng dating branch manager ng Land Bank ang proseso ng paglalabas ng Malacanang ang malalaking cash withdrawal sa isang backroom bilang bahagi ng 10th araw ng pagdinig sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang testimonya, sinabi ni Ninita Camposano na matapos ma-validate at maaprubahan ang cheque, dinadala umano ang claimant na si Edward Fajarda sa backroom kung saan inilalabas ang perang na-withdraw. Ayon kay Camposano, naroon sa backroom ang branch manager, teller, cashier, si Fajarda at isa pa nitong kasama habang isinasagawa ang pag-release ng cash. Bahagi ang kanyang testimonyo sa pagsisikap ng prosekusyon na ipakita ang naging proseso sa pagproseso at paglalabas ng malalaking cash withdrawal na may kaugnayan sa iniimbestigahang paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at the Department of Education.
1: Express Balita. Express Balita.
10: Inilarawan ng House Prosecution Panel bilang appetizer pa lamang ang testifying Land Bank officials na sina Violeta Constantino at Nianita Camposano na nagsabing unusual ang malalaking cash withdrawals ng Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor Representative Lawrence Defensor, nagsisilbing matibay na panimula ang naturang mga testimonya sa pagtatangkang patunayan ng umano'y betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution kaugnay ng paggamit ng confidential funds. Samantala, sinabi ni House Lead Prosecutor Representative Gerville Luistro na layunin lamang ng mga naunang testigo na patunayan ng mga pondong nag-uusapan ay nagmula sa National Treasury, ipinadala sa Office of the Vice President at Department of Education at na-incash ng mga kinatawan ng mga naturang ahensya. Dagdag pa ni Luistro, tatalakayin pa ng prosekusyon sa mga susunod na pagdinig ang mga usapin kaugnay ng Anti-Money Laundering Act at kung kailan may tuturing na covered o suspicious ang isang transaksyon bilang bahagi ng iba pang impeachment articles. Samantala, sinabi ni Luistro na kabilang sa listahan ng mga testigo si Ramil Madriaga, ngunit nakadepende pa rin sa magiging daloy ng impeachment trial kung kailan siya ipapatawag.
1: Express Balita. Express Balita.
10: Nilinaw ng kampo ni Vice President Sara Duterte na ang kanilang mga pagtutol sa opening statement ni House Prosecutor Representative Leila De Lima ay hindi upang bastusin ito, kundi upang tutulan ang umano'y mga conclusion of law na dapat pang mapatunayan sa paglilitis. Ayon kay Defense Spokesperson Attorney Michael Poa, mataas ang kanyang paggalang kay De Lima at wala siyang intensyong magpakita ng kawalan ng respeto sa veteranang mambabatas. Ipinaliwanag din ni Poa na hindi na nila cross-examine o kin-cross-examine ang dating Land Bank branch manager na si Violeta Constantino dahil wala naman umanong nailahad na questionable o damaging testimony laban sa depensa at ayaw na rin nilang pahabain pa ang pagdinig. Dagdag pa niya, hindi rin niya nakikitang makakaapekto sa ni Constantino na unusual o hindi pangkaraniwan ng malaking halagang cash of the Vice President.
1: Express Balita. Express Balita.
10: Iginiit ni Senator Judge Ping Lacson na kinakailangang magharap ang prosekusyon at depensa ng eksperto sa paghawak ng confidential at intelligence funds upang mas minaw na maunawaan ng impeachment court ang usapin. Sa ikasampung araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi ni Lacson na nagtaka siya kung bakit wala pang testigong may karanasan sa intelligence operations o sa pamamahala ng confidential funds ang iniharap ng magkabilang panig. Binigyan din ng senador na napansin niyang regular na pattern ng pag-withdraw ng cash mula sa confidential funds at iginiit na mas makatutulong ang isang retiradong intelligence officer sa pagpapaliwanag kung naaayon ba ito sa tamang paggamit ng naturang pondo. Tiniyak naman ng House Prosecution Panel na maghahain sila ng karagdagang mga testigo sa tamang panahon upang ipaliwanag ang tamang proseso at paggamit ng confidential funds.
1: Express Balita. Express Balita.
10: Balita ng impeachment court na si Attorney Reggie Tongol na wala pang naipapakitang testimony si Cusyon na nagpapatunay na ang mga cash withdrawal na tinalakay sa pagdinig ay aktual at sapat para sa confidential funds. Ayon kay Tongol, automatikong nire-report sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang lahat ng covered transactions na lampas ay tinakdang halaga na kalahating milyon, habang ang mga kahinahinalang transaksyon ay maaari ring ma-flag kahit mas mababa ang halaga, depende sa galaw ng account. Inihayag din niya na sa susunod na pagdinig, malalaman kung makasusunod sa subpoena ang mga financial institutions kaugnay ng hinihinging financial records ni Vice President Sara Duterte. Dagdag pa ni Tongol, tatapusin muna ng prosekusyon ang presentasyon ng lahat ng impeachment articles bago ihain ang kanilang ebidensya at saka pa lamang magsisimula ang depensa sa presentasyon ng sarili nitong ebidensya. Aniya humiling ang prosekusyon ng 31 araw para sa pagtalakay sa unang impeachment article na may kaugnayan sa confidential funds ng BC Presidente.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Balik diri sa tuwa sa Dakbayan sa Davao. Karon na tuwa ang luparan na ang balita nga international.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Ang ato nga balita nga international hatog na to sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus, mga katropa, gituyo kini paghimo alang kini sa mata adto na kini epektibo nga potent antioxidant sama kini sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga makatabang kini aron nga malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pa nga mga sakit sa mata. Vision X Plus, mapalit gyapon kini sa tuang mga butika nationwide. Sa detalye o detalye, nagpabiling kinintaas ang tensyon sa tunga-tunga nga sidlakan human na gipahibalo sa militar sa Estados Unidos nga napugnga nila ang tanang ballistic missiles nga gilunsad sa Iran. Sumalapas sa US Central Command o CENTCOM, ang mga missile gilunsad kini sa Islamic Revolutionary Guard Corps isip bahin kini sa giingong pag-atake batok sa mga puwersa sa Amerika nga naa kini sa rehiyon. Matud sa militar sa Estados Unidos, wa ni usa sa mga missile ang nakaigo sa target tungod sa ilahang depensa. Wala usab sila nag-report og casualties o dako nga kadaot tungod sa naisgutan nga insidente. Parayon nga gibantayan sa international nga komunidad ang sitwasyon tungod kini sa kahadlok nga posibleng musamot pa ang tensyon tali sa duha ka mga nasud.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Katapos ang hungit sa tunga balita nga international, lagi hukman o gatibuo kinabuhing pagkapreso nga walay posibilidad sa parola o parol si Colt Gray. 16 anyos human siya miangkon sa mga kasong may kalabutan kini sa school shooting nga natabo sa Georgia, USA nitong 2024. Sa baong insidente, upat katao ang namatay samtang siyam pa ang nasamdan. Bisan minor de edad pa siya sa dihang natabo ang krimen, giakusahan siya isip sa kahamtong tungod sa kabug-at sa kaso. Nadani usab ang atensyon sa publiko sa pag-usig sa iyahang amahan nga si Colin Gray nga giakusahan tungod sa paghatag og armas sa iyang anak bisan adunay mga pasidaan bahin sa iyahang pamatasan. Nagapadayon ang diskusyon sa Estados Unidos may kalabutan sa gun control o responsibilidad sa ginikanan sa pagpugong sa susamang mga insidente.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa tuwang nga balita nga paugnat sa kusog.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Atod ka na to sa Turbo Man in Answer. Gamita kini 30 minutes sa maglabing-labing o una kini maglabing-labing mga kapropa. Ngadto kang misis sigurado nga mas mulami pagyud imong uga mulami o gamuligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit kini sa Shopee, Lazada o sa Shopee o sa mga butika ning ato ang mga lugar. Opisyal na nga ni pirma ang four-time NBA champion LeBron James og duha ka tuig nga kontrata nga nagatidad kini og $8 million aron nga moduwa kini alang sa 76ers inigabli sa NBA season karong Oktubre. Andam na ang jersey nga dunay numero 23 nga isulob ni James alang sa iyang ikaapat nga NBA team sunod sa Cleveland Cavaliers, Miami Heat og Los Angeles Lakers ning ulahi lamang. Magiguban kang James sa Philadelphia sila si kanhi MVP Joel Embiid, kanhi NBA Finals MVP Jalen Brown, All-Star Tyrese Maxey ug ang runner-up sa Rookie of the Year nga si Vijay Ejekombe. Sumala ni Team President Mike Gansey na walay duda nga si LeBron o sa mga labing bantugan nga magdudula sa basketball o walay mga pulong nga makasukod sa epekto ngayang dad-on ini nga organisasyon. Ang all-time leading scorer sa NBA may pahibalo sa iyahang desisyon nga moapil sa 76ers sa pinagi sa usa ka social media post niya ito lamang adlaw nga Biyernes. Sa iyang ika-24 nga season, tumong ni James nga tabangan ang Philadelphia nga mahimo na usab nga NBA champion. Usa ka kalampusan nga katapusan nilang nakabot niya tong tuig 1983 pa lamang gini.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa ito nga balita ang showbiz.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Atod ka ito sa Clear Skin Herbal Soap. Ang sabon nga gawas sa pangpakinis sa kutis, sabon nga maalagaron. Rochelle Pangilinan, gisalikway ang mga espekulasyon sa giingong panagbahin sa sex bomb girls. Gipang himakak ni Rochelle Pangilinan ang mga espekulasyon nga dunay panagbingkil sulod sa sex bomb girls. Matod niya, normal lamang nga dunay panagsa nga dili panagsinabtanay tungod sa nagadaiya nga personalidad o responsibilidad sa mataga miyembro sa grupo. Gipasabot usab ni Rochelle nga dili pirmi makompleto ang tanang miyembro sa ilahang mga pasundayag tungod sa personal o profesional nga mga obligasyon. Bisan pa man ini, nagkahiusa gihapon ang grupo og padayon nga naghatag og kalipay sa ilang mga fans pinagi sa reunion concerts, world tours o uban pa nga mga proyekto.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa ato nga balita nga LRG con Lyra Gyud. Atong ganito sa Santon Plus Gold, aduna gini mangosteen nga powerful antioxidant. Ang antioxidant compound dako gini tabang aron ipagawas sa mga free radicals sa tuong lawas o toxin sa tuong lawas. Santon Plus Gold, mga katropa, mapalit gini sa mga butika nationwide. Tinuig nga indigay sa pagkalot o wati. Gipahigayon kini sa United Kingdom. Gipahigayon pag-usab ang tinuig nga World o World Warm Charming Championship sa Willaston, Cheshire, England. diin na gatosan ka mga partisipante ang naningkamot sa pabagawas sa pinakadaghang wati gikan sa yuta gamit lamang ang vibration o pagpakurog sa yuta. Sa maong indigay, dilitugutan ng pagkalot sa yuta o paggamit og kemikal, sinunoam o gamit ang mga partisipante o pagtuktok o ubang paagi sa paghimo og vibration aron nga mugawas ang mga bulate kon wati gikan sa yuta. Nagsugod ang maong kompetisyon niyatong pang 1980 og nahimo kining usa sa labing talagsaong tinuig nga kalihukan sa United Kingdom nga ginatambungan kini sa mga lokal ug mga turista matag tuig. Human sa pag-ihap sa mga nakuha nga bulate o wati, ibalik din nila kini sa yuta isip kabahin sa mga lagda aron nga mapanalipdan ang ilang kinabuhi og ang kinaiyahan.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa tuang baritang panglawas, atun ka na ito siyempre sa Santon Vitamin C. Aduna kini spirulina nga puno kini sa vitamin A o 10 times nga mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang ron nga munindot og klaro ang imong pananaw, Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, paunsa na minusan ang risgo o maminusan nato ang risgo sa tuang o sa mga dunay breast cancer. Gipasidaan sa mga eksperto nga ang breast cancer mao kini usa sa kasagarang cancer nga makaigo kini sa mga babae. Nagkadako ang risgo tungod sa edad, kasaysayan sa pamilya o namana pa kini nga gene o genetics ingon man sa sobrang timbang, kakulang sa ehersisyo o kanunay nga pag-inom o mga alcoholic nga mga ilimnon. Dakong tabang ang papabiling himsog pinagi sa regular nga ehersisyo, balansing nga pagkaon, pagmintinar sa sakto nga timbang o paglikay sa panigarilyo o sobrang pag-inom o alkohol. Bisan pa adunay namana nga risgo makatabang gihapon ang himsog nga panginabuhi sa pagpaubos sa posibilidad sa sakit. Giawag usab ang babae o ang kini mga babae nga magpa breast check o magpakonsulta dayon sa doktor kun makabantay og bukol o ubang kausaban sa suso aron nga masayon kini madiskubre o matambalan ang breast cancer. Apan sumala pa ni Doc CJ Nidroda sa Yes to Health Incorporated, dakong tabang ang Santon Plus Gold para sa tuang sa mga babaeng adunay mga bukol-bukol. Tungod kay aduna kini mangustin nga powerful antioxidant. Ang antioxidant compound dako kini nga tabang aron nga ipagawas sa mga free radicals o toxins sa atong mga kalawasan.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Og higala mo katong naglangkob sa tuang Express Balita karong adlawa, adlaw karon nga Huwebes. Og syempre mga katropa, July 30 na ta no, pagkadali sa tuang panahon. Good morning mga katropa, og syempre ang tuang kape nga akong kabuton una para at least malamang muni ang kape nga suabing-suabi og kapartner nato kanunay sa tuang trabaho mga katropa. Mayong nga pagpaminaw og may buntag kang Angel Comania, Mary Grace Cruzada, Juran Mats og Romel Bornia and Thea Alcaraz, Ramil Unggay, taga Bagoplaya, Uncle Dars Onitz and sa tanan pa nga mga nagamonitor nato karon sa 89.1 mga katropa. Good morning natong tanan. At ang iyang musunod nga programang dugang detalye may kalabutan sa tuang mga tips sa tuang panglawas. Ang ato nga The Secret of Health, kauban nato diya si Doc Remely Tuuy, mga katropa. At ang programa nga Bullseye, musunod na, alam sa mga issue por issue, trabaho lang, walang personalan. Sa ngalan sa Kreatibok ang Puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines, ug alan sa nakayosang Pilipino para sa Pilipinas. Sa ngalan sab ni Andorina Causon, ako inyong katropa, katropang Alan Abais Magaingon. Kamaturan ang sandigan.
11: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
12: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
13: sa balita ug impormasyon. Di ka mabiyan. Di ka mabiyan. XFM, katropa mo.
14: Kaklarik sana!
15: Exciting!
16: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
17: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
18: The Secret of Health.
17: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilaing rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao og hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
19: Santon Plus Gold.
20: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Girekomendara sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, huwag ako dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
19: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
17: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
19: Santon Plus Coffee Mix.
21: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang karindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili kukulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga balatian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine og uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
19: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
17: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. ang hinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
16: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!

0: Kaklara Xana.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
0: Kaklara Xana.
3: Exciting!
0: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras sa mga walay relo, alas 6:46 na sa buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Bullseye! Bullseye!

0: Рисовка.
1: Лёд!
2: Good morning! Good morning!
3: Ayaw, taon, kapriso, mga higala. Tungod kay lisod, rabagyod, karong panahon na, gamay lang nimong plastada, sipyat mga katropa. Priso ka.
0: Mapriso ka!
3: Kumusta, mga higalag, mga igsoon? Huwebes na pud kita sa tuang panahon. Ato ang pag-asayron ang mga balita o impormasyon. Kamu din ha, nga nagtion-tion. Undangan na. Paminaw na dire. Kumustamos lamang gyapon kita mga kaigsunan sa tumataga lugar o probinsya na itong rayon. Onse, ang Davao del Norte, Davao del Sur o Davao Oriental o gotobuga sa mabot niya itong pagsibya. O sa kapaginaot nga kanunay kitang buligan sa grasya sa labaw magagaka. Iyaton nga si Pan Sound sa Matagusaga Destinasyon. Pasod o gawas itong dak bayan sa Durian. Alan Abais managubanta kutob Dallas 9 sa tuang paglabigar sa tuang programang Pusay! Galing lang niya akong pistola diri mga katropa, marag kulan ighas-has niya. Boto naman lagi ka ganin na, ni kuwang ka ni stapid. Ha? Ayan! Ayan! Kaya kininga mo ang istasyon pag musuroy mo diri mga katropa, ayaw na lang yun mo pa lumaluma ka diri maho na may karoon diri pulbura. Bita mga katropa, ang ato ang rikarong nanisimutan, dili pulbura, dili ang kahumot sa ato ang kape. Sa layo palang daan, aroma palang mga katropa. Ah, pagkananam. Ang atong kape mga katropa, mo gini ato ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Ha? Ang atong Santon Gold Coffee Mix, atong ipadungog ka ninyo ato ang higop sa pubring Waisama. Mura mag-salom sa swimming pool. Pagkananam na lang yun. Nasa to ang kape. Magatropa. Pwerte yun lagi. Pagkatahan yun yung oras sa magatropa. Bakit mo niyang oras sa kuanting kape. Iyarok na lang yun eh. Okay, ubugnaw na. Nagsalig kay na apa ko'y reserba. Kini ako ang kape mga katropa nga ako ni ipakita ya kaninyo. Para masayod ta ha. Ang kini ato ang kape nga gikan sa Yes to Health Incorporated ya. Tuminaw mo, tanaw mo dire. Ha? Kay gahi mo gulo. Ha? Kini atong kape mga katropa na itatak o tatak Yes to Health logo. Oo. Pag wala gani tatak nga Yes to Health nga logo mga katropa, peke na santan di na santon. Mura nag nanuyop og bulak sa santan mga tropa unsay pato na to buyog. Mao na mga tropa ha, imbis kay maayo ka sa mga balatian nato kay kining atong Santon Gold coffee mix mga tropa, kung feeling drained at work man gyud ka, it's time for a coffee that does more than wake you up gyud ta dapat no kanunay ha. Ang Santon Gold coffee mix is packed with mangosteen, doon na siya chia seeds, doon na siya turmeric, doon na siya moringa, doon na siya glutathione. Agay! Ang glutathione, good ha, sa mga misis, ganahan kasi sila mga trupa kayo magkapag-low sa skin and di

0: na mga katropa naa pod ni siya'y collagen. Usa kini ka gitawag natog powerhouse sa blend mga katropa to fuel your day. Kay murang kaning fuel mga katropa sa tuwa nga lawas para mahimo nga malagsikon kita. Unsa may mga benepisyo ani atoa nga giinom karon? Una gingon nga sa ta nagkapikapi ka do na kay benepisyo. Dili tong nagkapikapi ka mga katropa nakuhaan pag ginatos-gatos diha nagkapi nya ganahan ka mo suyop ana mga tropa nga pwedeng mahala. Tag 200 ang baso mga tropa nya karon pag butangan na kag bulak-bulak diha murag kanang kanang giring-giring unya butangan diha kanang diamond box. Oh. Nya pag inom ni mga tropa anong ginagmay mo na dugay man mo manghawa diha ingotong kuan ba mataga dugay mo manghawa langan mahal kay kape higopon pero kini mga tropa kay atong kape barato lang kini layo ra kay sa presyo mga tropa na inyong ginainom ha magsakit pa diyan yung kuto-kuto mga tropa ug di ka ganahan mga tropa kay masakit imo hang lingagnag ha kini kay nagakape-kape ka do na kay benepisyo mga tropa ang makuha sama na lamang sa kining overfatigue ka kay trabaho kay ka mga tropa sama sa to adri nga ka kining nga katropa ka atbang nato natong natong master control master controller nato si Rolls Royce. Di ba? It fights fatigue and boosts natural energy and also enhances focus and mental clarity and also supports daily wellness for busy lifestyles. Kagahapon mga tropa ni sakit ang ako ang tunga-tunga diri sa kuan ba? Namo ko'y astigma. Kay nagpa-check ko sa ako ang anti para dili man siya degrado. Kuan ni siya kada ganing pang-drive lang magabi mga katropa ba para klaro kayo labi nag mo-dive ka. Klaro kayo. Nakoy astigma actually duge-duge na gyud ni mga tropa sa dihang nagsugod dayud ang pagka kining computerized world na ta dito na nagsugod akong astigmatism so kagahapon ningon ang ako ang doktor sa tanaw mong kanang kuan sa dipara mga tropa ba nga unsay mga mayo ingon siya ang imong astigma sir ni tukar kay murag nagkurog yon pagmutan akong cellphone lagi basta lagi ang leg sa babae mga tropa nagwagulwagol. Karon kay wala man tay Visionix Plus mga katropa. Nyato jud ko sa clinic. Ingon jud ko dito kang ma'am shakay na mga tropa ka. Shit, ma'am. Pambita sa ko jud kape bi kanang Santon Gold Coffee Mix. Ano man? Gusto ko matulog. Giningon akong doktor nga sir, katulog lang yun na, sir. Nga, tapos, inom ka ani. Kung di man kung mo inom ka ng mga synthetic, good ma'am. Uy, kay basig na, akong kidney, man good ma, akong ikabalakan ba? Na ako ang basig unsa ba? No? Kay hinay na kay tag ka ng immune system pag nagkaidara na. Huwag good tayo ikapalit ato mga katropa kay mahal good to yan. Ang ato mga katropa, ato ko sa clinic. Inko ma'am, si Kaina, paambita sa ako dihaw ka ng Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Plus Gold, sir. Inko nga, saka na lang yan kay napaman ko isa ka kwa dito banig. Mga katropa, inom ko. Pag inom na ako Santon Gold Coffee Mix mo ni, na ako'y sobrak. Isa karton ako ang ikuan. Hindi ko manghatag ninyo eh. Ha? Narao. Pag inom na ako mga katropa, pwede lamia sa akong tulog. Ha? Lami kaya kung tulog bisagway kadulog. Ayun ko nga misis nalipong ko diri ko kuhaa sa kuan bi kining bangkal gibilin ako akong sakyanan mga katropa. kuha ko diri sa bangkal bi iko nga taxi pa taxi di pa taxi kumuli gusto ko magnap no kaysa sige na akong tutok og kanang cellphone mga katropa. Nagwagulwago naman yung mga leagues sa mga kining ni Christina Paner. Sakit na dyan ako ang tunga-tunga sa muagtang. Pag-inom na kong kape, mutimpla po rin siya mong utok mga katropa nga kung gusto ka mapahulay, mukapahulay po ka. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy yun ang tulog. Na? Alos din na kaganahan, mumata. Medyo na uli-ulian ko mga katropa, mga around 6 o'clock, napay labad-labad sa ulo gamay. And then pag attend ako og prayer meeting, adi ampo po ta. Oh, ni ato ang mga katropa, ginahang lang magyud ta, trabaho ra man ta, unya gamay nga kape-kape mga katropa, unya balay, unya simbahan. Mo man ni ato ang trabaho. So, trabaho diri mga katropa, inom-inom po dag kape, partner na gyud ako ni exacto na. Nganong man diay? Kay maka-fight kini sa fatigue and boost sa natural energy and also enhances focus sa og mental clarity. Ang mental clarity mga tropa dito na ako nahunanaan yun nga tinuod yun kining kaping nato nga Santon Gold coffee mix. Mutimpla kini kung magamit kag mind over matter ba. Nanao ni mo nga huy lawas ayo pagpadala anang imuhang magibati ha. Una nga hashtag again ng kadlaw di uno kong ganahan mamatay.
1: Pinawa.
0: Nami pa yung ilimbag-limbag. Giuyog-uyog na lang ko sa akong masawa. Uy, mata, mo trabaho ka. Oo. Sige na makag di mo bangon.
1: Pinawa.
0: Dali. Murag karoon naman ka, mamuka na ako rin. Dugay-dugay naman yung kawata, nagtapad eh. Ang imang katapad ka nun eh, ka na naman ato ang itoy di, itoy pa ba na?
1: Pinawa.
0: Huwag lang tubo. Huwag lang iyang katapad mga tropa, ka nun eh, ka na nga mo ang dugi-dugi. Bangon na. Bangon na taon ta. Ginod. Gitulak mo na tag. Hubog ng gitulak ba?
1: Pinawa!
0: Ito kay ito. Inom na po kong kape. Gitimplahan na po niya mga katropa. Ang ako ang pangunahuna. Nilagsik mga katropa! Inom ka ron! Nanam!
2: Bullseye!
0: Grabe! Tatak yes to health mga katropa. Ayaw kalimti mga katropa ha. Kay kung dili mo magpangita ng tatak yes to health mga katropa. Nadia ang taga-butika. Muingon nga Santon lang. Niami Santon, oh. Ayaw niyo mong kumpiyansa kay pwede pariha ang gidanggid mga katropa ang sachet. Unya, dili Y2H ang tatak. Dili na amoa, no? Dili na maoni ato ang gipromotar. Basin og, dili na FDA approved. Basin dili na PIPA approved. Og wala na certificate of product registration ka ng CPR. Wa, dakpon pag yun na, kay dili LTO. Manigurado ta, ni palit naman lang ka produkto mga katropa nga gikinahanglan na ito nga mayo itong mga gibati sa lawas mga katropa. Kinahanglan nga, katunang Dunet Attack Y2H mga katropa. Kahit sigurado ka.
2: Bullseye!
0: Partner po natin mga katropa sa tuang Stikation mga katropa. Nga tuang Santon products mga katropa. Kung mag-stikation ta, ugma ang atuang raffle sa kining New Year's Peak Mountain Resort. Avail na mo ani mga katropa ha, kahit talag sa onda kayo kining opportunity. Doon na ba yung mga problema di along the way, but at least malamang kamo mga katropa maka-avail ta samtang naapa. Ano to ang partner mga katropa ang New Year's Peak Mountain Resort diha sa Marilog District. Dito mabati nimo ang bugna og priskong hangin sa kabukiran uban sa mga nindot kay nga talan-awon nga mga o nga makaparelax kini sa imo hangaw no og lawas. Masa malingaw pagyud ka samtang nagatilaw ka sa ilang delicious nga buffet meal nga doon na gini-view sa kabukiran. Perfect ini para sa barkada, pamilya o bisan solo travel lang ha. Planuhan ang imuhang sunod nga detour. New Year's Peak Mountain Resort na imutang gini sa barangay dato sa Lumay, Marilog District ng ato ang dakbayan sa Dorian mga katropa. Hoy, good morning kang Altia Bato Malaki Puntillas, Richard Ramos, Mayong Buntag, Brad Alam, Kalami sa Kape, sa Buntag, Ibog.
1: Pinawa!
0: Rani sa Pisas, listening number one. Salamat, number one, tasin po niya. And Rinaldo Dizon, good morning also to you. And Jose Zabala, good morning niyo mo din ha. Ang aga-aga nila mga katropa, karong mga panahon na. Ato nga oras mga katropa imponto alas 7 na sa buntag.
2: Bullseye.
0: Diri nata sa tuwa mga katropa nga
2: headlines.
0: Sa tuwa mga balita impormasyon at pagkasawahan tungod kay importante man ang mga balita. Kaya wat naman sayo dugmadamlag ikaw ako na po mga katropa ang mamahimong unod sa mga balita. Sa mga balita lokal, DPWH Secretary Vince Dizon naglagot na kini sa gingong palpak nga flood control project sa Bangkal, Davao City. Bilyones pesos nga gi-budget ko na matupag ipangita. Ato na istoryahan mga katropa. Ito na itubag si Pulong Duterte nga namangita mga kanaman si Muntugkaran.
1: Pinawa!
0: Sa Picas Bain, local field offices sa DPWH, gipasidanaan ni Dizon nga tarongon ilang trabaho!
2: Headlines.
0: Sa tuwang nga balitang regional, mga katropa, kotse ni Bangga sa motor, tulo ang patay, mga katropa, ka Luoyger.
2: Headlines.
0: Kanhi barangay kagawad, naanod patay, kini mga katropa, dito ni Samay, General Santos City.
2: Headlines.
0: Katuhang balitang nasyonal, Laila Dilima, mga katropa, nagpatuyang o pabadlong. Sige pangomentaryo, panahon sa impeachment trial.
1: Pinawa!
0: Ibadlong, itaundang.
2: Headlines.
0: Sa balitang international, mga katropa, U.S. military, tanang missiles nga gilunsad sa Iran, Ingong, napug nga nila.
2: Headlines, headlines.
0: Ang mga missile diri mga katropa, muabot na sa mua diri sa Pilipinas. Di yun nakatugpa, di yun nakalusot mga katropa. Kay mag-launch nami sunod bulan mga katropa sa mua pong rocket launch.
1: Pinawa!
0: Nga muabot kini nga to sa Mars. Malimang gana. Taas kay glupa di among presidente mga katropa. Ipaabot sa Mars nga mo ang rocket.
2: Headlines, headlines.
0: Sa pikas bahin mga katropa, ato ang balita nga paugnat sa kusog. LeBron James ni pirma kini og kontrata sa 76ers.
2: Headlines, headlines.
0: And sa itong balitang showbiz, Rochelle Pangilinan, gisalikway ang mga espekulasyon sa gingong panagbahin sa sex bomb.
2: Headlines, headlines.
0: Uy, pa rin yung sex bomb girls.
2: Headlines, headlines.
0: Magganang sa una mga katropa nga pag mag-concerte sila, magambak-ambak sa mga katropa nga samtang nag-uyog-uyog. Ah, kami po mga katropa ni Obama ulitaw mga katropa nag-uyog-uyog sad.
2: Headlines, headlines.
0: Magambak po. Ay, mga sexy magyun ng mga katropa niya tapos mga kuan kayo. Gibiktima kuan na nila. Katong gidala na sa diri mga katropa sa Davao City. Ang pagtuon ako ganaganing gibanggabanggaan akong sampo taning mga taga six bomb girls. Ha? Ako may gihimong example mga katropa. Blindfolded man ko ni Digong. Oh, yung si Digong kaysa mga mag-volunteer diya ni Han sa pugko kay sumabog. Oh, unya mga tropa kay blindfolded man ta. Agoy pagtuon ako mga tropa ug ang nagbangga-bangga sa kung naong ang kininang sampot aning taga six bomb. Tapos si Commander si isa na si Dapu gani si Pu. Oh, batol kay gitawan ko. Gaid pokus bangko.
1: Pinawa.
0: Lagi magapas daw kanang regalo ni Bunggo. Pag umantagaan makag 5,000. Di mapakaulaw juga ng 5,000. Di party to sa media. Mo na gigaming awan na tumaga tropa kana magparty na ganing media sa Davao City. Ano na naundang naman eh? Mayor Baste. Karang magparty na po ta. December, ano adi? Last December na si pero wala man si Mayor Baste ni Simon. Kana na mga artista. Atong imbitahon to si Kwan katong ganing nagkantaw kanang sana'y maulit muli. Nakabalo kasi nagkantaan na, no?
2: Headlines!
0: Dito mga katropa sa tamaritang LRG. Grabe ni dito sa United Kingdom, mga katropa, tinuig nga hindi guys sa pagkalot o gawate. Ilang ipahigayon. Kuya, kini sila mga katropa, o ba nagikalot? Actually, wala gikalot ni. Ilahan na mga katropa ang gikuan, ka na ganing gipakurugurugan. Mas lang mga vibrator, nga, o kaning mga tuktukon lang nila, manggawa sa mga wate. Kaya... Ari na nang style pero dito sa UK ha. O niya ilan pa yung pambalik mga katropa ang wate. Yan kay lagi mao man yung mga pampatambok sa tuang nga kayutaan. O gapaon sa maminusan ang risgo sa breast cancer sa tuwa mga katropang health tips mga katropa. Syempre, maminusan ang risgo sa breast cancer kung mag Santon Plus Gold ka para sa tuwa mga bukol-bukol sa lawas mga katropa. O mo niya ang naglangkob sa tuang mga headlines karong mga oras sa adlaw kita karon nga Huwebes. Pitsa 30 na nimbulan sa Hulyo tuiga 2026 sa itong programa nga Bullseye!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ita maglangan mga tropa atong dagan ug dagan nga tuang mga balita karon sa tuang nga palibot sa tuang mga patrollers nga nagapanikasikay karon sa paghagpat og mga impormasyon. Sa tuang mataga lugar diri sa tuang sadakpan sa Labaw. Ang PSSO nagabutyag kini mga katropa. Doon ako noy kapina 20 mil ka security forces ang ipang deploy atol kini sa Kadayawan Festival. Ato ang tangan mga katropa ang balita. Manukad ni Marvin Bano, nakatambay na siya karon si katropang Marvin Bano. Ang detalye may kalabutan niya itong Seron.
2: Live report. Live report.
0: Yes, Gwen Marbs.
3: Muabot sa total 20,312 ka mga combined safety and safety or safety and security personnel ang gikatakdang i-deploy atul kana sa Kadayawan Festival ning bulan sa Agosto ning tuiga. Sumala ni Public Safety and Security Office kung PSSO Head Angel Sumagaysay ana sa 677 ang matag adlaw nga average deployment niini. Sa gihapon hugot nga seguridad ug traffic control ang itatuman sa Rojas Avenue padulong na kana sa San Pedro Square alang kana sa ipahigayon nga parada alang sa Indak-Indak Street Dance Grand Showdown ug ang pamulak sa Kadayawan Street Parade nga labing gihapon sa panahanda. Giklaro sab ni Sumagaysay nga pabili na ang itatumang security measure. Tingiawag ang mga mutanaw mga partisipante sa mga aktibidad nga likayan ang pagdala ug mga backpacks ug mga dagkumbag aron dili mahasol ug di malangan sa hugot nga inspeksyon nga ipatuman sa mga awtoridad. Gidili sab ang pagdala og armas, pointed objects, illegal nga droga, bawal usab ang pagpalubat og drone nga walay permiso ug uban pa. Sa ibang isugda na ang pre-festival activities ning gilabay ng Hulyo 26 nagi na sa Davao City Trail Ultra. Samtang opisyal nga magsugod ang Kadayawan Festival karong Agosto 1 adlaw kada nga Sabado dinan sa paikayo nga Big Kadayawan Sale, Agri Trade Fair ug Kadayawan all over the city. Katro pa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News. Live report.
0: Oga, nindot ang telematon sa tuwang Kadayawan na festival karon mga tropa. Kaya bubarato ang ato ang mga prutas karon ha. Usa mo kunika gi-consider nato as a fruit festival ning atong dakbayan sa durian. Barato mga katropa ang mangustin, barato mga katropa ang kining lansones, barato mga katropa ang rambutan. And ang durian, medyo bubarato-barato lang kung imo ang piyungan. Dito mga katropa sa topo niya, dalikitaran ng mga balita, gikan sa tuwa mga regional patrollers na ito mga katropa. Tungunahon, kining sa XFM, Jensan. Dito po di ay nitugpa mga katropa si Vince Dizon, human diri mga katropa nga Saba diri ha. DPWH Secretary Dizon misaad kini nga ayuhon gyud ang Macar o Macar Bridge dito ni sa Jensan nga napiktuhan kini sa makusog nga pagbaha mga katropa. Ato ang dalikitan ang report manukad ni katropa nga Philip Oligario.
2: XFM Report.
4: Misaad si DPWH Secretary Vince Dizon sa lokal nga panggamhanan sa Jensan nga sukad karong adlawa ayuhon ang Macar Bridge 1 kanahimutang sa Zone 1 Purok Balunto Barangay Hilabangal nga labing naapektuhan sa makusog nga pagbulog sa tubig baha nini aging semana. Kahinumduman nga human miigo ang tropical depression sa Jensan, mibuhos ang dako nga bulto sa tubig baha nga gikan sa kabukirang bahin. Hinungdan nga naapektuhan ang nasampit nga tulay. Niabot ang tubig sa mga kabalayan maong sa kasamtangan guba ang ilang lugar. Kagahapong adlawag, gi-inspect ni Secretary Dizon ang gihimong sandbagging sa DPWH sa guba nga bahin sa dike nga napaksitan. Sumala niya, kinahanglan i-drench ang yuta sa tulay gikan sa baba niini padulong sa kadagatan. Napansin usab niini nga niubos ang tulay nga delikado ugali mausab ang pagbulog sa tubig baha.
5: Talagang hindi na to dinedrench. Ito kailangan ginagawa taon-taon. Every year ang bundok, pagka umuulan, nagdadagayan ng buhangin pababa, ng putik. Hindi dapat masyado nagtatagal ang tubig dito kasi yan na yung dagat eh. Dapat mabilis na yan lumabas eh.
4: Samtang nagsaad usab si Mayor Lori Lipacyao nga adu na nay ginaandam nga temporary shelter ang LGU nga kabalhinan alang sa mga residenteng nagpuyo dool sa dike.
6: Na meron kaming arrangement na before mag-start yung magtayo sila ulit ng bahay, kailangan muna mag-usap kami kasi nga ayaw din namin na makahamak din sila.
4: Abot usab sa langit ang pagpasalamat sa lokal nga panggamhanan sa mga paspas nga aksyon sa mga problema sa dakbayan. Mga katropa, kung gusto usab paspas ka masolusyonan ang mga balatian nga gikatubang, kinahanglan aduna kay food supplement ka nagtabang sa imong pangadlaw-adlaw. Mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
2: XFM Report.
0: Daga salamat yung mga katropa nga Philip Oligario. Lain pang hagpad sa itong balita mga katropa, duha ka lalaki na tinigbasay. Grabe. Tinigbasay naman niya. Sa Maron, mga katropa, kay puro man mga isog. Wa man yung talawa nila. So, ang detalye manukad sa ito ang patroller sa XFM Bukidnon, Rostom Villafranca.
2: XFM Report.
7: Parehong nadala sa ospital ang duha ka lalaki human nagtinigbasay tungod lang sa nadaot nga mga otanon gumikan sa binuhing baboy dito sa may Puro 4 barangay Silo o Malitbog Bukidnon niadtong Lunes sa gabi, Hulyo 27, 2026. Ang biktima na ilang si Alias Dante, 32 anyos, nga giingong lango sa ilim nung makahubog, samtang ang suspect na ilang si Alias Tantan, 37 anyos. Base sa report nga ang biktima nakiglali sa suspect humani inigikumpronta gumikan kasagaran sa nangadaot niyang mga tanom nga otanon tungod sa mga binuhing baboy sa suspek. Taliwala sa ilang panaglalis, ang suspek ni Bunlot og Sundang nga nakasuksok sa iyang hawak og kalit nga gitigbas ang biktima sa wala nga bahin sa iyang abaga. Bisan pa man sa iyang samad, ni pauri ang biktima sa ilang balay og nikuha og garab og gibalikan ang suspek og gitigbas nga naigo sa wala nga bahin sa iyang nawong. Tungod sa polos nakaangkon og mga samad ang duha, gidala dayon sila sa Northern Mindanao Medical Center sa Cagayan de Oro City alang sa dinalian nga operasyon o surgical treatment. Padayon pa karon ang gihimong investigasyon sa kapulisan aron sutaon ang tukmang kaso nga ipasaka batok sa mga nalambigit nga personahe. Mga katropa, kape bang healthy imong gipangita? Magsanton Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rustom Villafranca, XFM News.
2: XFM Report.
0: Diga salamat kanimo Rostom Villafranca. Practice juga jogging ja katropang Royce. Ania doa mga katropa karon mga balita gikan sa tuang mga patroller sa atong programa nga Bullseye.
8: Bullseye. Bullseye.
0: Dirita sa mga news trends karon mga oras mga katropa atong taganog pagtagad speaking of Department of Public Works and Highway Secretary Dizon mga katropa. Natingala sa kusog nga baha sa Bangkal ang kini nga dredging sa Sapa kun matod pa gi-question niya og nganong ingon ani mani ka kaning ka daghan sa mga nabiktima karon ha portion ani mga katropa do natay paminawon ani karon be
9: mo ano no nakakagalit talaga kasi nangyari na pagato 2019 last time na umangat yung tubig, 2019. No? Although mas grabe yung nung biyernes. Pero since 2019, huwag nangyari dito. Hindi in-address. Kaya gago ako nagayit. Dito sa diin natin, kahit na bago siya, na talagang nagagit ako kasi meron na palang pagpapataas nung dike doon, mga mas mataas ng 2 metro. Pero naputol. Hindi tinuloy-tuloy. So ang tanong ko, bakit? Hindi daw nila alam. Alam mo, bilyon-bilyon ang pumasok na pera dito ng DPWH. Ah. Tapos ito, ini-estimate ko, napakaliit lang na gastos nito at hindi ito mahirap gawin. In fact, papaumpisahan ko na today. No? Sinabihan ko na itong DE tsaka yung regional office natin na kung ano yung level ng taas ng mga gabion doon, ituloy-tuloy na. Para tumaas na to. Kasi yung mga matataas doon, ang sabi sa akin ng mga tao, hindi sila, may pumasok pa rin na tubig, pero hindi kasing grabe nung pumasok dito. So ibig sabihin, kung yun nagawa sana, na 7 years na yung dumaan, since 2019, hindi grabe masyado yung perwisyo ng mga kababayan natin dito. Diyos ko, makita niyo ba yung nangyari sa mga bahay dito? Yung nakausap ako kanina, lola pa na, halos umakyat na siya, pumasok na siya sa kisame niya kasi grabe.
0: Una ang portion sa reaction mga katropa ni Vince Dizon. Apasumpay niya na mga katropa doon na po ay tubagan na si Pulong. Taon-taon mga katropa ha, tundagan o pagtagan sa tuwang issue por issue trabaho lang walang personalan. Sa pikas bahin mga katropa, kining gipanukaran sa 841 million pesos nga gibawi sa gobyerno. Gipadayag kini asa kini nanukad mga katropa. Kung kadumduman na to mga katropa ha, sa State of the Nation Address sa tuang El Presidente mga katropa, ningon siya nga meron ng 841 million ang nanit mo na balik sa ating gobyerno. Asa digikan no? Ang Department of Justice na pagawas kini mga katropa o lista. May kalabutan niya mga katropa kung ato ning tigano pagtagad gikan ni kang Henry Alcantara. Yes, mo ni ang mag-uli kag kwarta himong kang state witness. Na siya giuli mga katropa nga total of 181,379,000. Di ba 350 man gi pangayo ang alang sa restitution. Si kining Santos mga katropa, doon na siya ay 20 million to in total. Ang dako-dako kini si Gerald Opolonsia, mga katropa, doon ay 140 million, mga katropa. Ang pinakadako diri nga nagauli, si Roberto Bernardo, taga DPWH, mga katropa. Na ay 450 million, mga katropa. Napay pahabol po niya itong uban pa po, no, under Japon siya ha, 50 million pesos na mang Japon, ni total kanyang 841 million.
4: Pinawa!
0: Oh. Grabe. Ang ilahang nga gipangita karon mga tropa ang 125 million ni Inday.
4: Pinawa!
0: Wa nang ita mga tropa kining 841. Madungagan pa ni kay tip of the iceberg pa lamang kini mga tropa kay trillions man ka ha ang nawagtang sa tuang inang bayan. Onya garbo na ang 841 million. Wara ni katunga mga tropa sa trillions mga tropang gipangkurakot. Total ka na mga tropa nga gidala sa listahan sa mga malita boys.
10: Bullseye!
0: Ayaw nila makinig kasi maubos lahat ang ating mga nandyan sa kongreso. Ako, hindi naman lahat, no? Eh, yung mga ilan-ilan lang dyan. Diriputa mga katropa, ha? Oy, kini. Ang spokesman sa prosecution, nagbutyag, gini nga nagkatakdo yun ang statement ni Madriaga. Ramil Madriaga, baka ito ganing kidnapper na priso. Nga nagpa-atsyop-atsyop nga dugang Inday. Uga sa kanhi bank manager nga witness kagapong adlawa nga si Constantino. Nga ipamahayag ni Ace Barbers mga katropa, be. May tanaw na, paminaw na to. No? Ace! Go ahead, Ace. Take it away. Ay, hindi. Isa mo na. Kay Ace Barbers na. Ako nabutang dia. Ang spokesman o kang Ruben Padilla na. Hmm? Okay, murag basig nagkamali lang ko og kanang sendin na, no. Dili to si Ace Barbers mga katropa. Murag si Ace Barbers tong ako ang napadala diha. Ah, kana. Sige daw. Paminaw na to.
11: Nung ating first witness na yung kanyang nakitang encashment, no, in the amount of 125 million is unusual, no, sa loob ng kanyang tatlong dekadang career o karera sa loob ng land bank. Unusual ito because normally ang mga encashment sa kanila ay hindi naman umaabot ng ganito kalaki, no. Isa yan na dapat na ma-emphasize natin. Pangalawa, unusual din, no, na nagkatugma, no, yung testimonya ni Ramil Madriaga at saka nitong ating first witness, which is who is the bank manager, no. Tama, apat na bag ni pinaglagyan ng cash, tatlong 30 million at isang 35 million. At ito ay nakumpirma, no, sa testimonya ngayon ng ating bank manager. Na gaya nga ng nabanggit ninyo, nung April pa, sinabi na ito ni Ramil Madriaga. So again, no, there's a striking coincidence, perhaps, we may call it, na merong ganitong klaseng information na naibahagi ang ating bank manager sa ngayon at ang naibahagi din ni Ramil Madriaga nung panahon nung April, nung siya'y humarap sa kongreso.
0: Ayon, mga katropa, it's unusual. Parang kuryente lang yan. Unusual din yung pagtaas ng singil ng kuryente. Katulad lang din yan sa mga unusual na manangyari sa ating paligid sa ngayon. Na tumataas din ang ating babayarin every month. Dahil sinasabi po nila na nagka-shortage na rata sa itong supply sa kuryente. Ganon ba yun, Ace Barbers? Ana, good ba na? Murag, pag unusual pala, pag nagkataon, eh ganito ganyan. Eh sino ba naman yung nagbigay ng mga information na ganito, may mga ganirin na mga cheque, ganito ganyan ang mga cheque na ni-withdraw ang Office of the Vice President, isip isa ka secretary din ha sa Department of Education. Nga may gibit-bit ni Madriaga, di ba gitun-ama ni Madriaga siyang script? Nga may kag-unusual? What would you expect, mga katropa? Kay mugawas, mugawas, magwini mo na ilang gipambungos pagmaayo nga ipagawas kini nga ebidensya kanya ato nga gibulgar kini ni Ramil Madriaga na sila initial information. Monay, ato ang siren kung kinsa ang naghatag nga ginuna to og nag-tridor anang ato ang bank secrecy law. Nga naman nga na-information si Ramil Madriaga nga kini si Ramil Madriaga, mga tropa, di man ganin ni makasulod sa opisina ni Inday. O niya pa-pretend kini mga tropa nga sweet kayo.
10: Bullseye!
0: Nagpa-pretend kini mga tropa nga chop nga tukang Inday during sa election lang ka do, nagka-padikit-dikit do, kaya nadi kay mission do.
12: Pinawang!
0: Mission impossible din mo do. O niya mga tropa ni unusual. Ang magic word kagahapon, kining word nga unusual. Parang pag-ibig lang yan eh.
13: Baka kun ka!
0: Ramil Madriaga! At East Barbers!
13: Baka kun ka! Liar, evil guy!
0: Unusual.
12: Mapriso ka! Pinawa!
0: May paman nyo si Ruben Padilla, mga katropa, kay may pagay mo lantaw kung say meaning sa unusual o kaninga gitawag o suspicious. Ana lang na. Natural lang mo, mga katropa, o kanang ni-graduate sa UP.
12: Pinawa!
0: University of Prisoner. Ay, nako. Ubalik ta, mga katropa, sa itong pagbalik karo. Ano itong tagad-bagdagad yung mga katropa? Kaya ginipon is unusual po niyong bayanan eh, ha? Kadumdum mo, kinsa ni nagsulti, mga katropa, what comes out into my mouth that is considered only already as facts?
10: Bullseye! Bullseye!
0: Kinsa may nagsulti ni mga katropa nga, ano ba siya? Bakit niya ako pinapakialaman? This is just a fetish of a woman. Sino ba yan, mga katropa? Ito na naman siya, nagkakalat na naman doon sa Senado.
10: Bullseye!
0: Ay pinipilit na naman niya, mga katropa, na ipapaalam sa publiko na tama yung ginagawa niya mga konklusyon. Kahit na binabadlong na, nagpatuyang lang yapon.
10: Bullseye!
0: Uyab ni, kisa ni nga, kisa tong nasa New Bilibid Prison ni mga katropa, uyab niya, di deto? Katulad itong yung driver.
12: Pinawa!
0: ano bang tawag mo sa driver mo? O sige, tawag siya yung driver gani sa una. Now to ikuan. Junelle. Alam nyo na kung sino itong babaeng ito, no? Laila Dilima, ibadlong kay wa na namao sa yahang manifestation na ito kinisika na pulong adlaw sa impeachment trial. At ito, sayo mga katropa sa itong pagbalik sa itong programa nga Bullseye.
10: Bullseye!
0: Oras mga katropa, kay nanarabas si Gloria Malala Apelo o si Rex Ordinisa o si Rizon Zabala o ingon man si Altia Puntillas, nagamata narabas sila, sila si Elmer Cruz Cabillo, Romilita Bacaro o Graxoman de la Pina and Rinaldo Dizon o Jomar Quito. Oy, magandang umaga po sa inyo, Jomar Quito ha. Unusual nga po, sobrang pagmahal sa kuryente. Yan.
12: Pinawa!
0: Raxoman de la Pina always takes yes to health. At salamat masya, matsalam tayo, Raxoman de la Pina. Mabalik na mga tropa, ano nga mga unusual nga mga words sa tuwang Tagano po Tagano. Ito pabalik. Oras, alas 7:24 na.
14: XFM.
15: Kaklarik sana.
16: Exciting!
15: Kaklarik sana.
16: Exciting!
17: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
18: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
19: M2C Graphics Davao.
20: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
21: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Moayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
22: Kaklarek sana!
23: Exciting!
24: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Time check brought to you by...
25: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
26: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Matt Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.

0: Naglarex sana?
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Lili mo nga akong baba.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutukuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
11: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
12: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
11: Isang pahid lang
12: ng Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang galang katikati.
12: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
12: na all-in-one
11: sa presyo
12: magaan.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, dyan ko ka problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nga, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, o biligon pa dyan kini.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
11: Mapalit sa mga butika.
13: Santon Vitamin C,
15: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen. Collagen, lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
8: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
16: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagka

0: Dis Buhangin.
1: Pangalan pa lang nimo, gikilig na ko. Samot nagpareha tag apelyido.
2: Kaklarek sana?
3: Exciting!
4: Bullseye! Bullseye!
5: Unsa rin na yung apelyido day? Butlo?
6: Pinawa!
5: Sud na, kaya ang imong apelyido kay T-O-B-O-L. Ang iyaha pong apelyido kay baliktad sa T-O-B-O-L. Magbangga mo eh.
6: Pinawa!
5: Indot nga apelyido, kanang pareha sa amo ah, ni kanay nga kwan, abais.
6: Pinawa!
5: Basirna. Muna yung mga unusual. Ha? Muna yung unusual mga katropa.
4: Bullseye!
5: Ang mga unusual po mga katropa nga nahitabo, oy, na yung mga panghitabo dahil diha sa, kwan ha, sa Del Sur. Maanyag ng kabuntagon, gika ni kang bakit hinubiyagon. Good morning mga taga Davao del Sur.
7: Good morning!
5: Nabi na sa gining Office of the Governor. O Office of the Vice Governor. O sa inyo ha diha nga pag plano o pag counter, file o counter charges. Atong nagpataka kung ngal-ngal nga staff dyan na sa inyo hang mayor. Ay, nag-file ko ni sa ombudsman na dismiss naman.
6: Pinawa!
5: Doon niya, karoon mga katropa, muna niya karoon yung sagubangon nga problema diya ng anong inter-interpod. Muna yung mga unusual. Og ang kinipon mga katropa ng taga-DepEd 11 Regional Director mga katropa sa Division of Davao del Sur, nagbisita kini mga katropa kagahapon ko namatod pa together with Schools Division Superintendent Lorenzo E. Mendoza o Davao del Sur Governor Yvonne Cagas para sa dugang kalambuan sa mga tulunghaan labi na sa mga kining dugang kalambuan sa mga tunghaan tumba meron akong gibasa no sa mga tulunghaan labi na sa mga nanginahanglan o classrooms o mga building sa mga katropa. That's very good mga katropa kay aktibo po diha sa natad sa edukasyon din sa Davao del Sur labi na sa buhatan din sa tuang governor no fights lang yun governor pulihan na rapod daw ka aning kwan kining nag-ambisyon pod nga mahimong gobernador kay mao day sulbat sa problema sa Davao del Sur sa kay problema sa Davao del Sur no kung si mao day siguro pod nga mga pundo na to diha mga tropa nga wa naghibaw asa nagipangpakang kini mga Appropriations Act mga tropa kini mga konsilyo lang ang ipang apod-apod dira sa katiling ba basta ko kung matod pa og ibang bulsa mga kaigsunan ako man yung mga pasangil dira nga dapat tubagon.
4: Bullseye!
5: Diriputa sa mga, katawa ko ni isa ka comment mga tropa, unusual ang singil sa kuryente. Tinood mo na, na? Tinood mo yun na. Ang singil sa kuryente, unusual gini mga tropa. Nagkatapitan na po ko at sa tunga-tunga ang system loss dari ha. System loss, loss, loss, loss, loss, loss, loss, loss. Yeah, go, go, go, go, go, go, go. System loss sa Davao Light and Power Company. Ni. Ha? Dako kayo, 1,746.96. System loss mga katropa pa. Wad yung mga balo ani mga katropa kung asa ni gikan mga katropa. That's unusual.
4: Bullseye.
5: Pero ang unusual kahit hapit na tag 14 pesos ang ato ang bayronon mga katropa sa kuryente. Ha? Gipasangil lamang kini sa gira sa Iran o kiniganing US of A. Gaano man ngayon na nakadako mga katropa mo ni mga unusual nga mga panghitabo.
4: Bullseye!
5: Sabi po si Del Pisci, di na lang yung mumuang ko, no, yung at tungod na yung pag-extend anang mga suplayanan sa inyo hang kining kuryente mga katropa dito sa Del Norte. Inyo, maghako-hako, pagyan mo. Inyo pa yung angkonon ang di oro.
4: Bullseye!
5: Ayan pa, angkon-angkon dyan sa di oro kay kusamot ni Kapubli Madres Dabaw.
4: Bullseye!
5: Sila rin nagsulti mga katropa nga doon ay shortage of kiniganing shortage of supply sa kuryente. Mga ganyan na nga nagpalit na sila sa WISAM. Wala ni mahal na kaya nagpalit sila sa WISAM. Kini mga provider sa kuryente mga tropa, nga gikan pa sa mga hydropower plant dito sa gipadagay dahil sa NGCP nga rin nato sa ato ang mga distributor utility and gikan rin sila ha mga katropa mga kompanya napatay coal-fired power plant kung saan naman na wala na function na 50 megawatts na lang i-produce na sa 300 megawatts
4: Bullseye.
5: At 350 megawatts
4: Bullseye.
5: Oo. Anya karon mga katropa wala ba mo ni tuman sa saad na sa Davao City nga number 1 midiha makakuha og dako-dako nga portion dira sa tuang pag muntar sa coal fire power plant.
4: Bullseye. Bullseye.
5: Unya karon mga katropa inyo nang gipang rason tungod kay naon na mga shortage unusual na kay kamuray na sayo na inyo haram lang kaugalingon galingon nga kompanya.
4: Bullseye.
5: Ing nahinoon nga gibahin-bahin na nata dito sa Del Norte. Alangan na magamiton ninyo nang gipalit mga katropa sa Nordico dito sa Pisam.
4: Bullseye.
5: Sila may nakakontrata na mga katropa og sa Wisam.
4: Bullseye. Bullseye.
5: Di asa yung mamanguha, siyempre diri sa tuwa sa Davao City. Nang doon na tayo mga brownout diri niya para makabawi-bawi sa gasto mga katropa. Miabot na tag 14 pesos.
4: Bullseye. Bullseye.
5: Ang katawanan na ni mga katropa kay ang Nordico na labuan na nito sa Del Norte mas mahal na ang Del Pise.
4: Bullseye.
5: Ilad na demo?
0: Pinawa!
5: O na, kailad na mo mga katropa. Paano eh, control ba sa oligarko mga katropa? Gani magdumala og mga privado din nakakakontrol ana.
4: Bullseye! Bullseye!
5: Kanta na lang mo din na mga trupag, nang natapos ng lahat para sa akin. Dirita mga trupa, be, unusual po ni. Laila de Lima, gibadlong kay wala na namao sa iyahang manifestation at ulit kinis na napulo, ikanapulo nga adlaw sa impeachment trial mga katropa. No? Dari be, atong paminawan mga katropa, unang tamaga say any comment about this. Laila! Bitaw ha! Ay isang kay kon dayal ay di ayo den dayal. Paminaw sa Lela ha. Ako si presiding judge sa Chief Escudero. I'd like to say it again to our well beloved prosecution member of the prosecution panel Lela de Lima to don't say any comment after those words of yours. If you have any question about this and I will stop you. Abe. Go ahead, Laila de Lima.
6: The evidence will reveal a pattern, a systemic course of conduct that, taken as a whole, demonstrates graft and corruption
7: Honors,
6: and betrayal of public trust.
7: With the permission of the Honorable de Lima, yes, I'm counsel for respondent.
8: Again, Your Honors, I think we have to object to the statements being made by the Honorable de Lima, with all due respect, of course. Your Honors, they can do that through the offer of their evidence, Your Honor.
7: Chair will instruct the Honorable de Lima to kindly limit her statements. I was listening intently in the beginning. It was okay, Honorable de Lima. But later on, you did make conclusions of law already, which the chair orders to be stricken from the record. You may wind up, Honorable de Lima, but kindly avoid conclusions of fact and law.
8: Your Honors, please, if I may just be given just
7: yes,
8: a few seconds. Your Honors, ang naging problema natin nung huling pagkakataon na pinayagan natin yung ganitong statement at sinasabi na nga ng presiding officer is kahit naman i-strike off the record natin, eh narinig na po at nasabi na. So to allow your honors, again, a continuation of such is really goes into the matter of fair play, Your Honor.
7: Honorable Dilima, kindly wind up. Again, you were forewarned beforehand to kindly limit your statements. Hence, you are faced again with a similar situation. Kindly wind up, Honorable Dilima, and call your witness.
6: Ang dami pong malalampasan Lula. Sa aking opening statement because
7: yes,
6: this is supposed
7: but,
6: to be an
7: again,
6: overview
7: it is the
6: of the
7: court's
6: case,
7: position,
6: the overview of the evidence.
7: To let the witness speak, not the counsels, insofar as the evidence is concerned or conclusions of both fact and law. Kindly wind up, Honorable Glimna.
6: I submit to your honors, and so I will wind up. Kapag ang isang impeachable officer ang sumusuway sa pananagot
8: Objection, Your Honor.
6: Malinaw
8: Objection, Your Honor.
7: Honorable de Lima, I would have to stop you. I would have to stop you at this point. The continuing objection of the respondent is duly noted. I would have to stop you at this point.
6: And I have to
7: my
6: stop
7: due
6: now.
7: Apologies, but kindly call your witness already.
6: Thank you, Your Honors. I submit. Thank you very much.
7: Can you call your witness,
0: Pinawa!
5: Emot, man ko ato engineer tong ni pagtipaspasan niya istorya niya mo ra Japan mga tropa she's continuing making any conclusion mo na unusual kauwa po na mga tropa ka na mabadlungan gani ka
0: pinawa
5: saan ka man nga asa ka man lang kung ano si Laila de Lima lamang mga tropa ang nagingon dito sa prosecution kumpadana committee under kay Gerbil Luestro mga katropa. Nangutana ang katunggol. Ah, so where is your evidence? Okay. My evidence is can you say that your statement is do you have facts to support about your statement? Kabalo kasi itong bagani ni Laila de Lima, mga tropa. In siya, what comes out into my mouth that is considered already as facts.
4: Bullseye!
5: Magamit ni muna siya mga katropa ngadto sa korte. Abogada bagyog kaha ni siya mga katropa. Mulagi na nga abogada di Campanilla, lahi man na mga katropa o ganang abogada di Corazon. Abogada di Cotson. Abogada di Bed.
0: Pinawa!
5: Abogada ni Junel. Shhh! Paano mo masabi na kayo po ay... ano ba yung tawagan nyo ni Laila de Lima? Ikaw ngayon, pagtawagin ka ni Laila de Lima and you're too much befriended of her, ano ba yung tawagan nyo? Shhh! Junel! Talaga naman, Junel! O niya kikipansin siya mga katropa ni Juan, ni Digong. Grabe po ni si Digong mga katropa. Hangtog karon na prison na lang si Digong. Wag niya gipakita ng bed scene ni Dilima o kisa na iyang ka-bed scene. Sige, Digong may nagsulting katawa ko. Ay nalang mugtanaw. Luod man. Lain na po ni Digong ay. Kibaw ka ng uban na itong mga kaigsunan din sa media, bisag luod, tanaw na. Ay na lang mo, tanaw kay luod man.
0: Pinawa!
5: Ano na Digong? Basta ay na lang. Magpinuang pa ni siya, ipakita yun ako ng iyahang. Na-adonis like ka ng video scandal.
0: Pinawa!
5: Tuod man mga katro.

0: Mijara ganito. Yung Mijara na niya. What I know on Mayor, President, sa imong pagtantong pagkakumidya-kumidya, nanay nung ka sa dahig noon. Anyway, mga tropa, dili na ba daw tinuod, mga tropa, katong sigig ka ng post-post, din na nga muabot nga si Digong karong sunod simana. Ako magigat na nga informasyon. Unusual kayo ni mga tropa. Sa ito nga pagbalik ko niya, kay unusual po niya, taon-taon mga tropa, katunin pa dayon eh. Gumikan kay kini si Laila De Lima, human kini nabadlungan mga tropa, no? Nagpatuyang. O niya, sige na ganig strike out ni mga katropa ni si Poa, pa-strike out siya mga statement, padadyon lang yapon siya. Anyway, niya, sa itong pagbalik mga katropa, ha, kay, unsa ba ang oras na ito karon? O, alas 7:48 pa man diyan, no? Sayo pa, no? Abi ko mag-ganing kuhan mga katropa, pala yung patahan, no? Napapatay oras sa pinito matawagan, ay na lang, wala ako na, wala na ako na feedback andaan. Kalimot ko kay lalabad lagi akong ulo kagahapon lagi. Wala ko aton tang interviewon mga katropa si attorney Rick Bisnar o di ba kasi attorney Batu. And ato naman interview mga katropa si Kuan, si political analyst, no. Lahi mangod ang political analyst, lahi po ning legal matter nga to ang pag-isgutan ba, no. Akong gusto nga siron mga katropa nga kini ba mga wordings nila karon unusual and suspicious mga katropa unsa may mga legal nga mga kaninga basihan ani magamit ba ka kini ato as defense as pagpangduot-duot o di ba ka pag accuse so sa to nga pagbalik unya tato mga katropa kay ato ning gina sum up kanunay ha no. Kaya balikan pa nato ni mga katropa ning reaction ni Pulong ato sa kay Vince Dizon. Pero unya mga katropa, doon ako'y ipabati diha kaninyo aning kay Robin Padilla, oga si Bam Aquino, and also si Poa. Si Robin Padilla, Bam Aquino, og si Poa. So, si Robin Padilla, iyang i-question si Constantino ba ito? Kasi itong land bank ka nga manager, no? Nalimot ko sa plido ato. I-question niya, unsay kuan ani, unsa nang pasabot ani mo, unconscious and unconscious, unconscious na minuon ni, kining suspicious and kining suspicious and unusual. And si Bam Aquino po mga katropa, napod siya sa statement, ningon si Bam Aquino mga katropa nga about sa legitimacy ba? Sa legitimacy nini, unsa may inyong ikasulti, blah, blah, blah. Then, legit naman pala yung transaction. And then, si Poa, bakit yung defense panel ay hindi na nag-cross-examine? So, kana, ang ato ang gikatingad-an nito mga tropa, kung sa bagyot nga dapat nato dito nga pag-asiron ha. Inyo ha mga reaction, ipabot na mga katropa sa ato adri karon nga si Bihanan. Sa katong gusto mga katropa nga mag-react, may kalabutan nila mga katropa, you can also call us sa ato ang hotline sa XFM 0969-3-0537. 0969-3-0537. Uutan ko karon mga katropa ha. Natay pangutana ang pinakauna nga makatubag diri sa tuang linya karon sa tuang Pontele. 0969-3-0537. Lisod kini nga pangutana. Kinsabay nagsulti ani karon?
1: Pinawa.
0: Tawag kamo sa tuang hotline mga katropa karon dayon. 100 pesos nga GCash sponsored by Katropang Royce. Sa programa nga Bullseye mga katropa.
2: Bullseye. Bullseye.
0: 100 pesos nga GCash Richard Ramos mo gani disbar kay Los Loxbo. Ah, ingon siya. And Elizabeth Himpisa Gloria, good morning Katropang Alan and Ginaline Amaro, happy morning watching live from San Francisco Agusan del Sur. And Arnold Altivo, good morning. And Bakieth Hinobiagon and Raxuman de la Piña and sa tanan nga mga nagamonitor karon. Obe, una ta mag-break mga katropa be, tawag kamo. Kinsay nagsulti ani mga katropa?

0: Sabi ng presiding officer, Senator Judge, presiding officer Chichi Escudero. Kung lang nalang mo ingon, sige pagani ka, paundangon ta ka. Ni padayon lang yapon mga katropa. Yang sulti ka. Stop! Ayan. Nanay Toller, abti kayo mga katropa. Hello, may buntag. Hello, may buntag.
1: Good morning po.
0: Good morning. Sino po sila? Tagalog, Bisaya?
1: Bisaya po.
0: Bisaya. Taga saan to?
1: Taga Boulevard.
0: Taga Boulevard. Kinsay pangalan?
1: Laila De Lima, sir.
0: Ang nagtawag?
1: Deliza po.
0: Delisa. Delisa. Okay.
1: Melisa po.
0: Ha?
1: Melisa po.
0: Merlisa. Nang taga Boulevard. Okay, Merlisa. Abtik yun si Merlisa ba? No. Kinsa to si? Ha?
1: Si Laila De Lima po.
0: Kasabot niya pong katong istorya. Ano yung ipaundang? Okay. Salamat kayo sa mga taga Boulevard na minaw sa tuwadri sa programang Bulsay. Ma'am Melissa, i-text ang imuang number dribe o ang imuang pangalan, ha? Okay, para i-diretso na. Usa man, Gcash or kiniganing load? Hello? 100 pesos nga Gcash? Gcash lang. Okay. Katong Gcash number ni mo isend sa kuwadri, ha? I-text ko, ha? Adri nga number po ka mag-text, okay?
1: Opo.
0: Salamat kayo. Kisa may mong i-greet niya sa imong mga katapad?
1: Opo.
0: Kisa may mong greet niya?
1: Anak,
0: i-greet niya?
1: Greet ako kong papa po. Siya'y nagpatawag sa akin.
2: Good morning!
0: Good morning. Kisa'y pangalan sa imong papa?
1: Jamel Alonzo po.
0: See you.
2: Good morning! Good morning!
0: Imong papa niya.
2: Good morning! Di ko sa
0: basta. Yun imong papa. Yun na. Good morning. Regards sa mga palibot na naadya karon sa inyo hapon nga palibot. Okay. Salamat kayo, Melissa, sa pagpaminaw.
1: Thank you po.
0: Okay, thank you.
2: Bullseye! Bullseye!
0: I-text ko mga katropa, ha? I-trex. I-text ko dali kay para mapajikasan dayon ta mo. Okay. Nang-omission ta. Uy, klaro ni si Boss Remilito. Uy, wapagani pa siya 30. Ang sildo na. Di ba? Uy, sa kaukab na baka diha sa imuang panalangin? Awarot na. Grabe na ba siya mag-ampo kagahapon. Punta, Lord. Mag-swildo na, Lord. Kay daghan na kayo na ningi, Lord.
3: Pinawa!
0: Nya wadi siya tanaw siya ha di ay nga kuan day bank account nga tuan reg hulugan na di ay diba? Basta mainampuon ka tubagon jud ka pero basta katapusan man god dinaghana deduction eh
3: pinawa
0: ha wala nga missis ay nalang palumalumag pangutana din. Kaya karong bahin ako sa ni
3: pinawa.
0: Balik ta mga katropa, donat kita ay 56 minutos na paglabay si ka alas 7 sa buntag. Sa itong pagbalik mga katropa, ha, at sa balikan po ni nga reaction ni Pulong. Si Pulong Duterte mga katropa, wa gyud ni siya makapugong sa mga pahayag ni DPWH sa Secretary Dizon, may kalabutan kini sa proyekto sa sapa diya sa may Bangkal area. Pagawas kini og reaction. Doon naman siya mga pagpasalamat nito kang Vince Dizon nga nakakagalit nga. Tama po kayo, nakakagalit nga ito, ha. Pero andyan naman yung book eh. Kung hinahanap po yung billions of pesos, itanong nyo dyan sa record ng DPWH kung nasaan yun. Okay, tama dito na may portion nga nakahisgot si Dizon nga it matters talaga kapag dito sa Davao Region and the local government of Davao City ay talagang magkaka usap kayo para sa mga proyekto. Okay, para bagang ibig sabihin nun, wala tayong ginagawa sa city. So may reaction dyan ng ating si Pulong Duterte. Balik na mga katropa, kay magkape muna ako. Magkatimpla na dyan ko kay mag The Secret of Health muna tayo. Alas 7.58.
2: FM.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
4: Kaklarik sana.
3: Exciting.
7: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santhon Plus Cold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
8: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Santon Plus Gold.
9: Kasi Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
10: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The Secret of Health.
8: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
10: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Vision Next, daghan na ang natabangan.
11: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaron labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Mutuon ako nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayo siya, nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
6: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
8: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
2: The Secret of Health.
6: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
8: Kita nga mga Pinoy, hilig yun taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones, para malikayan ang prostate problem,